0: social welfare sa mga Pilipino ng imong vlog kanang imong reels? O, para sa imong kaugalingong consumption, ayaw ipamugos. Mali gani, mali! Muna yung problema aning administrasyon. Murag administrasyon, murag bata. Di, kabalo mo angkon, nga nasayop sila. Reels, trabaho dahil na maigala ng reels? Spokesperson ka? Reels? Masabtan ako kung kuan ka, kining ikaw ang tawag ganin, ka sa RTBM, tig-video ka, kana masabtan ako na ikaw ang news anchor, dili man ka anchor. Diba, di man ka anchor, at dikle, pakauwaw raman ka eh. Anchor ba dahil ka? Spokesperson ka? Dapat gani, nag-ikog-ikog ka ditong imong presidente kay pasig masayop tong istorya dito na at least naay mo kuhit. Kay ingon man ka nga maistoryahan nimo si BBM, pasig magtuktuak tuktuak to, at least naa ka sa daplin.
1: I talk to my worthy.
0: Di pa naman ka stupid ah. No? Diba? Ayaw ipamugos sa amok, agatrabaho ka, magpadungog-dungog pa ka. Kami dito nagtatrabaho, hindi kami nagbabakasyon. Kaya gusto na po niya i-insinuate nga si Sarah magbakasyon, siya agatrabaho. Tarantado. Kano sa lang nahimong official function ang pag-reels karon sa gobyerno?
2: Ayaw!
0: Ha? Really? Mag-reels? Trabaho? Sige, butang na to, nagtrabaho. Pinaagi sa reels. Ayo, nga nung dito mampug ka sa kuan, nga karon basulo nimo mga Pilipino nga nakahiga yon og kuan nimo hisinggit nimo. Di ba? Actually successful sila nga naman. Kana pay magrally ka mga igala nga ang imong giralihan. Di ba? Usahay mo tan-aw usahay dili. Kana kay imong giralihan, nana si mga tubangan pagkagwapo kaya na. Direkta nimo mapaabot ang imong concern ngadto sa ilaha. Oh. Mga kaigsuonan, kung sa una ang Pilipinas gilabayan rag basura sa Canada, karon ang Pilipinas na po'y naglabay og basura paingon sa Canada. Apil na tong presidente ang sigig kahiwi, mo to'y apil sa basura sa Pilipinas. Wa mo pang gabae na yung kalaki. Reals? Trabaho? Kung reyes man na imong tuyo, di ha, di nagkuyog-kuyog ka sa imong presidente. Ayaw paglain. Kay kuninitan yung ka sa mga tao, di ha. Kasi gusto ni mo, ha? Kining malipay, cordial ang pagdawat sa mga Pilipino sa imo, di ha? After all, grabe ka manhid na magyudo. Agi mga utok yun.
2: Pinawa!
0: Kamo ang gadaot sa inyong kaugalingon, ay dili na mga Pilipino nagpadayag lang sa ilang kasuko. Gusto din nyo may tabos mga Pilipino karon malipay aning atong kahimtang. Kabinuang may gala.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kamu kuno, be. Ikaw ang declare mo ragwagi kas tarong paminsa. Padayon ang panatunagab, napanay sumpay, no? Oh, sige daw.
4: Amo, may freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos.
0: Mm.
4: Pilipino kayo, hindi naman ganyan na ugali ng mga Pilipino, eh.
0: How okay, sige. Hop. Hindi daw ganyan ang ugali ng mga Pilipino. Di ano lang, tao mo sa itong mga Ilonggo, mga Indonesian? Auntie Claire? Kamanol sa imo? Mango-mango, gin sa imo ba? Ano lang, tao mo sa itong mga tao? Mga alien? Di daw mga igalaing ana, mga... Di ba, tinuod man yun na, mga kaigsoon? Mo gani, it's an expression of their anger, no? Bisan ang tao mga higala nga perting hilo muna. Bisan ang tao mga higala nga sige lang. Kanay batasan ba nga pasinsyoso? Mga igsuon mo abot gyud ang panahon nga mapuno. Ha? Mausad na ang mga Pilipino karon. Ikaw pa naman kada adlaw mo istorya Duterte ra imong pasinilan, di ba na masuk? Bisan dili supporter ni Digong, makaingon na gyud. Wa naman ni laing nalitok si Claire. Di ba? Samot na yun og supporter ni Digong. Musamot yun kasuko. Takda na po kapag kautok pulburon ay. Diba? Ikaw ba naman kada adlaw ka, kada tingog nimo, kasalanan ng past administration, si Sara, wala, daghang kag mga kan, puro na lang sala sa mga Duterte ang nahitabo karon. Kaya makita sa mga tao, oh, wa malagi ninyo atima na tong mga flood control, wa malagi ninyo, di ba? Katong isa sa mga napasangin lang, himuon naman ninyo laging state witness karon, si Bunuan pa lang nito, himuon ang state witness, kabinuang!
1: Binuang!
0: Di ba? Harap-harapan nyo kasing tinatarantado ang mga Pilipino.
3: Bullseye!
0: Diba? Harap-harapan ninyo ginatarantado ang mga Pilipino. And karon mo ingon mo, hindi naman ganyan ang mga Pilipino. Hindi bang gyud unta? Supposed to be. Supposedly maghigala, dili mo ingana ang Pilipino. Pero gumikan sa kasuko sa mga Pilipino, katong amahan sa imong amo, motoy dahilan na palayas kay nasuko ng Pilipino.
1: Oh. Ayaw!
0: Diba? Motoy dahilan nga napalayas kay gyud suko na mga Pilipino sa inyong kabuang.
3: Bullseye.
0: Alas 10, alas 8 10 na bagay galan tag na sa atong tulumanon. Oh. Auntie Claire, kada adlaw ka mo istorya diha sa podium, no? Ang sige ni mo malitok. Kasalanan ng mga Duterte, kasalanan ng mga Duterte. Bisan dili supporter ni Digong, makaingon gyud nga na unsa naman yung gobyerno na to na may laing na yung mga tao nga neutral pero karon makalingok-lingok okay, wala na may laing malitok ni Claire o para saan ni karon iyang ang nahitabo ang kasuko atong mga na, mga Pilipino nga naa sa Canada ang iyang gisumpay mga higala kung unsa daw tong ang ginaidulo daw atong mga tawhana kuan bayulente kabalo na ta mga higala implied gina-imply niya mga igsoon si mga Duterte napangutan na din mo ba si dito mga DDS to. Ha? Hindi ito mga DDS, gumikan lang to sa ilang kasuko. Unya, wa ka naghuna-huna nga ka ng mga tawhana, wa ba yan na namunit o kwarta diha? Dako kay nagtabang sa Pilipinas, ikaw, unsa may natabang ni mo na imong vlog-vlog. Ha? Kato mga OFW ha to, sige itong padag kwarta sa Pilipinas, nga, para natay dollar remittance, naka, in one way or another, mga igala, nakatabang to sa atong ekonomiya, ikaw, sa may nakatabang nimo, kanang sige nimong dipinsa kang BBM, nga imong gusto nimo dadon sa langit. Di man kumuhokom, pero mga igalag, muna butang ninyo sa langit, ah, musibat, puyog langit. Alas sa 8, 12 na ang takna, mga igalas buntag. No? Daghan address mga mensahe, mo commercial sa ako. Oh, kamula sa reply ila sa ninyo ng mga kuan diha. Oh. Pati si Nanay Franz Almudiel ug Tatay Vic Almudiel na pull-an na sige paminaw ni Auntie Claire. Oh, padayon na to si Auntie Claire para in giving justice sa iyang guwapa nga video.
3: XFM Katropa.
2: Sige. At that any point?
4: At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robertson. Mm. Siya, siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumbaga sa kanya hawak
0: yung camera. Pop ka na. Oh. So, nga naman lagi, nga duha raman mo. Huwag na akong pangutana. Duha para pagyod mo niya, ni adto mo dito. Karang pagkasado na nyo ng mga tao ni padayag silang kasuko. In the first place, official mo nga delegation, official mo nga, kining stawaga na, kauban sa panaw ni BBM. Nga no, nagsiparate mo kay gablag-blag mo. Muna ka mali ni Mukler. O ako'y presidente, gidukul ta ka ba? Kabalo kang suko ang mga tao sa imo, maglahi-lahi ka, gihapak ka dito. Diba? Bisag, di nagamitan o balising ko nga utok, bisag common sense lang, di ko ba? Security first ba? Safety first ba? Ako anytime, pwede gyo ko bunalan diri kay na mga nasuko na ko. Nga no, mangyong mo pa-display, mangyong ko diha. Para lang yun ingnon nga, wa ka mahadlo. Gi-invite ni mo sila. Dili, literally, but you invite them nga. Di ako diri, oh, na ako diri. Giganahan yun kasi mong kaugalingon. Sige, Gab.
4: Siya yung kumbaga, sa kanya hawak yung camera. So, threatened. Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Di ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung iniidolo nila, parang sanay sa bayolente.
2: Pino ang
4: pagiging bayolente. So, syempre hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga...
0: God pa'y nalitok sa hinampak. God, pero goddammit.
2: Pino ang!
0: Masolo ninyo mga tao. Anong nisibat mo spanon nga? Dito mo ni Kuyo, kaya na i-gwardya dito, naglailain mong duha kay mag-vlog-vlog mo. Pero nakitaan mo sa mga Pilipino dito, gisundan mo. Oh, di na niya alam kung saktan ba daw sila. Sus. O bastos ba itong mga tawhana to? Gihapak yun mo. Tinood lang. Gilabayan na mong itlog. May pumamong pang labay, mga itouch. Tarong ka. Muramagag na tagawans, Canada. Tarong ka, ayog bulag, ay bulag sa panon. Kay security imong ginahuna-una. Wala, bisag Pilipino na, wala malipay ninyo eh. Kag nalipay pa na, wala garali. Sayon, rana ispilingon unta. Iyuna mang vlog-vlog. Kanyang mo ingo, gatrabaho, trabaho na rin. Gobyerno ning vlogger? Alas 8:15 na, may kalandag na sumundag. Mukumirasal sa ko. Standby lang sa muriha. Dali ako, mga 5 minutes lang. Kaya mo inom sa kong tubig, may galag mo inom sa kong Santon Plus Gold. Kaya murag naglagot ko aning... Muna ito'y last gab o napay sumpay? Wala na, gamay na lang. Oh, tama na rito, basta ang ending na mga galan ingon siya. Kato na mga tawhana, kung kinsa ang ilang ginaidolo, mura daw o sanay sa bayolente. Everyday ni mo magalitok, Duterte, unya, karon imo nang litokon, wala d'yo laing ikutay ang tao. Oh, sana po na ni Digong Ron. Gabaan ba yung mga inyong kalaki, oy? No? Saan na po ng Digong? Mahimong bayolente ko ng tao, gumika ni Digong. Actually, ang dapat ni mong ipangutana, nga nung grabe kasuko ang tao kang BBM? O sa inyong administrasyon mo, ni dapat niyong hinuklugan eh. Hindi kasi sige mo pamasangilan ng tao, nga wala naman ganit kakadungog sa statement. Nung wala nakita-kita ko si dagway ni Digong karon. Nya, sige na lang mo, kuan diyan, kuan, otro po ning presidente may galang tuktuak.
5: I talk to my really.
0: Aray lang mundo, mga pesa ko mundo. Mayroon sa kong Santon Plus Gold Pod. Asa na mas mundo na waman. Good morning mundo. Katropang Nazario Biler, may punta. Balik na ko, kadali lang yun. Alas 8:17 na, kajot.
3: XFM Katropa.
6: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting!
3: XFM.
6: Ka-exciting, oy!
7: Punta kenta, aniya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo'y kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Gwapo. Oh. Sinaong-taon tingkas ang bunga.
7: Ya, unsa may mo'y kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
8: Kung mga silingan ko din, nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
7: Kaya na kan salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
10: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
7: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
10: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Bush abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
13: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
15: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
16: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
12: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
17: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
18: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
17: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
19: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
12: Is premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
20: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
21: Dili na lagi.
20: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
21: Sa muka, oy.
20: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
21: I'm tired. Stress.
20: Dong.
21: Unsa man gyud?
20: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
21: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Oy, pareng Lodi. Grabe as damgo na ako, pareng Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ako bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
3: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh,
3: oh, o siya may problema.
2: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
3: O siya ila siya.
2: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
4: Exciting.
5: Bullseye! Oras may gala, Drakitay. 26 minutos pasado, alas 8 buntag. Kining oras sa ato't ganin nyo may gala sa Sunshine Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina. Moy sangkap mga higala ni atong Sunshine Plus Gold. Gituyo kini may gala, gitunan bago gibutang sa kapsula aron mga higala nga makahatag ka natong kaayuhan. O gisigurado mga higala nga dili ka... mabitin mga higala sa dili ka maladaan despresyo. Kani barato ra mga higala, unya epektibo kaayo mga kaigsuonan. No, affordable, very affordable. Lamin ato mga kabos bay, no? Very affordable ang Sunshine Gold o Sunshine Plus Gold mga kaigsuonan. Ikaw high blood, no? Ikaw mga higala diabetesion, sabay imong gihambin nga balatian diha mga higala, tumara na ang Sunshine Plus Gold mga katropa. Mapalit kini sa naguna baga butika sa inyong lugar nationwide. Good morning, well floor masaudling. Unsay nindot ka tropa, turbo o rubash? Turbo. Layo ra kay nang kang tulpo. No, kanang gi-endorse ni tulpo, layo ra. Diri ka sa turbo mga igala. Kung mugamit ka pero sa ako adik kay ko nagakuan pa anak kay. Kaya pa kayo. Mga kaigsunan. Si Rit Jubert Barbarona, gandang ganda mo my loves, Auntie Claire Castro. Oh, hindi nga. Marcelino Rabadon, maing buntag, sir. Diris Talisay, Cebu.
6: Good morning!
5: Buntag, das, taga Talisay. Diris si Ralph, taga Danaw. Regas si Ralph, taga Danaw. Si Obet Kabilis. Mundo, gasolo man og comment diris sa Aguanta Partilis. Inadlawan, siguro, sweldo ni Bangag. Ayun lang, hilab din na si Mundo. Pato na ang basaho na yung minsan. Ngayon siya, oh. Ano ngayon? Sira na ang dugong sa mga... sa mga Pilipino sa Canada. Sa gibuhat sa mga Duterte supporters. Naguba na kunong bad record.
7: Ayaw!
5: Mga higala, no? Kuna Malig-on. Johnny Angoy Mulato, government blogger, tawagan. Nade, may ganun. Now I know, no? Pero balo ka unsay kalainan mga higala sa ganang supporter ni Digong o supporter sa gobyerno ron. Kini mga supporter mga higala sa PICAS ron, kinala na i-account eh. Na iswildo ba? Kini supporter sa PICAS karon mga higala kang Digong? Dili kinahanglan nga suguon sa... Kwan, hatagag kwarta, dili. Mo'y mag-initiate. Mo'y mag-initiate ba, no? Muna'y kalainan, no? Ang uban diya mahigala, sus, ginoo ko digyo ko mo to, o magpaka hiro-hiro ka diya mahigala, o pabatikos ka sa mga tao. Labi na itong tiguang mahigala nga plat kay ilong, no? Digo mo to, o ba nga, iyang isugal, iyang kaugalingon, mga higala. Para lang yun, wa man gitarong comment yun. Tanaw na ko ba? 1,000 kabuok ka comment. Pagitaa ganito, gab. Pero ayun na lang, kay samok-samok na to sa... Samok-samok na to sa atong programa. 1,000 kabuok ka comment, may galawa dyan ni Ingon nga, salamat, tatang. Oh, iba ka talaga, tatang. Oh. Wagi na ingon, may gala. Tanan yun, suko, kansaw. Gisaway siya, ang iyang ilong. Niya, matinding pangangailangan si tatang, man, ano ba? Kay, kato, tatoy bagong vlog siya, suko kaysa mga gala sa mga Pilipino. Ngano ko nung giyama-yamaan. Gisagitan, mga gala si Auntie Claire dito sa Canada. Nangutahan na lagi, og tarong pa ng inyong spokesperson, unsa na, ngayon nung galakaw silang sila, rakabaw man sila, may gala nga ma... Kuninitan sila og tarong pakap. Unang naa ba, no? Tungod sa akong kalagot, usay ba mo, katul akong ulo ba? Unang naaragod ba nga? Kung tarong ka mag-aigala mag-isip, ang mga tao, suko, risgo imong seguridad, ang imong kuan ba, at risk imong kaugalingon, tapos maglakaw-lakaw ka diha mga aigala, niyurik puspusang ka sa paro nila. Kuyog man ka sa delegation, dito ra kauban, ayos sige lain-lain. Karong kay kablog-blog mo, niya karong na... Nigunitan sa mga kwan, inyo ba giingon nga, on official duty mo kay mag-reels? Kanong salang nahimong trabaho? Sige daw, o kaya daw ninyo ng mga handbook na to sa gobyerno, kung apil na ba ang pag-vlog karon?
7: Pino nga!
5: Okay lang, siguro taga, kwan ka, tourism. Ha? Okay lang siguro kuan ka kanang na ang imong trabaho naa ka sa tig document. Di man ka tig document? Tig pamaba man ka. Dapat naa ka skilled sa imong presidente nag nisibat pod, nilaag pod, ila pod. Na.
7: Ayya.
5: Nya mo ingon nga wa daw sila ga bakasyon. Klaro anang duha ra mo atong upaw nga direktor. Masturyahan pamantanin ninyo love song ay. Balita sa tagab. Kadyot lang, isa mong pangawa diha, no? Kamunay bahala diha. Komento sa mo diha, mga igala, si Yurili Rinconada Pandi Isulan. Good morning, gikan sa Hinatuan. Shout out kang Edmer Isulan nga nagsubay-subay sa programang Bullseye. Salamat. Good morning! Doon ay 135 ka mga New Army Privates. Ano sabi tawag ani? Abin akong mga NPE, mga igala. New Army Privates diha. Nakalampos sa Operation Orientation Courses. Og hostage rescue skills mga higala. Dunay kompletong detalye sa mong balita katropa mo sa balita katropang Larsanyol. Live report. Lar? Muraga na ikarat atong kuan gab. Dali lang mga katropa Lar. Awanti tao.
4: Bullseye!
5: Basa sa kodere, Rimondo, Mundo. Sorry, kayo Mundo ha, pero ikagikuninitan, basahon lang ako ni Mundo ha. Noingon si Rimondo dere nga, o si Kuandre, Erlinda. Rimondo, ribukas, magkano sweldo bawat comment? May farm pala si Bangag Troll Farm. Isa ka na, Rimondo. May naka-assign din pala sa akin. No? Salamat naman. Rimondo, unsay sira na ang Pinoy? Muramag nakatiradag high voltage kay sira. Ang tinuod si BBM ang nasira kay nahibaw na ang mga Canadian o unsa ang kurap, unsa ka kurap ang presidente sa Pilipinas? Kanang Canada mahadlok na sa Pilipinas sa una bay. Ha? Kay giingnan man ni Digong iuli ng ilang basura. Karon sayon sayonon ragyud ta. Kadyot lang, balikan na itong linya ni Katropang Lar.
6: Yes, sa Katropang Arnel, mukabat sa 135 ka mga bagong enlisted private army nga gilangkuban sa 122 ka mga lalaki o 13 ka mga babae ang nakalampos sa Operation Orientation Course Class 02-2026. Kiniuman, malapusong gitagayon ang closing ceremony sa 10th Division Training School sa Barangay Tuburan, Mao Dabo de Oro ni atong Hulyo 4, 2026. Pinaagi sa realistic nga demonstrasyon, gipakita sa mga graduado ang ilang katakos sa martial arts sa manalama sa Arnis o Pikiti Tercia Cali uban sa mga operasyon sa close quarter battle kon CQB o sa mga scenario sa pagluwas sa hostage isip timaan sa ilang pagtapos sa kurso. Naglakip ang exercise sa tactical vehicle infiltration, movement formation, wall assault techniques, room clearing procedures o hostage rescue nga nagpakita sa ilang kaandam sa mga operasyon sa militar, disiplina o kaandam sa ilang mga nakatunan sa training. Mitambong sa seremonya sa pagtapos si Colonel Ronaldo Valdez, ang Deputy Brigade Commander sa 10th or 3rd Infantry Brigade, 10th 10th Infantry Aguila Division isip guest of honor og speaker. Samtang sumalapan ni Major General Alvin Luzon, commander sa 10th Infantry Aguila Division, nga ang malampuson paghuman sa kurso nagtimaan matod pa sa sinugdanan sa pagsalig sa mga mingraduar nga mualagad sa nasod nga dunay dungog og pagka-professionalismo. Sumalapan nga i-deploy ang mga nasangkit sa lain-laing unit ubos kini sa Infantry Aguila Division sa tumong nga mapalig-on ang kapasidad sa operasyon sa division alang sa seguridad batok sa hulga gikan sa external security operations o sa padayon nga kalampusan sa internal security operation sa ilang area of responsibility nga wala na insurgensiya. Dugang kusog matod pa usab ang maong ihap sa sundalo sa pagtuman sa mga mandato sa militar isip tigpanalipod sa integridad sa teritoryo o soberanya sa nasod. Gikan diri sa mawap na body oro alang sa kiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang lahar sa nyol, XFMU.
5: Dagan salamat katropang lahar sa detalye sa report. Kining balita hatod dyan ninyo bagay gala sa Santon Vitamin C, di Alkaline Vitamin C. Ay kahadlok mga igala nga mo hapdos imong kuto-kuto kay dili gini makahapdos kuto-kuto bay. Okay ning Santon Vitamin C nga naman alkaline base kini mga katropa. Alkaline base ha. Mo ni akong ginagamit may na lang makasabot pa ta sa mga lecture kay nako. Mahirap na talaga mga igala. Tama gitong ingon ni Dean kuan Ralph Sarmiento. Na pag eskwela ka may gala ning hindi lang ko mag-tell. Basta nakasanton vitamin C ko para di na mabugo. Oo, para ang atong cognitive function na ginahanglan mo, atong brain na ginahanglan vitamin C actually. Para di ta mga igala mabugo ba. No? Inom kitag santon vitamin C mga igala, may naalaw sa atong cognitive function. Mga kaigsunan, ang vitamin C di man ang guna kaya hibuhaton sa imong lawas. Mga kaigsunan, di na basta-basta maproduce sa imong lawas. Kailangan ni muna, kinahanglan ni muna mga igsun nga, tumaron. So tumara, palitas butika. Mayigala, Santon Vitamin C. 8:37, may buntag po sa itong mga katropa diya sa DMs. O, diya sa DMs mga igala, DMs Rent a Car Tagum. Nahimutang mga igala diya sa may Pioneer Avenue. Diya mga igala sa... Dolos Cantos Cristo Rey, Mangkilam, Tagum City, mga kaigsuunan. No, nadiha mga igalang DM, Rent a Car Tagum. Gikan sa motor, paingon sa dagong sakyanan. I-like ng ilang, i-follow ng ilang Facebook, mga katropa. DMs, Rent a Car Tagum. Alas 8:37, dugang balita. Nukad gikan ka katropang Bung Algabri kay 59th araw ng Davao del Norte. O ang 25th Kadagayaan Festival, malampusong gitapos mga igala. Kagahapong adlaw, Hulyo 5. Atong subayon, may gala kompletong detalyes. Balita, katropa mo sa balita, katropang Bung Algabri sa report. Live report.
4: Malampuson ang pagtapos sa 5 kaadlaw na pagkatulog sa 59 araw na Davao del Norte o gatitipit sa Nagayaan Festival di ato ka Hulyo 5, 2025. Yung libuan o sabda mga Davao nun. O ga mga bisita, aga mitambong din sa nagkalain-lain o sarap o kalitipan ng napasundayan din sa kultura, turismo o kalambuan matod pa sa probinsya. Gani ang katapusan ng adlaw sa kusaulugan. Ipasiugdahan din sa official o sabda programa sa anibersaryo, pagpasidungog o sabda sa kumakasayad makasaysayan sa Davao del Norte o maghatag o sabog mga pagdila sa mga individual o mga sektor na nakatampo sa pinay sa padayon ng paglambo sa probinsya sa Davao del Norte. Di paligon usab sa Kapitulyo ang binsahin sa Sima, Karoga, Tuliga ang matutapadulong sa Bulawan o Gatuling Davnor magpabilin na dabi isip matutapad na pangandam kini sa maabot usab na ita sa cinta na anibersaryo sa probinsya sa Davao del Norte. Usa-usab sa mga nakadan kini sa mga publiko amao matod pa ang nagdadaiya usab na cultural presentation nakita sa both na displays sa mga lokal na pagdamhanan, trade o tourism exhibit, mga pasundayag usap sa lokal na produkto o giguman mga konserto na naghatag kini og kalingawan sa mga nanambong usap. Yan ang mga lungsod sa mga siyudad sa Davao del Norte na nagkahiusap din sa pagpapita sa ilahan ng kultura, talento o mga kalampusan pinag-usap sa festival boat o uban pang mga pasundayag na gipahigayon. Yan ang sumalasod sa provincial government. Ang kasaulugan gini naman din sa selebrasyon sa kasaytayan sa Davao del Norte kundi usap-usap kini sa higayon sa panagal pagpalambo sa turismo pagpadasig usap sa lokal nga ekonomiya og yung man pagpakitog o panaghiusa sa mga Davao noon. Kada sa ito ka-report, o sa pwede sa pinkas bahay na sa pang-apin, ato gibisita na karoon na panahon na aga kumilit office so karoon kay flag racing pa man din hindi na pwede sa pinagamilin ng Kapitan Armel, wala pa yung opisina ang ato ka kumilit office o mga opisina ay mao pa ipag humasin ang flag ceremony sa Targa Buntaga sa Tropang Armel. Gusto natin i-follow up kung kumusta ko na ito ang barangay election kung wala ba yung mga usapan sa Tropang Armel.
5: Okay, karoon na ba ito bit sa dos sa Nobyembre?
4: Ang gina ko ang ayan na ipadayo, palungo na ko ang kandila.
5: Okay na, tunong mag-skalag-kalag po.
4: Tumunggat, noon niya, katunang gusto pa ipadayo, nadagkutan ang kandila, harang padayo na siga.
5: Oo, oh, sige. Ha.
4: Okay, kung kamagatang pari ng itong limang pagbunawin sa bayan, nanukad na pagigyan sa Provincial Capital sa Davao del Norte, katropang dumabaki LW, XFM News.
8: Live report.
5: Salamat kayo, katropang Bukal Gabriel sa report. Oras by, alas 8:41 na. Good morning, mga mag-uuma. Alang sa inyong team gas magaigala o bugat nga abot sa inyong pananom. Gamitin na magaigala o Latim Gas G Full Year Fertilizer, mga kaigsunan. Ang Latim Gas G Full Year Fertilizer, mga bay, mapalit ka na magaigala sa nagunang mga agribet sa inyong mga lugar. Agribet ha, dilibutika, agribet. Bantay lang. 8:41, mga igsuan. Tanimor Galiban, Sir Arnel Kinisimundo, nabungol o nabuta, Sagnismundo, hindi natin alam eh. Oh. We don't know the situation right now. Baka naman mga kadropa, sabihin natin, matindi pa nga kailangan. Depende na eh. Basta, one thing for sure, mga higala, tayo ay walang pangangailangan. Oh. Ini nga tong programa, mga higala, para sa bayan. Kung kanang ilaha, mga higala, kung para sa bayan, ilaha nasad na. Oh. Ini atong programa, mga higala, para sa bayan. Yun din, wamantay singkong libat diha nga intereses. No? Wamantay ba titi diha. Kung ang uban may gala para sa bayad, ilahasan na. 8:42 na.
8: Bullseye!
5: Nan, matod pa mga igsoon ni Pangulong inyong idol, BBM, mga katropa, no? Nga, I am the one. If you're not the one. Na na na na na na na. I am the one. O ba? Siya kuno magahigala maoy nagpabulgar magaigsoon ni ining kabuang sa flood control. Mutuo ba mo?
9: Mapriso ka.
7: Pinawang!
5: Mutuo ba mo mga higala, mga katropa, mga subscriber, followers, and everybody? Nga si BBM kuno mga higala maoy nagbulabog ni ining tanan.
8: Bullseye!
5: Maumaor gyud mo sa imong nagyo ka parihasan ni mga igala sa iyang kuan, iyang spokesperson. Oh, pabinaw na to kay si BBM kuno mga igala. Ang nagbulabog nining tanan kay matod pa niya sa una kabalo naman daw digong ani, wa man daw pa imbestiga he. Oh, sa bisan ang mga nakalabay kuno nga administrasyon, wa man daw pa imbestiga he. Siya ra kuno nakapaimbestiga. O managini mo apila imong anak. Yan ay mga gipangtukod nga tulay dito sa Ilocos Norte nga mga postira murag isa ra kabuok, Baleras Kalapati, mga igala. Kada kong binuang ng inyong blood control, kuan ko no hay. Alam mo itong ICI? Oh. ICI. Alas 8:44, paminaw na to sa BBM.
8: XFM Katropa.
5: Yeah, Mr. President.
10: I cannot say that we have done enough because we're not done yet. Unfortunately,
5: ano mo ana ba?
10: The more we look, the more we find.
5: Loom kay suyop ba no?
10: And it's going already back beyond my term. If you remember, I think it was in 2018. Already, the minority floor leader in the House, Nonoy Andaya, already says that he had uncovered 300 plus billion.
5: Nanasag ko'y nabantayan ka ba? Parihan na sa bigpurma ka ba?
7: Ay,
5: Tanawa. Tanawa ang pilo sa kwilyo ka. Ang maraglahit lang siguro ng iyang kuwan ko. Di ba? Wala man ako. Kanang iyahang murag ng color sa ibid ang iyahang kwan. Ang iyahang necktie kini ako. No? Hapit-hapit ragab, no? natural kay congressman man pud tapod. No? Parehas mong sinina sa ingon si Ingos Christopher Quizon. Ana man na, Christopher. Ako, kuan magugo ka ng congressman sa Aguanta Party List, mga higala, no? Walang maristro. Walang maristro. Dili na siya kumilik proclaim, self-proclaim. Karon kung pamembro mo, ana, which is, by the way, ablik ayo ang atong, ang unang pamaagis magpamembro sa atong Aguanta Party List is, i-follow ni mo, no? Aguanta Party niya, list na yun, list. No? So, Aguanta Party List. Ano ba ka na ba o? Oh? Aguanta Party List, mga higala. I-follow ninyo na kay karong adlaw mo, pagawas na ko sa akong official statement, isip official nga self-proclaimed nominee sa Aguanta Party List. So, Christopher, wala mi magsabot ni BBM, pero nagkataon lang mamaumig purma. Bungot sa ito eh.
7: Ayaw!
5: Sige! Parayon, Mr. President!
10: House Nonoy Andaya already says that he had uncovered a 300 plus billion flood control mess. And so, when we look at what happened last year or the year before, then we can see that the pattern extends beyond 2022, back beyond 2022, and back to about that time, 2017-2018. And at the time, the President Duterte acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, he did not find accountability in anybody. So that I guess that was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still working on it. As I said, the more we look, the more we investigate, the more we find. And this is you're all experienced journalists. You've known this is a deep-seated system of corruption that requires not only structural changes in the way government is run, in the way the budget is written, but also a change in attitude. Kasi ang sinabi ko, mahiya naman kayo. Pag tinanong mo sa akin, nahiya ba sila? Yung iba, hindi. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh.
5: Magani ka na uaw.
10: Wala kami ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture of within government, where to take a, I mean, they put all kinds of nice words, rebate, kickback yan. Wala nang ibang sa tunay na salita, kickback yan. Okay daw yun, para sa iba, okay sa kanila.
5: Hindi katawaan, mukha tawa.
10: At saka karapatan nila bilang whatever, na meron silang share doon sa ginagastos ng pera ng gobyerno.
11: One follow-up, please.
10: Yeah.
5: Lalo maginhawa mo yan.
11: What do you plan to do moving forward, Mr. President, now that corruption has become the favorite talking point among your critics and those who are calling for your ouster?
10: My answer?
11: My ouster.
10: Oh, my ouster?
5: Di ba minaw ba?
11: Binabalik.
5: Punggol ka. Hingga pa bungol-bungol, mga igala. Ouster, dili out answer. Istila na eh. Kastaro sa nakuning ako ang dila sa baka na ni Mayala eh. Sige. Auster, dili answer. Nag-atubang ay ramo, di pagod kadungog nung saan naman ni Mayala.
7: Ayaw!
5: Mundo!

0: We're the
1: we sige, iyang giangkon mga igala, sumaan ang atong title dia oh. I am the one who exposed this, referring to flood control projects. Now, kini mga igala, prior to this, tinuod na siya. Siya ang niingon, mahiya naman kayo. Tama na, siya ang niingon na mga igala. Pero prior to that, bong, giangkon ni munitanan eh. You own it, nga imo ning mga project. Gipang hinambog nimo ni kausa sa Sona 2023.
2: Ayaw!
1: 2024. 2025, niingon ka, hindi ka mo mahuya, haw. Hindi mo mauwaw. 2024 na, 25, kay bulabog naman. 2024, no, niingon ka sa imong Sona, niingon ka. Di ko kalimutan na kina, kada Sona maminaw ko. Di pwedeng di ko maminaw bagay gala. Kung sa ingon ni BBM mga kaigsunan, 5,500 ka mga flood control projects na daw ang iyang nahimo. Kalimut day mo, ana. Di ba? Kadali ako din yung malimot. No? 5,500 kuno magaigala ang napagawa na karon. O kinsa man to magaigalang naghatag ato nga data, una magaigala should be held liable. Ikaduha, ang presidente mudawat ra dayeg mga data wa sa kay bawg tinuod bagyo day magaigala ang project o naunsa na. So sa pakialam gyud, wa gyud kay pakialam di ay. Bong. No? Adyo kay pakabana. Dawat naman kag data bisag wa ka kahibaw or nahibaw gud ka pabuang-buang lang. Di ba? 5,500 ang imong ingon. Wa man lang kamo ingon nya kang digong tong 5,500. Imo. Di ba laliman ka ana? Kisa ko hindi magkabang hinambog ana bay. 2022 ka na daog and then pagka 2024, 2 years in a matter of 2 years mga igala. In a matter of 2 years, 2022 to 2024, nakapahimo kag 5,500 ka flood control projects. Amazing.
2: Ayaw!
1: Diba? And ang ato lang may kalama pangutan. O sige, granting without conceding. Muinta, why corruption? No, why corruption? Okay. Dili ikaw. Okay, sige. Dili ikaw. Pero nga no, nga kaning panahon na, from 2022 to 2024, mo ay pinakadako na to mga igalang kwartang nawa. Sunod, segunda. Ngano kani from 2022 to 2024, pinakadakog alokasyon imong anak si Sandro o ang imong igagaw si Martin. Dili ako ingon anak mga igala. The data would show. No, the GAA would show mga igala. And even congressman, sa ingon ni mga igala ni Irishi, na sila tudlo mga igala kang Martin. Sila Irishi. Ngano man, alam nila yan. Diba? Alam nila yan. And kung sino hitabo mga igala sa 2022 to 2024, diha nga period ng gawas ang maleta. Who exposed the maleta? Si Sara ba? Si Gutesa ba? No, dili sila. Dili sila mga igala. Asa man gyud sumikat ang maleta sa flood control project? Kinsa nakapabuhat kuno og 5,500 nga flood control within 2 years? Si BBM, siya ingon ana bay? Wala ini ingon ana. During the time, kinsa magahigala ang committee on appropriations chairman, saldi ko.
2: Ayaw! Oh.
1: Mutuo ba mo, mga higala, nga ang committee on appropriations chairman, walay alamag sa tanan? No. Oh, the other way of asking, mga higala, is, mutuo ba mo, nga ang committee on appropriations chairman, nagbuot-buot lang pangawat, nagbuot-buot lang ang malita-malita, kunuhay mga kaigsunan? Dili na siya mga igala lilong. The mere fact nga naghisgot taan ni karon, the mere fact mga igala, it has been acknowledged by the government. Doon nagyoy kawat na hitabo mga kaigsuunan. Do not keep on harping the other administration. Kung doon naman sila sayop, kung sayop man ni Duterte mga igala, wa niya pa imbestigay, ako tinuod na. Mungingon ko mga igala, naagyoy mga flood control sa una, naay corruption sa una, di na mawa. No?

0: Pero ayaw lang ninyo moingon ka kandigong ra. Ngano de kang Pinoy wa? Ngano de kang chronic ning corruption sa tong nasod mga kaigsoonan? Go nag Hoy mo wa gyud ka remember nga ang imong amahan mo ay pasimono aning mga dagkong corruption aning Pilipinas. Ha? Ibalik na ko sa imo ha, Mr. President, ang pulong mauwaw ka. Ha? Wa ka ba uwaw? Ang pinakadakog na kaukaw hinoon karon na nalabuan man daw nimo imong papa, no? Sa kasaysayan sa Pilipinas, ang pinakadakog na kaukaw ang imong amahan. Ah, ang imong amahan mo ang pinakadakog na kaukaw. Karon mga igala, kung wala man na ma-address ni Digong during the time, pero kung imong paistoryahon mga igala ang mga kontraktor during the time of Digong, likay sila sa kickback o ang mga ubang mga politiko ano man init man. No? Hadlok man sila mga igala mabulabog. Kay piktusan man gyud ka. No? Piktusan man gyud ka.
1: Bullseye. Bullseye.
0: No? Kung kini mga igala na wa man natutukan kani adto mga kaigsoonan, kana lang pod mga igsoonan pasabot kay wa ang pinakadako nga kawat man gud pod na hitabo na as 2022 paingon sa 2025 bisag tan-aw ninyong gaan nato naata diha nang abot og trilyones mga igala natang panahon na diha nga naglubo pag ayo lalimang ka mga igala Sandro alone is 1 trillion ba to pila to ka iya may galang alokabol, iyang alokabols. 300,000 rakabok tao siyang distrito, mga higala. Siya'y pinakadako. Samantala, may gala, na ay usa ka distrito nga 1 million kabok tao, 300,000 ray, pila to, 300 million ray budget. Imo man, inyo man may binuanga, no? Ayaw, Mr. President, no? Kay ikaw ba yung nag-angkon nga, nakapahimo kag pinakadaghan nga flood control, 5,500. Nabulabog lang ka kay pagkasunod adlaw gibaha man. Pagbaha ato mga higala no, pagbaha ato mga kaigsuonan dito na dayon nagkabulabogay na. Now, on the other hand, taas panigab. Oh, hapit na mahuman. Oh. Ha? Seconds, 5 to seconds. Daghan pa siyang masulti ana. Atong babinaon, sige.
1: XFM, Katropa!
2: I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finis na account? Meron ba silang mga investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang.
0: Sure ka?
2: Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko?
0: Op. Kana. Kay ba mo mga igala unsay kalainan sa korupsyon no during the time mga igala sa 2022 to 2025 mundo paminaw kabalo ka unsay kalainan atong korupsyon sa una mga igala ingani naa dito sa project implementation labi nag mga tulay mga ingana infrastructure tuwa dito sa project implementation ang kawat di ba naa dito sa standard sa naa sa mga materials naa sa kuan Rimundo, paminaw Rimundo. No? Yan siya, yan na pong ibalik, 51 billion ni Pulong, ang pinakadakong alok kayo. Ah, sus, ginuko kagamay, anong 51 billion. Gab, i-search niya, Gab, kay para atong ingon ni kuan, pilay allocation ni Sandro. Nagi. Based atong giingon sa PCIJ, katong Philippine Center for Investigative Journalism, no? Isa, i-search, no? 51 billion? Kagamay, ana. Niya ka ng 51 billion, may resibo si Pulong, ana. Napasa na sa nans DPWH. Di lang yun mumutuo ka na lang yun. Now, balik ko na ko. Kay ba mo unsay kalainan mayagala sa korupsyon, mas grabe ngilad ang naitabo sa 2022 to 2025, bong if ever you waka kahibawa, no? Kay gumikan mga igala kay, kung siya ni, sa una, ang traditional nga naandan, no? Naandan na igala nga kawat, is pagawasan ni mong pondo, mga igsoon, and then dito na sa pag-implement, mga igala, na itong tinigbasay, mahitabo. No, na itong chap-chap, mahitabo, mga igala. Kanina hitabo, mabito ning malita-malita ni Ron, ngano man, sa wa pa mga igala ang pondo, gikuha na daan nilang ila, no? Ilan na gikuha ang ila ha, mga katropa? Gibahin-bahin na daan nila. Wala sila nagulat nga, mahuman ba ng project ko dili? Mao gani nga, nahitabo, dunay ghost flood control. Ngayon naman, wala sila ilabot kung nahuman ba ito o wala. Karoon siya ba na nahitabo? Panahon na nanimubong. panahon man ni BBM nahitabo kini di ni butang-butang ni ato Maygala natay resibo ano eh. Hinumdum mo atong dito Cebu, kamong taga Cebu, Mindanao man mo ato. Hinumdum mo atong dito Naga. Nga to ang mga Higalay, tarpulin, gibutang dito sa Kalibunan. Kita ka ato, Ralph. Kini si Ralph. Taga Danao, magini si Ralph. Layo ba ng Nagag, Danao, Ralph? Layo ra, pero taga Cebu ba ka?
3: Oh. Istorya eh po.
0: Kita ka itong balita nga dunay tarpulin dito sa tunga mga Higalas, karsada. Ay, karsada. Tunga mga Higalas, mga hagunoy. Kanang agud eh, baka nang nindot iilo mga Higala. Tuwa dito mga Higala eh. Tarpulin nga nakabutang mga Higala. Project. Ano na kung saan nakabuang? Wag yan, baby. Kung sa kasakong simento, wag yun nabutang dito. Panahon ba na ito? Mangutan na ko ninyo. Panahon na itong digong. Ikaw mundo, mangutan na ko ninyo mundo. Panahon na itong digong mundo. Ha? Panahon na itong digong. Katong, even katong flood control project ni Chua sa iyang distrito. Nga dako kay mga Higalang negligence sa itabo ato gumikan kay gipaguba ba ito? No? Asa man na, kanasa man na itabo? Panahon na ng digong. Wala eh. Wag ko mo ingon ha, nga way corruption sa nakalabay ng mga administration. Corruption has been there. Nga naman, corruption is a chronic disease mga Higala. A malady sa atong katilingban, mga kaigsuunan. Di ta mo depensa mga Higala, ana. Even ka Pinoy nga time. Apil ba yung kabong sa PIDAP? No, sa manis bongbong, oy.
3: History.
0: Imo na dahil hindi na si Maya Santos di ay.
3: Pinawa!
0: Bong, we were not born yesterday. Masi nagtuo kag ikaw retigo ang aning kalibutan na.
3: Ayaw!
0: Mami to nang, sa una pa, ikontra na kay mong Kaitano, sa ingon ni Kaitano, nasan si BBM? Nasan si Senator pa man siya sa una? Nasan si Senator Marcos kung korupsyon ang pag-uusapan? Wala kay na preside. Karon naman kunoy na presidente ka. Ano man? Tagaan ta mo grasyon ha, mga Higala. Okay. Balik ko na ako, akong naratibo. Akong kini mga Higala ipabarog nga kining argumento. Sa 2022 to 2025 mga Higala, pinasahi ang korupsyon. Cash advance. Cash advance. Morning nang lusot ni dinhi mga Higala na ay ghost projects. Kung sa una substandard, nahimong worst mga Higala pag-abot sa 2022 to 2025. Ngano man, bahala guway matukod, ang importante ang pondo na hurot, nakuha. No, Sir Arnel, paingon Toledo, manipis Marcos. Amo ba to? Ha? Paingon Toledo, manipis Marcos. Bahala guway natukod mga Higala, no? Ang importante ang kwarta na suyop na mga kaigsunan. Giangko na nilang Bryce Hernandez, no, nila Alcantara, no, kadto mga Higalang mga tag-iyas construction, ilan ang giangkon mga kaigsunan? Mo ganin taon ba nga? Makaingon ka abi nimo bay, abi nimo inga niya. Makaluluoy, mundo maglagot mo nila kisa ganitong Zara Diskaya and Curly Diskaya, pero kay baw kanang apital sila eh. Nangapital, di pwede hindi ka mga metal, nangapital mga Higala kung musulod kag kontrata sa gobyerno. Gastuhin sa na. There are times mga Higala nga gastuhan ni mo na. Para lang yun mo aginod ang project mga Higala. Saka na ka man ningil sa gobyerno. Karoon sa umpay gisingil, gagikuha naman, gimalita naman ang una. Gibahin-bahin na mga Higala na. Kisa may naisulti ano, nagbahin-bahin sila sa malita, giapod-apod o panghatod mga Higala malita. Si Sara ba iniingon na? Sara Duterte ba iniingon na? Pulong Duterte ba iniingon na, Raimondo? Si, Digong ba iniingon na? Si Saldico.
3: Pinawa!
0: Si Saldico nga mo ay Committee on Appropriations Chairman sa panahon sa 2022 to 2025. And don't tell me mga Higala nga kanang Committee on Appropriations Chairman wala mga Higala, wala blessing man lang mga igsuon ang kuan diha, ang presidente diha. Kaya di ginapwedeng mahitabo mga Higala sa kasaysayan sa Pilipinas. Kung ikaw mga Higala presidente, dapat naagyod ka mga Higala ay tao dito sa Malacañang, I mean sa Kongreso o particularmente sa kini mga Higalang House of Representatives. Kaya nga no, naasa ila mga Higalang power of the purse. Nakudasa ila mga Higalang power of the purse, meaning naasa ila gahom skwarta mga Higalang, unsaong paggasto, unsaong pag-allocate, maubito ng muagi sa ilaha. Karon, kung kaibaw kang mga Higalang, di ni mo hawid ng mga tao diha, ikaw nga presidente, na kay gitawag nga president's budgets. Budget. kining president budget mo ni magsulti kung unsay prioridad nimo mga higala sa kini mga igsoong imuhang imong administrasyon. Karon, mga kaigsuonan, unsa pagkatuman karon sa imong panglando sa Pilipinas kung babuyon ra mga higala dito sa kuan? So mo nang rason nga maningkamot yun ka nga majority diha sa mga tao mga higala diha sa legislatibo imo. No, imo. Ana, mga higala. Politika man eh. Sa kung saon eh, mga higala, limod-limod. Politika ni. Karon, mungutahan na ako, mga higala. Ah, balik ta, no, mga katropa. Kanon sa manahitabo, bay, nga, na ay mga ghost projects. Karon lagi. 2022 to 2025. Gisubay man na. Sila min mo sila nakadiskubre, ana. Dili man to panahon, mga higala ni Digong. No? Panahon man tong BBM. Ngano si Digong may basulo na tong panahon man ang BBM. Pagkalampusan ni Digong ang kuno ni BBM. Naamay mga kapakyasan si Digong sa iyang administrasyon because every administration is not perfect mga higala, but Digong's administration is far better and even the best rather compared to your administration Bongbong. Magine klarong istorya Bong. Sa imong panahon namo na diskubrihan tuay tarpulin dito, pila ka milyones ko nung project, karsada, gibutang dito tunga-tunga sa mga hagunoy dito sa Naga, Cebu. Gisubay sa media, kay gaduan sa DPWH, mga higala. Ang gasto ato, tingali, wakabot o skalibo, bay. Tarpulin, bali 200, unia, 2x2, mga higala, bali isa kabugkos, mga siguro sa mga 400. Ayaw! Maura! Mura to'y gasto! Og di pa naman mga higala, mga grabe ka, mga kabuayag yun. Tawa na good, no? Grabe ka, grabe, mga what an audacity, mga igsoon, kawat niya. Gibutangan pa yung tarpulin dito nga, completion, na dito completion. Na ay ganun sa agasugo niya, na ay calendar days, human na ang project, mga higala, niya, gibutang dito itong atunga sa mga hagunoy. Na dito mga higala sa kalibunan. Kano sa man na nahitabo ka administrasyon, ay mo kalimot, ka-BBM na ang panahon nahitabo mga higala. Do not ever forget that. Hindi mo ilaro na mga tao, ay mga ikaw nagpasiog na, dili ikaw, napugos ka. Nga naman, oh, sumpay nako, unsa ingon niya, Gab, sa iyang last statement, di ba? Kung ako paning racket, nga nung ako mang putlon. Kana, mga higala. Kung ako paning racket, bakit ko ito pa iimbestigahan? Exactly. Nga naman, because that is the narrative that you want to impress on the people. Bullseye! Diba? Alam na ko na, ako aning opinion mga higala ha. Nganong siya ipa-imbestiga? Simple reason. For one simple reason, aron matabunan. The investigation mga higala is not for accountability but for cover up. Ngano ha, mangutana. Kini, example mga higala, ICI, magpa-public kuan ako no, magpa-video na ko no, giimbita mga igala ang anak sa kagang laki si Charis, si Sandro, no, giimbita dito unsa gihimong Sandro, mag-executive meeting usa ta bago ta magpa-video. What do you mean by the way by executive meeting? It is a private meeting mga igala, no, it is a meeting mga igsoon, no, composed of some people nga dili sa kinahanglan mga igala mahibaw-an sa uban. Executive meeting. Nagpa-executive meeting sa ICI ang anak sa kagang laki. Kay ang iyang pa nga nalambigit dito mga kaigsuunan. Now tell me. No? Unsay naabot sa ICI? May mga pangalan man nga gimension ng ICI. May mga congressman man nga gimension ng ICI. Ganun man na sila mahilabti lagi. No? Ganun napabilin man na sila mga igalalaging gawas nun. Sama nilang Gardiola. Ganun naabot man nagigihapon ng mga igalag. Maupay isog dia sa Kamara de Representantes. Oh. O karon maghinambog ka nga ikaw gapasiog dani. Ya yung ka nga kung racket ko ito, bat ko ito pa iimbestigahan. Exactly because that is the logic nga gusto nimong ibato sa tao, pero hindi yun ang nangyari. Nagduda at nagduda pa rin kami. Bakit? Imong igagaw. Pila ka tao nagmention, di kay usara. Different people. Isara ka tao ang ginatumbok, imong agaw. Ikaw naka-mention ka bisag kausa og isog man ka kay mention na imong igagaw. Ah, kana. Ayun, si sayo ninyo litukon ang mga Duterte nga naman. Sayo ninyo litukon unas na nanwa na diritong amahan. Ikaduha mga higala si Sara karon nagungaw sa impeachment mga kaigsuonan. No? Ikatulo, naa sa inyo ang tanan. Gahom, kwarta, o impluensya, naa sa inyo tanan. Ang mga taga-gobyerno, mahadlok karon mga higala sa administrasyon nga naman. Gamayang ligas, makitaan lang ka di mga higala, magpabor-pabor ka, impas ka. Tinuod na mga kaigsunan. Una yung impresyon niya, gusto ninyong isilsil sa alimpatakan sa tao. Gusto niyo tidluan may ba nga? O kang bongbong pa na, anong paimbestigahan man sad niya?
4: Acheche, binata man
0: ah. Ayaw! Lumang tugtugin na yan. Maugani, natingala bito ko kanina. Natingala ko, nga naman mga higala nga ang Congress, specifically the House of Representatives mga higala, nagduso silang independent commission. Not the... Katong ICI, mga higala, matawag ba ni mag independent commission ang si BBM Ramay naglambi? Si BBM Raman, mga higala, it was created by the power of the executive order signed by the president. And now, gusto ninyong i-impress sa tao it was independently done, independently executed. Where in fact, makita na mo sa inyong mga lihok, ang inyong gitutukan og bukike, ang gikalingawan ninyo og sigig burike kadtong tuwa sa Davao. And now you want us to believe nga independent tong investigation? Nga inyong gikalingawag priso kadtong mga trabahante sa mga regional offices sa DPWH. And you are telling us independent. And you are telling us nga dili ni bias, no? Dili ni pabor-pabor. Pero kung ang anak ni BBM, mga higala, ang maatubang na magpa-executive meeting usa. And you are telling us nga independent ang inyong administration, ang inyong investigation. For the when in fact, doon ay mga miyembro sa ICI nang hawa na lang kay di makaya, mga higala, ang kababuyan sa sulod. Huwag kami bong.
5: Pinawa!
0: Kung maura na yung nangabot sa imong pangutok, BBM, ayaw migdamay-damaya.
3: Istorya, hepot.
0: Kung ingana na kakabugo, pagsulo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gusto mo na gusto nilang i-impress mga igalas nung una-huna nga. Ako yung nagpa-imbestiga, unya apil ko, unsa ko buang, kaya pa-imbestiga na ko kong sarili. Exactly. Kaya maunay gusto ninyong among dumdumon, among dawaton. But dili ka na yung may tabo eh. Dili na. Minigo beyond taana mga higala nga question. Ang ato diha unsay interest, no? Unsay imong motibo? Nganong imong gipaimbestigahan? Is it really to unfold everything, ibulgar tanan? Or piliun na nato diri kung unsay atong ibulgar? Di ba? Makita na sa mga tao ang ICI which was created under executive order nga imong gipirmahan. Ingana ba siya kapantay kung mukuan? Nga no, namukike na sila dito sa project ni Sandro? Wala man. No? Katong gipangingon ni Chabit Singson, marami doon. Si Chabit, taga dito man yun ah. Giatuan ba yun sa mga vlogger? Kitan yun sa mga vlogger, oy. Supposed to be humana. Based on the calendar days, mga higala sa program of works. Humana dapat. Sus pag-adto dito mga higala mo raman yung tao balay sa kalapati, usar magkabukhaligi. Kinsa man yung kinsang distrito, kang Sandro Marcos. Kinsa man na Sandro Marcos, anak sa kagang laki. And now, you are telling us, nga independent ang ibuang investigation? Oh, dili, bias, way pabor-pabor? Unya makita na mo, hala, tua dito sa Shrine Hills. Hala, sige, pamukiki dito sa Shrine Hills. Gipang langka tong kuan. Katarong project, gibukiki. Giadtuan ang matina. Ang matina, wa pa ma-presidente si Digong gihimo. Sige na ha, katong dito sa grabahan. Siging baha, naturalmente. No, mo dilapidate, madugay na good. Mo dilapidate, ingon dayon po mga igalang ICI, may irregularity talaga dito.
3: Istorya, hepo.
0: Nasubak po rin tao na ang taga DPWH-11. Sa Osaka Project, mga higala nga, dugay rang nanalipod sa komunidad, di asa matina agrabahan. Pagpangatumpag sa tulay. Pagkating baha, mga higala, bisag dili distrito ni Pulong, iapil si Pulong. Tama pa ba ng ingana? Wala man lang mo ka-mention ang... mga kongresista or kana mga distrito nga pananglitan sa Davao. Ang sigihan ninyo duot, Davao sa Davao, basta Davao, Duterte na, no. Ato nang i-contextualize mga higala ano man pananglita distrito 2. O sa may labot ni Digong diha. O sa may labot mga higala ni Pulong diha. Labot nila na no. Ako di magudapi gan ang Pulong Maygala pero kanang tama pud ba? O sa may labot ni Pulong diha nga unang-una dili niya na distrito. Distrito na sa mga Garcia. Kaya na mga Garcia by the way in 2020 in 2025 nagsuporta ni BBM. Ano mga Laberna, mga Bahaonon, ah, mga NHA, mga Igala, Bahaonon, Agdaw, Bahaonon, mga Igala, Distrito 2 na tanan. So, kung baha may Igala isgutan, di man ginimong malibot, ikutay man imong flood control projects, asa man na dapat magikan nga flood control projects? Ang kinsang distrito, congressional district, kang Pulong ba, nga District 1? O sa District 2? Sa District 2! Pagkahugnos to lais Kaliawa mga Igala, kinsa man ang Kaliawa, District 1 ba na? District 2 ba na? O si Pulong lang gyapoy Pasanginlan, tama ba man ang inyo? Ganong makaingon magkakatrobang ano si Pulong Pasanginlan na si Tenyo nagpasakag kasong hanggaw mga Igala? Di sigurado gud na nga si Paon gud na mga Igala sa kwan? Si Paon gud na sa Ndigang Bayan ngano man? Mali man imong information dire. Ano man, imo man ang gipasangil sa ilahan, hindi man nila ni distrito, binuang man ang imuha. So, para lang yun makapakaso. Para lang yun madaot ang pangan, mga kaigsunan. Mauna.
1: Bullseye! Bullseye!
5: I talk to my worthy...
0: Kaya kung nakita lang sa mga tao, bong, wadyog kay labot, abin mo mga igala, kining kamatuuran manggod no na ni siya'y karakteristik ba nga it's very hard to fake it no e facing the truth mga igala dili magsilbi ng fake it until you make it no kay isa mga igala nga makita nimo nga kalidad o characteristics tinuod there is sincerity in it naagyo'y sinseridad dinha mga kaigsoonan. I don't know. That could be subjective, mga higala, no? Pwede nga ako lang magka-feel, anak. Pwede siyang kamo. But, dili ko kakita og any sincerity ni mo, BBM. Siguro, di man kung kunin mo supporter ever since. Dili man kung kubugo nga Pilipino, bay. Sorry, ha? Sorry for my full term, mga higala. But, ever since, mga igsoon, wa jog ko mubutar niya. Ngayon naman, reader ko ba sa kasaysayan? I was not born during martial law, no? But I suppose mga higala that the books sa atong history wa mamakak kung unsa ang nahitabo sa martial law mga kaigsoonan no kay dai laging batan-on bata sa una nga pati mga putos sa bulad atong basa-basahon no pati mga putos sa lansa nga mga newspaper basahon nato ngon na akong kwan no murabag para nako the lesson is enough tama na ang leksyon. Di na dapat pausabon, mga higala. No? Di na dapat pa. Manang, dili, wag yun ko nahimong supporter ani niya, bisag kausa, mga kaigsoonan, BBM. Nga naman, apelido pa lang dahil, matinga ganita, kining progresibong pundok, mga higala, gipang himaraot nila pag-ayo ning mga Marcos. Even simbahan, mga higala, gipang himaraot nila pag-ayo ning mga apeliduhan. Eh. Ha? Maunay, gimarchahan nila sa EDSA. No, mao ni apeliduha mga higalang gipanawagan ni Jaime Cardinal Sin during 1986 mga higala. Pero asa karon dapig ang mga pari mga higalang utro pong mga naong kay mga malita. Asa dapig? Tanawa ra gud nang inyong kalaki. Later on ato nang diskusyon mga higala, no? Karon inyong ginadaot ninyo. Nag-isgot na ba yata din may gala kalabot ang iglesia ni Kristo? Ningon ko, when it comes to rally, let us not talk about religion. When it comes to their fraternity or brotherhood mangod na, no? Every religion is a brotherhood, mga gala. Mao ba din ang maingon tag, mga igsoon ko din ni Kristo? Di ba? Brethren, it's a brotherhood, mga kaigsoonan. It's a... Ang ila diha karon gina-implicate yun nila. Wala tayo labot unsa nang doctrine anang... Well, of course, the doctrine of Iglesia ni Cristo, di yung kumutuwa na. Lahit man ko. Lahit man ako ah. Tama ko yung theology. Yung Trinitarian sa ko, di yung kumutuwa na ilaha. Pero nagpasabot ba nga di ko mo believe anang ilang gihimo mga higala nga hiniusa nga pagkuan. Ang imo lagi yung makita niya kay black voting maguna sila, kuan maguna sila kanang unsa na kanang mutuos, kuan isa lang ang tingog. Dito lang ta sa act nila, mga higala nga nasuko sila sa corruption. Kay tama, tinuod man sad. Kinsa man mga higala ay politiko nga wa kadawat og donasyon aber. May mangkag si mga may mangkag kanang mga bilyar ka kay di na nakinahanglag donasyon. No? Kanang mga bilyar di na nakinahanglag donasyon. Ngayon naman kwartahan man na sila daan. Pero para saan ang Marcolita mga higala, no? No? Para sa mga asan ni? Yay, pa shout out sa mga malit katropa, change ang work schedule. De, actually kato mga malit. Pwede you can ano replay this kuan mga higala. No, balik ko. Mga kaigsuunan. Kinsay politiko mga higala nga wa mudawat og donation. No? Grabe man gud ang hypocrisy karon, grabe ang pagpakaron ingnon. Pasensya na mga higala, no? Siguro kining nahitabo karon mga higala, panahon na ato sang wagdangon ang religious differences. No? Wagdangon na lang sa nato ng religious differences mga higala. Kay para nako di Iglesia ni Cristo. Ang ilang gihimong rally, it has nothing to do about their doctrine. Wapay batasan ng uban, mo yung puni uban may gala, magpaulantag dinuguan. No? It has nothing to do about, kung namahayag na sila diha, kung nag-indoctrinate na sila panahon sa rally may gala, that's another thing. But if they are shouting for accountability mga gala, they are as equal as those people nga dapig kang BBM. Ganun inyong mang ginamalayan sila karon. Muna ako kwa na, bishops or mga Catholic faith defender or whoever you are, mga higala, kung sa rally nila nag-indoctrinate sila nga si Kristo, tao, radili, Diyos, that's another thing. But wala na sila giingon ngayon na eh. Ang ila accountability. Ganun inyong mga ginamalayan sila. O magay sila nasuko nga ang inyong pari karon si Reyes, nag-itsa-itsag exercise salt dito sa Senado. Unsa dahil ng Senado, gipuyan na naog mga demonyo ron. Because we only use that sacramentals to by the way, even if pangutan-on ninyo ng pari di sa Bohol, kaya mga exorcise salt, ato nang gamiton diha sa lugar nga infested by demons. Oh, kaya nga gibindisyonan nga asin, no? Gamiton lang na dito sa mga lugar may galang na ang demonyo. Eh, karon kong sa Senado, itsa-itsa ng Father Robert Reyes dito mga galang exorcise salt, and of course, kining isa pa nga sacramental, kini mga higalang holy water. But pasabot nga, namuyo, may, ang naa dito, karong adlawa, karong alas dos, may higala, ang naa dito karon mga demonyo. So, apel sila dili ba? Kamura may nag-unay sa inyong mga...
5: Bullseye! Bullseye!
0: Balik ko na ko, mga higala. Mr. President, with all due respect, para na ko, dili ikaw nagpasimuno, ano eh. Tadhana gid eh, Mr. President. Kay 2024 nang hinambog ka nga naka 5,500 ka buok nga flood control. Nga gibaha ka. Sidigong gyapoy dahilan atong baha. Pati ulan sidigong dahilan. It was the rain, it was the flood nga nag-expose mga higala sa ampaw nga mga project, so on and so forth sa Cebu. Kisa nag-expose mga higala sa mga kabuang sa Cebu? No? Kisa nag-expose mga higala sa mga project na palpak sa Cebu? Si BBM ba? No! It was the flood, mga higala. You see, kung on a religious context, mga higala, makaingon ka, Bong, we see the hand of God helping. Kasi hindi kayo kaya talaga. Hindi kaya ning administration karon, very bakakon. We see the hand of God working. Nambog na ikaw, ha? You are like the one who built the Tower of Babel, no? Babylonia. Kaya gusto lagi makaabot sa pedestal. Gusto mo sungko dito sa langit, mga higala. Pit case Ginoo. Ano mo ingon, mga nakatrabang aranel? Pwede tamo ingon na ng ano man. Even in our preamble, mga higala, naamang una, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. And now, it has been implored and heard. Dungog ba yung Ginoo? Gipauan? Gipabaha o na-expose. Paimbestigahan, mahiya naman kayo. Anya karon muingon dayon. Ako ay nagpaimbestiga ana. Gusto ninyong ilaron ng mga Pilipino para mo to uming hinlo ka ikay nagpaimbestiga. But makita na dito along the way mga higala sa investigation. Pagka Ilocos, way balita. Kung way vlogger, way madungog. Oh. Ano ba? Pero pag Dabaw mga higala, tuwa dito gatapok ang mga hinampak. Tuwa dito tanan. For example, Martin Romualdez has been mentioned mga higala by Gutesa, 18 Marines. No? The mention ng mga higala, na-mention ni Sarah, na-mention sa mga tao, mga higala sa palibot. He has been mentioned, nga lambigid siya niini. Nakadungog baka ni Bungbong mga higala nga kuan? Ni Tulisok, iwan man ka, wak man kay igagaw, wak man kay parinti ng imong investigation. Do you expect nga maulaw lang na sila? Dili, uy. Ayaw mig kuhaig kabuot, Mr. President.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Ayaw mig iangin sa imong kabugo. Alas 9.26 na mga higala, di na ta mag-commercial, tuloy-tuloy na ta, basta panginom lang mong Santon Plus Gold diha mga katropa. Santon Plus Gold, mapalit ka na mga higala sa nag-una magkabutika sa inyong lugar. Santon Plus Gold, ha? Ay mo kalimot, unyang kape na to. Santon Gold Coffee Mix. Unyang atong clinic, sa mga taga-tagom diha mga higala, may buntag diha sa atong 1001 and 5DI. Sa mga taga-tagom, mga atong clinic, naadari mga higala sa... kuan kining Ganti Road Kanto Palengke na di atapad mga igalas bugasan nagluyo na sa Mr. DIY door number 8 na ay nakabutang Y2H Clinic and Pharmacy. Sige, libreng check up niya. Padayon ta sa unahan gab
6: XFM Katropa.
0: Next video ayan na nang kang tuktuak kay humana na giwaswasan ko na na Alfredo Hikali, good night Sir Arnel. Gabi naman ko dito sa Ilas, Canada, mga higala. Sige, sir. Si Mother Nature, Jude, ang nagbooking ni mo, tuktuak. No? O, gani na.
7: I talk to my worthy.
0: Si, kisa ni? Kanisunod. Yeah, kanisunod.
6: XFM Katropa.
0: Ipang binditahan na po mga higala kining mga prosecutor. May kawa mo muaso. Kebalo ka ba eh? Sige. Homa na sa... Diyan na gap, tanggalin lang audio. Babalik-balik ko na nato na. Kanang dito dapat sa portion yung katong gyanaan sila sa pari, oh. Ah, katong ato lang, dito ipilit. Basahon sa, magbasa sa ko greetings kadali, ha. Ebenezer si Chico, Sir Arnel Mericia, oh. Humana na si Auntie Claire. Ayan yung balikan na kay maka... si Sandro, humingi ng executive session. Si Pulong, wala gyud mo tunga. Do you think tarungon si Pulong kung mutunga siya sa ICI, Raimundo? What do you think? What do you think, Mundo? Maadto siya dito. Knowing nga ang ICI is gimugna ni BBM. Do you think bibihon siya dito? Labahan siya dito? Butangan siya sala dito? Pero Sandro perverted the investigation. Request pa siya. But pasabot sila magbuot. So ganong mutuo man ta sa investigation nga sila man dahil magbuot? So it was not an investigation. It was a cover-up. O na, Mundo. Sige, Mundo, ha? Si Storberry Shorty. Ha? Pag si Bangag manatili pa diha sa Malacanang, hurot ang kwarta sa nasod. Kaliwat ng Marcos Senior, kawatan, magkadugay si Marcos Samot, yun na magkalisod ng Pilipino. Ha? Mga egal, actually, kana, it's our opinion, man. Kawatan siya. But ang pangutana, mga egal, layo ba na sa posibilidad? Dili layo, eh! Di pag yun layo, may gala nga ang anak mo, luwat mang yun, amahan. Sa ingon pagkain nato mga Binisaya, mga Igala, kung unsang punuan, mausang bunga. Ang mangkunog mamunga ng santol o kay mito. Jans 128, Bernie Gisado, gibuguan sila nato. Junel Bunag, Cubs, mayong morning ni mo dia, Cubs.
7: Good morning!
0: Mayong buntag from Toronto, Canada, unta ni Anhi diri sa CBBM para makatilaw o kantsyaw sa ako ah. Apil na si Auntie Claire. Marcel Paxley, dagan kaayo patay sa baha diri Cebu pag October 2025. Niya CBBM, mga higala, nag-ingon nga mahiya naman kayo during his sona, July. Sige. Napay daghan min sa idre. Si Niptali Tindugan Dol, good morning. Shout out ko kang Daddy Dung Barbershop sa Matina Pangi, Davao City. Good morning.
7: Good morning.
0: Pabarang na lang nato na sila, Torne. Eh, nabadot lang na. Kinalanan, gamito ni mga manika. Dari ka tong si, kuan nga manika? Si Anabil. Ano yung gamito ng manika, dari? Junix Monfiel, si Auntie Claire, sir, murag bata. Sungugon ni mo, muhilak dayon. Oh, nya, moy bully kayo pala away. Okay. Di na lagi na motuo si Bangag kay sukad pa sa iyang paglingkod puro bakak hangtod nang atakdan imong mga lipores nga magabakako na pod batingala pa ba mong taong mong taong bayan los-los ni mungag. Oh. Bong Pedroso, liwat kayo iyang spokes nga si Auntie Claire. Si Juan ang may sala, si Pedro ang itudlo. Oh, wala kay madungog mga higala bitaw. Sa the way si presidente BBM mga higala mo kuan. Wala kay madungog mga owning the responsibility. It doesn't mean nga mo i-own mo ang responsibility mga higala. Ikaw isad. Ano? Ang pasabot ana ba nga barugan nimo kay ikay presidente. Og dili pwede nga sa imong mga pabahayag adto lang nimo ipahid na pong digong. But pasabot di ay nga wadi siya mismo di siya mutuo sa findings mga higala sa ICI. Di siya mutuo mismo sa findings sa komisyon nga siya'y gamugna. Nga naman, ang komisyon may gala, the result of the investigation, nag-ingon, na ay daghang kontraktor nga buhi pa mga gala, nga naapa karon diha sa Kongreso o sa Kamara de Representante. These people were mentioned may gala even by Leviste, by Barsaga. Kanilang gikaligot-gutan. Nga naman, untouchable eh. Naadiha mga higala. Muna isa sa mga gi-identify na 20 size daw na kabuok. Mga higala. 20 size daw na kabuok. So, mismo si BBM, di mo to, ana. Kaya ang ilang pasangilan, mga higala, si Digong ng Gyapon. Nambuang. Alas 9.33, mga higala, ang tagda sa ato ang bagbanag-ubanubanan. Kinimbahin na ito, kaninyo mga higala, sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. Padayon ta. Mga kaigsuunan. Karong adlaw, unya hapon particularmente, magsugod naman ang impeachment. Kini mga prosecutor, mga higala, na sila kuandere, J.J. Suarez, no? Moma ni mga higalang mga bata-bata ni Martin. Naadere mga higala ang sila Chua. Kini pa mga tawhana, way, mga anomalia, mga higala. As if they are wagi mga saba, no? Mga spotless, no? Nga naa mga higala diya sa simbahan. Because they want to, ano mga higala, they want to ginapalutaw nila karon mga kaigsuunan nga, boses ng Diyos sila. Gabaan mo sa ginuunan yung kalata. Mabito noon ta ni nga, kung naamoy mga pagabuhato ni it should be done privately or whatever. Ngayon naman, maulawan mang relihiyon sa inyong sekta sa dani. Ngayon naman ha, ngayon eh. Papindisyon. Mga higala, ampo, no? Huwag ampo gani ka, mga igsuon. Dili kay ikay magbuot kung say ihatag ba ng imong kuan? Iampo. Katong pari, mga higala, si Bong Sarabia. No? Unsa naingon niya? Convict Sara. Hmm. Dili ka interesado sa due process? Nga mo'y pinakadakong parte sa atong himuon karong impeachment? Kaya ang imo convicto na gidiritso? Pagtarong kay para diretso honda na lang nakikapoy basig tanawa nakapoy sig balita. No? Dili ka interesado kung what if ang kabatuuran mo gawas mga higala with all of this. Ha? Mutumaw diri nga pasangil ra gyud tanan mga higala tumo ra gyud tanan. Moingon na pud mo nagmadaugon ang demonyo. Di ba? Ngayon na bod mo nga, ang kasamaan talaga ang namayani. Unya kay, ang taga-defense karon ron, nagpamindita o pamindita sa di sila, magpa-blessing sa di sila, maglibong ng ginoo kasi paminaw na ninyo ron. Nagampo man gito sila. Di ba gumutuo kay mga Katoliko? Sara Duterte may galais. Katoliko ba ya? No? Duterte is Katoliko. Dagag na pa-eskwilang pari. Wala lang panganlanay, no? Ay, mga na pa-eskwilang pari. Tig-suporta sa seminaryo, mga igala. No? Masig, ingato rin pag-ilanan yung digong, umukahibaw nga, mulipot ratog kalit sa loyo simbahan. No? Ingato rin kay isog. Leader man gusto ba? No? Kinalan man ang iyang kaisog because that is the only language that the criminals would understand. Kano mga hardcore ng mga criminal, mga igala, di na sila ka, di na sila maminog, yaw-yaws pari, oy. Mang yam-ed sila anak, mga igala. Pero kung maatbangan sila, kisa may di mahadlok matay. Maatbangan sila, mga igala, ganang mugukod yun sa ilaha. Mas mangtas pa kaysa nila. Managan sa na sila, oy. Ana na siya. Karon, ampo ni atong taga-Pikas, prosecutor, maampo po itong Pikas, no? Maampo magito sila, pero na sila nagpamidya ba? No? Mga igala. So, yung sa implikasyon ani mga igso? Yung sa implikasyon ani? Kung naay mudaog pa ng litan tong defense, they, ano, maski paminawan sila sa Ginoo, niya ka mo, lahat mo din nga Ginoo, sigun yung isangpit. Oh. Okay na sa inyo ha. Oh. Si Kuan, si Reyes. Pabinaw, si Reyes may sumpayan ni Gab, no? Si Reyes ang sumpayan ni. Eh. Katong guilty na daw si Kuan. Itong guilty na si Sarah, ba guilty na si Sarah. Mao oh, mo na sumpayan na eh. I mean dugang ana, sige daw. Ang dugang daw. Oh, kadai lang. Sumpay na to na. Mga kaigsuunan. Guilty naman daw. Alas 9.37 na may galantag na sa itong pagbaragumanuban. Sige, paminaw na to si Father Robert Reyes yata ni. Katong nag-suot-suot o sako. Kanya, mo po din ang itsag asin mga igala dito sa Senado o Holy Water. Sige, Pads. Imo na, Pads.
7: XFM Katropa.
0: Oh, sige.
8: Ang dami po niyang ginawa. Mayor pa siya ng Davao. Marami na po siyang ginawa. Kaibigan ko po yung yumaon ng Father Tixi Cardal, minonitor niya ang mga ginawang katiwalian at karahasan ng mga Duterte sa Davao. Sangkot si Sara Duterte sa Davao Death Squad. Kumapatay po rin siya. Itatangkilik niya yung pagpatay ng kanyang ama. Gusto niyo maging presidente ang isang anak na mamamatay tao na siya rin mismo ay kumapatay. Kaya nakakatakot po yung ganun. At tapos, yung money trail, yung perang kinulimbat, yung 7 to 8 billion pesos na labas-pasok sa bank account ni Mars Carpio sa kani Sara Duterte.
0: Mars!
8: Hindi po hindi invento ng amlak yun. Napiskobe na may ganong klaseng salapi na labas-pasok sa kanilang bank account. Yung 621 million na confidential fund na ginamit kung saan-saan, at na nirisibuhan sa mga taong fictitious ang pangalan. Ano yun? May nangyayaring anomalya. Yung pera ng taong bayan ay hindi po napupunta sa pinaglalaanan nito, kundi napupunta sa bulsa ng kung sino-sino. Kaya hindi po, kapag yan ganyang uri ng public official, ang inuluklok nyo sa Malacanang, kasi yun po yung nangyari sa rally ng Iglesia ni Cristo. Panay banta. Kayong lahat ng nilalabanan, si Marpuleta, si Sara Duterte, mag-ingat kayo. Pag nakaupo na si Sara, lagot kayo lahat. Hindi po nakukuha sa pananakot ang paglilingkod. Dapat po wala tayong tinatakot. No harassment, no pressure. Ang presidente ay isang ama o ina ng bayan. At si yung kanyang ama na si Duterte ay napakasamang ama.
0: Ay,
8: ang daming pinapatay na anak niya. Walang galang sarili yun. Binastos ang Diyos ng mga Katoliko. Ang tatlong pare ay sunod-sunod na namatay. Si Paes, si Nilo at si Ventura. At kaming tatlong pare rin Father Flavi, Father Bert, ako, panay jet threat sa ginagot namin ng panahon ni Duterte. Nakakatakot ang panahon ni Duterte, yung tatay. Sige, gawin yung presidente, yung anak. Babalik ang reign of terror sa ating bansa. Pagod na tayo sa pananakot. Yung ginawa ni...
0: Sige. Naluya ko. Nga naman, although dili ko Romano Katoliko, but still, naami sa, kuan ba? Sa Catholic tradition, mga igala, no? Independent lang yun, me. O, pwede po kag mo iskismatic, bahala na ka niya. Muhasan na. No? Sa naami sa independent Catholic, kuan ba? No? Niya, pare, mani siya. Mga igala, coming from him, guilty naman talaga si Sarah. O, anong kinalabad ang impeachment niya hapon? Kasamo ka na.
7: Pinawa!
0: Sige daw. Gab, atong i-replay. Sige.
8: Oh, guilty naman talaga.
0: Hop! Guilty naman talaga si Sarah. So, makita ni mo mga igala, de, wala sila. Bias na sila. No? Wala sila, mga igala, para sa... kasi maning nanawag. Hello?
9: Hello? Aman ka?
0: Kinsa man eh? Si? Ay, nag-program pa ko. Alas 9:41 na mga igalan taknas buntag. Program sa ko program. Ngano kinahanglan ba matag impeachment unya mga igala kung guilty naman di ay? No? Guilty naman di ay mga igala dili na taanang di na taan ng impeachment. So, dili sila interesado sa due process. Pinakadakuan ni mga igala, due process eh. No? So, kung maminaw ni mo ang tingog mga igala ni Father, no? Ang iya mga igalang tumong, naaragyod. Mga igala, makita aragyod ni mo. Nga dili makadagan mga igala si Sarah. No? Dili na mapresidente si Sarah. No? Nga naman, naaman sila presumption. But these are all allegation. Nga si Sarah kuno killer gihapon, pareha mga igala sa amahan mo gihapon. But these are all allegations mga igala. Bisan ka nang gipasagil niyo sa ICI, these are all allegations. Huna-huna mga igala. Kaso pa na. O kaning kang Sarah na ba si kaso mga igala nga mamamatay tao siya. Tungod lang mga igala kay nakabuhi siya og pulong nga ingon. Ayun ninyo, pakatulga na si... Mora mo ko nang pagka-istorya hagod nga. Pag ako na matay, ay sad ninyo, pakatulga na si BBM, si Lisa, o si Kwan. Mora man na, pulihan rin mo nag... Patyasa din nyo na sila. Ano man na? Nahitabo di ay na. Gibitik, ramong Sarah. Nahitabo di ay na, waman. So, nganong imo man siyang, nganong i-charge si mong tao? Grave threat ko, no? Grave threat. Nga na siya magkakaigsuunan ba? Unya karon. Ilanggi kuan ang iglesia ni Kristo, no? Kay kuno lagi mga higala, manghadlok. Unsa ba inyo gipalag ana nga? Pareha ra gud gyapon nimo. Nga nidapig kuan ka, didapig ka ni BBM, kalaban ka nimo si Sarah. Nya nagrally ka diha. Gamit-gamit pa kag mga kuan, no? Pambindisyonan nimo ang Senado. Pagitsahan nimo og asin. Gamit pa nimo imong sacramentals para diha. Katong iglesia nagkuan dayto, nagdoctrinate dayto sila. Wadi man to religious gathering. Religious gathering ba to? Di man to religious gathering mga igala lang gihimo. No? It was socio-civic. Ilahat tong kaakuhan mga igala isip Pilipino. Nan. If it happens to be nga nanawagan sila mga igala kay may point man pud ilang panawagan. Mga igsoon. Wa man sila mo ingog ayog kasuhay pero ang ila selective mangod. No, mga kaigsuunan, pananglitan. Kang Markuleta karon. No, kang Markuleta mga igala. Gumikan lang kay ni angkol siya kani naghatag og 75 million kag gambaya na 75 million. No? Kinsa mga igala politiko di mo dawat og donation? Gawas tingali ana mga politiko, mga parehan ng bilyar kay mga kwartahan na daan, di na mga igala need. No, di na mga igala wa na nang hinahanglan mga kaigsuunan og ining donasyon, may kwarta man na daan. No? So kung auto mga higalay, imong ipasangil niya as plunder, sige, may problema. Pero, How about the others? No, yan na, mag-una. Kaya para di mo mahimong selective. Otherwise, target. Target lang. Target. Ganong target man? In relation, aning mahitabo nga? Kuhan unya, mga higala. Impeachment unya. Kaya ang tumong lagi, dili accountability, bay? Dili accountability. Paminawa. Ato ning paminawon si, kuhan? Si, yun saan eh? Padre Robert, padayon na nato ka. Palay.
8: Mayor pa siya ng Davao. Marami na po siyang ginawa. Kaibigan ko po yung yumaon ng Father Pixie Cardal. Minonitor niya ang mga ginawang katiwalian at karahasan ng mga Duterte sa Davao. Sangkot si Sara Duterte sa Davao Death Squad. Tumapatay po rin siya.
0: Oh, mga isa sa mga makita na ko, mga higala, nga, mga amigo ni Labi Pisara, kining mga pari sa Davao sila. Father Bong Gonzaga, no, sila Bishop Romulo Valles. Unya kini sila mga higala ilang pamilya has been supporting siguro wala lang nagi paibalos publiko pero has been supporting the church no sa Davao area mga higala. No. Kini si Father tama ba kani yang ingon no? But pasabot ba Father itong mga uban nga mga amigo ni Sara pati to sila mga katong mga na may pari di sa Diocese of Davao, Archdiocese of Davao nga mo gina-invite mga higala kung naay mga event sa katulad po ning buhok sa akong ilong oy. Ay, mo'y gina-invite yun mga higala sa na yung mga event ba sa kuan, mga blessing o mga sakyanan para sa City Hall, ana. No? So, nga ni, unta, mabito na untay rason nga. Kung mo-appeal ka diha sa kanaing ana, ipadapli na imong pagkapari, ayaw gamit-gamita, magsutana-sutana pa mang yun ay. No? Kung mo-appeal ka ng politika, no? Joining the politics or pag-appeal sa politika it doesn't mean man nga kandidato ka. Kini nga itong ginahimo mga higala kabahin ni sa healthy discussion o kabahin sa demokrasya mga higala. Kung mo-appeal ka na ay nagdalaan ang imong mga sakramento niya ay ang mga sacramentals ni mo ay nagdalaan ang imuhang mga kung sana mga bindita diha mga kuwan kay mamaot na hinoon dili mamaot ang sa gobyerno mamaot na noon ang imong relihiyon mga higala mo ni wa man ni mo hatagi noog kuwan ba kanang di mo siya proper nga lugar mamindita ka diha pamutangan ni mo kasing ano man gipang satanasan na dayon ng mga naasasinado anaan ba nito mga polis hindi to para sa inyo ha para ito sa mga nasa loob unya hapon kinaaman na sila dilima diha apel sila diba muna matandi na to karon mga can we ano pwede ba mga igsoon nga ihunog na nato ng panalitan ka ng INC o Iglesia ni Cristo nag-rally sila nga inyong yung paningkamutan nga makonek ang ilahang doctrine o ilang relihiyon sa ilang gihimong rally wala ba'y labot tinuod lang wala'y labot mga higala ako gatanaw ko wala ba sila niingon diha nga dapat pasakop na mudris amo wala ba sila mo ingon na wala ba sila nag-indoctrinate o sila gituuhan nila dapat no naghimo lang yun sila sa ilang kaakuhan, isip mga Pilipino, o gihimo nila, sa tanaw nila, unsay tama, may gala. O kagawasan sa na nila. Sama sa ninyo. Karon. No, diha. Can we stop that? No? Pwede ba na ito na ihunong mga gala? Kani-kaning inyuha gani, o. Oh. Si blising-blising pa mo diha. Nagpasabot ba nga mga maayong tao ginang mga nasa prosecution? Sigurado mo? Binuang ng kalaki. Alas 9:49 na mga higala. Sige, parayon doon. Agab.
8: Itatangkilig siya yung pagpatay ng kanyang ama. Gusto niyo maging presidente ang isang anak
0: ko. Op. Gusto niyo maging presidente? O, diha, kana lang daan mga higala. So, it tells us everything. Nga kining ilang gihimo diha mga higala, paningkamot ni aron nga dili ma-presidente si Sara. Dili aron nga manubag siya kung tinuod mang nangawat siya. Ha? Dili, di ba? Ang gusto nila, ang ilang tumong mga higala ng impeachment, this is not for accountability. Aron lang yun ni babagan si Sara nga dili makadagan. Aron dili mapresidente. Nga naman, hadlok sila. Kay mubalik ko nung reign of terror, sa kung pagkahibaw mga higala sa Davao, nakapuyo magyutag Davao. Sa kung pagkahibaw mga igsoon, ang katunog yung badlungon may mahadlok sa Davao. Tinood lang ha. Ang katulog yung badlungon mga higala mo ay mahadlok. Kaya ako, during pandemic time, isa ko sa kritiko ni BP Sara, tinood lang. Isa ko sa kritiko ni BP Sara katong mga patakaran mga higala sa COVID, No? Isa ko sa magsigigyaw-yaw. Naunsa man ko, okay raman ko. Kaya gusto man nila gina portray man ko nila nga

0: na mga igalagod ang tinuod, dili lang gyud ay for accountability lang gusto. No, it's not for accountability. Para ra gyud ni mga igalaron nga dili kadagan si Sara. Padayon. Sige.
1: Ay tao na siya rin mismo ay pumapatay. Well, kaya nakakatakot po yung ganun. At tapos, yung money trail, yung perang kinulimbat, yung 7 to 8 billion pesos na labas-pasok sa bank account ni Mars Carpio.
0: Sa Mars! Op, ayan sa Mars! Bakla ka ba, Padre? Bakla ka? Ako ba, I don't want to, ano, I don't want to say anything about, kung gusto mo, hisgot ko mga igalingan eh, I would rather point the person, no, rather than referring it to the whole Catholic Church or the Roman Catholic Church because gikan ko diha. No, I've been educated by a Roman Catholic seminary, mga igsoon. Balo ka unsay dahilan, mga igalang, nganong ni transfer ko, nganong nag old Catholic ko. You know, si tanaw nila sa amo, we are people walking astray. Schismatic me, matawag nila anay. Para sa atong nahitabo karon sa St. Pius di 10, mga supakan me, supakan. Dili me kabalo maminaw sa lagda simbahan or Santo Papa na. Supakan. Pero ako, karon lang gyud ako niingon mga igala. During my time sa seminary, pakaingon ko nga, mas maayo pagwa ko musod. Siguro nagpabilin pa kung Catholic faithful or Roman Catholic faithful mga igala. No? Kaya ganito man ko na ko nahibawaan nga na ay pare nga kambalang anak. No? Na ay pare mga igala nakabuntis tapos ino na sa obispo ipadala na dito sa kwan. O dito na ikoy nakaistorya. Babae mismo. Ang pamilya mismo. Pati ko anag yun ato eh. Ang pamilya mismo kay fourth year na mo naman may Bible Apostolate. At tumi sa mga balay-balay unya magkuan dito Bible study. It happened nga pagkahuman ng Bible study kaon anak istorya-istorya. Na-open, pamilya, anak. Ang inahan mismo, nag-open ako, mga igala. Ang iyang anak, nabuntisan sa pare. Kabalog ka, unsay gihimo. Gistorya sila. Ako ni kabalog. Wala sila ni kisay ni istorya. Basta gistorya sila. Gingnan sila, mga igala nga. Ihilom na lang na ito, suportahan ang mga bata, ang bata, anak. Dako ng bata, bay. Mag-amin-amin, rapod ka, pader. Ano ba? Kaya ko sa una nga may pagwa kumusod eh. Wa pa naguba akong perspective. Pero sige lang, nahitabo naman mga igala. So, sa ako, ngayon ko nga, di ko gusto nga, gusto ko sa una mapari, of course, no? Suod ka dito ng seminaryo. Para unsa man ka dito mag, lahat, bukayog ni suod kag seminaryo, unya, gusto ka mabumbiro. Dito tanak ka sa Bureau of Fire daan, o dito ka nag-criminologist, unta ka. Siyempre gusto, no, mga igala. Pero, kaya nindot man mga lagad, nindot magyud mga lagad mga igala nga kanabang nindot gyud ang kinabuhi nga bisag unsa nato ka ilang balambat sa mga balod sa kapalaran mga igala nagita Ginoo ba no nindot maguda siya nya mga bata nga imong patubuon pailahon imong mga bata pero ingon ko nga ginakonsider na ko sa una magpilipinista no sa IFI pero tungod kay naapod sila bai wala na kay ko nag di na ko magduel ana mga differences nila sa so, mato mga igala so, ngayon ko nga, pwede man siguro mangita akong laing grupo nga, pwede gyapong magpare pero minyo. Kay para na ako, may na lang ni, kay at least honest, kita nila, no? Di na magtago-tago. Ikaw po, sa akong kabahin po, mapugos po ko di mang chicks kay, maot po na itong record. Inon, manta sa atong sa among obis po ko, gitagaan na ganit kag-isa, gusto pag yung kag-duha. No. Unang baga ko, dili na ko gina-generalize. So, mapod akong hangyo ninyo. Kung naamoy gikaligot-gutan nga pari, ayaw gi-generalize nga mauna ang standpoint sa Roman Catholic Church because it's not. No, it's not, mga igala. No, ako lang, ana lang. Kay sa Roman Catholic Church, manggod, mas ginapalabi ang pagrespeto sa imong kaugalingong, kuan, imuhang kaugalingong will, mga igala. No, free will nimo. Maot lang una-unaon kay there is this concept, mga igala, no, nga kini mga igalang pari balaan and supposed to be these sacred things like for example even vestments are sacred because they are for the sacred duty mga igala sa misa or sa liturgy it's ano ba it's unbecoming to see them kining mga sutana etc nga makita dito sa rally mga igal. Alam mo na yung batiyon sa mga kuan. Kung na rin po na ito ma-blame

0: sila may gala nga ma-generalize. Pero ako, muhangyo ko ninyo. Ay lang i-generalize. No? Ay lang i-generalize. Kung naglagot mong Father Robert, iampunis Father Robert. Klaro naman, dili man accountability ang ilang gusto. Ang gusto lang yun nila, dili makadagan si Sarah. Ngano ka ha? Mga makapangutan na taon sa gida mo, Father. Pro-addict mo o anti-addict mo?
1: Pinawa!
0: Samang yun mo. Pero sa mga na-disgana diha, ayla sa mugbiya po sa inyong Catholic faith. No? Kung gusto mong mukuyog na ako, pwede na gihapon. No? Independent lang ni Amua. O niya, wapun may daghang simbahan, no? Ginagmayra ni Amo. Kay, mas maayaw ko ng ginagmayra. Kay, di kayo labad. Kapoy kayo ng labad. Naas pa nabu ang mong simbahan. Kung gusto mo, pwede mabunta mag-alirong tadristagom. Why ethics committee ang CBCP? Apparently, muragwa, no? Nagdepende na sa diocese. Kaya ang each diocese man good, autonomous na siya mga igala. May mga diocese. Ang actually, ang badlong ana supposed to be ang ilang obispo. Or kung grupo na siya, I mean kung congregation na siya, religious congregation, ang mubadlong ana mga igala, ang ilahang superior general, mga kaigsuunan. Wala man tingali, di man siguro mga igala, wala man nag-iun nga, imog apil-apil anang politika. Pero, unti, they're taking sides eh. They're taking sides mga igala. Hinumdumi ba ya? Nga kini mga tawanan eh, kini mga parian eh mga igala. Kamu ba yung grabing panghimaraot sa mga Marcos sa una? And now, hilom lang mo? Just because nakakita mo glaing gusto ninyong kalaban. Dili maayo mga igala. Sa nangutan na, no? Ang obispo mga anak nila mo ay mubadlong mo, na mo disiplina nila mga igala. Pero saon man ni mo naroon kung ang obispo mismo mga igsoon, tu apod ga apil-apil.
1: Ayaw!
0: Parang di nagin paigo, gab, dos minutos naman lang kung mag-alas 10 na, mga katropa. Bueno! Ayaw mo kalimot, mga igala, mag-Santon plus Golta, ganun ay kamudiha mga kaigsoon ang galantaw. Kamudihang kapaminaw, asaman mong bahin, may igalas kalibutan karon. No, pamalit mo mga igalag sulay ang Santon plus Gold. Mahawa ng inyong high blood. Ako abito mo ni makaparelax na ko mga kaigsuunan. Niya makapanindot sa akong tuog. No, ang Santon plus Gold. Mga stress na to diha bay. Kay di pwede nga magpalabita sa stress. Kay nagagsakit manggawas basta mas stress mo igson. No, ang Santon plus Gold mapalit ka na bagay gala sa naguna baga butika sa inyong lugar nationwide mga kaigsuunan.

Panatay oras, mga katropa. Sunod na pod, no? Ugma na pod, mga higala. Tangi unya ang alas dos. Ang ipahitabo, mga higala, nga sugod sa impeachment batok kang VP Sara Duterte, mga higala. Ay, ato lang nga lauman, no? Ato lang, mga higala, nga iampo, no? Ampo man sila, ampo sa da. Ako natukin sa ipaminaon, ano? Alas 9.59 na, mga higson. Sa ngas, kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Inyong alagad sa kanginan katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag, dalaygon ang Diyos. God bless us all and God bless the Philippines, mga higala. XFM.

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Gusto mo limong isalista niyo sa kapilya?
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
0: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Oo, ha? Akong butangan o musukol. Ha? Exciting?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
6: Ngano man?
7: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, Diyos ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
4: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs, Rent-A-Car Tagum, ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas.

0: Kaso naging kamatian si mong una ni mong bana?
1: Ay, nahilo sa balanghoy.
0: Ah! Ang ikaduha ni mong bana, o sige kamatian?
1: Oo, oh, gihapon. Mm-hmm. Nahilo gihapon sa balanghoy.
0: Ah! Katong ikatulo ni mong bana, o sige magiging kamatian na to?
1: Mahumaupod. Nahilo po siya sa balanghoy.
0: Mubo! Diba? Naman kay ikaupat nga bana, o sige magiging kamatian na to niya?
1: Ay, yagsaba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahay mong kahit ulo. Ano mo kawag balanghoy?
2: Exciting!
3: Ay, naka oras ito mga higala. Bisag mo na nangod tanya. May na makabaho ka ba si Mulapas ka? Oras, mga maring alas 10:17 sa buntag. Good morning and welcome sa tuang tulumanon kung ako ikaw.

0: Salamat kayo sa bandang after image. Say nako, mga marim, kumusta? Welcome ka mong hurot diri sa tuang pinag-uban. Sa tuang pinag-uban sa programa nga gipaabot sa Tibok Isla sa Mindanao. Kini mga maring angkong, ako ikaw, lagi ka nira sa studio. Ako si Maring Inday Erica de Liguapa de Lemes tayo sa panima kopyansa ang tungkol kay bangon ay agusilingan. Hay, kamusta, oy? Kamusta? Pasensya kayo kay wala na ka-prepare ako ang kuan ang Ken Barber Shop. Kay ang tagdumala sa Ken Barber Shop na ospital. Ay, nako, get well soon, Ken. Ken Acevedo. Pagpaayo, oy, kay unsaon na lang ito mga misyon ani. Mato patag Gold City. Alas 10:26 ang atong oras, mga maring. Nako, kamusta nga to ang mga pamitay? Kamusta ang mga... Kamusta nga to ang mga pamitay, mga tapay? Wala, gabay ulit na ba?
1: Mga bugat nga isyu nga angay masayran sa mga tapay.
2: Pinawa!
0: Nahe, mani ako na to flat. Bullseye mo na po na tuplok, mga ring oy. Ah, kamusta ato ang mga pamitay? Karoon din na ang mga igala sa nagraiya ng mga lugar. Particularmente, diri sa Dakbayan, sa Tagom, 23 ka mga barangay. Hello, kamusta? O, guban pa diri ang mga kasikbit-dapit nga probinsya sa Davao de Oro o sa Tibuok, Davao del Norte. Welcome ka mong hurot, mga marihin. Sa tanan ng mga oyutar karon nga namati, ha? Labi pa diri sa XFM Jensen. Sa mga tagaglan, hello mga tagaglan. Ah, diya sa may... Yan na kay Sito ni si Tia Daria sa mga lugar din na sa Jensen. Mga maring, maayong buntang sab at welcome diri ato mga suki nga namati sa Davao Oriental sa XFM Mati City. Magpildiha lang sa mga maring kaya mo ang mga pamitay makitaan sa garon diri sa o badungog sab ang pagtabyog sa mga pamitay diri sa XFM Bukidnon. Kamusta? Welcome mga taga XFM Bukidnon. O nang alam mo rin sa maayong nga pagabutang, ha? And speaking of XFM Bukidnon, good morning di ay kang SM Inday Maria.
3: Good morning!
0: Ah, wala lain di ang grabe kasakto kayo nga pamarog, ha? Kanang kuan kayo, kanang... sakto kayo o kanang... pamarog, lagi no. O syempre, ato sa itibaya mga maring ang welcome sa mga namati karon diri sa XFM San Francisco. Labi pa kayo diri mga higala mga maring sa mga ana na mga namati diri sa mga taga-Bayugan. O syempre ang ato ang mga kaubanan diha ang sa ato ang mga sister stations. Ato ang mga kaubanan diha si Ri o si Ray. Kamusta? Si SM Ray Sura Vasquez o si Ray Alinton, si Ali Vicente, si Junji Librian, si Kian, o naapagyod mga maring dina si... Kasi kita yung kauban niya, Tia Daria?
4: Si Melanie! Si Melanie Marquez.
0: Oga, dili oi si Melanie Duran.
4: Ah, si Duran de. Ay.
0: Kana siya ang anak ni Roberto Duran.
4: Ayo ba. Atong boxer na maring, boxer man ako nadungog anak niya.
0: Yes, boxer na siya.
4: Ay, boxer ba? Dili na makumpensa anday na si Melanie.
0: Okay, ang yang papa na si Roberto Duran. Gusto na siya mo uppercut.
4: Ay, may ko ka sa mga uppercutting ani.
0: May ko ka sa left hook.
4: Adlo ka po na niya.
0: Dito ka sa... Dito,
4: so ato wala lang may goho.
0: Kung mayroon ka sa lift hook ni Melanie Duran, dito na tayo makita sa Bukas Center.
4: Ay, Melanie. Ang saan niya? Ang saan man to?
0: Ang saan na? Marami na yung gadaob lagi. Darawa na niya, Jong. check ato ang kuwan
4: na Jong. Taka, Emilia, kanang kuwan, kanang kanding sa bukit ba?
0: Kanang binaw?
4: Ay, binaw.
0: Binaw. But anyway, pagpailaila sa oy, kasi
4: ay, mga katropa, kinilang yapon yung iyaan sa kanulayin panabang. lang op. Kinsa man ang nisulod?
0: Si Kuan, si Lolo Amado naman siya diri.
4: Hindi ay.
0: Kaya wala man tong waray.
4: Nakikbahay na si Lolo Amado dito sa ilahang kayo-kayotaan.
0: Wala pa kay mapamay ticket pero kay in behalf ni Pailela sa Go. Plaster,
4: Kini nagyapon niya iyaan sa kanunay panabang? Kini si Tia Daria.
2: Yes,
0: Lolo. Na pa si Lolo Amado ni Plaster, lo?
4: Uy, naagili ay.
3: Siya pangalan sa itong kaubanan di rin na waray. Waray buho. Ako si Lolo Amado, dili gwapo, dili macho, pero delikado sa mga chicks. Bosa mo!
0: Grabe, iso man yato ang guest. Karo, mura manig si Kuan. Mura mag si Marcoleta.
4: Ayoko pwede siya ba siya malakpan na siya?
0: Nanabay, nanabay ka ng Kuan. Nanay warrant of arrest, mga mari.
4: Nanay summoners.
0: Basig mo sunod na ni Kang Lolo Amado kasi gimanig chick-chicks ni. But anyway, welcome ka mong hurot, mga igalas. Ito ang pinaka-diddling na programa dira sa Tibok. May nanaw kini ay...
4: Kung ako, ika!
0: Aba ni may hatag alas 12 sa auto karong adlaw nga Lunes, mga higala. It's whole year 6 naman di ay. Gusmil by ti 6. O siyempre, kini ato ang programa karong paghatag di akan yung mga lingaw. Ato ang mga pasalida today.
4: Yes.
0: Hato ni kini ato sa mga produktong gigawa sa Yeso Health sama sa...
4: Santon Vitamin C. Og Santon Plus Gold.
0: Yeah. Santon Plus Gold.
4: Yeah. Ayun ang goal.
0: Ano sa imong goal?
4: Akong goal? Kay Juan, magpagwapa.
0: O, di naman kakangay mong pagwapa. Kay gwapa na makangdaan.
4: Ay, sa pangyong siya maring ka ng inborn.
0: Inborn ang imong kagwapa.
4: Inborn.
0: Namo kay dungog-dungog, Tia Daria ka. Ikaw ko nagkagubdan diya sa Bisayan.
4: Siyempre, wala lain.
0: Kanya ako nadungog-dungog, no? Ka mga taga-magog po sa out. Mga reaksyon na po gabalaka sa imuhang.
4: Ano man, mangilag kong trono?
0: Uy! Napa po yung yutar na sa magog po sa out.
4: Kaya kung dili, kaya kung wala pa ka sa La Pilipina, sudlon ko ng La Pilipina.
0: Ayaw, uy, ako rin na
4: diyan. Wapil ko ng search.
0: Ayaw, gini, pag-sold sa ko ang area kay, ako ang area manager na si Elrin, di ginyon naging mo kuan sa imuha.
4: Ako man nainginong si Elrin. Sige, Elrin, apil ko niya. Wapil ko ng search. Search and rescue operation.
0: Aba, marag ba-adil ka CDR? Marag taga CDR lang maring, ha? Ay, nako. Ayaw kalimot, mga igala, sa mga mister, di nga din na kayo makahatag lingaw sa ilang mga misis. Oy, misis na, dili na mga, kaya naghaman ng mga.
4: Ay lang mga kay, namamunala na po na siya.
0: Na aday, mga tima ilang tiya dari nga, misis, di na kayo lingaw sa ahang bana kay, di na kayo namuluto o glamian nga pagkaoy.
4: Ingo na na, gini ay.
0: O niya ka na ganing, wala si Pake kung asa ayang bana ni, ulit na saktong oras, wa bang. Kaya di ay, di na makahatag kalipa, di na mugahi ang iyahan. Uy,
4: ay wala problema, Maring. Mag-turbo male enhancer na siya.
0: Sakto na siya. Unsa ka bagayon sa turbo?
4: Usa magbakbakan, inumon sa ano bako magbakbakan 30 minutes before.
0: Aba.
4: Para Augusto, Augusto siya ganang mas lamian yung bakbakan, isa ka oras. Para pating butuha ganang sa time bomb
0: na nga. Kana ba nga mga tirada, kanang tested din yun ang duha ni Lando?
4: Ay, siyempre, si Lando pa. Pag ingon na nga, larga na.
0: Uy, lain na yun si Lando. Ay, may PM sa ako.
4: May PM si Muha?
0: Ano nga, gusto ba rin niya itiwason kay kanang lima man daw kaadlaw ang effect niya. Ikaupat kay murag din naman daw kaganahan kay sa ayahad, sa kuwa doon niya ipakuan. Lain na si Lando. Ay,
4: bantanan na si Lando. Ayun lang kung maring kay... Murag gamnigam ni pi otog ni hapdos naman ang strip of hormones.
0: Onya kay nasuko bang kaayo ko tiya dariya uy
4: kay. Usa giingon nimo.
0: Kumari.
4: Ayo ka na na marin kay.
0: Kumari biya mino kay mari biya ta.
4: O gali sumbong puti ka ni Edgar.
0: Ako kay Lando nga ayo pag ana Lando kanang adus asab.
4: Ay ato sa gira din bayaon niya ang atong katropa nga happy birthday.
0: Kinsa na kinsa na.
4: Si Itcho Boy Arky.
0: Ay, happy birthday.
4: Si Royce Royce. Happy birthday yan mo, Royce, do. Hinaot mo nga pag-uli ni mo naman kay 5K. Ang 1K lang ang mo ang pangayoon.
0: Hinaot mo, Roy, nga okay na ka niya, Roy. Eh, kasi Roy, eh, na di ay. Happy birthday, Roy.
4: Isama na nga, Roy. Katong, happy birthday! Katong taga-Bisayan nga, Roy.
0: Nyara kay... Sabi niya kung cellphone, tiya Daria, di naman ma-open ni, uy. Hala, uy,
4: da. Ba, ano man na ba sa walay loon?
0: Ilisan ang password ani ni Edgar kaya di si ganahanan na si
4: mga... Ano man na, maring ba sa walay loon?
0: Wala na
4: ano po si Alvin Go ako, sudlo na ako na imong area. Erika kay Ilugo na ako. si Edgar.
0: Uy, ayagi pag anang Alvin go o kay
4: ma... Si Alvin ba kayo mangilugay mo po di ay ni?
0: Barangon kita ka.
4: O si Elisir, pamasyo, valiente, ano saka, okuyoy, okuyoy.
0: Ah, okuyoy, okuyoy.
4: Okuyoy. Ah, napo si Nancy Camelo. Ano siya, good morning.
0: Hi, Nancy.
4: Nang mga maring, mga guapa, liwat.
0: O sa pari ay good town si... Si Nancy ma dahil ni, oy. Oy,
4: liwat na ako, oy, guapa, oy. Og si Ate Josefina Tinambunan, request ko be, I will be here.
0: Oh. I will be here, so be joking na putaan niya.
4: Ang dami di operator, ha?
0: Andami
4: I
0: siguro.
4: Will be here daw.
0: Ang dami di I will be here, kaya among ipahinungod aning Josefina Tinamban. Tinamban? Tinambunan di ay.
4: Ate Josefina, pasensya na kay ang operator, nagkaon pa man di ay?
0: Nagkaon pa itong operator, oy, si Dancils.
4: Ana po si Aljon namuk. Namukat-kat. Kaya mga pili-dua ni Maring.
0: Marapitals lang, namukhad, ana.
4: Oo, namukat-kat. Mayong buntag, inday irikay ni inday tariya. Oy, natariya naman taani.
0: Ano sa ingo niya?
4: Ano sa inday tano? Watching from Pagadian City, from
0: Hi,
4: Aljun. Oo, oh, niya. Nana kasi yung taga-Pagadian.
0: Ay, kamusta mga taga-Pagadian?
4: Ay, Aljun. Kamusta man ato ang pamitay din, ha?
0: Sa Pagadian.
4: Sa Pagadian.
0: Oh, nakalimot ko ganina. Na-appel ba rin ang Pagadian? Hoy, kamusta? Layo po takara babati mga maring diri sa XFM Pagadian. Hello, kamusta? Kaway-kaway mga taga-Pagadian.
4: Yes, taga-Pagadian. Nina, kamusta? Kamurang din po makay sila kahapon.
0: Sa Pagadian?
4: Okay, naman doon yung mga itong mga motor rider dito na abot.
0: Eh, klaro, ana.
4: Agana po si Josie, si Josefina. Good morning mga katropa beauties.
0: Hello.
4: From Tinambunan family, Bugaon, Lantapan. At Aglayan. Salamat, happy Monday. Sa Lantapan, Aglayan. Kabalo ka, maring nakaagi ko diya man sa...
0: Sa Lantapan.
4: Sa Lantapan niya, Talakag, padulong ko iligan.
0: Sa ipagsugong, agyan ni mo diha.
4: Ay, pasugong sa Pikas, mga na, maring diri ka sa Manolo Portis mo, agyan.
0: Ay, diha,
4: diha. Panulong kang Cagayan.
0: Diha, diha niya.
4: Pero gwapo kay ilang lugar, maring kadang mga kabukiran.
0: Ito, inindot kayo ng... Ako gusto
4: dito. Makawalag stress. May school yung ganito, maring.
0: Nakana ko sa Buki dun, kato dun yung mga zoo ba?
4: Susu?
0: Oo, yung mga zoo. Nadagko kayo mga kuwano, nadagko kayo mga Leon.
4: Ay! Ano di? Kasi nakisam na si Leon, maring.
0: Katong si Leon Guerrero, God.
4: Ay, katong na ikuan, na ispada doon sa likod.
0: Yes, ikan pa si Mitch Yuro nga. Hi, mga Uyutar. Shout out, Pidiri Asa. De Abi from na New Bataan.
4: Oy,
0: kamusta man ni mga taga New Bataan?
4: Oy, Mitch, kini si Mitch Yurong, dapat imo may ilaag diya sa kanang katugan ng liguanan gani maring. Kung sa katamari?
0: Sa bambo?
4: Ay, bambo, oo.
0: Oy, ayaw pag ana Mitch Yurong, ilaag po may diha. Oy, dahil nang
4: di si Mitch, oy, di man kabalo mag-invite ni si Mitch? Og si Elisir, ano ba si Wash Out Busing diri sa UBS Upper Cut, Damusa, Davao City.
0: Aba.
4: Happy Monday sa inyo. Asa man di si Upaw? Ay, nagpariban pa man. Niulik ay nagpariban si Upaw.
0: Sa Leyte.
4: Nag-renew sa Leyte. Kamalo ka nga, waray mangguntos yan. Murang niya itong Leyte.
0: Oo, kasi waray.
4: Waray buhok.
0: Ugma, patos siya makabawos. Sa po, duty siya. Mga maring, e-text ni Palyog sa ito ang text line, ang 0966306959. Og na ay gusto diyan mo do it sa ito ang Bijuki Challenge.
4: Pas-pas lagi kay maring.
0: 0966-306-9569.
4: I will be here.
0: I will be here. I've been go ok. Okay ra ako lagay mga maring magbitay gihapon na ba?
4: Nagbitay lang gihapon na yun.
0: Ipatuwak sa pabo.
4: Ang kaning taga-kuan, taga-Pagadian, kaya si ato Aljor.
0: Aljor?
4: O, Aljon. Namukat-kat.
0: Sige, so...
4: Tawagin mibi o taga-Pagadian ba dyan?
0: Naya mo ang pasiunang awit, mga higala, mga mari, mga katopa.
4: Birahin na siguro na di, mari.
0: Ipahinungod na ito sa mga viewers all over the Mindanao.
4: Yes.
0: All over the world. And sa mga listeners all over the Mindanao, mga maring. O, syempre, kining katahatod ni ka na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayaw ko piyansa sa mga bukol-bukol kay mura ka po kagidukol. E namin na dayon ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sigurado mo okay ang imo ang pamati dol. So, kining Tia Daria, gitawag ka ni Kuan. Si Tia Daria.
4: Lain lagi niyo. Sa kuwan siguro.
0: Sige, makanta tabi. So, pasiunang awit naman ni mga maring. Onya, kung doon ay mag-request din ang comment lang sa comment section, mga maring, di ba ka i-PM sa itong page na to, XFM 107.1 Dagom, paki-follow, paki-like, and share. Pa! Onya, kining kanta ha, kay, di ba ni basa-basa, kay magpaka-uwa, minis ka hangina, no?
3: Yes.
0: Banti ko na di ati Adaria.
4: Ako di ay?
0: Oh, sige go.
4: Imo mo kung ipasang. Ikaw. Mura di ko kamalo ah. Mura was do yung
0: mga. Jowit, pinunta. Uy, Jowita.
4: Sige.
0: Jowita. Kaya wapang mantay color, so magluwit sabi sa kuang kumaring
4: yes.
0: Pinakabanggitan sa Bisayan. Kasi ka na yung nakuha na ni request ani, Bik?
4: Kasi ka answer na, Bik? Kasi ka request ani?
0: Yara sa palungon siya. Kisa may ga-request o rin katahan eh, kaya ano ang premiuhan ka ron?
4: Ay, si Josefina!
0: Josefina! Mga taga Bukit Noon!
4: Yes, taga Lantapan!
0: Naiawit para ninyo?
4: Birahe! Birahe o Piritor?
0: Birahe.
4: Ano sa mga Gary Valenciano man siguro ni?
0: Di, si Gary ni.
4: Gary Lising! Sigari lising mo, di ni Marin. Check. Eh, ako siguro ng apel ko nakuha. Kailain kayo.
0: Ay, wala na. Open mo, ha, di ay? Go.
2: May natay color.
0: Madawit ka, color? Sige, dawit na diyan. Nag-aasan niya.

0: Ako?
1: Ano? Akin na siya. I will be here. Sabay. May masin na sa iyang request. Di mo kung iyang request.
2: Sige daw. Para niya ka.
1: Stop.
2: Operator, stop. Salamat ka nga. Si Pino tinambunan sa imong kantahan niya. Hello, caller.
0: Yes, ma'am.
2: Isa ni? Taga saan po ito? Tagalog ito?
0: Oo.
2: Taga saan ikaw?
0: Taga Bingkungan.
2: Hoy, taga Bingkungan naman. Taga Bingkungan. Dito sa Tagom. Kumusta ito mga alimango diha?
1: Mga ito mga tuway diha.
0: Ako pero ayaw niya. Nabit ayaw niya. Sa mag-ingay ka.
2: O sa kalami na ako.
0: Ay, sa kalami ka sa... Ate pero sa kalami.
1: Sa may tanong ni mo ni Erika ka ng tuwayo niya, polisya.
2: Ayaw pag...
0: Ito yung tuwayo, ito yung...
2: But anyway, kasi okay. Pangalan ano ni mo, sir?
0: Si John.
2: Ikaw, si John man din.
1: John man din ay
2: o sa imong request dyan, kaya ako rin hatag ta dyan.
0: One day at the time?
2: Okay, gisearch pa ni Jongjong.
1: Jongjong, come in.
2: Gisearch pa, one day at the time. Asa man ni mo, ADD mm. Carne?
0: Problema ang tayo, bangko.
2: Ano siya?
1: Ano siya? Pagaw siya.
2: Sige, so kanta po ka. Duet na ha? Try it ha? Try it.
1: Kanta yun.
0: Sige, kanta ka.
2: Sige, go.
0: Problema sa bangko ng life, ano?
2: Sige na po. Sige. Monet, sakto ni siya, John?
0: One day at a time, oh.
2: Aba, grabe d'yo ganyan si John, uy. John, okay na ba? Samtang kakanta ta dyan, imagino ni mga amo kang gisapuang dyan, ha? Amo kang gikugos, niya amo kang gihapuhap. Giyaplasan ka na mo og Santon herbal oil. O niya amo kang gitingal og turbo.
3: Ayoko ma.
2: Nakainom na ang turbo dyan?
0: Wala pa. Makano
2: yan? Sorry, may istorya na anak dyan. Dyan, anak itong kanta dyan. Gikan kang Miriam
1: Biliena.
2: Ginikanta para sa mga taga-bingkungan. Labi na giyod kang dyan. Dyan, bunal dyan. Kaya nanganal.
0: Sabayan ka.
2: First time ko kadoon ko na yung kataha lagi. Kabalok ka, ano yung lariya?
1: Parang kabalok ko, ano siya?
2: Go.
0: I'm only you. I'm

0: Okay, dagangan salamat dyan.
1: Salamat kay Jan sa imang panahon, Jan.
0: Salamat kayo. O sige, sa mayimong, busig na kayimong ang timbayaon. Sige na, birahin na.
2: Si Emil, Director Reyes, Maramina, Paron.
0: Akin sa pa?
2: O mga kuhan ko ng Director sa Tagum City, Maramina.
0: Aba. Aba. Okay. Ang sapag yun?
2: O mga anggoy pamilya diya sa Apokon.
0: Okay, mga anggoy.
1: Thank you, thank you, John.
0: Salamat kayo sa pagtawag dyan, ha?
1: Mabuhay ka dyan, ha?
0: Ayaw ka kuan, ayaw ka, so tawag ka na, Marine.
1: Ayaw ka tagam ba?
0: Ayaw ka tagam. Tawag lang yapon.
1: Sige. But anyway, mga Marine, atong oras, alas 10, kita na sa bundag, ay kamong hawa din, ha? Kasi ito, magbalik din na ba tayo video, okay? I-comment na rin ninyo mga, ay, almost over you request ko Maring Erika kanta ha, salamat
0: Alvin. Ana po si Dancy Maring at tagay ko number kay mo apil po kog video ki.
1: Wala oi. Ingi pa si Rimutigi. Ana siya Maricel, ana siya. I miss you mga Maring, also Maring Erika. Aba. Natilaan na gani ka, mingaw na dai ka.
0: Ana din na Maring pag matulawan na, mingawon dayo.
1: Unsa pa man di ay?
0: Di ay.
1: Asa si Josefina tidambunan nga ha. Ay katawaan mo tanila diya
0: dariya. Lain sige na tawuan ba.
1: Ay kito kay Uyutar ka ayo.
0: Oh, nya guba pag ang nawong, tanawa yang nawong guba.
1: Ana pa si Josefina tidambunan nga is watching.

na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santot Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santot Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Leon's Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Naka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni muni ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na gusya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Maayong adlaw ka natong tanan, aliyah tagaroon rin sa Pangatukan, Barangay, Kiminay, Sityo, Malapingkan, niyata sa balay ni Jernel, bigamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ang sa'yo mong na-experience ipikto sa Crop Gold?
10: Paggamit gina ko sa Crop Gold, the best yun. So, nakita gina ko gusto ka-epektibo.
9: Gusto ba yung muna obserbahan sa kanyang mga nugas sa mais?
10: Dangko, himso.
9: Nabay nagkuha din mga kumpara sa kauban ng pag-uma?
10: Oo, na, kanang uban na kong katapan na wala sila kang gamit o Crop Gold. Kaingong gisila nga masay gamit din mo, so nga nga nung lahi ako ah.
9: So, kapila ka mo nigamit?
10: Sa, ikan sa pag pugas na ko, ni-hap lang kong kinsik adlaw, ni-hap lang kong ispray.
9: Ni-hap
10: lang kong pulong adlaw, ni-spray na kong po.
9: Yung muna pamutulaan ka ron nga, nakugid kayo improvement sa imong pagpanguma.
10: Dako, okay kayo.
9: Pilag yung increase.
10: Sa una, malipay yung mabutog sa gatos ka puso. Pero karon, dako na yung kalipay yung mabutog 130.
9: 130?
10: 140.
9: So, kasi mo si, pagtanong mo, upayas ka ron, panayabot na yan?
10: Oo.
9: So, kung sa mga imong ika-admi sa imong mga kaupan ng mga mag-uma din,

0: sa imong lugar?
1: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa South Pangatukan, sa wala pa ganigamit o crab gold, gamit na mo kay the best. Ako na si Jerniel Pantoy rin sa South Pangatukan, Kimanait, Bukidnon.
0: Okay, nagkar kayo. Salamat, boss.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika.

0: Mga maring balik to si Antulo Manon. Kung ako ikaw,
1: yes. Di
0: Andrea sa Studio X, mga maring. Ako gihapon ni inyo mga ex. Kami ang inyong mga ex nga, kanang ex nga lamion pakaayo.
1: Yes. Maroon inyong ex nga inyong balikan.
0: Kami ang inyong mga ex nga lamion pakaayo.
1: O, tanawan ng mga 15 million. O, balik sa to. Kay ang ex nga lamion.
0: But anyway, mga higala, kini naman pagbalik. Karo, ikanong pagbalik sa to ang programa, mga higala. Hatod ni kanatan si Senton plus coffee, me.
1: Yan, ibigay na lagi ko ano nga copy.
0: I miss that copy, ha ha ha.
1: Anak, anak pa si Pina Maringa nga. Pwede man ko magbabad mo snow bear sa ba? Uy,
0: maubad.
1: Magbabad, ako mo kayong beer, uy.
0: Kanang,
1: snow
0: na po,
1: beer.
0: Bayo na po ni mo, si Pina. Uy, gubaon po ni mo ang ba, uy. Kanang, gusto ko kanang, ikaw, tiya, dali, nakatisit na magagagum-ugum ka.
1: Wala, lahat mo akong giugum.
0: Masa dito mang giugum?
1: Katong potlong.
0: Ah! Ay! Ay, kasabaan siya ka ni Kuan anak, day. Ni,
1: Sinsa.
0: Kasabaan ka ni Kuan, ni Kindi.
1: Ay, lahat mo ito ka Kindi.
0: Hindi mo saan kompetensyahan.
1: Eh, banana type pa itong Kindi.
0: Mau ba? Ay, nako ni si Kindi. Ay, para di man, mawasak kung nauna. Ay, nako.
1: Sinaan ni Kindi, Maring.
0: Katugod, yung mong hipasa sa kuang.
1: Ay! Nagpasa ato.
0: Unsa man di ay ato ang hotline mga higala 0966 306 9569. Alang sa gusto diyan nga mo tawag kay makigduet da sa mo, makigtryo da sa mga mapa.
1: Maray sa Nancy, Nancy Camilo.
0: So ipunbok na ma'am Nancy oy. Kang
1: 0966 306 306 9569. Hoy! Lain kayo si Ri.
0: Unsa ingon ni Ri?
1: Ano si Ri nga request maring she's gone.
0: Wala, lagi na si Ri.
1: Lain lagi na si Ayan. Yan lagi tang pa lisod disuron.
0: Gusto rin kayo siguro niya nga mabungkag ato ang mga bubunlan. Lain lagi ka Ri ay.
1: Si Ri ay. Yan siguro na ang paborito.
0: Kanang she's gone?
1: She's gone?
0: Ay, ikaw may nakauna-una, anak, Ri. Ikaw na naikanta, Ri.
1: Tawagin mi, Ri. Tawagin mi.
0: Ah, sige daw, Bi. Tawag daw, Ri, Bi.
1: Pamatod in na, Ri, ha? Kangain mo ikaw mo kanta.
0: But anyway, doon na tayo kanta diri ang giko, ha? Nakauna diri ang... Masa pati mga request diri agad ni Tia Dari?
1: Na-adri almost diri, over you.
0: Almost over you?
1: Request ko anako maring si Erika kanta. Salamat.
0: Sige, Bi. Si Alvin Gook, Bi.
1: Alvin Gook.
0: Kung kinsa makauna o dial sa tuang hotline, siya ang makigduet sa tuang. Sige, so, maestro, makisearch palihog sa almost over you ni Shayna Aston.
1: Makauna, maring?
0: Hello, wala lang siya maring.
1: Okay lang man. Amin ako naka-on kay Bor Nilanog man.
0: Wala Nilanog na siya. Oh, hindi siya. So doon na pa yung number. Hingi po ako number niyo mga beauties. Oh, paabot lang Josepina tinambulan.
1: Sige, paabot lang kay ato ang ipin din ha.
0: Ato ang
1: para
0: ipin.
1: Makita di sa 11 million.
0: Okay. So andam na ba ang tanan mga maring? Ay nako, napadiri si I miss you. Alagi yun si Rimutig Maricel. Salamat kay Maricel sa mapagtanab na minti.
1: Ana pa si Elisir. Oh, ana si Valiente. Bunal. Bunal lagi daw.
0: Bunal. Amarek, banakon. Bunalan. Salamat kay Animo di ha. Oy, maayo buntag di ay kang kuan, kang Ma'am Bibing Mirafuentes. Dinaasa may Nuevo Iloco.
1: Oh, hila siya mo di ha, nanay.
0: At ang imi di ha, mga mari, mga senior ha. At ang imi di ha, karong umabot nga Julio 26, adlang o Domingo, kay di ha, mi mo kuan, di ha, mi mo rampa.
1: Manokad ta dito.
0: Nata ipaygayon di ha, mga mari, nga caravan.
1: Isa man ang caravan, maring?
0: Kanang ko natin yung mga medical check-up.
1: Ang mga free na siya marin.
0: Doon na po eh, free.
1: Ang sama ng uban di ay palito.
0: Doon na po tayo mga, doon na po tayo mga...
1: Discounted nga mga products.
0: Yes, Senton products mga maring. So once again, kang Ma'am Bibing Mirafuentes. Hello, kisa na natin color tiya Daria. Hello?
2: Hello, mga maring.
1: Oh, hello, maring.
0: Kaya na ako kinsa ni.
1: Pero ba ganang ko? Ganang...
0: Is that you, Alvin? Alvin.
2: Maring, ang rupis na ako.
0: Kinsa ni ba? Ikaw ni Ben?
1: Alam kay Siri, mang yun ang tingin ko ka.
0: Siri ni?
1: Wala man rin imong, mga, imong singlo nun.
0: Ni absent ba?
1: Ni absent.
3: Ayaw, di ba?
0: Ah, sige, tagaanto kayo. Si Rima'y nakauna. So, tagaanto siya siyang she's gone.
1: She's gone, sige.
0: Ah, siya.
2: Uy, Maring, repeat na ako. Kamukanta, dilipi ako.
1: Uy, maro-maro ka.
0: Uy, ikaw mukanta kay ikaw may magunin. Nakahuna-huna, ana.
1: Do it, maguni. Kung dili ka gusto do it, do it.
0: Do it.
1: Do it one more time.
0: Oh, gili ka mukanta si Ma'am Evelyn na
1: Birahin din na paring ka.
0: Para rin sa mga taga...
2: Pinatong niya ko, Maring, sa inyo ang ano, Golden Boy.
0: Yes.
1: Ay, dili naman dala Golden ni Maring. Kita as kayo mong request.
0: Diamond Boys.
1: Ah.
0: Tia Daria, ladies and gentlemen, para sa mga taga Jensan. Yan. Naikanta na ka na yun.
1: Taga General Santos City.
0: Sa mga taga Glan.
1: Taga Glan, Sarangani.
0: Taga Pulumulok.
1: Yeah, you kill this one.
0: Oh, siyempre kang Ri.
1: Birahi, Ri.

0: Stop siguro. Lain na kina si Rian.
1: Pwede ka rin.
0: Wait, antay lang. Antay lang yung kare.
1: Kina si Ray, no? Kanang dako na yung
0: sa to. At ang undang ko na itong kabuang nire kay si Ray manggudihilan ani maring.
1: Ah, sige.
0: Murang matanggal na kung dilaok maring.
1: Anyway, ato sa bisag listo, ato sa nagtagagansa para makarin niyo ta.
0: At least na, kasi nakasugda na to.
1: Ray, pwede naman maring niyo.
0: Maring niyo na rin, kikantahan na ba ya? Hingi po ako
2: na number.
0: Di ba ka mo sigin? Apeng takang singgit di ari.
1: Kamera gyud na stress diri ay.
0: Lain kay si Riay.
1: Nakuan gyud ako ang hikot na ring na
0: tanggal ang hikot.
1: Tanggal kay.
0: Ay kay na sobrang sa pangusog. Ni. Pangusog nimo ang ugat. Ni bulo ang ugat.
1: Ako ang king of all nerve mare.
0: Tanawan ni ang iyang iyang tali na po gabugto.
1: Ay gabok na mong maring. Oy.
0: Kusgan kay imong pamintay maring.
1: Ah, sige, Ray, sa may mo ang paan ron.
0: Masiguran mo i-shout out si Mang Bibilin di Ray. Shout out na Ray. Go.
1: Nawala na si Ray.
0: Nawala na si Ray.
1: Ray, are you there? Nawala na si Ray. Wala na. So,
0: hello, Ray.
1: So, lain na po nga kuan, B. Lain na po, B. Kay...
0: Ana pa si Dennis. Saan? Sa Romualdez. Ano siya? Okay.
1: Aba, maragwa siya.
0: Ana si Josepina, oh. Kala ko ba, Naip, kanta niyo? Naip gani.
1: Kaya magkuta siya, kanang revise, magkuta siya, revise penal code.
0: Sa kuan, magkuta nga penal code, sa 104595.
1: Aba.
0: So, aba, ana si Josepina, oh, hingi po ako ng number. Ipin, siguro diya, ato, kuan?
1: Humanta ni kanta og she's gano ni anagan gud ang ato ang ko
0: balik daw number sige na balik
1: okay,
0: yung number
1: okay so 09 66 306 95 69
0: bro ang last gud akong ganahan man rin
1: hoy tiya dari in fairness na human sa to ang she's gano wa ato mga viewers
0: nawala gud
1: ah okay nagan
0: natabunan sa to ang tingo
1: nagan ato ang viewers mga maring but anyway, I'm Ogmawa.
0: Kanta siya ng kang Alvin Goo. Kanta na ba din mo?
1: Si Alvin?
0: Oh, mas yung
1: mga... Bila siya ka ng almost over you ba? At ang birahan ba kay...
0: almost over you. Ang loob yun na. Ikaw na ba yan? Gusto mo kanta lang daw. Sulungan mo na maring.
1: Sige, ato ni pinungod kang Alvin Goo.
0: Di asa, maay. Apo kon? Mako ba na siya? Si Alvin Goo. Si Alvin Goo. Ayaw sa nakilaan. Ayahay kayo ang natagayaan ang video. Mga kwarta siya.
1: So, Nancy, hinaya po paghatag. Uy, ayun ako si Nancy.
0: Sige kayo, ipin mo na diha sa kwan, Nancy. Ipin diha sa live.
1: Hello? Na. So, kanta po niya, tadada. Kadibiyo ko sweet to ano yung kanta ha, ay.
0: Mau pa rin
1: eh. Oo.
3: I saw our friend who was today. Yippee! She asked me about you. I didn't quite know what to say.

0: Selamat kayo, thank you.
1: May naman nila ang pagdumot sa ato, Maring.
0: Kaya nagkikainan sila, kaya ilalagay tayong pahirapan.
1: Ay, oh, gani.
0: Elma, si Elma, walk in. Sa psst, layo na. Elma, walk in. Oy, si Elma, sisitan man taniya, oy. But anyway, mga Maring, ay maghawa niya kay masunod na ato ang live drama diri sa XFM. Paabutan niyo ato ang drama kay Gadhan, kaayog mga Jerjelicious, kaayog niya mga topic ko. Patawag daw si... Kay Mugel Abbas, sige B, sige B, sige B.
1: Mugel, tawagin.
0: Tawagin din na bigay na numero ha na kay napalig-alig ning Mugel kuno sa tuwa mga taga DA. Oh, apat sa pangit og tingog abagi ko anta tiya dariya gi away ta ni
1: si Wilma. Wilma.
0: Kamala ba ka Wilma makina na og min sa American kuan? American finalist mi sa American American brand.
2: Ayaw naman.
0: Okay, so atapabuton sa mga Marikay, dunay nang hagit diri sa bukid nun. Ato ni taga-agchansa kay gihagit man ta. So, hindi sa damo sibog tiya, Daria. So, ano na? Hello?
3: Hello, good morning!
0: Hoy, ayaw tayo na si Diya ni Oy. Okay, sa kansa ni?
3: Si Kwan ikaw! Ano ba yun?
0: Asa ni Pitanukad ni?
3: Sa bukid nun!
0: Ay, kamusta? Ay,
1: sa bukid nun ni Maring!
0: Kumusta ito mga ginseng di ha?
3: Ugat sa palaya!
1: Marang nami ito mga ginseng nga gipandala kay nahurot Maring.
0: Ay, giusap Maring?
1: Giusap Maring! Giusap sa waray!
0: Ay, aaba! Pero kay hit na kahit siya! Yes, sa waray di ay. Ay, nako.
1: Kumusta man niya ang bukid nun, Maring?
3: Kung okay na Maring, kung pag-iapon.
1: Sige, i-plaster na nato operator kay mong atong pagkantahon.
0: Sa kantahon, sa kantaan niya.
1: Sa may talo si mong kantahon.
3: Kumusta ka, aking mahal?
1: Kumusta? Ay!
0: So, maestro,
1: nadadali na siya mahal. Kaya kaingon ko, ang iyang minahal, ano yun, kanang dalapog armas, Maring.
0: Mao ba? NBA?
1: Ay, dili, Maring. Uy, ano nasa gobyerno?
0: Ano sa nasa gobyerno?
1: Ay, si pang gobyerno.
0: Ay, sundaro.
1: Sundaro?
0: Oo. Kaya mga sundaro, no, kay kanang ninot kina sila magmahal, ay.
1: Mao ba? Atong ino na si Maring na...
0: Si SM.
1: Diyan na, si Kuan.
0: Kisa man si...
1: Ang singer. Diyan si...
0: Kinis niyong kantor.
1: Si Junali.
0: Si Junali. Pamatunin na, ha?
1: Pamatunin na.
0: Ladies and gentlemen, Freddy Aguilar, covered by Junali.
1: Junali, yes.
0: Nagpukin nun.
1: Ang bayot.
0: Ayana.
3: Kumusta? Wala mo ba yun?
1: Tarungan niya kanta. Maulawan ta. Iwagayway ka ng plug sa bukid doon. Ay, paka-uaw.
0: Uy, nawala siya.
1: Tarungan niya mo.
0: Dali is missing.
1: Katayin mo rin, sabayin mo rin.
0: Sabayan ako, Bill. Sabayan ako.

0: wala niya ko mikropono eh. Nalulungkot. Dami.
1: Na.

么？把那地的波浪引。

0: Okay na mga payot, oy?
1: Ah, grabe, Mang Lord, banda yun.
2: Salamat kayo, Jonalyn.
1: Lord, ano yung bayuta? Di man niya tiwason.
2: What a beautiful voice you have.
1: You have a golden voice.
2: Yes, pasok sa next round.
1: Yes, this is your golden buzzer.
2: Golden buzzer.
1: Lahat mas pinasuko man na Marlin.
2: Golden buzzer mo ka.
1: Ay, lain lang yun ang Marlin. Nakayab-yab na good na ng mga microphone, Marlin.
2: Alamat ka sa gabi ng mga taga-bukita. Maayang Marlin, bugnaw pa kayo ilang mga tingog
1: sa... Oo, Marlin, bugnaw pa sa thermos.
2: Bugnaw pa sa...
1: Thermos.
2: Kanang lubot sa kabaw. Anyway, thank you kaayo kang Junali. Una na tayo mga area manager diyan sa ako Andy ay sa Tuang Gabi Group of Company.
1: Musokon man po diyan na siya.
2: Kung nasa dyan sa napod sa Bukidnon.
1: Kay, atong tabuto na ni Marin kanil sa San Franz o sa Pagadian.
2: Abot ay pangsyon na ba ito ang...
1: Pangsyonar ba na o malpangsyon?
2: Ito ang kuandiya, ito ang gitaganan sa ito ang Gabi
1: Group malpangsyon, Marin.
2: Anyway, ay maghaba mga Marin sa mga pagbalik. Ito ang pagtagad kining usaka short drama.
1: Short drama lang niya siya di ay?
2: Yes.
1: Sa kuan na sa kanamburag ang sako indie films.
2: Yes, mura na siya grills lang ba? Kato,
1: reels lang siya.
2: Nakikita mo ba itong konsilyo na ito? Maha ito. Pinus na ko sa imo. Tunonggit sa imo.
1: Huwag ka na yan, Seri. Papatayin ka niya, Seri.
2: Anak ako ng COO. Sige, uban. Ay, maghapa mo sunod na ang live drama.

0: Daghang salamat sa bandang Militar. Thank you kayo. Nagkagamay ang atong oras mga higalapan sa di patamahuman. Ato na yung sugdan. Gikandria sa studio mga higala ang ato ang live drama ani-ana. Siyempre, kini ato ang drama tiyadari. Hato di ka nato sa mga produktong gigamay sa Yes to Health. Sama sa...
1: The Turbo Male Enhancer.
0: Sakto na siya.
1: Para ma... Para magsakto imong pagluhod. Makasugakon.
0: Ay, magluhod kini ay.
1: Ano ba ang ganaan mo maring para makasugakon juga maring?
0: Si kini talaga yung maka... Mamatood, ano?
1: Pamatood ikin eh. Pamatood
0: Pamatod ikin. Sorry, sir, Ken. At syempre, mga maring, tiyak dari sa di patamag drama di ay, ato sa di ay itimbaya o sa kamaayong buntag ang ato ang mga ganing kanaganing mga nakaroon sa mga kadalanan ato mga street
1: sweeper.
0: Yes. Delikado ng trabaho at tiyak dari
1: yakuin. Kabalo ka ka ng kadaon maring kaso kay managan ng mga sakyanan niya usay dili sila makitaan.
0: Di makita sila.
1: Maski makita ko na sa kanang naman sila reflector.
0: Anya, ako gi
1: naman sila reflector.
0: Giagdaman ko kani adto ana to wala pa ko trabaho, wala pa ko diri sa XFM. Giagdaman ko nang trabaho ana ko dili ko anang street sweeper oi. Kaso dai mo gusto ka street fighter. Mo to nga
1: ayo di ma. Ano pala yung mga nang gigsudlan maring?
0: Karanti mo ganda kong gusto.
1: Fighter, eh. Man na yung gusto.
0: But anyway, ato ng trabaho ni Tia Dari, kagamay na itong oras.

Mga maring, maayong buntag diha kaninyong tulo o kung buntag man maabot kini ako ang suwat tampo. Nagipadangat nga ni ang tulo manon kung ako ikaw. Maring, itago na lamang ko sa pangalan nga Angela. Minyo, na ako'y bana nga, itago na lamang sa pangalan nga Eliezer. Og, lumalupiya mediriyan sa lungsod sa Bayugan. Lungsod? Grabe kini akong kaagi, tiya dariya maring Erika og Master Inday Tanini. Kaya nag-uwat kini siya at hinungdan sa ko ang manghod nga. Itago na naman to sa pangalan nga Maricel. Og arong yung sabdan ang tanan, ingon niya mga panghitabo.

0: sige na gutti.
1: Ay sakwa, okay lang pero kung bana oy dili na musugot.
0: Ti Angela.
1: Ikaw ba, di ka kasabot. Maulaw mangugusa kung bana kay kana kung bana kan kuan gina kanang gabungkot na priminti ang nawong.
0: Minagutti.
1: Di gina musugot. Usa pa babae ka.
0: Ay, kapoy mangugus dito sa atua sa mga agoy, uy. Wajay ka pangita ang trabaho ba niya?
1: Kadaghan nito, namay ko pamangka si Kwan ito, si Tata di Kwan, si Tata o si Kwan.
0: Isa si Tata? Iyaan,
1: si
0: Tata Bukol?
1: Tata Bukol.
0: Da. Ti, sige na guti. May mandiri sa bayugan ba kay Kwan? Daghag mga mapanarbahoan diri ah.
1: Ay, imo ang kuya lagi, hindi mo sugot. Ako, wala'y problema. Kaya, igsoon ng tamo, musugot yung ko.
0: Musugot lagi na ako'y hangyo kang kuya.
1: Kaya, ano na lang. Sige, Lisan. Ako istoryahan, huwag di musugot. Ikaw ang muingon.
2: Pang!
1: Na-timing nga.
2: Ay,
1: pang!
0: Namaligay ka diri.
1: No, na akong igsoon mo. Nihangyo, lahi hangyo lagi.
2: Kaya, kay Maricel.
0: Di ka Maricel, titi. Maulam akong kuya.
1: Nawala na ibo. Kaya, pangitang ko. Mawagal ako yung ansin mo. Kanawang dagway na Chris Maot kaayo.
2: Oh, sumari mga tuyo de, sumari ang kining mang.
1: Naya mo tingog diha.
2: Pang sumari pagkalitan ng puta ninyo.
1: Wala man pak. Ikaw may nakalit og sulod nya, kalit lang ka dag sambat.
2: Ano sa day? Ngarong sumari tuyo emergency ni Maris.
1: Si Maris, hindi man ingon nga emergency. Nang kinahanglan lang siya ka ng tulugan kay buhangyo ka na siya, diri siya doon siya matulog. Pansamantala.
2: Unsa? Ah, wala problema, oy.
1: Ay, laruan ay mong singgit ang makuyawan ang butana ni mo pang oil.
2: Mang Angela, imo maning manghod si Maricel.
1: Mo gani, nananangin ka na itarong. Kuyawan man ta si mo.
2: Wa, pagka mananghid, musugot naman kong daan kay...
1: Paklaro ba?
2: Iman ko para sa uban. Ah, Sel.
1: Dey, kamala man dyan ko nga, strictuhi ba yan ka? Basi ato ang mga katabang nila, imo ang strictuhan.
2: Adire, kamagod.
1: Mawala lang panglasa kamay sa panudan.
2: Sel, kanang kwartos pikas, imo nang kanang, ako lang nang hinluan niya kay, ako ipagawa sa mga piano. Kanang mga...
1: Hindi mo na ni mong budiga na diya, pang.
2: Wala gi.
1: Banto na nangita ko sa piano, kay mo piano ko wala na diya, nanda diya sa wood.
0: Nga, okay lang sa inyo haya, nga diri ako po sa inyo.
2: Wala problema eh. Ito kasi mong ate, ikaw, mang.
1: Ay, okay naman po siya ko. Ah, may problema. Ikaw kaya akong ipananghiran, no? Kay, say mo,
2: Sige.
1: Istertuhan ba yaka kamay?
2: So, itong tuldukan eh. Tuldukan na ito eh. Pwede ka mong puyo diri. Bisa pag di ka manabaho, diri na ka. Wala problema siya ko. Ah, di ba? Okay naman.
1: Okay na kayo na, pang.

0: Maris, mga on at adre, dali na. Ano ya?
1: Maris yan, dali na. Okay, nakahukad na yung kuya.
2: Oh, dali on. Okay.
1: Yung kuya ba yung galuto, ani?
2: Namikinig ka ng... Nagkabaw, mangod ko, Maris, ingon si mong ate, nga, hili, kung nung kamukaw na ning adubong nukos.
1: Ah, iha mo ng paborito pang.
2: Gikan pa ni sa kining nukos, ni, Prisco kini, gikan pa ni niya sa kining niyang bislig.
1: Ah, sa bislig din ni gikan.
3: Ay, ani, uy, ala po ako, ayos sa mga.
1: Ang sa mga kumbanda nga.
2: Oh, dito, imo ni. Imo ni, oh.
1: Ipantulak naman tanan sudan dito sa pikas. Sa iya kang marisil nga tubangan.
2: Ito sa kumbino.
1: Ay, pang.
2: Imo ni.
3: Salamat ka,
1: iya. Ano naman ang tanan ng sudan siya nga tubangan? Dalan, mukha on, barbako.
2: Maris, kining ni ang Angela.
1: Ikaw na, dito, pang. Gamay, nansa naman ka.
0: Ay, palabig ka on. Kita ko naging lawas ni mo.
1: Namaha ko sa akong matrabaho. Sa mga... Hindi naman ko ni mapaka...
0: Muro na kagatong...
1: Layo naman kayo na ang mga pagkaunan na mas tungod ni Maricel.
0: Hey, Angela, ay na si Gaon bagay. Muro na kagatong ganing... Muro na kagalaton ng itong blue nga din ni Salud niya sa Yanide.
1: Ayan, kayo na magutupang. Ayaw mo ito pang. Ano sa mga pang?
2: Bili,
1: Maris,
2: Maris.
1: Iirong po na isa kasudaan nga nupos.
2: Binlig usas ko ni mong ate.
3: Nara tiyo na yun, usa ka bukti yun.
1: Ay, hindi ko haan ba yung lawas? Ang ulo na lang ibilin.
2: Ay, oh, nga kayo.
1: Pila ba na yung kabukin mong giluto, pang?
2: Tuluran eh, tulo.
1: Ang tanawag ikuha.
2: Duha iya, isa imo, niya ako.
1: Ulo pa yun ang ibilin.
2: Ay, sige ka mo eh. Ay, lagi si Plabi ka o daghan kayo kay mudako yung lawas.
1: Ano sa mga pangoy?
0: Sige.
1: Ay, bahala ka di, ay. Kamoy huta na lang na.
2: Mang!
1: Bahala ka!
2: Sa gilin yung mga ate Maricel kay... Ay, tiguwang naman, high blood na. Kahon niya kay... O niya, kuhaan sa takag soft drinks.
4: Permirong gabi pa lang mga maring sa pagpuyo sa kuang manghod sa Mumbai. Nakapansin ko ba nga, over magayon niya akong bana, uy nga. Halos din naman ko pakanon kayo dito, may abunda ang pagkaon sa ako ang manghod. Gabihan ko ganahan na maring Erika kay sus, kini akong bana, di gabihan ni masaligan. Kay nabi na si mga kaagi diyan sa may bayugan uno. Kanya kay kuhaan dito kayo ni siya kanang chicks boy kayo ni siya kaniadto niya. Kini ba akong manghod nga disinibian yun sa bayanin niya kanang humay kaayo, gwapa ba yagin ni siya? Nahadlo ko ba nga basigyan ko anon ba? Humanani, paglabay sa pipila ka mga adlaw mo, napunin ang mga nahitabo.

0: Bang.
1: Bang.
0: Mamaling kis ako kay Borag, wala lagi sulod atong ref. Wala na tayo kaunan niyang panihapon.
1: Ayan, doon na kay kwartang dad, ya.
0: Mukha rin nananggit ko si mo, kay tagaan ko ni mo.
1: Naising ko milo.
0: Ihurot na ito ni grocery ni.
1: Ihurot na, di ko ganahag doon ay sukli.
0: Okay, okay. Okay, okay, salamat, Pang.
1: Paliti ikaw, si Maricel sa mga paborito niya, ha?
0: Oh, siyempre, mamalingki ko. Ikaw, hindi ka mo trabaho.
1: Hindi, kapoy. Eh, naglaay ko.
0: Parang kapoy ban ka?
1: Murag,
0: murag lang. Asam niya kang gabi nga. Sa'yo maka niuli, kapoy di ka.
1: Murag lang, kung pamati, murag ko ganang kakalinturahon ko.
0: Pag-uusok oh, sige, pag-inom.
1: Umar ko mo, Juti. Nag...
0: Nay, medicinal kit niya, oh. Nay, pag-inom, nay, parastomoy niya.
1: Sige, sige, sige, mang.
0: Ato na ko.
1: Tuwa na gini kong asawa. mabaktas ko pa yung skwarto sa ko ang bayaw, bi. dire ko, bi. Akong giwahing gamay ng portahan. Saan di ba rin portahan na mura mo ng emperador? Tingog sa iyahang ko. Ako isirag balik, bi. Kapag maipit man taan eh. Uy. Si Maricel. Nag-ilis? Nagkatakanta siya? Uy. Kakurba siyang lawas. Mura siyang lawas ni Candy Biloso.
2: Ayaw na ma.
1: May adlaw raw niya ka. Dili pagkaroon pero mabutan yung panahon nga. May adlaw ka siya kwa Maricel.
3: Nakapansin ko sa kuang bana nga si Eliezer mga maring nga di na sa kagunahan kay mo trabaho. So kagana sa kuang balay ang kuang manghod kay wala pa mo ni manarbaho kay wala po sa kita trabaho ba. Dakada kay mga panahon nga nasasabay. Pag ulit ako sabay may mga unsahay nga mga insidente nga makapakurat o maisa kuang kagulingon ba sama ni ini.

0: Ay, kakapoy. Abotan siya ko sa balay. Pang!
1: Pang!
0: Uy, nung tapos mo lagi ka?
1: Ay, anak.
0: Asa ba kagikan?
1: Gikan ko nag, ano yung gikan ko nag, nag-hapbat ko.
0: Nag-hapbat ka?
1: Nag-hapbat ko kay Igang mga kayo. Kining jamuta, way aircon lagi.
0: Ay, pati nga naman, pakunin mo nga di, makakagika ka tapis.
1: Alam naman ikaw magtapis. Kaya magkitaray taos ba eh?
0: Oh, sabagay.
1: May mga tusok sa kwarto.
0: Tarungan nila kay Kuwana na doon. Okay. Ang mga panilalingkin eh. Andaman eh. Ato sa kusa ko si Nabi? Si Maricel?
2: Nala, IT.
0: Uy.
2: Nalala kita.
0: Naligaw ka na kagigikan di ay?
2: Naligaw
0: ka. Ganyan na kandiha?
2: Baguhay lang.
0: Baguhay lang?
2: Oo. Ano na IT?
0: Wala. Okay lang, okay lang.
2: Saan man yung dani mo?
0: Pinaling kayo, ipapalayaw ko ane, Bik. Ikuan, isulod ng sere panguban.
2: Ibutan na lang, mag-ilis ako sa kuante sa kwarto, ha?
0: Sige. Katingalan, kaya niya ilang ibuha? Akong bana, hindi kandiya. Nagtapis. Panulong ko sa CR, nakita na ko. Bagong kaligo akong manghun. Matingalan, makuanin nila, uy. Unsa ka, unsa ka ni, bro, daot talaga kay kunaw na, or unsa ka?

0: sana bilhin mo.
1: Brazil!
2: Si?
1: Natoy, siringan din ba? Na nilayos mo ito ilahang kuwan. Bantay niya sa tindahan. Kanang, yeah. Kanang bikiri. Kanang sunflower nga bikiri. Masiganahan ka mo trabaho. Wala sila tindira.
2: Ay...
1: may nalang makatabang si mo. Pampalitin mo mga imong gamit.
2: Hindi, uy. Kapoy man akong lawas.
1: Uy, naon sa ano, kapoy? Naon sa manay? Pagtrabaho, uy.
2: Iyan ko magkuan ba ka nang...
1: Karoon ka, unsa yung may kapuyan?
2: Sa bikiri, uy. Kaya di ko
1: gulang mag-lisot ang sa bikiri. Tataka lang, may mag ikaw umumasa.
2: Nya init ba yan ano?
1: Tindira, tindira na gani ka no, kahira, kahira.
2: Dili ko kay mahadlok ka manukli, di ko ka masipiat ko te.
1: Nga hadlok mo ka makatapal. Naon sa man ka? Pagtrabaho, sayang naman ang trabaho. Sayang man po gaayo gun na Maricel.
3: Ayaw sa po siya ng bata kung di mo trabaho.
1: Gawas lang po kakalit pang mulaban man kasi. Patrabaho nga na ako manguno para makabalog sa trabaho.
3: Dili mo gusto mong trabaho, imo manguno. Ayaw po siya kay... Gusto pa siguro niya.
1: Dili man, wala man nag-ipugos.
3: Gusto pa siguro niya mag-relax kay fresh graduate pag una siya.
1: Magkani, sayang magod kayo ang mga panahon.
3: Bata pa man po na po.
1: Bata pa man. Sayang kayo ang panahon pa. Huwag makakasabot. Samtang napay bakante sa bikas, dili man naingon nga ka nang mag-regular ka niya.
3: Pwede rin man na siya diri sa sabay. Kaya tabang-tabang niya, hatag-hatagan na gudin mo o ka nang aramang kapamalit sa siya mga pang panginhanglan ko. O saan naman taong ka, Angela?
1: Wala man, okay naman. Nakakuha lang kung masinig mo, okay siya. Murang, tingala pa po kung di mo anong masuko, makasakuha.
3: Huwag man ko masuko. Nagsulti raman ko.
1: Nga, niingot, ni-opera man ko ang trabaho.
3: Kaya, gani, no,
1: makita man ko na ko diri sa panimalay nga, sige lang siya lingkod, sige gunit niya ang cellphone.
3: Wala ba yan na siya lingkod? Nagkatrabaho ba yan na siya? Huwag siya sa plato, gapanghinlo na siya mga jelusi.
1: Ay, natural mag-inang niya. Oh. Alam nga ka naman siya diri. Kung ano na lang, common sense na lang guna niya mo. Alam nga, makipuyo ka, magsige lang kag-tindog niya.
2: Ate,
1: kanang... Ate naman na sa'yo mo ang...
2: Iya,
1: kung
2: hindi ko gusto mag-away mo ni ate, narbaho na lang ko.
3: Ikaw kung marbaho ka.
1: Mayo okay gano'n makatrabaho. Okay, okay maka, samtang ang paabot kasi muhang mga
3: okay
1: na-apply
3: okay
1: ka.
3: Okay ra, okay ra, manarbaho ka. Pero, di kang patakaugwan na sa mga laki, ha? Kay, na, kras, kagara na ba mga laki ron? Ah, nahihilig yung ba, eh.
1: Ay, mo gano'y, kanapon, maglikay-likay ka na, Maricel. Oh. Ayaw kumpensa sa mga lalaki. tanawa. Nang gawas sa mga lamok.
3: Kaya sa to.
1: Tanawa. Ikong ka ba, pang nangatrabaho na si Maricel, napamay mga lamok na bilin lagi. Wala ispray.
3: Sige, sige, patrabaho ah, kung gusto niyo patrabaho sa muka po ni mo. Sige, malmal ng baba ni mo.
1: Saan ba suko mo ng tawanan eh?
2: Ate, sige, kung gusto nga mag-away mo ni.
1: Hindi gani, kung gusto ka mo trabaho, trabaho. Kung dili ka, bahala ka eh. Kabarangin natin ka hanggang may bakante di ang atindira. Kung dili po ka, bahala ka.
2: Sige, ti, manarbaho na lang ko.
1: Tumulakos ako.
4: Mungkin ako ang problema maring Erika tiya dari og master and dito nini. Di mo rin na ikausapan akong banal sukad nga niabot dari ako manghod nga si Maricel. Kaya ba mo rin, sobraan siya kasaka kakir ba? Mura kalig siya ang igsuon ni Maricel maring Erika tiya dari og master and dito nini. Kulbaan ko ba kay basig? Huwag ka na sila kasumpay na?
5: Ayaw na ba?
4: Permiyang gabi sa pag trabaho ani ni Maricel. Mokin niya mga nahitabo.

0: Oh, nabot saan ka dira sa gawas pang? Ay, oh, mamakan ni sulod.
1: Eh, paabot ko kay nang hodi mo si Maricelo pa magkauli. Tabaw bagis mga tao ron ngadahan kay mga dahan mga bugibugoy ba?
0: Ano mo paabot ka? Kamalo naman itong uli. Anong paabot ito? Maraman nimo.
1: Dili.
0: Ikaw lang naman itong bayana to.
1: Ay, di. Usang taong ka, Angela?
0: Uy, matingala lang kung nimo.
1: Ano kay pag-care sa imong manghod?
0: Ay, ga-care ta. Kamalo, pero kamalo na siya. Tingaw lang na siya. Kamalo na siya mauli. Katuod na diri. Ang kong katingalahan, anong, ikaw ba? Ang, natingala lang ko imong atensyon na siya tanan. Ako imong asawa.
1: Dautan
0: ako na imong asawa pang dili ka di wala ko na dautan.
1: Dabaw ko simo ko na huna, dautan na imong huna huna.
0: Wala ko dautan nga ginahuna.
1: Ano gidurahan ko nimo nga?
0: Wala
1: ko gusto sa imong manghod.
0: Wala ko nang ingon ana, ikaw ra sa imong babara ni gawas.
1: Pero mo kuno imong ipasabot.
0: Wala ano lang kung anong imong atensyon na siya preminte nga nanama ko dinhi sa hulod sa balay.
1: Samo kay gab.
2: Wow.
0: Isugay ka
1: dere pa. Ayo. Mulat ang panahon nga magbasol ko nga pagkasal ko nimo ha.
0: Kanawa?
1: Sobra ang kakasilun sa bayan.
0: Nabot mo kaniya. Layo na kayo ang atong kisikutan.
1: Si Pao na ganun.
0: Si Maricel ran. Dere lang ko pang oy, may sukom na ka pang. Sa man yung may tawanan eh. Tingala ko nga. Kamalo naman tumuli ako manggod. Ano? Atangan pa man niya sa gawas. Kay kuan daw, kanang nag-care siya. Muna tingala ko ngayang atensyon halos na kang Maricel. Banta lang ako alam ng... Banta nyo din ako ni... Banta katawaan na ka.
3: Mota mga maring ako ang problema. Bisan nga wao ko yung mga ebidensya, pero... Muro nakadura dito ko sa mga panglihok sa kumbana nga si Eliezer. Nga muro pagduna sa gusto sa ko ang manghod nga si Maricel. Although nga wala na ko sila makitaan sa akto nga doon ay mga di maayo ba nga mga binuhatan, pero katong may pagawa sa ako ang banagikan sa banyo kay gatapis siya. O niya, pagsood ako sa banyo, mo pa'y pagawa sa akong manghod nga gatapis sab. Niya, usara ba naman banyo maring Erika o tiya Daria Master Indaita nini? Nakakay mga pungutana nga nag-limining ako ang galamhan. Nga buot ko nga kamo diha inyo mahaupayan maring Erika o mga maring. O sa may angay na kong pagkabuhaton, palayasan ko na lang ba ni ako ang manghod nga si Maricel? Aron nga, dilit na may dilit maguba ni pamuyo na mo nga sa kumbana nga si Eliezer? Lipog chuka ko mga maring. Kaya wala na po may mamagpapan, no? Sa kuara ga puyo ni ako ang manghod ba? Kung kamo ako, kung ako ikaw mga maring, o sa may angay na kong pagkabuhaton, paliog tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong suhat magtatampo, Angela, ng bayugan.

0: Yes, grabe jo kayo mga maring ato ang drama today. Mga tato ang kaagi ang gibasa, kaagi ni Angela, tagabay you guys.
1: Dili sa basta-basta ni si Kuwa, si Maricel.
0: Kuya sab kayo si
1: Kaya ang attention sa iyang bana na nakiya ha.
0: Sa gisuot pag ni Angela sa tayang tampo diri ang gwapo gid ni si Maricel.
1: Mao di ay nahulog siguro ang loob sa ni kitsa tong pangalan?
0: Si Eliezer.
1: Eliezer.
0: Kung kuan daw kayo si Pamarog, ganang... Shopee malagi to. Kanang sakto kay Pamarog niya, kandilaon kay galungligid ka iba. Nabot si Shopee. Nabot si Shopee.
1: Wala pa kung may order ba rin. Nabot si Shopee.
0: At least, gi, kuan ka nga pa-orderon ka.
1: Inani marig ba akong ka... Matingan ako ni kuan lalaki po't usahay kay... Anong nahi mo abot sa bago silang pananaw, ilaha pong, ilaha na yung banatan na yun, huwag ko ng pakitang gilas.
0: Hapan na yun sa...
1: hapan na yun.
0: Pero kanang, kanan ba yung ingani?
1: Si Eliezer, nga, huwag nakagusto siya, ipakita na niya sa pag-care.
0: Yes.
1: Makita mo yun na ba?
0: Hoy, lisod biya gining kuan, lisod biya ning ingana nga mga intenses, no? Kay doon na yung mga chance nga, kanang, kalimbawa, babae ka, yung imong bana, nakay mangod babae papuyon si yung bay. Huy, delikado gid siya kay kanang mga laki na mo. Kuan gibiya nagbasa kay kuan ay.
1: Kinahanglan gyud ay bantayanan gyud na dapat magpalit si kuan si kinsa kanang bayaran ng cinder?
0: Si kuan si Maricel.
1: Yeah, ang cinder.
0: Si Angela.
1: Si Angela.
0: Palit sa CCTV.
1: Para makita niya ang
0: cinder. Ibton sab.
1: Kana lang.
0: Para di makita ang mga katikaran diha sa sulod.
1: Wala. Dapat kana kon mga hidden camera.
0: Kana.
1: Kay para makita ang yon.
0: Pero oy kana mga kon kuan gid boy ka ako no kung di na siguro niya papoy us lang kung duda siya. Oy, boarding house na lang siguro.
1: Ana pa si Wilma Wakin no. Ana lahi maguna kay gabi nga na niya. Ana I love you na siya. Ana boy.
0: Aba.
1: Oh, di ana pagyo. Period na ay gusto siya. Kuya siya ni si Wilma Wakin.
0: Kuya siya mga kuan, mga intelektual.
1: Kuya siya mga lanti po siya pauna-una. Tinood ka na yung Wilma, si imo-imura po na.
0: Ingan pa si Lohani nga nagdagom, nagyodiria sa malay-balay, kinsa man ang nagkanta o eh. Mga dalahig, mansab, kaulan nung nagyodiria.
1: Sala na sa nakabukid din, ano ni kanta na ni
0: Jonali.
1: Jonali. Ano nga man siya ni... Dapat na nanangin sa usak para umulan, at least nanangin siya.
0: At least nakahipos sa mga hinalay.
1: Hinalay.
0: Nakakuha na sa mga binulad ng mga humay. Nakataklop na strapal.
1: Balik na kang kuhaan kang Angela.
0: Sige daw, atong balikan. So, ato na siguro na tambagan niya. Api, kini piligro man na itong oras.
1: Ay, maundi, ay, ma. Sige, ikaw may nakalik-alik, ane. Ikaw na lang siguro tambagan eh.
0: Ako ikaw, kung namati ka man karon Angela, paminawa niya akong tambag. Kanang lisod yung kaya ng mga ing-aning mga kuan, mga hitabo. Kay nakabalo ba ka, kanang anak ng mga hitabo, lisod yun. Basta ing-ana ganing mga hitabo, lisod ginasya. Kaya alang sa imundugan kasayuran ni mo, Angela, kanang mga panghitabong yan, sinisura gid na.
1: Ang libo ko ni mo maring ma. Puro mo lang lisod ni mong ipanglitos.
0: Kaya lisod, gilbitaw ka ayaw.
1: Maka na, kaya lisod ni mo na mag ituyok gun.

0: Ra.
1: Buta ka na lang yung GPS ang pitakan
0: eh. Pasig ilain na noon
1: ba? Pitakan na LSR. Dito na noon. Buta GPS. Kung asa si...
0: Yung ibilin, ibilin ang pitaka. Dili ang iyang... It may game si buta ng GPS. Kasi magiging ang pwedeng mabilin.
1: Kana. Kaya pwede.
2: Ayaw naman.
1: Masig... Kung mabasa ma rin, ma... Makuan na siya, magrounded.
0: Katong kuan niya. Soundproof. Katong... Soundproof. Katong kuan, katong waterproof. JPS ay muhang
1: ibuka. Nasa ko si Wilma?
0: Masa ikaw ni Wilma?
1: Unsa man ang atambag, oy?
0: Wala, yun lagi ni si Wilma makin.
1: Murang lain mo si Wilma. Dilit siya ganahan siya mga karumari.
0: Gusto niya prito lang paipunon sa sabay. Kaya rin niya masumpayan.
1: Sige, gusto niya majorjiran siya. Sabi ko sa mi Wilma, gusto niya majorjiran si Maricel.
0: So ako alam niya, kung ako ikaw, Angela, kuan siguro na siya ilain na.
1: Ilain ang bulok sa mga dili bulok.
0: Minyo naman ka, niya imong mangho dalaga pa na siya. Pero ako napasabot nga ilain nga palayason ha. Ang gusto na kong ipaibot. Ipasabot di ay. Nga ipalain na nimo siya o kanang Pinoy anan pero manarbaho na min siya. So but legal aid siya, makakaya na siya magsarili pero under monitoring gyapon nimo siya.
1: Imo
0: gyapon abagan na gyapon nimo siya.
1: Imo ba gyapon nagsuon?
0: Yes. O nya imong bana, imo na gyud siyang warningan nga di ka pwede mo tamak dito.
1: Yes, dapat lang.
0: Ano mo tamba ka dito kasi may imong kuan dito nga di makataga dito di maka borders.
1: Wala po si tuyo dito.
0: Yes. So, dili na kasbay o balay trabaho lang imo.
1: Ana lang yon.
0: Mga imo mga kuan.
1: Napay pahabol si Ismael Asmiliano Asuncion. Paulian na sa ilaha kay basig mabuntis na din ha sa imong bana.
0: Mm-hmm.
1: Problema na sad na buragi ganahan na sad si Maricel.
0: Aba.
1: Kana lang po no kung makasinabot si Landuha Marin.
0: Katong pagsood niya sa bahay nga bagong nagtapis ang banaw niya. Pagsood po niya sa banyo, nagtapis po niya ang mangon. Wala takabalo siya niya, tabo ato.
1: Wala. Ug matod pa na yun, basing nagsumpay si Landuha na.
0: Basing ang mga saksi ato sa pangitabo, katulog yung mga butiki.
1: May na kay butiki ato.
0: O di ba ka ito mga
1: ukok? Delikado siya ng kahintang. Pero tama pa po siya pa uli. Wala naman po siya ulian ito. Ismaila, kay ang iyang ginikanan mga patay naman daw. Sila lang lang doon mag-igso na bilin.
0: Diyan lang sa istasyon sa XFM Manarbaho.
1: Pwede sa diri. Nawatod yun ako sa diri.
0: Ito sa Bayugan ba? Sa
1: kuan? Sa Bayugan. Diri sa tuwan na lang maring.
0: Ayaw diri kay...
1: Delikado pa. Delikado
0: sa diri. Ay, waray diri.
1: Ay, waray diri.
0: Manamigang oras, salamat kayo sa padangat sa inyohang kaagi Angela sa tuang tulumanon.
1: Kung ako, ikaw.
0: At ito mapuhon, kita magkaoban ako si Maring Inda Erika. Diligwa pa dili mistes, apan di makopian sa antungod kayo mangunay usilingan.
1: Kinilang yapon ninyong iyan sa kanunay palamang kinisitiya, Daria. O mag-ingon nga, no ID, no entry.
0: Naghat kayong salamat, o. Thank you.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunhing headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Sandigan Bayan, naglabas na ng reswaran laban kay Senator Rodante Marcoleta. Mike Defensor at dalawang iba pa.
2: Senador Marcoleta, personal na sumuko sa PNP CIDG ngayong araw matapos matanggap ang arrest warrant.
0: Senate President Wing Gatchalian, iginitahanda na po ang Senado kung susulpot si Vice President Sara Duterte sa day 1 impeachment trial.
2: House Prosecutor, nagsagawa ng press conference ilang oras bago ang impeachment trial ng Vice President.
0: Pagliban ni VP Sara sa pagdinig po sa Senate Impeachment Court. At babaliwala sa panawagan ng taong bayan ayon sa House Prosecution Team.
2: San Jose National High School sa Tacloban, inigpitan ang seguridad sa pagbabalik eskwela matapos ang paumaril.
0: Balitang regional, mga katropa, meron pong babae ang pinagbabaril ng sariling asawa sa Davao City. Kapatid ng suspect na nagtitinda ng prutas, nadamay din.
2: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump makikipagpulong kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa NATO summit sa Turkey.
0: Showbiz tayo, Kaylene Alcantara, inaming na biktima ng phishing scam.
2: Sa balitang sports, Justin Brody out sa laban ng Gilas kontra Australia mamaya dahil sa injury.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Lunes, July 6, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng XFM Palawan sa 104.7, XFM Cebu sa 88.3, at XFM Pagadian sa 89.5, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Diretso tayo sa detalye ng balitaan. Naglabas, katropa, ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng kinakarap nitong kasong plunder. Ito'y matapos tanggihan ang anti-graft court ang motion ng kampo ni Marcoleta na ipagpaliban ang pagpapalabas ng warrant of arrest at ang mga proceeding sa kaso laban sa kanya, pati na rin kina former lawmaker Mike Defensor at dalawang iba pa. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, tinanggihan ang motion dahil nakitaan ng korte na may probable cause sa kaso ng senador. Kahit magpapatuloy ang pagdinig, alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Nahaharap po si Marcoleta sa kasong plunder kaugnay na umani hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign contributions sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE noong 2025 election.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, personal na sumuko si Senador Rodante Marcoleta sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG ngayong araw matapos matanggap ang warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan. Ayon kay Marcoleta, voluntaryo siyang umarap sa mga otoridad bilang paggalang sa umiiral na proseso ng batas. Sinabi niya na nakabinbin pa rin ang kanilang motion to quash at motion to defer na anya'y bahagi ng kanilang legal na hakbang upang kwestiyonin ang kasong isinampa laban sa kanya. Igirit din ni Marcoleta na bagamat may finding of probable cause ang Sandigan Bayan, umaasa siyang didinggin pa rin ang hukuman ng kanilang mga musyon. Binigyan din ang senador na handa siyang sumunod sa lahat ng legal na proseso habang ipinaglalaban ang kanyang panig sa korte. Samantala, dumating na si Senador Rodante Marcoleta sa Camp Crame bandang alas 11:25 ng umaga.
1: XFM News Nationwide.
0: Naglabas naman ang pahayag, mga katropa, si dating Congressman Mike Defensor matapos ibasura ng Sandigan Bayan ang kanyang motion to quash at mag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya kay Senador Rodante Marcoleta at sa dalawang iba pa. Ayon kay Defensor, mauna pa umano silang makulong kaysa sa mga tunay na nagnakaw sa kaba ng bayan. Iginit din niya na sila umanong lumalaban sa korupsyon ng unang naharap sa isang kasong anay walang batayan. Sa kabila naman ito ay nagpasalamat si Defensor sa mga sumusuporta sa kanila sa gitna po ng kinakarap nilang kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ni Senate President Wid Gatchalian na nakahanda na ang mga security at crowd control measures para sa pagbubukas ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Sinabi ni Gatchalian na naghanda ang Senado para sa iba't ibang posibleng sitwasyon, kabilang ang inaasahang mga kilos protesta sa labas ng Senado. Humingi rin niya ng suporta ang Senado sa Philippine National Police upang matiyak na magiging maayos at mapayapa ang paglilitis. Kinumpirma rin ni Gatchalian na siya ang mamumuno bilang presiding officer ng impeachment court alinsunod sa umiiral na rules ng Senado. Tumanggi naman siyang magbigay ng komento sa mga nakabinbing usapin na tatalakayin ng impeachment court dahil ito anya ang pagpapasyahan ng mismong hukuman. Dagdag ng Senate President na magpapatuloy pa rin ang Senado sa pagtalakay ng iba pang mahalagang panukala kabilang ang national budget para sa taong 2027 kasabay ng paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
0: Mahigit sa 6,600 na police naka-deploy na po para sa Senate impeachment proceedings. Katropa natin sa balita, Earl Saldar na XFM Mega Manila.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
3: Mahigit 6,600 na mga pulis ang ipinakalat ng Philippine National Police o PNP upang tiyakin ang seguridad sa pagbubukas ng Senate impeachment proceedings lamang kay Vice President Sara Duterte ngayong araw, Hulyo 6. Ayon sa PNP, 3,250 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senado habang 2,900 civil disturbance management personnel ang nakandang rumresponde kung kinakailangan. Bubuo rin ng special task group, nagdagdag ng CCTV cameras at nagpatupad ang traffic rerouting bilang bahagi ng security measures. Naka-alerto rin ang mga kalapit na ospital para sa anumang emergency. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melesio Ratatis Jr. na handa ang PNP ng gampanan ng tungkol nito na may profesionalismo, disiplina at paggalang sa karapatan ng bawat isa. Inikayat din niya ang publiko na makiisa sa ipinatutupad ng seguridad at traffic arrangements upang matiyak ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng impeachment proceedings. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, Senate President Wid Gatchalian igirit na handa na ang Senado kung susulpot si Vice President Sara Duterte sa day one ng impeachment trial. Narito ang report.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
2: 100% ng handa ang Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw, kabilang na ang posibilidad ng pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis mamayang hapon. Ito ang tiniyak ni Senate President Wid Gatchalian na nagsabing nakahanda na ang Senado na gampanan ang tungkuling ipinagkatiwala rito ng sambayan ng Pilipino bilang impeachment court. Ayon kay Gatchalian, haharapin ang Senado ang paglilitis ng may integridad at buong paggalang sa saligang batas upang matiyak ang patas at maayos na pagdaraos ng proseso. Pinaghanda na rin niya ng Senado ang lahat ng kinakailangang hakbang sakaling personal na dumalo si Vice President Duterte sa pagbubukas ng impeachment court. Kasabay nito, tiniyak ng Senate President na magpapatuloy pa rin ang Senado sa pagsusulong ng mga panukalang batas na tutugon sa mga hamon at pangangailangan ng bansa sa kabila ng pagsisimula ng impeachment proceedings. Binigyan din ni Gatchalian na nananatiling nakatuon ang Senado sa pagtupad sa mandato nito sa sambayan ng Pilipino habang isinasagawa ang makasaysayang paglilitis.
4: Nakahandaan in any eventuality, nakahandaan naman. Kaya merong mga ganito yung arrangement natin sa labas, pati yung mga nagsabi na magra-rally, pinag-aandaan na rin. So, humingi rin kami ng suporta sa PNP para masigurado na orderly, no, yung mga demonstrations sa labas ng Senado.
2: Ang tinig ni Senate President Win Gatchalian. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Hinikayat po ni Senate President Sherwin Win Gatchalian ng lahat ng Senator Judges na dumalo sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamaya alas 2 ng hapon. Ayon kay Gatchalian, isang constitutional duty ng Senado ang pagdaraw sa impeachment trial at mahalagang gampanan ito ng bawat senador. Sinabi po niya mga katropa na sa ngayon wala pang natatanggap na abiso ang Senado kung personal na dadalo si Vice President Duterte sa unang araw ng kanyang impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa publiko na suportahan ang layunin ng prosekusyon sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, mahalagang manaig ang katotohanan at pananagutan sa gitna ng paglilitis.
5: Kailangan po nating pumili kung para ba tayo sa tama o para sa mali, kung para ba tayo sa katotohanan o sa pagtatakip ng katotohanan, kung para tayo sa pananagutan o sa walang pananagutan, kung para tayo sa kasalukuyan at hinaharap o sa madilim na nakaraan. Sa mga susunod pong mga araw, hahayaan po nating magsalita ang ebidensya. Hahayaan po nating magsalita ang katotohanan.
2: Iginit niya na ang magiging batayan ng kaso sa mga susunod na pagdinig ay ang mga ihaharap na ebidensya at hindi ang mga haka-haka o opinyon. Inikayat din ni Ridon ng publiko na suportahan ang proseso at piliin ang katotohanan, pananagutan at kapakanan ng bayan.
1: XFM.
6: Impeachment coverage.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagsagawa naman mga katropa ang House Prosecutors ng press conference ilang oras bago po ang pag-uumpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement, hinimok ni House Prosecutor, spokesperson at Kabataan Party List Representative Renee Co ang publiko, lalo na ang kabataang tutukan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Co, mahalagang maunawaan ng mamamayan ang constitutional process at ang papel nito sa pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan. Sinabi niya hindi dapat ituring na isang palabas ang impeachment trial, kundi isang proseso ng due process, rule of law at pananagutan. Binigyan din pa ng kongresista na may karapatan ng publikong marinig at maunawaan ang mga ebidensang iharap sa paglilitis. Kasabay po ito, hinikayat ni Co ang publiko na maging bukas din ang isip. Pakinggan daw ang mga ebidensya, iwasan ang disinformation at makibahagi sa mga talakayang nakabatay sa katotohanan. Ayon pa kay Co, ang magiging resulta ng proseso ay may mahalagang epekto sa kinabukasan ng bansa at ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ni House Impeachment Team spokespersons na ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng impeachment trial ay isang pagkakataong hindi umano natugunan ng matagal nang hinihintay ng taong bayan. Kabilang sa mga nagpahayag sina Lanao del Sur, 1st District Representative Jar Ozia Alonto Adyong, Kabataan Party List Representative Rineco at Attorney J. Tolosa Jr. Ayon sa kanila, personal na desisyon ni Duterte kung dadalo o hindi sa paglilitis. Ngunit, siya rin ang inaasahang magpapaliwanag nito sa publiko. Igreet ng House Impeachment Team na matagal nang nais ng maraming Pilipino na personal na marinig ang paliwanag ng Vice Presidente kaugnay ng mga aligasyon laban sa kanya. Sinabi rin nila na umasa pa rin silang dadalo si Duterte sa mga susunod na pagdinig upang magkaroon ng pagkakataong direktang sagutin ang mga isyong matagal nang itinatanong ng publiko. Sa kabila nito, itiniyak naman ang prosecution panel na magpapatuloy sila sa paghaharap ng ebidensya alinsunod sa constitutional process.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita muna tayo, mga katropa, puspusan na po ang paghahanda ng San Jose National High School dyan sa Tacloban City para naman sa ligtas na pagbabalik eskwela matapos nga ang insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan noong June 22. Sa tulong ng lokal na pamahala nila, naglagay na ng 16 na karagdagang CCTV at isang public address system sa loob ng campus para mapalakas ang seguridad. Nag-donate din ang Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated ng 2 metal detector para sa security screening sa mga pauning pasukan ng paaralan. Sa pagbubukas po ng klase, ipinatupad din ang paaralan ang blended learning upang hindi obligahin pumasok sa face-to-face classes yung mga estudyante na patuloy pang naapektuhan ng nangyaring trahedya. Ayon sa pamunuan ng paaralan, layunin po ng mga pinitupad na hakbang na matyak ang mas ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral at kawani.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po isabayan din na napapanood, napapahinggan sa XFM Zamboanga, 99.5 katropa. XFM Palawan sa 104.7 at XFM Santiago Isabela sa 104.9.
1: Balitang Regional.
0: Diretso tayo sa Balitang Regional sa bahagi ng Davao. Meron pong babae ang pinagbabaril ng sariling mister. Kapatid ng suspect na nagtitinda lang ng prutas na damay din. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
6: Kapwa naka-confine ngayon sa Southern Philippines Medical Center o SPMC ang 2 babae matapos pagbabarilin pasado alas 7 ng gabi sa Barangay Ubalde, Agdao, Davao City. Kinilala ang mga biktima sa mga alias na Jem, 48 anyos at Jen, 36 anyos na kapwa nagtitinda ng prutas sa lugar. Sa panayam ng XFM Davao kay Davao City Police Office Spokesperson, Police Major Maria Teresita Gaspan, kinilala umano ng mga saksi ang suspect bilang asawa ng isa sa mga biktima. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng alitan ang mag-asawa isang araw bago ang insidente. Pinaniniwalaang isinagawa ng suspect ang pamamaril bilang paghihiganti. Habang nagtitinda ang mga biktima, dumating umano ang suspect sakay ng motorsiklo at walang habas na pinaputukan ang dalawa. Nadamay lamang ang isa pang biktima na kalaunan ay napag-alamang kapatid din pala ng suspect. Patuloy namang nagsasagawa ng hot pursuit operation ang pulisya laban sa nasabing suspect. Deploy na rin ang tracking team habang inihahanda ang pagsasampan ng kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Their Children o VAWSI bukod pa sa ibang posibleng kasong maaaring isampa laban sa kanya. Inaalam pa ng mga otoridad kung ang pamamaril ay direktang may kaugnayan sa naunang alitan ng mag-asawa. Nilinaw naman ng DCPO na isang isolated case o alitang pampamilyang isang insidente at walang indikasyong may kaugnayan ito sa iba pang krimen. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Mag-asawang senior citizen natagpo ang patay sa labas ng kanilang bahay sa Pasig City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
1: Live report.
7: Namatay na at nakahandusay sa harap ng kanilang bahay ang mag-asawang senior citizen na kinilala kina Arcelia Sobredo, 63 taong gulang, at Rofo Sobredo, 83 taong gulang ng Barangay Salngan, Pasig City. Ang dalawa ay natagpuan ang kanilang kamag-anak na wala ng buhay kung saan si Arcelia ay may sugat sa ulo at ang asawang lalaki naman ito ay may sugat sa likod. Hulyo 4 ng gabi nang may marinig na 2 putok ng baril ang kanilang kamag-anak. Na-recover ng mga kapulisan ang 2 cartridge ng bala sa crime scene na pinapaniwala ang compatible sa 45 caliber na baril at 3 live ammunition. Sa ngayon, hindi pa matukoy ang salikod ng pagpaslang sa mag-asawa at nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM!
0: Babae pinaslang ng live-in partner dahil sa selos. Lalaki pinatay dahil sa toy gun. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
8: Kahiwalay na insidente ng karahasan ang naitala sa Toledo City, Cebu nitong weekend na ikinasawi ng isang babae at isang lalaki. Patay ang isang 33 anyos na babae matapos umanoy pa ulit-ulit na saksakin ng gunting ng kanyang live-in partner dahil sa matinding silos sa sityo Dapdap, Barangay Dumlog noong Sabado. Kinilalang biktima na si Anan Maniakapa habang ang suspek ay ang kanyang 40 anyos na live-in partner na si Cyril Cabaluna. Sugatan din ang stepfather ng biktima na si Pedro Madrid Rizal, 63 anyos, matapos niyang tangka awatin ang suspeka. Batay sa imbisigasyon ng Toledo City Police Station, kapwa pagkalasing at matinding selos ang tinitingnang motibo sa krimen. Napag-alamang on and off ang relasyon na magka-live-in partner. Bago ang insidente, umuwi ang biktima sa bahay ng kanyang stepfather matapos silang magtalo. Ayon sa pulisya, sa pilitang pumasok ang suspek sa bahay matapos sirain ang bakal na grating sa kusina. Habang naghahanda ng hapunan ang biktima, inatake umano ito ng suspek at paulit-ulit na sinaksak ng gunting sa noo, mukha at iga. Naristo ang suspek noong Linggo ng umaga, Hulyo 5, sa Barangay Kambangog sa isinagawang hot pursuit operation na naharap ito sa kasong murder at physical injury. Samantala, isa ring 25 anyos na lalaki na si Nico Bacos Largo ang nasawi matapos paulit-ulit na hampasin ng bato sa ulo at mukha sa Barangay Poblasyon, Luray 1, Toledo City. Ang suspek ay si Kent Mission Escuto, 30 anyos, residente ng Toledo City, voluntaryong sumuko sa pulisya at naharap ngayon sa kasong homicide. Sa paunang imbisikasyon, nangyari ang insidente bandang 1:30 na madaling araw nung Sabado habang lasing ang suspek. Ayon kay Escuto, nadatnan niya ang biktima na walang suot na damit at may tila baril na nakasukbit sa baywang. Inakala niyang tunay ang armas at posibleng aatakin siya kaya itinulak niya ang biktima. Nagsuntukan ang dalawa hanggang sa paulit-ulit niyang hampasin ng bato ang biktima. Kalaunan, napakalamang replica gun lamang ang hawak ni Largo. Patuloy pang iniimbisigahan ng pulisya kung may nauna ng alitan ang suspek at ang biktima. Mga katropa, ugaling na pag-inom ng Sunthone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Mahigit 1.5 na halaga ng droga na sabat sa 2 HVI sa ikinasang by-bust operation sa Altava, Saclan. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Calibo.
9: Arestado ang 2 lalaki na itinuturing na mga high-value individual matapos mabilhan ng isang sachet ng suspected shabu kapalit ng 4,100 pesos na by-bus money sa poblasyon Alta Basaclan kahapon araw ng Linggo, Hulyo 5. Ang operasyon ay kinasan ng pinagsanib na puwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit at Alta Bas PNP kung saan matagumpay na naaresto ang mga subject person na sina alias Nonoy, 34 anyos, at alias Dudoy, 46 anyos, kapwa mga residente ng Rojas City, Capiz. Sa pag-body search ng motoridad na recover kay Alas Dudoy, ang karagdagang 3 sachet na suspected shabu na nakabalot sa towel. Gayon din na may 5 pang sachet ang na-recover kay Alas Nonoy na nakabalot naman sa tape kasama ang drug paraphernalia. Samantala, na-recover naman ang karagdagang bulto ng suspected shabu na umaabot sa 27 sachet sa loob ng sasakyan na ginamit ng mga suspect papuntang Altabasa. Sa kabuuan, nasa 35 sachet na suspected shabu o katumbas ng 230 grams nakuha sa mga suspek at tinatayang nagkakalaga na mahigit 1,564,000 pesos. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng Altabas PNP ang dalawang suspek para sa karampatang disposisyon. Mula dito sa Axofam 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Marian Tolentino, Axofam News.
0: At Katropa Tricycle, sumalpok sa kawayanan sa El Nido, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
10: Patay ang isang lalaki habang sugatan naman ang dalawang iba pa matapos ma-aksidente ang sinasakyang tricycle sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Villa Libertad, El Nido. Kinilala ng El Nido PNP ang nasawing pasahero na si alias Warren, 51 taong gulang, residente ng Barangay Villa Libertad, na idineklarang dead on arrival dakong alas 5:30 ng umaga. Sugatan din ang 31 taong gulang na kinilalang si alias Carlo, tricycle driver, at si alias Ramon, 18 taong gulang na pawang mga nakatira rin sa lugar. Sa imbestigasyon ng PNP, binabagtas umanoon ng tricycle ang kahabaan ng Barangay Villa Libertad nang mangyari ang insidente dakong alas 4:10 ng madaling araw. Pinaniniwala ang nasa impluensya ng alak ang driver at mabilis ang pagpapatakbo at pagsapit sa kurbadang bahagi ng kalsada na wala ng kontrol ang tricycle driver dahilan upang maaksidente ito sa kaliwang bahagi ng kalsada at sumalpok sa kawayanan sa gilid ng daan. Agad na rumesponde ang MDRRMO at isinugod sa hospital ang tatlong biktima. Inihahanda na ang kasong reckless imprudence resulting in homicide in physical injury laban sa driver. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Tropang Brian, lalo lumakas si Super Typhoon Bobby habang natili pa rin sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, mamamataan ang bagyo sa layong 200 o 2,355 kilometers silangan ng southeastern Luzon na may lakas ng hangin aabot sa 215 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 265 kilometers per hour habang kumikilos naman pakanluran, hilaga kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour.
0: Inaasahan pong papasok mga tropa sa PAR bukas ng gabi o sa madaling araw po ng Wednesday at tatawagan o papangalanan itong Super Typhoon Inday.
2: Mababa man ang tsansa na lumapag ito sa kalupaan pero inaasahan naman na hahatakin ito ng habagat kahit pinayuhan ng publiko na maging alerto at manatiling tumutok sa mga susunod na update kaugnay ng Super Typhoon.
0: Mga tropa, sumigat pong araw 5:32 this morning. Lulubog mamaya alas 6:30 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Diretso na tayo sa International. Hatid po sa atin ang Santon Gold. May pagpulong si US President Donald Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa NATO Summit sa Turkey ngayong linggo para talakayin ang mahakbang sa pagtutuldok ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa isang senior U.S. official, nakatakdang magkita sina Trump at Zelensky sa Wednesday para pag-usapan ang posibilidad ng pagtatapos ng halos 3 taong digmaan. Sinabi ng opisyal na nananatiling halos walang pagbabago ang sitwasyon. Wala umanong malinaw na pag-usad ang magkabilang panig sa nakalipas na buwan. Darating naman si Trump sa Turkey sa Martes at una may pagpulong kay Turkey's President Recep Tayyip Erdogan na siyang host ng NATO Summit. Nakatakda rin mga katropa siya may pag-usap kay Syrian President Ahmed al-Zajara at magsagawa ng press con habang nasa Turkey. Bukod sa usapin ng Ukraine, inasahan ding hikayatin ni Trump ang mga bansang kasapi ng NATO na dagdagan ang kanilang gastusin para sa depensa.
1: Showbiz! Showbiz! News!
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng Kapuso actress na si Kaylin Alcantara na nabiktima siya ng phishing scam. Ibinahagi niyang nakatanggap din siya noon ng text message na may link na kanyang naklik, kaya kalaunan ay naging dahilan upang mabawasan ang laman ng kanyang bank account. Sinabi ng actress na hindi niya hinabol ang nawalang pera dahil matagal niya na ito nga napansin at naniniwala siyang mahirap na itong mabawi. Inamin din ni Alcantara na nakaranas na rin siya ng cyberbullying tulad ng maraming iba pang public personalities. Ito ang kanya naging sagot nang matanong kaugnay sa panibago nitong role sa primetime action series na Task Force Firewall bilang forensic analyst na si Kylie Sandoval. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melody Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports, Katropa, hatid naman sa atin po ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Hindi mapaglaro si Justin Brownlee para sa Gilas Pilipinas sa kanilang laban contra Australia sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers ngayon pong araw dahil sa tinamong mga injury. Ayon sa Samahan Basketball ng Pilipinas, SBP, dumadana si Brownlee ng hamstring strain at peroneal tendinopathy. Kanya pong binti bukod pa sa pamamaga at cartilage defect sa kanyang kaliwang tuhod. Malaking kawalan si Brownlee para sa Gilas na haharap sa Australia sa kanilang road game sa second window ng qualifiers. Sa pagkawala po ni Brownlee, inaasahang mauna sa opensiba ng Gilas na Juan Gomez de Liano, Kevin Cambau, Carl Tamayo at syempre si Dwight Ramos. 11 manlalaro lamang ang bubuo sa lineup ng Gilas Pilipinas sa kanilang pong laban kontra sa Australia.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Samahan niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong July 6, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Patuloy niyo pong subaybayan ang XFM 99.5 Mega Manila at buong XFM Philippines para sa ating
1: XFM Impeachment Coverage.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa!

0: Isang malusog na tanghali, mga ka-Weldas, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health. Magbabahagi sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sakala po natin butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. May kasama po ng live dito sa atin pong programa. At siyempre, kasama rin po natin dito sa atin pong talakayan ng atin pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Paler at Dr. Algie Bakla. Malusog na araw po, mga Dok.
1: Okay, isang malusog na araw at isang mapagpalang hapon. Mga ka-wellness sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Welcome po sa ating programa sa hapon pong ito. Sana po yung marami tayong mapag-usapang kapakipakinabang na bagay para po tayo matuto kung paano natin pananatiling healthy itong ating pong katawan.
2: Okay, mga ka-wellness, another day, another topic naman po ang ating pag-uusapan na kung saan ay napakahalaga po kung paano mapanatiling malusog ang ating katawan. Kaya ihanda po ang inyong mga listahan para po ay meron kayong gabay sa pang-araw-araw kung paano iwasan at kung paano palakasin ang katawan sa pamamagitan po ng mga natural na pamamaraan dito lamang po sa ating programang The Secret of Health.
0: Siyempre tayo pinapakinggan sa lahat natin pong XFM stations at Solid FM at sa iba pa nating mga radio stations sa partner po natin. Nationwide yan, mga ka-wellness. Ha? At tayo rin po ay napapanood na ngayon sa atin pong Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na, eh nako ito, napakagandang paregalo para sa inyo, mga ka-wellness.
2: Well, tama ka dyan, partner, sa mga pong mga tagapanood po natin sa ating Facebook Live. Mm-hmm. Kayo po ay pwedeng makapanalo o manalo ng regalo sa ating Healthy Katropa Giveaway. Ang gagawin lamang po ninyo sa mga nakasubaybay po sa ating Facebook Live ay inyo pong i-share ang atin pong live streaming para naman po ay mas maraming maabot at makita po ng inyong mga kakilala at kamag-anak ang ating programa na kung saan ay baka pwedeng makatulong sa kanila ang atin pong talakayin araw-araw kung paano din sila makaiwas sa mga karamdaman. And of course, doon po sa mga naka-experience ay sa pagbili ng atin pong mga produkto sa Yes to Health ay inyo pong i-comment ang inyong mga good experiences, mga kagalikang hatid ng Yes to Health products po sa inyo at lagyan po ng hashtag The Secret of Health. Baka po kayo ang mapili po namin na siyang mananalo ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs.
0: Mm-hmm. Sundin nyo lang po, mga ka-wellness, ang ating mechanics. Yan. At malay nyo, kayo ang mapili natin at maswerteng mabahagian na atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs. Samahan po kami dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Ha? Pwede kayong mag-check sa atin pong hotline number 0969-609-6545. At kung hindi po gawin ka masaya na inyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: At syempre sa mga nagnanais naman na masubukan yung ating produkto, ano, pwede po kayong pumunta sa ating mga partner distributors gaya po ng Mercury Drug Stores, Watson's, pwede rin po sa The Generic Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug, Generica Drug, maging sa South Star Drug. Mm-hmm. At sa mga iba pang mga ano, actually ngayon meron na tayo sa Save More, ano, sa
2: Fisher Mall.
1: Yes. And soon sa Pure Gold. Sa grocery, ano. Mm-hmm. Pwede nyo mabili especially atin pong coffee, ano. Pagtanong lang po ang Totok Yes to Health para makaiwas po tayo sa imitasyon. At kung nais nyo naman na umorder sa ating online store, pwede po kayong pumunta sa Shopee. Hanapin po ang ating store doon, Yes to Health 2011, para maka-order po kayo kahit saang bahagi ng bansa. Pwede hong umorder, pwedeng cash on delivery at kahit saan po makakarating basta mayroong rider na nakakarating sa inyong lugar.
0: Iyon, no? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto ha sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Especially sa mga senior citizen. Pakidala yung ano po ninyo, ID and yung senior citizen card para maka-avail ng special discounts po natin ha sa mga ka-wellness natin yan na gustong mag-avail ng atin pong mga produkto.
2: And of course, ang Yes to Health clinics po natin na mga ka-wellness ay meron pong unique at special na mga serbisyo na angkop po sa iba't ibang uri ng karamdaman, lalong-lalo na po kapag mayroon kayong chronic disease. Sa atin pong Yes to Health clinics ay meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy and herbal therapy, and also acupuncture para po ay ma-enhance ang function ng ating mga organs sa katawan, mugok-buyang Korean therapy, bio-zapper therapy, and terahertz therapy para ma-enhance po ang function ng ating mga bone marrows, and also natural therapy na kasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon na kung saan ng traditional at makabagong techniques na pagsasaayos ng mga problema sa ating litid at mga kasukasuhan.
0: Kaya sa mga gusto mong maka-avail ng ating pong mga services, ay bisitahan nyo po ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinics sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, South Bound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 09 10 018 7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814, Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571, Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221, Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644, Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: The secret of health.
3: Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ay hitin sa atin ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So mga gusto maka-avail yan ha, puntahan nito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa panahon ngayon mga ka-wellness, ay napakarami nating naririnig patungkol sa kalusugan. Iba't ibang mga pamamaraan, iba't ibang mga life hacks kung tawagin, or health hacks ha. Kasama na dyan yung diet natin, yung ating pong physical activities. Napakarami na ngayon ang na-expose doc sa mga ano, mga itong fitness exercises kung tawagin, ano, cycling, running. Marami na yung nakiki-participate. Ayan. Oh, yung bago ngayon, pinagkakaguluhan talaga, pickleball. Kahit saan, ano, meron. At maraming pang iba na mga pamamaraan na iniisip ng mga tao kung paano sila mapapalusog nito at magkakaroon ng maayos na pangangatawan or kalusugan. Ngunit, alam ba ninyo mga ka-wellness na kahit na gano'ng karami o gano'ng tayong kaabala sa mga pampahealthy na ito, mm-hmm. if meron tayong nakakaligtaan na isang parte ano, ng kalusugan natin, ay minsan nababaliwala yung mga effort po natin na yun. Mm-hmm. Ano? Itong pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa mga vitamins, kung anong kahalagahan nito sa atin pong kalusugan. Kaya sa episode na ito, sasagutin natin kung ano yung mga particular na inquiries ng atin pong mga ka-wellness patungkol sa paggamit ng mga bitamina. Bakit mahalaga ito sa ating katawan? Ano yung mga naiutulong nito sa katawan natin? Ano yung iba't ibang uri ng mga bitamina na kinakailangan ng atin pong pangangatawan? At ano yung mga sinyalis pag nagkukulang na tayo sa mga bitamina na iyon? Kasi mahalaga na malaman natin yun. Ano? At paano tayo nakakasigurado na nakakakuha tayo ng mga essential vitamins na kinakailangan ng atin pong pangangatawan? Kaya tuto kayo hanggang sa dulo ng atin pong programa dahil atin pong hihimay-himayin ang mga kaalaman po na ito. Ngayon ang katanungan, Dok, bakit mahalaga o bakit kailangan natin ng mga vitamins? Nakukuha ba ito sa mga pagkain na ating nakakain? At ano ang mangyayari sa ating katawan kung tayo ay magkakaroon ng kakulangan sa mga bitamina? At yung mga vitamins ba, Doc Algie, pare-pareho yung functions nila sa katawan natin?
1: Actually, para sa ating kaalaman na yung even yung maliit na deficiency sa isang particular vitamins, bawa, no? Eh pwede maging dahilan ng isang seryosong karamdaman. Mm-hmm. Hindi yan nare-realize sa ating mga kababayan, mga ka-wellness natin. Ano? Kasi noong unang panahon, for example, yung alam mo yung kakulangan ng vitamin C, hindi yan na-realize before. Until such a time na nagkaroon ng isang nakamamatay na sakit, yung mga sailor. Naka-apekto to sa napakaraming sailor. Sila yung mga tumagtatagal sa dagat, mga 3 months, until 6 months. Namamatay sila sa isang misteryosong sakit. And they identify it lately, yung scurvy.
2: Scurvy, yes.
1: And yung scurvy ay dahilan pala sa kakulangan ng vitamin C. Oo, naakala nila isang plague na pumapatay sa mga sailor. Nang makita nila na, uy, ang dahilan pala nito kakulangan ng vitamin C, kaya ang ginawa nila, pag lumalaot sila, may dala na sila mga lemon. Mm-hmm. May dala na sila mga kalamansi.
2: Citrus. Na mga pagkain.
1: Oo. Mm-hmm. And doon, nasolusyonan yung tinatawag na mysterious death ng mga sailor. Mm-hmm. And later on, mas luminaw pa na kahit pala hindi ka tamaan ng isang infection, basta magkulang ka sa sustansya, pwede ka mamatay sa isang uri ng karamdaman. Mm-hmm. Actually, yan yung problema, ano? At for example, yung isang vitamins na sa tingin ko lang parang imposible na magkaroon ng deficiency dito, yung vitamin D. Alam mo ba na ito ay nakaka-apekto sa mahigit 1 bilyong tao sa buong mundo?
2: Wow.
1: Yung vitamin D deficiency. Mm-hmm. Eh, samantalang ang vitamin D, kung lagi nating sinasabi na magpainit ka sa araw, then some particles of the sun can convert your cholesterol underneath your skin to a functional vitamin D. Pero bakit marami pa rin ang kakulang sa vitamin D?
2: Yes.
1: And another, yung vitamin A deficiency, ay pangunahing dahilan ng preventable blindness, especially sa mga bata. Eh yung vitamin A, ang daming source sa pagkain yan. So, kumbaga, despite ng kanilang importance, yung mga vitamins ay madalas nami-misunderstood ng ating mga ka-wellness. Marami, mga tao na ini-ignore lang nila. While yung iba naman, masyadong na-overuse yung supplements na hindi naman yun yung kanilang particular na kailangan. For example, those who are always taking multivitamins na, di ba, pag multivitamins, marami yan. Pero yung kanilang particular specific need, nagkukulang sila. Ayan. So, yun po yung gusto kong makita natin. Alam mo, yung mga vitamins, mga organic compounds yan na kailangan ng ating katawan at hindi ito kailangan ng marami. Kailangan lang nito yung sapat na amount. Mga ka-wellness, ano? Hindi katulad ng carbohydrates, ng protein at ng fat, ang mga vitamins, hindi siya lang bibigay ng energy directly. Yan ang katotohanan yan. Pero sila ay napakalaki ng role at essential sila sa energy production. O ganun din sa immune system function, sa repair and regulation ng ating katawan. And ang mga vitamins, wala siyang calorie. Mm-hmm. Yan yung mga kailangan natin maintindihan. Okay, ang vitamins ay merong 13 essential vitamins na dinidivide into two categories. Okay, two groups. Una, yung fat-soluble vitamins. Yung fat-soluble, kilala ito sa tinatawag na abbreviation na ADEC.
0: Mm-hmm.
1: Okay, ADEC meaning vitamin A, vitamin B, vitamin E, vitamin K.
0: Mm-hmm.
1: Pag kinain mo to, nai-store to ng ating katawan sa ating liver, sa mga fats natin.
0: Mm.
1: Okay, kailangan ng fats to absorb by yung mga fat soluble, yung ADEC. Ano? Mm. Water soluble naman, nangunguna dyan yung vitamin C, tapos yung kilala natin bilang B-complex vitamins. So, B1, B6, B12, yung mga folate, etc. So, hindi siya na-store sa katawan ng matagal o marami dahil itong mga water-soluble, fina-flush out ng katawan kung alumang vitamin na soluble sa water ang hindi na niya kailangan.
2: Kailangan.
1: Mm-hmm. Oo, kaya doon mo pala makikita na magkaiba na yung mga vitamin ng ating kinakain araw-araw.
0: Ayun. Kaya halos lahat ng functions ng katawan natin, Doc, ay responsible ang mga iba't ibang klase ng vitamina dito. Ano? At pwede tayong magkasakit sa mga simpleng kakulangan ng mga vitamina kung ano man yung magkukulang doon. Ano? Wala tayong choice, kundi dapat kunin natin ito every day, mga araw-araw. Either sa food or supplementation na kinakailangan maipasok sa katawan natin. Pero linawin natin, Doc, ano yung mga ginagawa, yung particular na functions ng vitamin sa ating pangangatawan, Dr. Ron?
2: Well, ang vitamins is yung tinatawag natin na catalyst.
0: Mm-hmm.
2: So that means para siyang pindutan na kapag kawala yun, hindi may mga certain function na hindi nagagawa ng ating katawan.
0: Uh-huh.
2: Say for example, sa energy production, ibig sabihin may mga tao na palaging pagod ng katawan, that means low ang energy production.
0: Uh-huh.
2: Dito naman sa vitamins, ang B vitamins ay kinoconvert nito ang mga pagkain natin into energy.
0: Uh-huh.
2: Kaya pag mababa ang B vitamins natin, let's say yung folate, B1, B2, B12, is nanghihina ang katawan.
0: Mm-hmm.
2: So, you may feel fatigue, weakness, at kalimitan is poor concentration.
0: Mm-hmm.
2: Kung mapapansin natin, yung mga bata na hindi masyadong nakain ng mga gulay at saka mga beans, pagdating sa klase, mahina yung concentration nila.
0: Mm-hmm.
2: Kasi hindi nakaka-produce ng energy to function properly ang brain.
0: Mm-hmm.
2: So, also, immune function. Ang vitamin C ay nagbo-boost ng ating immune defenses na kung saan, also, ang vitamin D naman ay nagre-regulate ng ating immune response. So, ang C, nagbo-boost. Ang D, siya yung nagsasabi kung kailan magfa-function or magre-respond yung ating tinatawag na immune system.
0: Mm-hmm.
2: At ang vitamin A naman ay nagpo-protekta sa ating mga mucous membranes, which is undernet sa mucous membranes, nandun nakatira yung ating tinatawag na mga immune cells.
0: Mm-hmm.
2: Now, sa brain and nervous system naman, kapag kulang ng vitamin B12, meron pong mga pasyente na merong depression or severe depression na kapag ka nagtitake sila ng vitamin B12 ay natutulungan yung kanilang depression.
0: Mm-hmm.
2: Kaya tinatawag na vitamin B12 deficiency sapagkat ang vitamin B12 is very essential sa tinatawag po natin na nerve function para mag-connect kasi merong electrical signals. Ang brain kasi natin, hindi yan katulad sa wiring na dugsong.
0: Mm-hmm.
2: Meron pong tinatawag na synapses na kung saan tumatalon yung mga yung electric signals.
0: Mm-hmm.
2: At kapag kakulang ng vitamin B12, hindi makatalon yung electric signal sa ating utak. And also folate, ito po ay nagsusupport ng brain development.
0: Mm-hmm.
2: Kaya

0: sa clinic na kung minsan nagte-take sila ng ano ng folic acid. Mas ina-advise natin na instead na take yung folic acid is kumuha sila doon or bumili sila ng vitamins na yung tinatawag natin na methylated. Mm-hmm. Or kumain ng maraming tinatawag na green leafy vegetables mm-hmm. and beans which is very high yung tinatawag natin mm-hmm. folic acid.
1: Kaya doon sa tinatawag nilang postpartum depression, mm-hmm. Napakalaki ng role ng ano ng B12
0: yes.
1: sa brain na health. Kumbaga mm-hmm. pag kala natin nag-aarte lang pero hindi natin alam isang sitwasyon na pala talaga yun yes. nangyayari sa kanyang nervous system
0: and uncontrollable yun mm-hmm. hindi pansin ng katawan na kulang pala yun pero kapag ka na-diagnose na merong ganun that is the reason why palagi nating palagi dito sa mga clinical practice natin na kapag ang isang babae ay merong or nagdadalang tao, kailangan talaga mag-consume ng green leafy vegetables and beans para hindi magkulang yung tinatawag na folate. Now, with regards naman sa bone health, ang vitamin D is tumutulong na ma-absorb yung calcium. Mm-hmm. Kaya, taking just calcium is not really yung tinatawag natin na sakto na mm-hmm. na just taking calcium. Oh. It needs vitamin D to be absorbed and to be part doon sa tinatawag natin na construction ng ating bone health, mm-hmm. ng buo nating katawan. And that is why ito din, kailangan din, very essential ang vitamin D. Mm-hmm. Kahit na nasisikatan ang araw, especially doon sa mga nagbubuntis, mm-hmm. for bone development ng sanggol. Kasi yung rickets, ang rickets kasi ay isang karamdaman na kung saan is nadideform yung bone, merong tinatawag na club-footed, yung iba naman is maiksi yung bone, merong possible din na yung dwarfism is isa din yun sa nagiging cause yung deficiency ng vitamin D. And that is why taking vitamin D, you cannot overtake yung tinatawag natin na sobrang pag-inom ng vitamin D kasi kailangan siya hindi lamang doon sa function ng ating bone development but also sa immune response natin. That's why taking vitamin D3 also yung tinatawag na yung ating produkto na premium D3 natin is very essential especially doon sa mga nagbubuntis. And also sa vision and skin naman natin, ang very essential is vitamin E and vitamin A. Kaya doon sa mga nalalabo ang paningin, taking vitamin E and vitamin A also samahan pa ng zeaxanthin at yung lutein. Na nandun sa Vision X natin is would greatly help yung tinatawag natin na doon sa may mga problema sa panlalabo ng mata. With regards naman sa blood circulation, ang pinakakailangan ng ating katawan is itong vitamin K. Mm. Kapag mababa ang ating katawan, kalimitan, yun yung tinatawag na nagkukos ng hemorrhage or bleeding. Ang vitamin K kasi, ang ginagawa niya, it helps blood clot and also vitamin B12 and folate. Ito na
2: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alauna yung punto na sa kahaponan ka, tropa. Ang oras, hatod sa inyo ng Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, katropa. Sa mga katropa nato din ang medyo thinking of trying to do healthy living, well, I guess you should start choosing the right vitamin C, katropa. Kaya nga naman, ang vitamin C, ginatawag na itong catalyst of all vitamins tungkol sa ginahatag niyang epekto sa inyong panglawas. Oh, the more healthier ang body, the more ang hatagan mo niya o kabaskog kahimsog. Ay na. Huwag nang abtik mas kanunay, di ba? Ito, bago rin ni Agi, abtik kayo.
2: Ay!
1: O, si Almimata. Abtik pas manatad, oh, basta makainom og vitamin C. Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yeso Health. Ketropa X-rated na.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Marape ka.
4: Basta naman. Even though it's
0: been so long. Bahin sa gugma. Ako, gilingon kay Kunin.
3: Promise?
0: Promise.
3: Ako po, gilingon na nimo. Like
0: crazy. Kasakit.
5: Pero diba, ligit up lamang ka, diba? Kasakit na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. O mo pakatawa.
6: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagam sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
7: Ayun na.
0: X-Rated.
8: Morris!
9: Unya, ganon!

0: It's 1:23 in the afternoon. Ketropo, welcome sa programang X-Rated. Up until 3 in the afternoon. And yes, ako na po din yung makaupan. Wa jud the choice. Atong oras, ketropa, alauna 24 na sa kahaponon. Oras, hatod sa inyo ng Windsor Colorun 2026, mga katropa. Get ready, Cebu. The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Colorun 2026 on July 18, starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K. Run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Nail laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, and 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Yes, you heard it right. You can register now. You can visit the registration booth at Abiliano Sports Complex every Wednesday to Saturday. Today, wala kasi it's Monday. Free online registration. You can message the Windsor on Facebook. And of course, you can visit their website, windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Colorun 2026. Ayan, sa mga gusto mag-jogging-jogging, di ha? Ayan, ana si Sir Jailord. O, ana sad. Yes, watch it. Ana po ko. Ano bang magagawa natin? Yan na talaga yun. Ako lang talaga makasama niyo buong hapon. Maganda. Chinita, Luzon, Visayas, Mindanao. Ilapin na sa magkalaing-laing mga istasyon all around sa Mindanao o Visayas. Sa Kidapawan. Oh, hapit ng Kidapawan, di ay. Hapit ng Kidapawan. But anyway, aside from Kidapawan, pagpaminaw di ha sa Jansan, Davao. Oh, maabtan di akong Davao ka, maabot po ng pagsibya di sa Samal. Kung tagong po ka, maabot po ang pagsibya di sa Laing Dapit pagin sa Davao de Oro. Grabe naman sa akin. Di ako sa may Davao City, maabot sa ito sa Santa Cruz. Oh, may tayo maabot ang Turil. Sa kaman lugara di ha. At singon mang ko eh. O nga po ito madungog po ito sa Bukid Noen. O sa XFM Mati. Hello po si inyo dyan. Magandang hapon. And of course, madungog po ito karon dili lang di ha. Madungog po ito sa Zamboanga. Ayan. Oo, magtatagalog tayo ng konti kasi alam naman natin na may mga katropa po tayo na hindi po nila tayo maiintindihan sapagkat kung nagbibisaya ako. Kaya ito po susubukan po natin na talagang Tagalog po yung gagamitin ko. Alam ko naman na hindi pagkakaila na hindi naman mahahalata na bisaya ako. Kasi sa Tagalog ko pa lang naman, nakikita nyo ba? Ganda-ganda pakinggan na para ba talagang ano eh. Parang somewhere down the road. Ano ng balita? Balita sa TV at radyo. Ayan, nandak pa naman daw si Marcoleta. Ganyan, actually, ako na ni Chica, ganyan. Saan naman ni... Uy, gihurot na nila ang kuan. Gihurot na nila, ma'am. Murang mag-grupo naging sila, BGMP. Wala pa na yung PDI. Saan naman eh? Pilipinas, ano nang nangyayari? Diba? Maano ka talaga? Makukuratan ka talaga, day. Masabi mo talaga sa sarili mo na bakit? Oh, ang hirap mong mahalin, Philippines. Sana. Okay. Hello, mans. Ay, hello, Boss D Vlogs. Kagwapang nag-iisang DJ Reyna Chinita. Oh, nag-iisa rin yun. Kaya ako naman isa sa booth. Wa man niabot to ako ang talent. Oo, oh, kato kay... Tagam na siguro, Doc JJ. Kaya umugay TF. Good, it's run ako pa onboard. Nakabantay siya, mamurag. Ano kay binayray na yan? Ay, may pisik. Isang kape, ha. Ano ni balik? Alamak ata. Hello, Ate View Bell. May pag-agi-agi sa akong Facebook Live. Ayan. Kumusta man di Ate View Bell? Oo. Pag kanang dagag ulit tawag yung mga on di Ate View Bell, ing na sila nga nangita nga dagag. Inanat na dyan ka kauga, RC. Tagalog ka nga DJ RC pero imong accent Ilongga. Ay oh to, ay pala tana hindi to na mama. Ay amoy nakita na na Ma'am Mary Jane. Oh hindi na tana nga madula tana. Amoy nakita na. Oh, ang ngayon na magtagalog of course DJ Leonard. Ay, hindi ko ano, hindi lang niya mapansin pero sobrang ano, sobrang magaling din talaga ako magtagalog. Hindi niyo na nasabi o hindi niyo na natanong. Ano sabi na tanong? Ano ba? Hindi nyo na natanong sa Mindanao kasi mostly yung mga tao doon nagsasalita ng Tagalog. Hindi po masyadong, hindi tulad ng Cebu. Pag marinig ka lang talaga ng silingan mo dyan, pagkakanulo ka talaga nila. Ewan ko ba dito sa Cebu, sobrang galit na galit pag may magtatagalog. Sa amin sa Mindanao, normal lang yung may magtatagalog. Sa daming dialect kasi sa Mindanao, sa daming dialect doon, kailangan mo talagang maging marunong magtagalog. Kung marunong kang magtagalog. Kasi yung tao, pag hindi sila marunong magbisaya kasi iba yung dialect nila, gagamitin nila ang salitang Tagalog. Magsasalita sila ng Tagalog. Kaya, ganun-ganun na lang. Medyo hindi naman ganun kagaling, pero marunong ako. Ayan. Ba't mo masyadong kinakareer, DGRC? Wala kasi nagugustuhan ko yung ano. Mas susunod-sunod yung mga naiisip ko pag nagtatagalog ako. Pero pag nagbibisaya ako, wala ako. Mas parang nasa stutter. XFM Cebu 88.3 mag-broadcast ba mo o niya sa impeachment ni VP Sara sa radio? I don't know, I'm not sure. Pero atangi lang ninyo. Monagi yung atangi ninyo. Oo. Kaya naka-monitor naman amo ang newsroom, na di ang amo ang news director, ang amo ang news writer, si Almi, na po dyan inuban na ni Miss, wait lang. Christelle Filarca. Oh, di bantay-bantay lang ninyo kung sa'yo mga update, ha? Ano siya listening, Uncle Toti! Hello sa inyo ha din. Shout out sa XFM Tagum. Magandang hapon sa inyo. At sana naman. At sana naman naging mabuti ang inyong hapon. Mabuti ang inyong mga lagay. Lagay ng hapon. Oh, dapat ano. Dapat maganda yung ano ninyo. Ayan, maayong hapon DJ Manolos Balrili, gikan kay Shano Bayarca. Lalo po! Diba? Ambot mo tandag DJ. Talaga? Abot may tandag? Grabe naman sa ka DJ RCOI. Ang layo na buong bansa. Buong rehiyon at bansa ang nakikinig. Arna Mandiay. Shout out ko ni Angelo. Gikan kay Ate View Bell. Ate View Bell, shout out kay Angelo. Angelo, hi! Ayan. Nag-hi din ako. Oh. Alam ko, feel ko nag-hi din siya sa akin. Minsan talaga nararamdaman ko through waves. Oh. Frequency. Alam mo, yan ang dahilan kung bakit in love na naman ang aking kaibigan. Kasi naniniwala sa frequency na yan. Pag masaktan, sa may buhaton. Dito maghilak-hilak dayon. Di na makatrabaho. Di na kalihok sa balay ang mga panty hinumulan. O nang ending ang mama magsigi og yaw-yaw. Oh, speaking of mama. Kani mga mama ngano magsigi mog yaw-yaw po? Ikaw, ano man sigi man sad mo og yaw-yaw? Oh, di ba? Ano na? Di ba? Ano ba? Oo, kabantay mo yung mga inahan niya din ha. Sige, nag-yaw-yaw. Oo, muna itong topic today. Oo, ka na magsigyaw-yaw. Anong gayaw-yaw mansad mo? Dili ba kapoy? Oo, wala ba day off, Ana? Namang ano mga mama magsigi magpang-yaw-yaw. O ka naman kay mama diha, nga nung sige mong pangyaw-yaw. Sa may problema di ay, nga nung kinahanglan magyaw-yaw. Oo. Unsa ba yung ma-feel sa usa ka anak nga nagpuyo sa usa ka balay nga ang ilang makita o ang ilang madungog pirmi ang pagsigi pangyaw-yaw sa ilang ginikanan labi na sa inahan. Unsa ba na siya? Unsa ba na? Actually no, naay mga hinungdan tanan. Dilibot pasabot ito tungod wala niyo nasabtan or para ninyo nga malibog sad mo, mga tanan mo og kanang anong gayaw-yaw. Tungod na kay wa ta kabaw. Munang let's put ourselves in their shoe. Ana. Ana sige dabe, ato na lang istoryahan dayon din. Oh, atangin ninyo nga, atangin ninyo ang atong X-rated drama. Ganong ang inahan mang sigyaw-yaw? It's either matubag akong pangutana or depende na rin sa sabot ron. Sige. Okay. May suwaw na sad niya akong mga mata. Grabe naman yun eh. Alauna, 35 na sa kahapunon ka tropa. At sa hatagan ng oras, itong pipila ka mga pahinomdom og mubalik ta sa programang X-Rated hangtod alas 3 sa kahapunon. At ang mga katropa, taod-taod ang atong X-Rated drama. Ania na, pinuto na.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Iriklorin niya. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: Kontinyan, saka

0: kini ang sikreto namo nga mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer, sige radyog sakit akong kutukuto. Nya, nagsuka pa jud kog pait. Isulayan na ko kinu-

0: Saltone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime o sa retired nga sundalo, sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: frugal food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
2: XFM.
5: Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time, alauna 39 na sa kahapuno ng mga katropang oras. Hatid sa inyo ng Santhon Plus Coffee Mix. Katropa, if you're looking for the right partner, right coffee for your daily hustle, daily routine, we need more fuel. And kita na ba mga katropa, we only work or maybe we function more kung makainom og kape just like me. You know, wala mo. Diba? Kisa may mo agree. Wala? Okay. Ako for sure, dyan ko nga, some of you can't survive without coffee. Ako personally, it's a part of a routine nga mo inom ang kape. But, dilita ng kape katropa can make you that energy or can give you difference from other coffee. Kaya ubang kape might be helping, might be giving you problems. So therefore, I would suggest you the best one, Santhon Plus Coffee Mix. Kaya tropa, dunay mangustin, soya powder, ug malunggay. Tulo ka content ni ini, laing-laing binipisyo nga makuha, labi na ang atong malunggay katropa, nga ginatawag na itong queen of all vegetables. Tungon sa mga binipisyo nga makuha ni ini, di na ako maisa-isa, kaya mas madugay ta. Apan, you can check it on Google, di ba? Lilian yan din ang usan na kadaghana o nga nung epektibo gyud ang malunggay o nindot ang malunggay sa hisgutan ng panglawas. So, taganda mong idea, 15 times more vitamins than oranges katropa o 7 times more potassium than bananas. Diba? Itangata mong hint. Diha pa lang daan. It's a good news. Again, Santhon Plus Coffee Mix. Produkto sa Yes to Health. Mapalit sa mga butika nationwide. Ilabi na sa ito ang pharmacy nga na adre ubos sa itong istasyon. Sa may Z Plaza building, open daily except Saturday. Sunday, nagapahigayin tayo free consultation and general check-up mga katropa. Santhon Plus Coffee Mix. Nga pinaka na nambal pa.

Same Remig intro. I can feel that there's a difference, but somehow it must have been love. Kasi ngiron jud kay ko ay mga inanang mga kanta. Feel niyo ko wala. Kabo ka ganibo ka. Di kayo ma-relate. Kasi some of you might be looking forward sa to ang X-rated drama. Ayan, alam ko naman eh. Alam ko na mga gusto nyo. Alam ko yung mga gusto nyo marinig. Yung mga ganun-ganun. Paano nyo? Kalmahan lang. Eto na, may hapon na diyan sa Davao City. Hello po sa iyo, Queen. Diyan sa my Davao life is here. Special shout-out, BK. Mga na po ito nga dito ako ka-shout-out. Shout-out na po tayo. Shout-out na si Master Inday Tanini. Tagum. Tagum day ka. And of course, yes, I would like to greet happy birthday, Itch Boy. Kenneth, hello, happy birthday sa mga katropang Kenneth. Ayan, pakita na happy birthday, bae. Wait lang, kaya sapat kantahan ako siya, happy birthday. Kaya panagzaragin din siya mag-birthday sa isa ka? Hello, uy, murag dili kita ka makanta happy birthday kay murag na wa mandiri uy. Wait lang ha. I can't. Let's ano. Ay, lahi ni happy birthday. Ano ba? Bakit na happy birthday dito? Hindi na katahan na lang ta ka. Ano ba? Kakantahan na lang. Dili lang ko sure kung naminaw siya ron. Uy, galawin mo ang baso, Itchy Boy. Kenneth!

Tama na, oy. Tama na. Mag-birthday mag-iapon ka next year. Basta nag-greet ka, kumangita ka na ako, review ra akong line. Alright! Ayan, happy birthday! Happy birthday sa mga nag-birthday po karong adlawa. O kung ma pa ang birthday, i-advance na lang na ako. O kato nag-birthday kagahapon, I'll belated sa inyo. Siyempre, kaya humana naman to, pero dahil mabuti akong tao, i-greet ko pa rin kayo. I-greet na ko ang nag-birthday karon sa Davao. Ugma na lang po't ang sa tago mo. Bahin-bahin lang ta. So busy ka ay ko parang isahon ta mong tanan. Salamat sa pagpaminaw, no? Yes po, madungog ta sa Visayas ug Mindanao. Ang atong programang X-Rated. Wala mo'y choice. Kaya ako na may matingog diri. Wala kayo, ano ba? Kung sa pa-ireklamo niya, wala na dyan mo ilaing madunggan. Ako ragyan. Ang konti ala stress. Pero di mag-uol. Kay base pa sa kong giingon ganiha, ani-ana ang atong X-rated drama. Ayan. Usapang yaw-yawera. O nga naman ginati mga ginikanan nga mang yaw-yaw. Abas, di po badlongon mo. Diba? Di ba natin masabi nga eh. Baka matitigas lang talaga ulo ninyo. Diba? Or it's either yaw-yawera, it's because ganito-ganyan. Di natin manghilabot ano eh, kaya namurag. Let's listen na lang sa itong story. O nga namang yung nahimo siyang yaw-yawera. O ganong yaw-yawera masad niya itong gisgutan, diba? Hindi lang ka, di ito mahibal. Ano ba? Ito na lang i-play dito so big. Kaya maragdugay pa kayo ng ako pa ning itabi. O nakatropa, lingkuri na kayo mag-sugod na ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putulong sa inyong kinatawo. Mas sobra ka tukyo. Putlon ko ni anumat sa dayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Papa Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Ug hatagan ug tambag pinaagi sa atong panggigitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sa may pamatasan, way labot ang mga way matasan. May hapon ka ninyong tanay. Ano na po naglaing sugilano ni istorya sa kinabuhi nga itong sa Luseluhan. Sa adlang Lunes kundi in, watay laing buhaton kundi ang manambag. Bisa pa man nga otro tang tampaganan. Mayong adlaw sa mga suking tigpaminaw ni ining inyong programang X.

kumain. Sugdana to ni sa... Sinugdanan. Of course. Atong sugdan sa sinugdanan na nga to ang X-rated drama. Ania na mga katropa. Sit back and relax.

0: man sa naman tao ni dinhi. Oy, asang kutsara o kutsilo? Nawa? Nagbaya. Bisa punsa niya nawa dinhi. Huwag kayo na rin bayag. Sa punsa
1: na ako, nawa
0: itong sinisang niya nagigipin niya.
1: Paangon ko eh.
0: Nakarang kutsilo na sa naman.

0: Bạn ơi.
1: Ồ, Bi à, tôi có mắt tao ở đây cơ.
0: Thì sao bà đi mà có mắt tao ấy? Nga, sao yêu yêu anh mama? Mau nó mày alarm sa buntag sa iyo kay magyaw-yaw.
1: Ah, ako sa bitaw, nakamata sab ko.
0: Ambot lang aning mama. Milagro na lang yung kayo kundi na siya magyaw-yaw.
2: Hoy, kamong duha ba? Nga na nagtanga man mo ha? Nagmata naman dahil mo. Maura ni inyong trabaho din he. Magsigitian, magsigitabi-tabi. Huwag yan may nahimo. Mawa mo kay bagong siya na nawa.
0: Ulagi.
3: Babay, nagmugot na sa blagi ng imong naong. Naunsa ka?
0: Da, si mama mi. Nagyaw-yaw na sa pagtong paglakaw na ako. Kinakabalikas lang ko gamay, God. Jesus, nagyaw-yaw tayo. Perte ng taasa.
3: Mura man kagkaroon pa ng imuhang inahan, uy.
0: Ambot ng bitaw ng inahan na, uy.
3: Wa, pagyuday kam anak.
0: Maglakot pang gani ko. Layas ko ng baya. Saba kayo.
2: Onsa nang oras?
0: Alas 11 na sa gabi, Ima.
2: Onya, ting uli ron sa normal nga babae.
0: Ma, naakoy gibuhat nga project ilang Vicky, ma. Nananghitid ka ako ni mo, ana.
2: Nananghitid lagi. Pero grabe naman sa boy. Onsa nang oras, oh? Ting uli pa sa babaeng buhat. Mauna.
0: Mama, uy.
2: Onsa, doon na kay gikaabot nito nga lalaki.
0: Onsa? Huwag mo, uy.
2: Ay, ayaw na lang. Magid na.
0: Ma, hilom na gud anak. Ma, hilom na.
2: Hoy, Bea, waaroy kasi ha. Domingo ron. Manglaba ko karon. Daghan kitag bulingon. Sus, kamo no? Muragin mo, doon ay maids ha. Magsalig lang gud mo. Taw-taon ilis. Muna na bag mga gamay lang ubuling inyong mga sinina. Sus, baya. Dugay kay kukuso-kuso. Labi na sa imong magawa nga laki. Sus, ambok lang ninyo. Ay, kikapoy naging ko ninyo. Kapait, baya ane. Katag ko ng mga anak.
0: Ma, unsa man akong buhaton.
2: Aw, unsa imong buhaton? Ikay mang limpyo din isabay. Pagkahuman, hugasi ang tanan plato. Kaldero, tanan-tanan yun. Nakasabot!

0: karena aku membasuh aku di pingsan.
1: Ambasuh ba aku na buang ka oy. Wa ka magunahon na nga pila ng baso, ha? Sus! Kung ikaw maghugas, no? Daghan kay mga buak! Kay wa masaw na huna! Tikto, ah, siguro sa laag mo niyong ginahon na! May pang laag! Kay mga paimong ginahon na! Animal ka! Kamahalon sa baso!
0: Masaw na ma! Huno na lang mo, sige, yaw-yaw, anak ma! Nung sabah!

0: Igo na sa iyo ang paghilak, Bia.
1: Diba, mamagod pa?
0: Ay, sus! Muro man ka, ugwa maalat na iyong inahan. Igo na, anak, magandang ang kinaiya, anak. Huwag po gilig kayo makailas sa iyong mama.
1: Grabe, manggig kayo makadaw, yaw-yaw. Maghilak ang adlo, kundi baka yaw-yaw.
0: Pag anad-anad lagi, sa kinaiya sa iyong inahan.

0: Bea. Hoy, Bea. Bangon. Bea. Oh. Naunsa naman ka di, oy. Nga nagligid pa man ka. Unsa man ka. Wa kay plano mo eskwela? Ha?
1: Ma. Dain man akong nawas mamuragilantan ko.
0: Na? Mauna na di ha? Kay magsigi man og laag. Mauna resulta sa imong kalaagan, day. Tanawa. Ay, kamaayong puklan sa imong tiil babayhan na ka. Katerteng laga. Paiskulahan, lugay mo mata.

0: ngon của cô Bia.
1: Boy, kanang di palagi ko gusto mo sudo gayab uyan. Kaya nga kong mama.
0: Makikatubang ko sa mong mama. Aron makaingon siya nga, tinudanay akong gugmanin mo.
1: Ikaw?
0: Karon, mawad to ko sa inyo.

0: Kinsa ni siya?
1: Ma, kuan ma.
2: Nang, ako dahil si Boy. Ngayong hapon diha. Ni ako aron pagpibaw nga manguyab ko sa iyong anak.
0: O niya, naanak kay ikabuhi.
2: Nang, huwag pa man kay trabaho. Huwag dili pa masabihin niyo akong tuyo. Manguyab pa lang.
0: Ikaw no, pilosopo ka. Tarong ako ha. Monay taras nga imong ipakita nako, ha? Animal ka? Nangutanan gani?
1: Ma,
0: tagal isa
1: ka. Ma, higo na, ma. Higo na.

0: Nga nung yun, nakila ka niya.
1: Naulan ko, ma. Tukay mo gingon ato si Boy.
0: Ay, da. Katongi mong kawawan. Oy! Pagkahanggaw na malangyod ni mo, no? Katongko siyang pagkataw. Hoy, biya. Agpuyo, oy! Taon sa kagod. Huwaman to'y ayong tawahan, ha?
1: Nauna kay ko.
0: Hello, May! Pahila, asbayin mo manulti. Wow. Nabuhaan ka na?
1: Ma, pwede bang imong kontrolo ni mong pagkayawyawan?
0: Hoy! Animal ka? Ayaw ko inaana sa pagsulti, ha? Wizard ka? Hilasa na katawan ni mong manulti, day! Ha? Hilasa nga? Maldisyon ang tanong kang animala. Kamoy imo!
1: Ma!

0: Oy, Bea, graduate ka naman git sa high school. Onya, o na makikapaskwela ni mo sa college. Onsa man, wakay planong manarbaho.
1: Ma.
0: Manarbaho, oy! Ano mapahimuslan ka? Onsa man ka? Pabuhi lang ka din, eh? Parehas lang mo sa imong maguwang, ha? Pabuhi lang?
1: O lagi, ma.
0: Nakahuman lang ka ni ba? Okay lang. Kailangan.
1: Mamanarbaho ko.

gubot kay mi pirmi. Tungod kay grabe ka, ayaw kayaw yung wanan akong mama. Usahay, wanan gid siya sa lugar. Amot ba? O kusay hinungdan nga nung inana sabsiya. Mao na lang ko kay... Wala na bang igipili nga ruga, lugar kung unsan na siya mangyaw-yaw. Karon nga na nanabaho ko, pero kada uli na ako sa amo, yaw-yaw bisag walay hinungdan. O kung ako nga pangotana, DGRC maugin eh. Kung saan pa ni akong inahin, aron mo hunong na ang pagkayaw-yawan. Ngayon ba maglain na lang ko og puyo? O mag-boarding house na lang ko doon sa trabaho, aron malikay ko kani kay mama? Sa inyo bang paminaw, DJRC, mausap ba baka ni siya? Oo, sa may angay na akong buhaton. Pero palangga magyapon na ako umama, DJ. Sadyang, di lagid malikayan. Dili malikayan nga mahiubos na lang ko, masakitan. Tungod sa iyang pagpangasaba din hinako. Dira kuro ko to mga kusot sukiranon. Dahan salamat sa mga naminaw ni ini akong sulat sugilanon o ginaot ko nga inyo kong matambagan. Ako si Bea ug maokin niya ang akong X-rated story. Paliog day ko og tugtog sa Lover's Moon, DJ. Mao din na akong paborito nga kanta. Og balik ko na ko. Daghang salamat.

Roger Hudson, Lovers in the Wind. What a beautiful afternoon to listen and just enjoy the hot weather. Diba? That's the reason why we need a good music and a cool music. Basta buhapo na gani. Kay lisod kay ng init pang panahon, wala pa ilami ang mga musika. Murag laay na gani. Laay na tanan. Ay, nako. At dahil dyan, it's our time sa ato ang advice, sa ato ang letter sender nga si Bea. Kanyang inahan, grabe kayo, yawera. Gusto na na siya mag-ilis og mama. Anak dong, anak alibil naman yung gusto ni mo di Bea. Gusto na kami ilis og mama. Hello sa atong caller, nga na siya pigas linya, may hapon.

0: Katrupa, exciting!
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Zaton Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Bush abo, magpakiloko sa hubay be.
1: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
0: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

Mga minamahal na kababayan, sa loob ng bulwagan o sa labas man, mga nakatutok sa telebisyon, sa cellphone o sa radyo, sa ang sulok man ng mundo, kayo naroroon. Maraming Pilipino ang nagtatanong ngayon, bakit mahalaga ang paglilitis na ito? Ano ang kaugnayan nito sa buhay ng ordinaryong Pilipino? Lubos po naming nauunawaan ang mga tanong na yan. Sa katunayan, may isang driver na nagtatanong, paano sasapat ang kita sa pasada upang mapakain niya ang kanyang pamilya? May isang OFW na nagtatanong, hanggang kailan kailangan lumayo upang mapaaral niya ang kanyang mga anak? May isang guro na nagtatanong, paano pagkakasyahin ang kanyang sahod sa dami ng utang na hinuhulugan? May isang manggagawa na nagtatanong, hanggang kailan magtitiis sa pansamantalang trabaho at kakarampot na sweldo? Sa unang tingin, maaring sabihin na malayo sa buhay nila ang paglilitis na ito. Ngunit hindi. Hindi po. Sapagkat ang usapin ngayon ay patungkol sa isang bagay na pag-aari nilang lahat. Ang kanilang pera, ang kanilang tiwala, ang kanilang karapatan na maningil ng pananagutan mula sa mga pinuno na kanilang pinagkatiwalaan. Kapag ang isang empleyado ay nagkamali ng paggamit ng pera ng kumpanya, siya ay pinagpapaliwanag. Kapag ang isang barangay treasurer hindi maipaliwanag ang nawawalang pondo, siya ay iniimbestigahan. Kapag ang isang principal ay naglustay ng pera ng bayan, kahit 5,000 lang yan, siya ay pinaparusahan. Natural lamang na magtanong ang sambayanan kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot. Bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglilitis na ito. Hindi upang usigin ang isang tao. Hindi upang maghiganti sa kalaban, hindi upang manalo sa politika, kundi upang sagutin ang isang tanong na napakahalaga sa kinabukasan ng ating republika. May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa? Sapagkat ang kasong ito ay higit at lampas sa sinumang opisyal. Higit at lampas sa anumang partido, higit at lampas sa alinmang administrasyon. Your Honors, the framers of the Constitution understood that there may come a day when extraordinary power would be entrusted to extraordinary office. They also understood that there may come a day when trust would be broken. And that is why they gave the House of Representatives the power to impeach and the Senate the duty to judge. Not to punish political opponents, not to settle political scores, but to protect the Republic itself. That is why the Constitution declares public office is a public trust. Ang kapangyarihan ay hindi pag-aari ng sinumang opisyal. Hiram lamang ito sa taong bayan. At ito ang dahilan kung bakit naririto tayo ngayon. Your Honors, the prosecution will present exactly what the Constitution requires.

0: Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clariskin Beauty Zone.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santho Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Santho Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santho Plus
1: Herbal Oil.
3: Atako, iskun pa.
4: Ay, iyong bawon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, patanase, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan mo, okay? Yaram. Kunya, igdala sa kanong tubig daan. Him na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya, pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingga sa bunga.
8: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
9: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
8: Kaya dagan kayo, salamat.
10: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
8: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
11: Pahin sa harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
8: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
11: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
12: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
13: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
14: 107.1 XFM Tagum.
15: Exciting.
7: This portion is brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Kung Mamino Ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagkayuti-ay ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibo yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang

Maayong gabi sa tanan mga kaigsoonan o sa kahanginan. Anayana usab kita niining programa sa ang tingog sa reformasyon o ang inyohang ubos nga alagad, Brother Charlito Bungkak. Welcome ang tanan alang sa pagpatalinghog o pagsubaybay sa tuwang programa. Maayong gabi sa tanan ng mga naghahatag o kinabuhi niini sa tuwang programa, labi na sa tuwang mga staff din sa XFM 107.1 sa Tagum City o sa tanan nga nag-hook up niini o sa nagkalain-lain ng mga dapit diha sa XFM Davao. Maayong gabi kaninyong tanan o sa XFM Mati, sa XFM Jinsan, sa XFM Bukidnon, XFM Sambuanga, XFM San Franz, o gingon manusab sa XFM Bayugan. Maayong gabi sa tanan o sa nagkalain-lain ng mga dapit. Ako naga-laom nga nga to ang mga kaigsuunan, mga listeners, magapadayon sa pagsubaybay o pagpaminaw sa ito ang programa dinhi sa tingog sa reformasyon. Ako di ay nagapasalamat sa ito ang CEO Doc Remilito Oy o sa iyahang Vice President Ma'am Olivine Oy o sa General Manager Sir Edwin Garing o sa ato ang Station Manager Arnel Cortis o sa ato ang Master Control Sir Kenneth J. Batokan Tagupa. Maayong gabi kaninyong tanan, Ma'am and Sir. Manginaot ko nga naakamo sa maayong kahimtang upang lawas. O ang Diyos mag-uban o mag-panalangin usap kaninyo. O sa tanan nga mga listeners karon niining kagabion, maayong gabi kaninyong tanan din ha. No, sa nagkalain-lain usab ng mga dapit dinhi sa Mindanao. Ato ang mga kaigsuunan niining urasa, no? Mga interesado nga nagapaminaw o nagasubaybay diha sa Mati mga kaigsuunan. Sa itong mga kaigsuunan din ha, sa Ingalan family, Autida family, o Nodalo family, Brother Eli, maayong gabi diha kanimo, o sa imuhang mga kabataan pamilya, Plenius family, dinha sa Concornon, no, sa Lupon, maayong gabi kaninyong tanan dinha. Ingoman usab sa Ilugon family, Brother Sunny, maayong gabi kanimo din ha, Brother Sunny. Debrina Gracia family sa Pantukan, maayong gabi kaninyong tanan din ha, no? Brother Toto Bilardi, bansimuhang pamilya, mga kabataan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa Tagum usab mga kaigsuunan, sa Dumagit family, Dr. Manasis, mayong gabi kanimo diha Dok. O sa imuhang mga kabataan, sa tanan nga membro sa imuhang pamilya, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Manginaot ko nga na kamos maing panglawas. O ang Diyos mag-auban o mag-apanalangin usab kaninyo. Mga kaigsuunan din hi sa Maa sa Tagum City, Masangkay family, Lumando family, no, Brother Oliver,
Nasayod ko nga naminaw ka karon. No, may gabi kanimo din ha. Rubino family din ha sa Bisayan Village si Pastor Marlon Buhol usab uban sa iyahang mahal sa kinabuhi mga kabataan. Francisco family diha sa dinhi usab sa Tagum City. Si Sister Mona uban sa iyahang mahal sa kinabuhi mga kabataan, maayong gabi kaninyo din ha. Doc Lagit and family, maayong gabi kanimo din ha, Doc. O sa Abiod usab mga kaigsuuna nato. Ayaron family, Ruyo family, Akyatan family, o Bukaling family. So Alingalan family, maayong gabi kaninyong tanan din ha, dili tamo maisa-isa, no? Tungod kay limitado ang ato ang oras din he. O ako ang gikumusta di ay ang ato ang isuon, Sister Pearlie. Nga naa sa hospital, manghinaot ko nga ikaw panalanginan sa Diyos, atagan o kaayuhan. Makahimo ikaw sa pagbalik sa pagpangalagad usab. O sa Mawab, Osaris family. O Leonis family. Iskalera family. Maayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa Maragusan usab, mga kaigsuonan sa Maragusan. Inuhalis family, Brother Edwin. Uban sa iyahang mahal sa kinabuhi, mga kabataan. Maayong gabi kaninyo diha. Manginaot ko nga naa kamo sa maayong panglawas. O ang Diyos usab, magapanalangin kaninyo. Sa Nabunturan, Bungkak family. Maayong gabi kaninyong tanan din ha. Sa kuang mga Papa ug Mama, mayong gabi Antonio ug si Sister Hina usab ug sa mga igsuon nako, mayong gabi kaninyong tanan din ha, mga uyuan nako. Shout out day sa kuang mga uyuan din ha nga nagsikay-sikay karon nga hapunon kahaponon. So sa kuang mga tropa sa Nabunturan, shout out usab sa mga katrupa din ha, sa mga kaubanan nako sa trabaho. Sa Compostela, Brother Saranya, Brother Danny, maayong gabi kanimo din ha, uban sa imuhang pamilya. Manginaot ko nga ikaw, anana usab sa maing panglawas, o kaayuhan, makahimo ikaw sa pagpadayon, sa pagpangalagad sa Dios, uban sa mga kabataan. O manginaot ko nga kamo magapadayon sa pagsubaybay nining programa sa tingog sa reformasyon o atong mga kaigsuonan usab sa Bukidnon, no, nga nagahimo sa pag tagbo usab, no, dito sa ato ang bag-ong simbahan, no, nagapahina Pastor Alan Alingalan uban usab kang Brother Buhawi Hansel, mayang gabi ikan ninyong tanan din ha. Brother Jeril Abilia, ingon man usab kang sa mga kaubanan nila din ha, no? Brother Rini Painit ug sa mga kaigsuunan nga naa din ha tanan, maayong gabi kaninyo diha og ang Dios magauban og magapanalangin usab kaninyo. Sa Digos usab mga kaigsuonan si Brother Samuel Salbania, gabi kanimo din ha, og sa tuang mabtikon nga pastor Brother Imboy Abo-abo, atong president, og sa mga kaigsuonan din ha sa Kapatagan, sa tanan nga mga kaigsuonan, no, dili ta mo maisa-isa, mayong gabi kaninyo din ha tanan. Sa Jinsan, no, sa Pulumulok, Brother Yakin Istilyuri, mayong gabi kanimo din ha Brother Yakin, uban sa imuhang pamilya. Panginaot ko nga ang Dios magauban ug magapanalangin usab kaninyo og mayong gabi sa tanan.

0: sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Santo Blas Gold.
1: Ako di ay si Robert Kamubulupyo, Santa Lisa, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan na doktor o albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Blas Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
0: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang

0: tama sa cancer, lung problem, virus ug mga bakterya ug mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
1: The secret of health.
0: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas ug labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung magmenopos na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Santon Vitamin C og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang Tatak Yisto Health.
1: The secret of health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up nako, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Pampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold, nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
7: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DM's Rent-A-Car Tagum. Sa DM's Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawa ang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Gano man?
1: Patakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging maskit ang ulo at palakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo kung nakiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara yun ang kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Di yun ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyin yun ninyo para masagdan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lupog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa, mapalit sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Turbo. Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Santon Vitamin C.
1: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
13: Wow!
12: Bidaw be? Pila ka nil ka-inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay daghan be kay Keks Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
2: Excited!

0: usakallau. Missä kai sikä pitää ludi? Se on sekä bas. Oh, dinhi. Ka, sa pangkakang kahinuktok mga diha.
1: Kun sinsa kayo kumutan au sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod?
0: Ha? Kunya, sabay mga ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
3: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
3: Vision Lex, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagpundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape o nya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: The Secret of Health.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup.

0: 0939-862-3434. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Usa kanlaw sa sulod sa prisuan ug dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naala mo'y mga bagong blip. Oh, naala mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. Oh, sige, pagkabihan na mong blip. Di ba exciting?
2: Exciting!
0: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting!

0: Kapitan Lodi.
1: Metra.
0: Ano nga putot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Metra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghana kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks na akong pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang ato. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbibili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o kuti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Apa, sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banding pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pemuligin.
8: Exciting!
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oi, Metra!
1: Libog ko ba?
0: Oh, ganong nang libog man ka?
1: Unsa ko bileon kanang papa o panget.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
1: Exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Sa ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagkayuti ay ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbahan na og Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon pag-inom o

0: mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang plabutanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang plabutanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity og ang hanap nga pananaw og ang mga samad nga dugay maayo.
1: The secret of health.
0: Isa pa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The secret of health.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa kiti akong tiil samot na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
1: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Kahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
6: Exciting.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Dumating! Oh, malaman! Bakit ngayon ka lang? Dumating! Kabalos, kukunya sa inyo awa. Welcome sa toang programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Yes po, live itang madungog sa Tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And ingon man sa official radio station sa Radyo Amigo. Lamioy! Ako po! Bungol lagi ko ron. Ako po ang inyong Disney Princess Visaya version. Cinderella po, makauban ninyo hang tulalas 11 karong gabi una. Once again, live kita madungog sa Tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Karong gabi una, syempre, daghang kitag mga paghahisgutan ng mga butang-butang. Kahimtang ninyo din haa karon, ulan ba din haa sa inyong lugar? Kay diri sa amo ang lugar, wala na siya'y lugar. Ay, sorry. Diri sa amo abitaw, ulan-ulan, tas sa sahay kay mo init, mo nang na masabtan ang weather condition namo. Kani mga ingon ani nga klase nga panahon bi na akin siya yung mga bitbit nga mga sakit-sakit. Nako bi dili gid ba pwedeng magsakit ang mga bibi nato ha. Unang-una kinahanglan nga atong ampingan ang ato ang mga immune system. Ayaw kalimot sa pag-inom sa power combination sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Dapat 3 times a day aron dili ka magkasakit. In short, iyahang paliguno ng imuhang immune system aron iyahang malabanan ang mga germs and bacteria nga dala aning panahon nga reason nga nung magsakit-sakit ka. Ang atong mga produkto sa Yes to Health B, available na po sa mga Mercury Drug Stores nationwide. South Star Drug, naausap sa The Generics Pharmacy, generic nationwide. O pwede po ninyong mapalit sa itong mga online platforms like Shopee, Lazada, TikTok. Available na usab sa... Wow. Available na usab diri sa ito ang opisina sa XFM Bukidnon. Saka lang sa second floor, Tala-Tala Building, Carbajal Street, Malaybalay, City. Naibisita? Naibisita? Dobe? Awala. Awala naman pala. Huwag mo lang pa. Huwag mo lang papasukin. Books and bot. Awala. Wala. Wala ilagi bisit si Panokto. Pero bitaw, karong gabi una ha, mag-chismis kita. Unya, taod-taod at tangipod ninyo ang ato ang putahe egg scrambled egg. Anong jackpot price for tonight? 125 pesos! Ala, grabe yun. Kanang basing ka muna yung makadaog, anong ato ang papremyo? Message lang or silipang ato ang live karong gabi una sa itong official Facebook page. 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa silipon ako speakers ha. Live good day. XFM Davao Katropa Digital 89.1 and of course XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Ah! I feel good. La la la la. Hindi na ako ma-feel ang vibrations. I felt like I'm super bingi ngayong gabing ere. Nagbungol ko ang gabi una ay. Siguro sa kuan ni. Ano ka ha ni? Ah, daghang ikong mga gipang-agian ganinang buntag. Mo na nga, nagkabungog-bungog na gita. Dubi, oh. Nga nung importante daw, nga na ay kwarta ang mga asawa. Importante, gid mi para sa kuha, di pa man ko asawa. Kung maasawa ko, importante gyud nga naa tay kwarta.
2: Wa ka kwarta.
1: Ngano man kay og plano og usahay ka na dili gyud pay maiwasan bingan ay mga tililing ang inyong mga bana. Dili maiwasan usay ang mga bana ninyo kana mutukar lang mutkalit lang og kalami. No? Importante nga og maglayas-layas ka naa kay kwarta. Importante na og biyaan kasi mong bana kay nakita siya og lain. Char lang. Ay, wala tayong ginapa-overthink ka, pero realidad ba na siya, Bi? Inkaso lang, oo. Inkaso lang na mukalit og ganang katrililing imuhang bana, mangita siya uglain, ikatulo, ikaupat, ikalima. Ang importante, naa kay imuhang kaugalingong kwarta kay aron dili ka magsigigbeg sa iyaha, dili ka magsalig sa iyaha. At ang official hotline for tonight, daw, Bi? Murugi. Ah, nara. Hi, inyong giiris! Ang... ang hotline. Paliwag ko sa hotline. Wala na, binuran. Binuran niyo. Ano ko makikita yan? Oh? Sige. Ah, sige, paliwag na lang ko ha. Ikaw lang bahala. Oo. Sa inyong mga reaction ka rin gabi, una live kita sa itong official Facebook pages. Unya taod-taod, ang ato ang hotline po at 0945-443-5869. Sakit lagi akong likod, ay. Sakit, pinasaan sa maling tao, be? Munang manakit inyong mga likod, kasi pinasaan na ng mga maling tao. Hali ako, pamaol, lagi mi siya. Bugat be akong bag. Wala naman ko ano, mga overthink. Uy nga, nagpasaan ko mga maling tao. Wala na ko ka-experience. I'm sorry. No, wala na. Basin ka mo di, ha? O, share pud mo. Once again, 0945-443-5869. Ang ato ang putahe sa gabi, ang programa na ito, ang ipaluyon usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Bi, kapag ka po pang gasolina or lubricants, nga ka ng pang-international ang brand, di kalidad o di basta-basta ang quality na ko, Bi, dapat sa El Ilion Shell Mobility Station na gid kita. Ang atong El Ilion Shell Mobility Station, makita gina siya maskin asa ka. Bibidjaw. Can you open the door? Dili ko open sa door, Bi. I don't feel like... dili ko gusto magpa-aircon, but it's so hot. I-open lang ni, open lang door, please. Sige lang, di man ko magsaba-saba. I-open lang ba? Sige na, right now. Just open it because I felt like there's something. Buksan mo. Di ko ganahan sa maghunghong sa kong headset. Huh? Nagyod. Nagyod. Not today. Ha? Huh? Ayoko hunghong yung gabi una kay katugon rin ako. Teka karun. Pero bitaw, ngano kang importante no nga naay kwarta ang mga asawa. Sige daw, Bi. Sa mukha, uy. Nagi magtingog ay. Bakit sino ka ba? Ako ang iyong konsensya. Pagbungutan nag Ayun yan na. Oh, okay na. Ipa-check lang ako sa inyo. Imuha o niya. Hi po kay Mami Josefina Tinambunan. Ni talagang may pera ang asawa kasi in case of emergency, mayroon silang magamit. Hindi na sila manghihiram sa iba. Ay, true lala. Oo, kinahanglan din nga ang mga asawa bitaw. Naagin na sila mga extra money. Oh, magtuon ang asawa mangitag kwarta in case biyaan. Oh, happy ka. Ha? Huh? Mami, Jacqueline Lavis diya sa Hong Kong. Thank you! Inojo na siya, Mami. O biyaan man uroy sa imong bana kaya ni kalit lang gidog ka ng... ni kalit lang gidog adto sa laing balay. Ang importante din haan na akay imuhang kaugalingong kwarta, dili ka mag... Dili ka kawawa, bebe. Mga na importante din haan. Ulan, wala plano mo undang pila kaadlo. Ay, mga Mami. Diripod sa mo, Mami. Actually, gaundang ang ulan, pero... usay nagainit siya. Majority nagaulan, nagatalithi. Dili na safe magmotor. Mabasa gyud ka. Importante jud ang kwarta sa asawa kay kung wala, Mag-init ang ulo labo na daghan bayron noon, kuryente tubig baon sa mga bata basta lisod jud. Budget sa balay ingon si Lam Jones ag Copra Yanglo. Ay tinuod gyud na siya, tinuod si Kuya Lem ni. Nabi, amo si Kuya Lem gyud ay ni tinuod gyud na siya bi ang mga asawa manggod kinahanglan naagi mga kwarta kay ngayon man, ug walay kwarta number 1 nakalabo nimo din ha. Mag-init gyud ang ulo ana. Ang mga asawa pag walay kwarta, yes, mainitin po ang aming mga ulo. Hi kay Diana, Diana maglangit. Thank you. Salamat sa imong pagsilip sa Facebook Live. Pero B, kung ikaw usa ka sa mga asawa din ha akaroon nga imong bana dili gahatag sa imuha og kwarta, i-text daw ko atong istoryahan. Ha? Ato na siyang isgutan kay basig kaning programa lang pud nato. Ang mahimong hinungdan nganong tagaan kag kwarta si mong banana. 0945-443-5869. Once again ha, mangayo kog pasaylo sa kwang tingog kasi hinay-hinay gakaayo naman siya. Gakawala na gamay ang ato ang pagaw pero gamay na lang gamay. Gamay na lang ginalandan anis Louie ah. Oy sa mga mag-asawa di ikaroon nga nagtapad-tapad kay tugnog gid kay ang panahon, and to be honest with you, wala ko nagbutang og aircon karon kay ginapanugnog gid ang inyong hangis ni Princess kid. Grabe gid kaayo ni.
2: Tama na.
1: Di na gid makaya ang katugnaw. Tugnog gid kaayo. Pero bitaw sa mga mag-asawa karon, murag this is your moment gid bi ha. Sana all kaayo mo oy. Ha? Kung pampaligun lang sa usa ka pamilya, sa asawa, remit gyud ka. No? Importante gyud na siya. Isa po sa mga sikreto nga nung mas ligo ng relasyon, kanang honesty nimo sa imong asawa, kanang imuhang loyalty sa imong asawa, o pag-abot sa satisfaction sa imong partner, importante nga mahatag gyud nimo siya og walay balibaray. Pero bi, kaapoy naman akong tuhod, wala na ako'y kusog, kay gikan ko nag-overtime, walay problema bi, naatay solusyon. Pag-inom og Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer B, barato ra gid kay na siya bitag 85 pesos lang po per capsule. Imuha nang ma-experience ang pinakagahi nga tuhod, pinakadaghan nga kusog, pampagano po sa pakiglabing-labing sa imong partner, both asawa and bana, pwede na pong makagamit sa atong pinakakusgan nga Turbo Men Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawon.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, may palit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumarna ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga botika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahero. Pag uli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Purok Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sispa. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mga napahanap. Sige raman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo. Supplement for men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo. Supplement for men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, tagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag kong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. O ba? Ay, pag-text mo ha. 0945-443-5869. Kuyog yung pagkunyong karong gabi una. Ako rin din. Kapagaw-pagaw na ba yung ako? Kuyog yung pagkunyong nyo po. Lain man mo eh. Gina. Text mo ha. Hi, kay Aljun na mukatkat. Namukatkat. Mugi din mga apelido, Jun. Aljun na mukatkat. Magabi ideasay mo sa mga suod ng higala nga si Jun Mark Albarico. Tanaon, Manisan. Margie. Bihasa, Ace Chavez. Nagpag-greet coming from Aljun na mukatkat all the way from Pagadian City. Thank you! Magabi din ha. Salamat kayo sa inyuhang pagsilip sa Facebook Live. Request ko og kanang song, Sinungaling ang Puso. Ah. Bakit naman? kung tinuod nga higugma sa imong partner, dili nimo siya angay pala umon. Ug ayaw pagsaad kung dili nimo tumanon. Si MJ Pablo ni taga Malabog, Bunawan, Davao City. Nga na ingon ani imong mga mensahe, oy. Murag, may mga pinaghuhugutan ka na ba sa buhay, bebe? B.E. Ma'am, shout out ko sa kung baan nga si Luloy Pacumios sa Bohol. Thank you! Ay, salamat po sa mga taga Cebu, sa mga taga Bohol. May gabi idiha sa inyo ha. Salamat ka ayo ha sa inyuhang pagsilip gyud sa Facebook Live. Hi kay Mommy Jacqueline Labis, sana siya sana all day banana. Na all. Listening from Magikay, unsa pwede ma-drink sa naay diabetic or diabetes. Dapat na akwarta ang asawa para ang anak. Mangayo, makahatag siya labi na og sa school from Alex. Oh! Sa kwalang pong kabahin, importante gid nga na ay kwarta ang mga asawa. Kaya again, dili ba nato hawak ang panahon, basing pag-abot sa naay mga times ang imong bana, wala po siya makuot-kuot. At least ikaw na kay makuot. Oh! Lahi imong ginahuna-huna. Ano ka, oy? Nakatimaan ba ka, baby, ani nga number kung kinsa ko? Sa tinuoray lang, baby, wala pa jud ko. Kawad isa paglaam nga balang araw. Mamiss ko ni mo og arion ko ni mo, Dris Alegria. Magpangita ka na ako. Ha? Mo ba? O naku, pamasahe na lang kulang na to eh. Wala man tayo pamasahe pa doon diha sa Alegria. Hi, si Jason from Cebu. Ask lang ko, ma'am, kinsa nag-cover at tong nahugno? Nahunlak ang kanta. Di po ko sure. Unknown siya sa mong part. Sige lang, I will let you know kung makabalo ko ha. Chadahas yung mong tingog, baby. Oy, nagkasalimuang ang tingog sa wakwak o kikik dirista sa among atop. Ayaw ba? Importante kay naa sila may budget sa mga lutuunon sa balay ug uban pang paggamiton sa panimalay ug para matigom ang kwarta in case na emergency na magamit ug dili gastador ang asawa labaw na og hilig mag online order. Kabalo ka ang mga kalipay sa mga asawa, ilabi na ko nga dili pa ko mahimong asawa pero hapit na mga asawa og imong inyuan. Ang kalipay lang gid namo bito B is parcel. No? Kuan. Pasing ganahan po mo nga, you know, gamay ra magid kay na po among kalipay. Gid sa tinuod lang, gamay ra gid kay na. Ayun na lang po na ikaulit sa amo, eh. Parcel is life, man. No? And majority po sa mga parcel na mga babae, ilabi na ko mga minyo na og naanay pamilya or naanay sariling panimalay para ragid po na sa balay. Like, lamisa nga bago, no? Bulak, mga aesthetic. Mara man isulod sa mong parcel. Hi, mayong gabi. Di ko mag-air sa number. Sabi? Pwede ko mag-air sa kong number. Nangita ko ka-textmate babae. 18 up to 20 ang edad. Si Jun de Aini, taga-pigkawayan ko, Tabato. Nako, Jun, kaning imong gipangita. Gali nga, edad. 18-19. Mahal-mahal pang maintenance ani, Jun. Magproblema, Jun ka ani, Jun, ay kay... Dili ni mangayo og bulak lang. Dapat na chocolate og GCash. Da kung problema jud dapat jud ang pangitaon nimo kanang parehas na mong edad. Ha? Kay kami dili mi demanding sa mong life. No? Tagaamin nimo og kanang halimbawa kung unsay madala nimo mga lagot mo, okay na gid kaay mi June. Yung mga ingunani nga edad dyan, dyan sa Ginoo ko. Hi kay Bong Bong ng Bohol.
1: Thank you!
0: Bong, nagkakagulo na ang Pilipinas, Bong. Anong ginagawa mo dyan? O joke lang ha. Kaning Bong-Bong na akong ka-istorya, taga-kuan ni siya, taga-Bohol. Chada joke kag tingog, baby, maski yung pagaw ko. Ay, thank you.
1: Thank you!
0: Sige lang kay maulian, ragid gihapon lagi ko. Pag maulian ko, magsyaok-syaok na ko dali. Ha? Ay, sabi, tarungan tumbo ko. Ano po ito na nudlayan eh. Ayaw, kabalaka, bibi, magminyo, ralagita, o itugot sa Ginoo, bahala na nagsigi ka o parcel. Okay na sa'yo mo, bi? Magsigi kong parcel? Pero bitaw, ang mga kababaihan, especially po ang mga asawa, kinahanglan na agad na sila yung mga kwarta, in a sense na, again, dili na to hawak ang panghuna-huna sa mga bana. So na yung mga panahon na basig unya o bangita o glayan ng imuhang bana, at least ikaw, makastand alone ka, independent ka, kay naa kay sarili ni mong kwarta. Tinuon po, bitaw, dili tabang sige o parcel-parcel. O na, Ginoo ko. Ako, aga parcel man tood ko, pero mga gamit man sa eskwilahan. Bag, chok. Mas marato man sa online, di ba? Kung mahilig po ka mag-parcel-parcel, unahagid po ang imuhang health, bibi. Basin po lusikag parcel din ha, ah. Pero masakiton di ay ka. Basin ganahan po ka nga. Kanang ligon ka ng imuhang immune system, maoban na yung pinaka-importante biya sa tanan. Ayaw kalimot kapag ka ikaw po ay nagpa-parcel, gusto ka mag-check out o mga butang. Unaha ang imuhang kaugalingon, unaha ang imuhang health. Naakitay available sa mga online platforms like ang ato ang Santan Plus Gold and Santan Vitamin C. Available na po kana siya sa TikTok, Lazada, and Shopee. Hi, i-greet ko sa kong partner nga si Jovan nga nagduyan-duyan. Oh, tapari. Tapari, kaya para duha mo nga magduyan-duyan. Pero bitaw, biha, isa lang po bitaw ang akong makuan sa inyo, ano? Kanang wala may problema kung mag-parcel ka. Basta na lang po tayo ka nang gitawag na control sa to ang kaugalingon o control your wants. Okay, mas importante ka ng ato ang needs po, bitawbi. Taod-taod at tagin ninyo nga to ang putahe confession o sa kabibi na to ang magpagawas sa iyahang hinanakit sa to ang programa o nagsalig yun sa programa na to sa putahe confession. Sa mga ganahan nga magpagawas sa ilang mga hinanakit, mga kasakit, mga kaaligot-got, simple na gid kayo, pwede na gid ko ninyong i-reach out sa itong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Oy, may gabi ikang coins, Jason Chad Ayala.
1: Thank you!
0: May gabi idea, coins. Salamat sa mong pagsilip sa Facebook Live. Ana si coins, Jason kay si Jonathan daw ang sige og inom og turbo. Mo ba di ang dahilan nga nung nahurot among isa ka box, diri? Ayaw niyo awaya si Jonathan ba manluod, gani na na. Itaw, may gabi idiha akon sa haog sa inyong mga staff nga naadiha karon sa Malaybalay City Hall. May gabi sa inyo ang tanan. Ang sa tanang empleyado po dahil sa Malaybalay City Hall. Thank you so much and have a good night's sleep.
1: Thank you!
0: Hi po sa kong manghod na si Eljane Adayo. May gabi imanghod. I hope you're doing well. Tuwana, action nagbarag atong tingog. Sige lang, kaya palagi na siya. Kayahon pag yun. Be once again, ha? Ayaw kalimot. Ang atong putahi confession, hatod-usab ka na ito sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nangita ka ba og libre nga imuhang maanakan? Oh, libre ka nga manganak, libre ka nga magpa-check up, libre ang imuhang pedya sa imuhang baby, libre ang imuhang tambal, libre ang imuhang field health assessment. Unya, manganak ka, may pa-cashback ka pa na COVID. Bisita ha po ang Dool na Mommy's Child Maternity Clinic. Ana ang mahimutang din sa may corner Moreno Street na alanggit sa Barangay Size, Malaybalay City, Bukidnon. Kilid lamang ka na siya sa Das Marketing and Arby's Bake Shop at bang po sa Terminal Pakanayan. For more details, pwede ninyong i-contact ang Mommy's Child Maternity Clinic sa ilang official Facebook page. I-search lang po ang Mommy's Child Maternity Clinic. What if dili mo remit ang bana wala Japon makuot? Ano siya pwede kuoton? Unsay pwede kuoton kapag kuan, kapag kaingon ana. Basta kay ang importante gyud kitang mga asawa na agitay mga tinaguan for any time o natay mga problema like in case of emergencies, dili ka mawad-an. In case of biyaan ka, dili ka magsigi og chat-chat sa iya ha, di ka magsigi og text-text sa iya ha. Kay, wakay kwarta. Hi, kang Jason Algoso ang agitog now. Hello kang Albert Hidlay.
1: Thank you!
0: Anong gitog na mo na si Jason Algoso? Sa mo na pag-akos na siya kay atong gakson sa liog. Pwede naman na, gakson sa liog. Tugnaw mong kaha.
1: Putahes.
0: O, tugnaw mong kaha. O, di sa liog na to siya gakson, kaya para di siya panug na. Sukua po doon. Joke lang to ha. Hi, Jason Algoso and Albert Hidlay. May gabi sa inyong duha. I hope na di na mo panug na won. Kaya magplaytag mga musika para sa inyohang duha. At ang inyo tood-tood once again ang ato ang putahe confession ug at ang iusab sa to mga Facebook live karong gabi una ang ato ang putahing egg scrambled egg. Naa kitay pa premyo 125 pesos na po ang atong jackpot prize. Automatic po pag-ugma dili mo makadaog karong gabi una, it's going to be 130 pesos na po. Sa pagbalik mo sa ito ang programa, once again nga ito ang Rated SPG na putahe confession ato ng pasudong taod-taod. Pag humandamang po sa pipila ka mga pahinomdom, digi hapon po sa XFM Network Philippines, kauban ng inyohang Disney Princess, Cinderella. Yeah.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
2: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsay na adid to?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala gyot?
2: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes!

0: Ay, dire sa Silbay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell fuel save.
2: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
4: Oras, alas 10 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: Huwag kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

Welcome sa itong programang Putahe Confession. Hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap para po sa inyo ha, mga problema sa inyong pamanit like maglimaho ang inyong ilog, katul-katul sa inyong

0: Nuhang mga panit or any types of skin allergies nga need jud siya masulbad dayon. Nakopi, ang ato ang sabon na Santon Plus Herbal Soap, aduna kini siya yung mangosteen. Naa siya yung antibacterial effect, makapawala siya sa mga baho sa kalawasan. Plus, tabangan niya nga maalibyuhan ang imo mga skin allergies. Mo nang pwede ka nang magpalit sa mga duol na butika nationwide sa ato ang Santon Plus Herbal Soap. Tatak yes to health. And also, halal certified. Ang atong programang Putahe Confession B is rated SPG. Hangyo kita sa mga ginikanan nga naminaw karon. Kamuna na bahala nga mag-guide sa inyong mga anak, ha? Kay basig na atay mga maingon nga mga words na basi hindi sila ganahan. So, muhangyo lang mi sa inyo, ha? Kamuna lang giyod ang bahala nga maglingin-lingin gamay sa to ang pagsabot. Para sa to ang mga additional nga tubag sa to ang Sir BB question gaina, napabadi ay housewife nga maghulat na lang og remittance gikan sa bana nowadays. Naga po manager, oy. Digi na siya maiwasan na agad gihapon. Hi kay ako si Ann. Hello sa mga wives out there. Dapat na adjud mo ka og lingong kwarta kay kung palayason mo. Naamoy pamasahi o para naapod mo magamit para sa inyong kaugalingon and makashare sa gastusin ba kay kung isa ray sarigan lisod jud maningkamot dala paningtiil. Tinuod gyud na siya ako sa tinuod lang dili ko anad nga maglingkod lang magpuyo lang sa balay. One job is not enough. No? It has to be 2, 3, and 4. Char. It has to be more than 2 jobs. Ganong importante nga naay kwarta ang asawa ingon si Jonathan Lee Soriano, katropang Jonathan. Nga kay aron dili maglabad ilang ulo og dili sa puto, tinuod jud na makasapot gyud nang wala mi kwarta. Diba, Paolo Avelito, may gabi idea sa imo. Salamat sa pagsilip sa Facebook Live. Thank you! Tinuod jud na dili mi pwede nga wala mi kwarta kay mag-init ang mga brain cells. Ayun ako maglangay pa ha, kay nagpanukad na po ang ato ang letter sender for tonight. Din ako maglangay pa kay lisod jud kayo ako nilangay lang ngayon, malain na po siya. Masig din na noon na niya ipabasa sa tua. Welcome po once again sa toang programang Rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror. Og droga.
5: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawagan lang ko sa ngalang Sunshine. Kini akong istorya, Cinderella. Ang pagkasakop na ako sa kuang kapartner, nga naay kaubang babae sa amuang bed mismo. Sa amuang katre mismo kung asa may gahigda. Duha kasi mana before ko, mga anak. Ang pinakalisod nga nahimong part sa kong kinabuhi. Pero mas lisod di ay Cinderella kung wala kay kwarta sa imuhang bulsa. Buntis pa lang ko, Cinderella. Feel na gina ko nga naagi mali sa mong relasyon. Pero lahi gid yapon di ay ang tama, Cinderella. Lahi gid ay ang epekto kapag ka ikaw mismo ang imong mga mata mismo ang makakita sa kamatuuran. Ngang imong partner, adunay laing gipatungan sa inyong higdaanan. Ang pinakasakit, Cinderella, walay sorry, walay hilak, wala tanan. Pero tungod sa kasakit sa kong gibati, Cinderella, akong gibalot ang nabili na akong dignidad ug nihawa ko sa balay kung asa nagrenta mi sa kong partner. Nanganak ko, Cinderella, sa usa ka pampubliko nga ospital nga ako lang isa. Walay gagunit sa kong mga kamot kundi akong kaugalingon lang. Kapaningkamot ko, mutindog. Kapaningkamot ko ang atimano ng akong kaugalingon ug ang akong anak. Kaya wala milaing madaganan. Paghuman sa tulog ka, Simana, Cinderella, maskin sakit pa kayong ako ang tahi ug gahila kang akong lawas tungod sa kakapoy, wala ko kabalo kung pwede pa ba nga magstay mi sa boarding house. Wala ko'y pambayad, Cinderella. Maulang masking wala ko'y choice. Gibit-bit na akong ako ang anak, ang ako ang baby girl. Kauban ng ako ang old nga, maleta sa unang panahon pagyod. Ug nisakay ko og bus pauli sa amo ang probinsya aron magsugod og balik. Cinderella, pag naog na ako sa bus, gi-check na ako ang ako ang e-wallet. 850 na lang ang nabilin sa ko ang tibuok kinabuhi. Walay trabaho, walay savings. Ang nabili na lang sa kuha, Cinderella, ang ako ang lolo, nga limtanon pa jud. Munang walay mag-alaga sa kong anak kung magdesisyon man ko nga mutrabaho ko balik. Grabe ang akong kahadlok, Cinderella. Kada gabi ikaw gatanaw sa kisame. Kada gabi ikaw na ipangutana sa Ginoo kung asa mi puniton ugma. Zero gid ang akong budget, Cinderella. Di ko ka-afford sa gatas sa kong anak. Di ko ka-afford sa diaper sa kong baby. Munang maski nagkasamad-samad na, ginapabreastfeed yapon na kung ako ang anak. Gahilak ko samtang nagainom siya og gatas. Pero ginaantos na ako, Cinderella, aron makatipid lang gid mi. Ang nabili na ko nga 850. Gigamit na ko aron makapalit kog saging ug kamote. Nangita ko og paagi, Cinderella, aron makakwarta ko. Karga na ko ang ako ang anak sa kong carrier. Gapaninda ko og maruya sa mga atbang sa eskwelahan ug sa terminal sa moang probinsya. Ulaw, Cinderella, sa tinuod lang, pero wala ko'y mahimo. Kaya ang pinakadako na akong kalaban sa karon, ang kamahal sa presyo sa gatas ug sa diaper. Ang isa ka buok, Cinderella, daw murag bulawan sa kamahal.
Nay mga adlaw nga, ginaantos ko na lang ang tanan. Nagalampin na lang mi. Maskin lisod kayo manglabas, Cinderella, pero kapaning kamot kyo ko. Kay wala'y mag-atiman. Wala'y magbuhi. Sako ang anak. Ikapoy na ko, Cinderella, sakit kaya kong likod. Kulang ko sa tulog kada gabi. Kada gabi ko nga, gahuna-huna. Kay ugma, wala ko kabalo kung asa pa dulo. Naapa ba'y makaon? Naapa ba ko'y kwarta? Unsaon ka na ako pagbalik ani sa syudad? Unsaon ako pagbuhi ulit sa kuang career? Isip usa ka graphic designer. Kung ako lang usa Cinderella. Pero samtang gatanaw ko sa naong sa kuang anak, dili na ako kaya. Kakawala ang ako kakapoy. Kapag makita na ako ang akong anak, Cinderella, gabalik ang ako ang kabaskog. Ang tinuod, Cinderella, wala ko kabalo kung unsay naaugma. Wala ko kabalo kung unsay tubag sa kong mga pangutan na ugma. Pero ang importante para na ako, kaginhawa, gihapon mi. Cinderella, kaapoy na. Pero again, wala tayo choice. Isip o sa kamama, maningkamot good kita. Ug sa mga mama din haakaroon nga sama sa kuang sitwasyon. Gihikawan sa panahon. Gakawala. Timan ilang yun ninyo. Dili kinahanglan imong paliton ang tibuok hagdan. Kinahanglan lang gidni mo makasugod ka sa usa ka ang-ang. Para sa putahe confession. Sunshine.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

grabe kayo ka sipat. Ako dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi daw kayo ni sa lawas, kawala dog stress. Ako asyang gisulayan tatlo ka adlaw, nag-arang-arang dili na kayo kapoy, wala na koy ginabatyag nga luya akong lawas. Kamo nga

0: May vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Senten Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Senten Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Senten Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskun pa.
7: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mamay mo?
6: Upo, papa. Putang nga mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
6: Saton, pati na si, halo, himot ko.
7: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanyang tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
6: B! Ah, mana ko hinom.
7: Next time, ayaw yun kalintig pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, obo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
9: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
11: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. This portion is brought to you by Santol Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santol Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Inyong nadungo nga atong istorya kaganina sa Putahe Confession ang kaagi ni Sunshine diri sa XFM Network Philippines. Kauban po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella, gihapon ninyo makauban hantod alas 11 karong gabi una. Hala no, o kung atong pagtimbang-timbangon luoy kayong kaagi ni Sunshine. Timbang ka. O nagingon bitabing kung diligid mo sigurado sa inyong kinabuhi. Let's say example sa iyahang hinuon kani mga ubang lalaki po bitaw, maski dili sila sure sa ilahang life, luoy kay mga babae maalkansi gid ta, mo nang maningkamot gid ta nga as much as possible unta ka nang atong ma-prevent na maingunan din ng mga sitwasyon good. Kay luoy kay mga kababaihan gid alkansi gid tag magkinaunsa kay kanang mga lalaki, pwede ra man nga pwede ra man nga magpadaplin skilid wa unsaon pa nang imo din hawa may tabuan na kita mga babae alkansi gid kay ta. Mo nang importante gid bi nga kitang mga kababaihan naa gid tay mga andam nga kwarta savings or whatever you call it, kay kinahanglan gid nga andam ta at all times. Kanang dili ta ma-behind gani o para sa anang sitwasyon karon ni Sunshine, no? Nga nihawa na lang siya kay ang iyang partner, nag-cheat naman sa iya ha, daw bi karon nihawa siya niya, pagkaman walang wala gid tao na Ginoo ko. Hadlo kayo. Sa inyong mga komento karong gabi una, abri na po ang ato ang linya 0945-443-5869. Ako sa siguro ning i-connect itong WIPI. Ito ang Bluetooth kaya para makatawag yun mo sa karong gabi una. I know for sure, daghan kayo manawag kay daghan kaayo. For sure, ang nakarelate po ano yung atong istorya karong gabi una, ilabi na po sa mga single mom. Si Texter 2248, unsa ni? Si unsa ni, namino ka sa akong programa niya, unsa ni, na unsa ni, ay ka. Please, always don't give up from boo boards ng Bayugan City, tinuod Jude. Kanang maiula ng mga, sa tawag ano, pagsuway sa atong kinabuhi bitaw, dili lang sa kinabuhi ni Sunshine, kundi sa pag, kinabuhi na atong tanan, kanang every time na maka-experience ka, huwag ka lang kasubo, feeling ni mo nga down ka, ayaw ka, wala na nagmahal ni mo, gibiyaan na ka sa tanan, it's actually a preparation for you for something bigger achievement sa imong kinabuhi. Si Texter 020, ano siya, ako maingon ni mo, Shine. Saludo kay kunimo, dili lalimang mag-inusarang nga maningkamot o sa kainhan. Oh. Unya, amahan sa imuhang anak, paningkamot lang o pag-ampo sa Ginoo. Kay naay kaluoy ang Ginoo o hulat lang sa iyang perfect timing. Makasurvive ra ka pohon kay kabalo ko, your strong parent o strong single parent. Ayaw na ito huna-huna pa ang mga walay kasing-kasing uway ayaw nga mga nga imong bana. Focus lang sa imuhang pagpaningkamot o sa imong anak always kay among kay iampo punti ka sa Ginoo nga maling kawas. Oh, sa mga pagsulay nga kagigtabo sa imong kinabuhi karon, and God bless you. Ana lang gid siya, no? Magpakaligon lang gid ta, Shine, kay wala gid kita choice kung gusto gid ta nga testingan sa Ginoo kung unsa gid kita ka strong. Kinahanglan strong gid pud ikaw nga moatubang sa iyang mga pagsuway nga ihatag sa imuha. Dobi to bago na to ni bi. Wait lang ha. Hello, mayong gabi po. Ay, pinampa naman. Aba, nag-effort kong tubag at doon, yung murang gibaba. Grabe naman ha. 0945-443-5869 para po sa inyong tambag sa tuwang letter sender karong gabi una in taon. Kaluoy sa iyang sitwasyon, no? Kaya kung gusto niya nga ibili ng iyang anak kay para makasugod siya balik, makatrabaho siya balik, pero wala siyang mabinlan tungod kay ang iyang pamilya nga nabilin sa iya, iya na lang in taong lolo. Unya, limta nun pag yun. So, dili jud safe ang bata kung ibilin kay pasig unya makalimot, gibilin niya sa gawas, unya di na siya makahinom dum, luoy kayo ang bata. No? And also, siguro og naay mga company nga mo allow nga, limbawa, if you wanna start again with building your own life, if naay mga company nga open, nga unta, og pwede dalaon ang anak, kasagaran diri sa Pilipinas, magwala manggid pod kay ang rason nila, o dili pwede nga magdala og kanang anak, kay makadistorbo ka na siya sa trabaho. Pero kabalo ba mo, dito sa amuha sa United States of America? Char lang. Allowed dito. No? If gusto sa imong employer nga perfect attendance ka, if ang hindrance sa imong anak, dalaa imong anak kay naa sila'y playroom exclusive sa ilahang company. Naay mga kumpanya, naay mga employer ang masinabtanan pag-abot sa mga anak. O kung wala yung magbantay sa inyong balay, ipadala na niya sa inyo ha. Okay, para dito na lang sa opisina, basta kayo importante, makaya ni mo mag-multitask. Ana na lang yun. Shine, sa imong sitwasyon karon, Shine, ayaw lang lagi kawala git sa paglaom. I know, most of the time, mag-question kita sa Ginoo, ka na ginitagaan tagpagsuway nga bugat kaayo. Sama na ko ron. So, tinungod lang, wala gi perfecto nga kinabuhi. Ako, ga experience po ko karon, okay na nga. Trial sa kong life. Let's say, example, sa kong sitwasyon karon, wala ko'y pambayad sa kong tuition sa masteral. Ba? O problema pod ko sa tinuod lang. Naglabad pod ako ang brain cells. Pero ang una ginahong gibutang sa kong una-una, instead of mag-inarty ko, instead of magsikog question, gipasa Diyos, ginako ang tanan. Lord, if para ginis sa kuwa, para ginis sa kuwa, Lord. Or if, Lord, if this is a redirection for me, nga wala ko'y kwarta, nga di pa ka musugot, nga i-enroll ko sa masteral, kay busy akong life, nga dungag-dungagan pa na ako. Na ikaw na'y bahala, Lord. Moragin na akong gibutang sa kungunahuna na maskin pag di ko ka-afford yung 40,000. Asa man kumanguag 40,000. Okay. No? Pag masteral lang na ako, huwag mo ko sugar daddy. Taubi. Saan ko man na, wala nga po, puso na lang po na ako, nga mag-sugar daddy na lang po lugar ko. Para na ako'y kwarta. Ang nindot ni Abi, makuha ni mo ang usa ka butang nga imo ang gipangandoy sa hinlo nga paagi. No? Dili ko di mo siya pwede sagulan o mga kabuang, especially kung ikaw pamilyado ka, nga gusto ni mo nga makabutang usa ka butang, o ayaw gid mo pag silong sa laing sayal. Ang sekreto gud bi sa usa ka successful nga kinabuhi, ilabi na sa successful nga kanang pamilya, dapat nga honest ug loyal ra jud ka sa imong partner ug dili gid nimo sagulan og kabuang. Ana ra gid siguro, no. Bi, wala lamang gid tay igong oras, no. Hapit na man gid ta nga magpaalam. Ilang minuto na lang po ang natitira. Pero bitaw, nay nagatawag sa tuwa pero manag nagadown man, I don't know why. Oh, ganin na bitaw. Na. Ngayon rin pong hello? Hello? Ang pagbaba niya na naman. Tayo mahimo, anak. Kaya inyong mga tawag, inyong ginapang drop, di mo maminaw sa kuwan. Wala na tayo mahimo. Sige lang, kay bawi lang taog ma, ha? B, wala naman kita igong oras. Shine, moro gito akong matambag sa imo. Shine, kalingkamot lang. Kabalo kong ulaw, pero sige lang. Ang importante is hinlo o legal ang imuhang way of maka-income ka o maka-ipon ka para sa imo o sa imuhang anak. I wish you all the best, Shine. If naapakay problema, Shine, kung nga need, gini mo o tabang na mo, pwede ko nimong i-reach out balik sa itong official Facebook page. Kung sa kasakaling nga mga yuk o tabang sa itong mga katropa karon nga naminaw, in support sa imuhang panginabuhi karon. Mangita tagpaagi nga makatrabaho ka, nga makitagparaan nga kanang dahil mga employer nga mudawat sa imuhang sitwasyon. Sa ngala na lawang positive person sa XFM Network Philippines, kinigihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
0: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usata diri ayaw kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayaw pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

diin na ang Diyos, mga katropa, mana kaninyo, huwag ilabi na magatanggal kayo sa inyong mga balatian. And then, sa gusto mo ba nini atong programa, ayan ha, pwede ka mo mumpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, may tuon kayo sa atong panglawas. Just text your message dyan sa tuwang text line number 09-09-17-62844. Once again, sa gusto mo pahat, no, sa ilang mga pautana, huwag muban kayo din itong programa. Just text your message dyan sa atuang text line number 09-09-17-62844. Huwag atuwa kayong hatagan o katubagan, no, ang inyo kayong mga gipadalang mga pangutana. Pusa o banina o sabi ako ninyo, mga katropa. Ilabi na kayo sa ato kayong mga avid listeners, no? Dinig kayo sa mga taga-tagong, ayan, maayong buntag. Ilabi na kay Sir Ruel Ubida. Dinig kayo sa Kwambungan, Tagum City. At saka avid listeners po ng XFM. Ilabi na sa programang The Secret of Health. Pag sa mga taga-Nabuntunan, labi na kay Nanay Luisita Varka. Ayan, happy morning, Nanay. I hope and I pray na anak ka karon sa Kaimsog o Kapiskay sa Panglawas. Pag sa dinagay sumawab, no? Kanagan po tag mga listeners din, ha? Labi na kay Mama Nida Paco. No? Maayong buntag, Mama Nida. Kaumad gayod sa imong mga kaubanan din, ha? Our brothers and sisters, no? Tungod kay Adventist, no? Kini si Mama Nida. And avid listeners po ng XFM Radio Station. Huwag kinsa pa ba, no? Tagamawa ba yan? Si Mama Jenny Aguilar. Ayan, happy morning also, no? Aguilar family. And then sa mga taga Davao, dagan usab kitag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na kay Wilma and Revihilio. Bago na to na yung pasyente, mga katropa. Noong panahon o noong adlaw nga din nag-duty tas Davao from Turil. Ayan, naka-visit sila sa ito ang clinic. And then naka-avail kayo sa ito ang free services. Tungod na sa pagpaminaw sa ito agayong mga programa, no, sa Yes to Health. And then, hilabi na.

sa mataga programa gayon, no, nining atong XFM radio stations, mga katropa. Happy morning to tawag ni ini nanay and tatay Tulibas, no, dinha gayon sa Turela, Davao City. And sa mga taga-Mati, no, labi na din sa Baywalk, can we tag dagantag mga listeners din na, mga katropa. And then isa sa mga massage therapist din na sa Baywalk, sa ka-listener gayon sa XFM radio station, no, si Nora Barangan. Ayan, happy morning, no? Nagpaminaw siya karon, kauban gayon ang ilang mga kauban. Ingon pa niya, lanog kayo ang ilang radio, no? Din ha gayon sa Baywalk sa Mati, no? Samtang maghilot-hilot na sila din ha. Mugi doon na ilang ginapa gitawag nini. Ginapaminawan, no? Hindi ato nga programa, mga katropa. Ganta ng programa na gayo din sa XFM radio station. Asa ka mang lugar karon, din sa Tagum, sa Davao, sa Mati. And dahilabi na, dinausap sa Bukidnon, no? Ayan, sa Jensan, sa Pulumulong. Ayan, sa San Francisco, no? Magkanputag mga listeners din, ha? Ayan, happy morning po, mga katropa. And have a blessed day. And then, syempre, usbon ko ha, ubani ako mga katropa nini atong programa, pinagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, may tungod gayod sa atuang panglawas o katong paningkamutan, katugad kining hatagan o katubagan, ganit ang andagana o nagpadala sa ilang mga mensahe. So stay tuned mga katropa ha, tungod kay ato ka ng hatagan o katubagan, unya o ganit, so wala yung mga pang text, ayaw ka problema, tungod kay aduna usab kita'y mga Facebook live na, o nagtuo ko nga halos tanan karon nagagamit na kayo ng Facebook apps. So, pwede ninyo na i-search mga katropa sa inyo ang mga Facebook. Ang atuaga yung mga XFM pages. Ayan, i-search lamang ang XFM 100.7 Tagum City. Aron tungod niya na updated ka mo, and then syempre labi na ang ato aga yung programa karon, live usab kita mga katropa, nadiin na makita og madunggan, no, sa ato aga yung mga Facebook page, o pwede ninyo usab search sa inyo mga Facebook ang XFM Bukidnon News Entertainment and XFM 97.9 Davao Katropa Digital, no, tungod kay matag adlaw dili lamang kining atong programa The Secret of Health. Ang tanang programa dinhi sa XFM, labi na sa mga balita. Live gayod kini mga katropa sa atwa gayong mga Facebook page. And happy viewing sa tanan nagatanaw sa atong live karon, especially sa atuang katropang Jake Itang. Ayan, good morning Doc. Ayan, good morning Sir Jake. And then to Jing Pigarido. Good morning, morning Doc. CJ Nedruda. Sa tanang tigpaminaw watching from Matina Applaya, Davao City. God is good all the time, mga katropa. Yes, ayan. Happy morning to si, Ma'am Jing Pegarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. Ayan, happy listening, kauban ang imong family, Ma'am Jing Pegarido. Sa tanang nagatanaw karon, ha? Ayan, happy morning, mga katropa. Madungagan na usap ang atong mahe kay Balum, hay tungod gan sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Pag kining orasa, hatod ka ninyo. Gayod sa ato ang gitawag nga lamian nga kape, no, nga diin na maghatod ka nato og kahimsog og kapis kay sa panglawas, nagkape ka na, naggamot ka pa. Sutton Plus coffee mix ang kape nga diin mo pahimsog sa ato ang lawas.

0: secret of health. Superplus Gold.
1: Daghan ang nangutana mga katropa kung pwede ba ang atuang Santon Plus Coffee Mix no, sa mga adunay gitawag na problema no, sa asukal sa ilang dugo mga katropa. No, pwede gayon no, kini atuang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Tungod kay atuang gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talagang totally severe no condition or seryoso or tawag nini taas na kayo na level of your sugar, so I can say na safe kini ato ang gitawag nga Santon Plus Coffee Mix. So safe kini labi na sa mga kabayan nato nga din hilig og kape. Ay ang uban ra ba pag adunay sugar problem? Ang ilang ingon na lang doc, kini lang man ako ang ginagamit kining stick, di lang ko magamit og butang og asukal. Problema sa gihapon ha, bisag way asukal mga katropa, labi na sa mga hilig mo inom og kape, apan aduna na gitawag na tog diabetes. Nasayod ba ka mo nga diin dili lang ang asukal maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa tuwang dugo? So, sumala sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods kiniusab makadaot gayud sa atuang pancreas o hilabi na sa matag selyulan ni ini. Kaya nga naman, adunay dakong connection mga katropahan o kining caffeine nga diin mo'y modaot sa pancreas. O, kung mga daot ang atong pancreas, syempre dili na makaproduce o insulin. So unsaon na lang no pag-abri sa matag selula para makaproduce og energy og dili mo daghan ang asukal sa dugo no. So inana usab kinahanglan atong hibaloan na dili lamang ang asukal ilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So bisan pag stick no? For us nga di nagaton sa natural dili gid siya maayo mga katropa. So Santon Plus Coffee Mix available kini sa tanang butika nga duol sa inyong lugar and also available usab kini sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani, mabasa man ninyo atong signage. No? So, abri ka na matag Domingo, hangtod de Bernes, alas 8 media sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then, ang atong schedule sa check-up and consultation, dinhi gayod sa Tagum, is Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. No? Usbon ko ha, ang atong schedule sa check-up, dinhi gayod sa Tagum, Merkules, Huwebes, Bernes, o adlaong Domingo. Na? Alas 8 media sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. Sa Davao, ang ato ang clinic address, anak kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. O ganitong dito ta ng schedule ni aging simana. Tagbag taong pangita, na? Tagbag pangita ang atong pasyente, asa daw ang clinic, nasaag daw sila. Pila na kaoras na tinugtuyok-tuyok, may ganyan, nasa service, na? Okay, medyo lisod-lisod, makita ang ato ang pwesto din, ha? Kung naanam mo mismo sa Matina Crossing, dili magid siya actually atbang sa Kawayan Drive, pero nasa sa Picas nga bahin, no? So pag dayon kurbada ninyo mga katropa din ha, hatagan ta mong para mas masabtan, mas madali malocate, dayon kurbada, palugso man ha, ubos rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo, kaya naarata sa right side mga katropa. Inyo na yung mabasa dahil ng ato ang signage na Yes to Health Clinic and then abri ka na Domingo hangtod Bernes alas 8 media sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation di na gayod sa Davao is Monday and Tuesday na Lunes o Martes mga katropa. Inyong makauban personal ang inyong health consultant si CJ Nedruda. Subon ko ha, Lunes o Martes, o dinagay kita sa Davao City. Sa Matina, sa Mati, no? O, na Matina naman noon. Mati mga katropa, is everyday ang ato ang check-up and consultation. Through phone patch lang po mga katropa. No, kung din kamo mo ato sa atong klinika. And then ang atong assigned secretary, maugayoy mag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga ni kanako. Huwag ako makikistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes to Health Clinic mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita. Aron tungod niya na magadungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
0: Secret of Health Trivia.
1: kining orasa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, your excellent choice if na tog hatag og advice kung unsay angay buhaton. But most of the time pag inana gani graduate ang pain, then mo appeal no sa paginhawa mga katropa, basig na nag-indicate sa imong kidney area, no? And then kung dili normal ang imong bowel movement, no, sa atong texter, basig sa imuhan nang gitawag nga appendix, no? Kay kung dili man good normal ang bowel movement, and then magsakit na dayon ang right side, basig aduna nay appendicitis ang usa ka tao, or barado ang iyahang ascending colon. So kana nga mga symptoms, kinahanglan maatiman dai nato. O di na nato padugayon. Ay kung padugayon ta, basig mo abot pa noon sa dakong problema, ano? So kinahanglan take a general cleansing or detoxification, no? Sa atwa gayon texter. Adin nagasakit ang tuong bahin sa iyahang tiyan. Mas maayo mahatagan dai na og pagtagad. O kung dol ka man sa atong klinika, adtoy ang Yes Well Clinic. No, kung dolkas Davao, Lunes o Martes ang atong schedule, or kung sa Matika, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung dinikas Tagom, Merkules, Huwebes, Bernis o Adlang Domingo, maugay ng atong schedule sa check-up and consultation, din higayod sa Tagom City. Aron to dyan na makita na to kung sa mga pinaka-problema or hinungdan, nga nung gasakit man na ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon na tayo natural cleansing usab nga gina... pa-avail no sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang paggawas og hugaw, no? And then syempre makainom pug ka og mga juices and then naturopathic modalities. For the meantime, habang napaka din na sa inyong balay, I suggest ayaw sa pagsobra og kaon. Basig sige po kag heavy meal labi na pag gabi eh. Kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho, tibuok adlaw? O, pag abot sa kagabion, dito lami kayo ikaon, no? O, daghan kayo gikaon, labi nag-bisis, tibuok adlaw. O, pag kagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, sahay malapasan man. Ginagmayrag kaon tuon kay gadalis trabaho, manang pagkagabi dito na mabawi og kaon, nako po mga problema, no? Nakong problema mga katropa tungod kay loaded ang ato ang digestive system, and then ang mahitabo pag-abot stina di na kayo mapagawas tungod kay wa kayo natarong og usap, wa kayo natarong og tunaw, no? Mahitabo constipation. Kinahanglan mga katropa ha, hinabi na kung aduna na pagsakit sa inyong right side, kinahanglan light meal rajudas kagabion. And then every morning, warm water, mas maayo na, and then mag-juice dayon on pure pipino juice and celery. Alam mo celery, kining kinchay, no? Daghan na spalingki, pangutana ra mo, unsay kinchay, kaya mura po na siyag malunggay, doon na po ipaklang or palwa-palwa. And then dahon dayon. O lima kapalwas sa kinchay, ubani sa usa ka pipino, i-blend ninyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. And then pag inom, Santon Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na itong paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak ay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Duha kapsula, buntag, ala 30 minuto, suman ikaw mukaon. And then duha kapsula sa gabi, 30 minutos human ikaw manihapon. From 520, aslang ko po pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa atuang check up and consultation sa Yes to Health mga katropa. Pirmi na ko na ginaingon, libre ang atuang check up and consultation. Atay gipiling edad basta doon ay problema sa panglawas. Welcome na welcome kamo nga mo ato kayo sa atong klinika. Mo na gingon, may pera man o wala basta doon ay problema sa panglawas. Welcome kamo nga mo ato sa atong klinika, no? Apan kung doon ay budget mo ato klinika, mas maayo na para makasuway usab sa atong mga pagpanambal. Tungod kay doon na kita yung mga specific and complete combination of herbal medicine. Kaba ng atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para gayon no sa inyo gayong mga balatian. Mo nang mga madungog ninyo nga mga testimonya mga katropa nga di naayo sa ilang balatian sulod lamang sa tulo ka adlaw, usa ka semana o dunay duha ka semana. Og ang pinakadugay na ito is upat ka semana. Tungod ka na sa ito ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Ang diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan din adunay problema sa panglawas. No? Apan luyo niya ng tanan, ang ato ang check-up and consultation, and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities, mga advices and health counseling, libre ka na mga katropa. Na? And then kanindot ka, doon na patay dietary guidelines. Ang saman yung dietary guidelines, mo kaning usa ka papel nga diin niya nang papel ha, nakasulatanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan ng mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication. And then pagulit ninyo, kana nga papel, your dietary guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo ha. Aron to niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Mo nang sa mga pasyente na kato sa atong klinika, makaingod yun, nindot daw ka ayon no, ang servisyo ng atong ginahaton. O, asa ka na, gitudloan na ka, o gipadalaan pa kag kudigo, no? Para di yun makalimot, especially sa mga kabayan na itong alimtanon. So, ana mga katropa, ayaw kabala ka sa nag-text, no, kung free ba ang atong check-up. Yes po, free ang atong check-up and consultation. Basta tag-usa na lang siguro, no? Usa ka texter. Ano niya itong programa, mga katropa? From 656, no? Good AM, ask ko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santon Plus Gold. So, ang pangutana, unsay angay imnon o unsay angay buhaton, no? Sa naghubag na walang tiil, no? Or paa ba to, no? Kaya paa may leg man ang gingon. Isan pagkainom og Santon Plus Gold. So, ang iyang pangutan na, unsay pwede i-partner? Yes, good question, ha? Kaya nga naman, ang uban, musalig na rabadayon pag hilabi na adunan na gainom na siya og Santon Plus Gold. Para nis kay balustanan, ha? Atong Santon Plus Gold, mga katropa, yes, very effective and very powerful, labi na sa itong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tao nga di nagahinom ni ini, buot pasabot kulang og kahibalo, no? Ang tao nga di nagahinom ni ini, dili gihapon or less effective ang gitawag na itong Santon Plus Gold. Kaya ano man, bawa, gahinom ka ang Santon Plus Gold, unya, sige, gihapon kagkaog bawal, no? Wa gihapon, mo na yung gingon, wa japoy jamo. Inahanglan, nagainom kag Santon Plus Gold, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas, ubani sa paglikay sa bawal, no? And then, ubani pa dyan, og naturopathic modalities, mo na ipangutana, no, sa atong texter. Kung sa pay, angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Santon Plus Gold sa paa nga di inagahubag, no? Una sa paa nga nagahubag, especially pag left side, better to check up. Basig dili na normal nga paghubag, basig nang hupong na dyan na, basig adunay problema sa kasing-kasing, no? So mo na mas maayo, i-check na ito na ma'am or sir, no, sa atong texter. Basig adunay na kay problema sa imong heart. Mas maayo, mag-juice ka og pure carrots and pipino juice. Ang carrots, high in potassium, and ang pipino, siyempre, the best cleanser. So, tawag nini, perfect combination sa mga kabayan natong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then, a pure turmeric juice, no? Especially sa naghupong, kunya naghubag, dako-dako na, pag-juice o pure turmeric. Unsa man yung turmeric, luyang dilaw or dulaw, mo na itawag sa uban, no? Ang inyong himuon, bangguron ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlong atela, pugka, ang pure nga duga, makainong kag lima kakutsara. Pure ha, ayobutangig asukal or tubig. Pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya, ubani pag inom o duha kapsula sa Santon Plus Gold. Buntag, 30 minutos human ikaw mikaon. O 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Basig mo inom pugkag Santon Plus Gold, usara pug kapsulas buntang. Niya, matingal lang, ano nga ba ni Kuyos ang hubag? Mabon na, no? Kagitipid man ang Santon Plus Gold, na? Kung gusto kag dali nga kayuhan, itaas ang dosage, no? Tungod kay natural man ni atong mga supplement, ang mga produkto, why problema mga katropa, na? And then, sunda ka to akong advices. nanawa dako kay na og kausaban for just 1 week na. And then i-observe na 1 month, I suggest 1 month ipadayon. So, nga din sunda to akong gipangtudlo. Kunya pag-inom eh, high dosage ang Santon Plus Gold. Kunya likay jud kas bawal na. Kung nang hubag na, bawal na jud na ang parat. Kaya bisan pagbuinom kag Santon Plus Gold, tumanon nimo ako mga advices. Kung sige kag inom or kaon og mga parat, awa gihapoy, tawag nini kaayuhan, no? Kaya kung hilig ta og parat, sige tag kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamons, o sa pabang mga parat, no? O mga noodles, mga Maggi, o kataas ka na siya sodium, o sumala sa pagtuon, o kining sodium in or high in salt, it invites a water, no? So buot pasabot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mapagkaon nga taas og asin. So kinahanglan, likayan dyan na automatic, no? Sa mga kabayan na ito nga din ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So wala man ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma, mao sa gapong oras ha, ang programan The Secret of Health. O inyo sa gapong makaoban ang inyong health consultant na si Jane Druda. Huwag wa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. Huwag ako kanunday magaingon o magapahinumdom. Amping ang imong lawas, o ang imong lawas, mag-aamping ka nimo. May muntag sanan and God bless us all.
0: Susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Oras para que tropa sa XFM Davao Region alas 4:33 na bay.
1: Exciting Filipinas.
2: Nga sa kinakaroon sa gawas at ron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Tara! Good morning.
1: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas.

0: exciting Pilipinas.
1: Mura mag nagbabawad baga trupa, mura mag kinibitaw na nagat baga kaigsunan.
2: Bagon,
1: ibot na baga sa do! Tandaw ko kung gupit ba, eh, di man ni mao akong gi-order nga gupit baga trupa, kuan man to, kanang bagol man tong gi-order, kanang tabon suka may nabutan. Na may mura magato bitang mga sundalo bitang pagupit mga tropa nga di gusto nga masinaw yan kalibutan lang kalibutan ta kumusta may buntag ganito tara mga tropa di kaadlaw na sab karong Martes. Martes kaadlaw mga tropa siyempre pizza at sa mga tropa di kabulan Pizza City di kabulan mga tropa sa huli oy 7-7-26 naman na itaron.
2: Pinoang!
1: 7-7! Balay paborito mga tropa. Malipay ng upa ni Ana. Makaangkod ng number 77 nga average sa una kaniyanto mga tropa kaysa 74.
2: Pinoang!
1: Lipay na kaysa una panahon mga tropa nga doon na mo'y 77-78 nga grado. Ay. Nagkasagara mga tropa. 75 by passers. 74.5. Baka pasara kay round off na lang.
2: Pinoang!
1: Ito, no? Pero karon mag-uol ang maginikanan kung ilang anak, mga tropa, nag-abirin silang mga tropa, 82-85.
2: Pinoa!
1: Ano mag-uol mga maginikanan? Napasado mo na! Nag-uol, mga tropa, kung saan pagpa-eskwila, skalis, mga tropa, gawala, dili maka-angkon, mga tropa, dili maka-scholar.
2: Pinoa!
1: Mada, mabata, karon mga ka-eksunan, ning kamot po. Oh, bisa pag na-gadget, mga tropa, ning kamot kayo, di ka, isugan mo gadget. Aning kamot mga tropa na uban pagpaning kamot mga igsaw na naka abires tag nag 98, 97, 96 lipay-lipay na diba? Programa. Abires ka mga tropa 86 ba? 86 pataas so marag kuha na mga tropa kayo sa mga scholar paingon sa 90s kapin mga kaigsunan mga anak karo mga tropa bisa pag mga bata karo mga dungol matupas sa ilunggo dungol mani bata ani gahig ulo dungol pero malipay lang kagumikan kay nagbarasigon kagumikan magkaigsunan ng kamot manggiapon isang dungol pagtanaw sa mga abiris mga tropa ako bitaw nak sa una ako ang pag grade 8 si Kanir high school sa una si Kanir high school mga tropa nasakpan ako nga doon na uyab-uyab mga tropa nga wala akong kamagwag. Walob, kuan gyud ganang gitudo kuan gyud kay hadlok lagi ta gadi sila makalampos ba. Sus lain magyud mga kuan magkatropa gumikan kay kada usa na. Wara batag maluoy mata kadugay mga tropa kay mo gagool ni mata agi mo ayo ah. Patawag na ko. Okay lang mo maguyab-uyab ha. Pero mubaba gani ang grado, bantay mo skuha. Ay, naningkamot man, pa yung kukukiuyo, malipayo naman pirmi. Hangtod ang grado, nagtaas nga nagtaas man. Hangtod nagkumlaw din man pag-college. Palipay kayo si Bung, ay.
2: Pinoa!
1: Di ka pag-elementary sa mga taa, mga tropa. Di ka pag-elementary, hangtod nag-college na mga tropa. Huwag maging mawa ni sa honor. Nakakuaman eh. First honorable mention. Ano ito mga valedictorian sa high school? First honorable mention. So at least mga tropa nga dili kay layo. Kaya gikan sa grade 6 mga tropa hangtod nag ano senior pa hangtod nag college mga tropa wa magita kabiyag sakag stage. Gi tugutan ako pero adunay kuan. Adunay mga katropa ay ang sitawag niya na adunay kasabutan. Once kang bubaba gani ang grado bantay mo ha. Sa XFM. Himo ano yung inspirasyon ang inyuhang relasyon. Dili ka kung mag-away mo mapiktuhan pati ang inyong pagtuon. Aning kamot o mayo bay? Ang tun nga wagin mababa ang grado, nagtaas nga nagtaas. Kada report niya sa card, pang, tanawang grado pang o. Oh. Ah, tanawa. Diba? Epektibo pang, ang uyab-uyab na mo pang no? O epektibo. Ay, na human og kalit sa sila mang yapon wa gyud sila magatrupa magbulag wa gyud mo kitag laing laki no pagka kitag laing bayad dong sila ra gyud hantod magatrupa nag graduate hantod karon magatrupa sila lang yapon nag dayon Ni graduate og 2019 akong anak pag 2022 man siguro to. Kumbaga 2022 nagminyo sila. At least mga katropa, sila lang gyapon. Alright, may pamag-ampo tabay.

0: Alright, balita rin mga katropa sa atong pampanagaw. Balita atong programa ang inyong tulumanon mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:46 na sa kabuntagon, mga kaigsunan rigapon sa atong pagbanagobari at itong programag inyong talamanon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Osbon ko adlaw karon mga kaigsunan nga Martes. Pizza City na ginagabulan sa Julio 2, 07-07-26, mga katropa. Kumusta man, tibok probinsya karon sa Davao Oriental, nagpaminaw karon sa XFM 99.1 Mati City. Kumusta man mo, Dribay? Good morning, kaninyong hurot.
2: Good morning!
0: Nagpaminaw sab karon sa XFM 107.1 Tagum City, kaninyong hurot, mga katropa.
2: Good morning!
0: O siyempre, mga kaigsunan, nagatanaw karon sa ito ka Facebook page. Facebook page live, mga kaigsunan. Tulog ka Facebook page live ni siya mga tropa gikan sa XFM 107.1 Tagum City nga Facebook page na to. Naaputay katropang Arnel Cortez sa Facebook page.
2: Good morning!
0: O ingon mga katropa sa Alexander Umaki Algabri Senior.
2: Good morning!
0: O din hiusa mga katropa sa atong XFM 99.1 Mati City Facebook page na to mga katropa. Kaninyong huro!
2: Good morning!
0: O ang atong YouTube! Ang YouTube na to mga tropa karon nga nanay 220 na nga mga subscribers. Oy kagahapon 200 oy murag duha ra may nadugang. Duha ra nadugang mga tropa nag-subscribe at least nay duha. So, kagahapon 218 ba to? O, 218 karon 220 na mga katropa. Okay. 220 na mga kaigsoonan karon ugma expected na putang ano nauduna na pinadugang madugang inout panta ka mga sukin ti paminaw karon paki-subscribe lang sa amo ang Facebook page ang XFM 107.1 adi day XFM Tagum City lang kay ang XFM 107.1 agiilisa na mo mga tropa sa XFM Tagum City yon mo bitoring na kuan na kuan mga tropa gyud nagbuhat mig usab XFM Tagum City. Nga na po YouTube ka YouTube na Facebook page gapon mga tropa kining XFM o kining katropang Arnel Cortez matag bulls ay mauna ang gigamit pa ng YouTube katropang Arnel Cortez mga katropa pero daghan to yung subscribers kay 44,400 naman to pero sa to mga tropa gamay pa lang no, bago pa man ng YouTube pero naamo din na nagpaminaw karon all over the world nga million mga tropa kung subscribe mo amo ka na dako kayong kalipay mga kaigsunog sa ingon ni Ana mas daghan pa mga tropa ang among maservisyuhan mga kaigsunan pinaagi sa mga paginahanglanon makatabang kami din ha mga katropa
1: Exciting Pilipinas
0: Osbon ko paki-subscribe lang sa ang YouTube ang XFM Tagum City XFM Tagum City mga katropa mao na itong YouTube karon din sa ato ka pagpanag-uban Morning Riba katropa kang Rizal Robio Acero Sir, minaw may dere sa may Bermude, sir, tropa M. Dere, sir. Ayan, katropa, may buntag niya, mga tropa. Mga tropa M. Bermudes, mga katropa. Mayong buntag niya, kaninyong hurot, mga katropa. Asa pa may lain, re. Kaninyong nakauna rin hatag, mga tropa, sa katropang Arnel. Akong kita na, wapa. Wapa makahatag, mga katropa. Pero ano na yun ang mga nagtanaw, mga kaigsunan, mabutag ato sa lima. Lima kaganya karon ibalik og uno wa ka uyon wa ka uyon mga katropa sa dagway nako magigsoon
1: exciting Pilipinas
0: okay ra si Anito Algabri vlog good morning diha manoy kumusta naman manoy namahli mo dayon may buntag di ba anoy si Anito Algabri vlog paki follow po na siyang Anito Algabri vlog mga katropa na po na siya mga ads din ha na po siya mga ads iyang reels mga kaigsuna diri karon sa kuan diri karon sa Davao International Airport International Airport ni siya trabaho po mga kaigsunan. Simple ra kong trabahante diha mga tropa sa airport mga katropa. Pero ang mga simpleng trabahante maunay dakong ikatabang mga tropa sa mga operasyon sa airport mga katropa. Una diha akong utol na. Kuwangan na muna. Si Anito Algabre vlog mga katropa. Yan, good morning diha noy. Uban pa karon mga nagpaminaw, nagatanaw mga tropa sa atong pagpanaguban. Paki-like share lang sa atong Facebook page live mga kaigsoonan. All right, direkta mga tropa sa atong pagpanaguban. Samtang kamo mga tropa maminaw sa among mga programa, sa among programa karon. Mag-inom-inom sa tag-kape mga kaigsoonan, pero siguruhan ninyo ang kape mga katropa nga maghatag kinig kaayuhan. Ang kape mga igsoon nga adunay kahayag sa imong pagpanarbaho. Sanson Gold Coffee Mix, mga katropa. Sanson Gold Coffee Mix, mapalit kini sa nagkadaiya mga butika at parmasya nationwide, mga katropa. Og niining maong sibihanan, saka lang mo din eh. Sanson Plus, Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Naputay Sanson Plus Coffee Mix, nga katusya adunay soya beans para pampalante pag salabutan sa atong mga kabataan. Og siyempre, mga katropa, naputay anti-cancer nga kape. Ang premium D3 Coffee Mix, mauna yung anti-cancer nga kape, nga adunay vitamin D3. Only, mga katropa, in the Philippines. Ang produkto, mga katropa, sa Yes to Health, nga adunay, ang kape nga adunay vitamin D3, mga katropa. Kung sa painong ipaabot, kamu karo, mga katropa, wa pa makasulay, panulay na mo.
2: Good morning! Ah,
0: panulay, mga gada.
3: Pinawa!
0: Ay, nako. Ay, nang panulay. Eh, delikado na. Manay giingon, ah, si Father Flavi man to. Ang giservisuhan, ang demonyo, dili ang Ginoo. Ang giservisuhan, kwarta ko no. Matod pa sa uban, na kwarta kami. Kwarta-kwarta na magka-father. Nakadawat man ikag malitag apil di ay. Father Flavi, ba Flaviano. Nga grabing daot, mga tropa, ultimo likod sa sutana, mga tropa. Iyang giaupin, mga tropa, likod sa sutana. I-infit si BP Sara Duterte. Sama na si Flavi, mga tropa, na sobraan mo punoo ni. Napay mo simba din ako siya magdala si iyang simbahan. Nako, kung nadiri pa na sa kuwa, mga tropa, kung napa na sa mua, murag ako yung una magpetisyon ng klase nga pare. Ako, mga tropa, na kuwa magiging ko, kanay katulik ko magiging ko. Inya taon-taon niya akong alagad sa simbahan, mga kaigsunan. Pero na-stop lang ko mga tropas pag-alaga si Bahan. Pero dili ingon nga na-stop sa pag-alaga. Di biya ta mga tropas pag-pangaliyo po sa Ginoo. Kaya sa wala ko kayo mga tropas sa mga magdumala mga tropas ng itong kaparian. Pero nasubraan na. Nasubraan na mga tropas nga doon na ipanigan dahil sa politika. Nanpartisan man ta mga tropas kini atong si Bahan. Pero sa gamiton mga tropas sa mga nagpakaroon ingnon mga tropas ang mag-Ginoo. Pero bastos di ay. Nagpakaroon ingnon mga Ginoo. Di na kumahadok magabaan mga tropas ng klase mga pare. Kaya ako dako kayo kong respeto mga katropa sa mga pare, mga kaigsunan. Labi na sa simbahan mga katropa ka na mga ministro, mga pastor, mga nagdala sa simbahan. Nagkadaiyang siktas katilingban mga tropa. Ako di makuhilig debate, wa ko mag-apil-apil ng debate mga kaigsunan. Kay magdebate ta pulong sa Ginoo, malipay kang Ginoo nga halos magsunumbagay na din ha mga debatero mga tropa kay gidebatehan ang pulong sa Ginoo. Maghinigog ba man kay because da ang gugma mga tropa mao man kana ang giya mga kaigsunan sa labaw magagahom nga naghiusa ta. Pero wa na gani mga tropa ultimo mga sikta magsige na gawi away magdalas ka simbahan mga tropa nag-apil sa politika mga tropa pangatake ngadto sa uban. Wa na nay giya mga tropa ang tarong dinhi na giya sa balaang espiritu giya na mga katropa sa daotang espiritu ni sataning mga kaigsunan. Mao na masiguro na mga tropa. Di ba? All right, so mao na giingon ta mga kaigsunan nga dalon gani mga tropa ang pulong sa Ginoo daghan mga tropa ang malingla. Bisag demonyo mga tropa sigdala ng pulong sa Ginoo mga tropa. Halos kada litok na ang mga tropang pulong sa Ginoo. Nabita mga tropay senador na to, mga tropang usa. Nagtuo ta mga kaigsunan unsa sa kaligdong, unsa sa kaligon. Pero naon sa bahay kitabu ang mga tropa nga og kuan pa og kuan mga sa Ginoo dautan pa dapat mga tropa og di pa maayo mga tropa ang nakita ninyo daan kang VP Sara nganong naapa mo kang VP Sara kani ato sige mo laban. Di ba? Unya gamiton pa pulong sa Ginoo pagkatapos mga kaigsunan nahitabo nga naapil ka sa malitan, apil ka sa kaso, apil ka sa flood control project mga tropa, naapil ang pangalan. Diha na ka nagduha-duha hangtod nga mibalingbing, mitambling ka hangtod karon wa ka ba apilig pile o kaso, bilyan o ibaha ka? Ngayon berganan, murag si Escudero mga tropa nga na wa gyapon mga tropa ni tiwala gyapon mga kaigsunan na wa gyapon yang kaso mga katropa wa gyapon sila mapailig kaso
3: Pinoa!
0: Mayroon na yung ombudsman nga wala na mo makita ang lig-on nga merito sa kaso nga angayan ipasaka gumikan kay lig-on ang ebidensya way mga kuan kayong ebidensya wa na mo i-file dayon ang file ang kaso ni Villanueva. Pero si Marculita mga tropa 75 million nga wala gideklara kuno mga kaigsunan campaign fund niya nga donation to mga tropa na file ang kaso gipadakop gagahapon atol pag yun mga katropa sa first trial mga tropa sa trial impeachment trial sa ato nga vice presidente mga kaigsunan gidakop gagahapon adlaw mga kaigsunan wa siya magyapon makatambong. So nagkataon lang yun o gituyo yun mga katropa aron dili mga kaigsunan maka impluensya po mga tropa si kuan mga kaigsunan si Senador Marculita. Yon, maunay pangutaan na mga tropa sa uban. Alas 4:55 na bay. Mga mag-uma ay makalimot sa paggamit sa produkto sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, maukini mga katropa, ang makahatag og dako mga kaigsunag kausaban sa atong panginabuhi isip mag-uma. Kay muasinso ka mga katropa, basta maging wais ka sa pagpanguma, muasinso ka mga katropa sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit kini sa nagkanya mga butik, nagkanyang agri-store sa atong mga dapit mga kaigsuunan. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na bay!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras, alas 4:56 na.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
1: Santone Plus Gold.
6: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, nga suwayan og tumar ang Santone Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santone Plus Gold.
1: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santone Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santone Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santone Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health. Santone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
10: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
10: The Secret of Health.
5: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kumanglaki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Pilipinas! Exciting Pilipinas!
6: Chula lagi, busak-busak mo bayad ko, no? Mas may ko ng chula daan, siniguro.
5: Exciting Pilipinas!
6: Pinarunong mong pun mga tropa, nga ang mga laki mga tropa, bayad mo na sa chula.
5: Exciting Pilipinas!
6: Alright, balik na rin mga tropa, alas 5-4 na bayad rin kapon sa atong pagbaraguban. Oy, epektibo karong adlawa, mga kaigsunan, Martes, Julio City, tuig 2020. Size mga katropa, mutaas karon ang presyo sa produktong petrolyo. Matod pa mga katropa sa Department of Energy. Ang gasolina, posible kung kuno mga katropa mababa. Posible mababa mga katropa, mabawasan kini sa 1 peso and 75 centavos.

Peso and 75 centavos ngadto sa 3 pesos and 70 centavos mga katropa matag litro. So, mauni siya mga tropa karon ang plus unon mga kaigsoonan nga wa makita sa ato mga nagdumala pong uban. Na pwede man ay matupanggarin mga tropa nga energy secretary na to, matupanggarin. Pwede man ay mga tropa nga amidahan ang oil regulation law. Kay plano da karon mga tropa sa gobyerno nga idusok kuno karon mga tropa nga plano nga balaod no pag aminda mga tropa sa oil regulation law aron kuno mga tropa nga makontrol. Pwede man da ini ngang karon panigilihok me. Ug pwede. Apil na ini mga tropa kung plano sa nga magpalig-on kuno ang gobyerno sa fuel severe nga makapaigo gato sa 60 kaadlaw nga supply mga katropa og magpalapad kini sa inventory requirement sa mga oil company gikan sa 15 hangtod ngadto sa 30 kaadlaw. So kay haron wala mga katropa taguan nga mga gas tanke mga kaigsoonan and maro kay ni mga tropa gubang kuan na mga daghag tanker bitaw nga mga fuel dealer na to. Mga dagko ka sila budiga, mga tropa nga kuan, kanang imbakanan, mga tropa, kanang butang na ito, mga tropa, nga lihay pang grahe ilang mga tanker, nga puno pa na mga tropa, ipagawas na kung mahal na. So, tripod na mga tropa, kuan pa, dagko ka sila ginansya diha. Ay, nako, mauna mga kaigsoonan. Alright, padayon ta mga katropa, gyapon sa atong pagpanag-uban, mga katropa, maayong buntag na ikaroon rin mga kaigsoonan, nga nakatanaw karon sa ato ang Alexander Algabre Senior, Alexander Umaki Algabre Senior nga page sa ito mga tropa. Si Brad Jojo Pirla bro. Morning bro, miss you bro. Kape-kape bro. Bro Jojo Pirla nga tropa dari sa karon sa Valencia City, Bukidnon. Si Adeline Argonza, mayo gabuntag ya. May buntag sa brinyo diha. Karon kang Adeline, kang Joselito, gani usab kay Kaloy. O siyempre mga tropa, nga rin usab kang Casey. Bago na mo, kay klase pa. Kunya nga to usab sa ubos mga tropa, kang Arnold, kang Milin. O garilan Dodong, nila ni Inday. Si Dodong, mura sa'yo nigmata, kaya nagtrabaho si Dodong, no? Dodong, wanya si Arnold, trabaho na po si Arnold. Nasa sa gingan. O gari usab nila ni Inday. Si Inday, nibalik nagdabaw, kay klase na. Nag-working student tao niya akong pag-ubangkod po, mga tropa. Na-adres sa Davao City. Anak man na makinabuhi na mo, mga tropa. Maningkamot lang, dili babag, mga tropa, ang kawadon sa ginikanan, aron mo kulampos na sa ato mga pangandoy sa kinabuhi. Mag-working student ta. So may buntag po diri mga tropa kang Tuto. Sorry, Tuto nga Dili Hilunggo. Tuto niya, G&M, tinong pangalan. O niyang isa kay G&M, niya sa G&M man po pariho. Unsa niyong mga kuan na loy? Si kuan Kinjat po, G&M. Itong saan niyong mga pangalan na mga tropa magmamaor man. Ito, may buntag niya to. O kang Kinjat. Buntag di ajat lalu kon minaw kakaron dia sudah lang ni si Papa Bubong ko di mo nga injat kung tawag ni mo Alfredo Hikali, good morning agaw bong daog ta sa first round gahapon sa impeachment, good job defense team, tama gyud ka ni daog mga tropa kay si Francis Escudero ang gihimo gyud mga tropa nga chairman o kaning presiding mga tropa kay si kuan man ato si Sherwin Gatchalian man ato mga tropa ang presiding. Ingon pa mga tropa ni Ruben Padilla, kung ang mahimong Senate President si Francis Escudero, lilipat ako sa inyo. Kuya, no? Kung si Chief Escudero ang aking kababayan, ang maging Senate President, lilipat ako sa inyo. Kuya, okay man po mga tropa si Francis Escudero, pero ang ato lang na kahibulungan magun mga tropa, kaya na-appel ni siya sa kuan, nawala siya mga tropa, wa na kayo siya magsaba. So, tungod kay na-appel yung pangalan mga tropa sa flood control scam mga katropa, flood control project scam, na-appel yung pangalan mga tropa, nawa po siya mga kaigsoonan. Diba, nawa siya sa eskina. So, daog ta sa first round kagahapon, pero di man na magpalupig, di ba, naamay giingon nga, after mga tropa sa kuan, dili na mag-public-public pa mga tropa kay nagapadayon ang impeachment trial. Naunsa ba ni mga tropa ang grupo sa mga prosecutors mga tropa gikan sa House of Representatives headed by Dick Luistro mga katropa, kauban sila si Lila Dilema mga kaigsoonan, nagpa-friskon mga katropa, human mga katropa sa maong trials, impeachment trials mga tropa kagahapon, nagpa-friskon na yun. So, unsa ba to? Nakasupak to? O nagpapapil po ba ni mga tibaghakan eh? Unya, atangin na po din yung unya mga katropa, alas 2 sa hapon. Live dya po na din yung mga katropa nga badungog sa mga XFM Network Philippines sa Solid Radio. Din yung mga katropa sa
all over.

0: For the world mga katropa. Ngayon na matay YouTube. Kagahapon gikuan to na mo sa YouTube mga katropa sa katropang Arnel Cortez o sa atong Facebook page o sa atong radio station na madungog inyo mga katropa sa atong radio station kagahapon. Sa Luzon, Visayas, Mindanao gito mga katropa. Madungog ninyo mga kaigsuna ng impeachment kaya nasayod tanga daghan kaabang nini masayod sa kamatuuran. Wa man tama ingo mga katropa ang laban gito mga katropa sa nakasala, nakatinood nga naghimo o anomalya sa gobyerno. Ang ato lamang mga katropa ang kamatuuran. Mugawas ang kabatuoran. May problema mga tropang ma-impeach sa Indesara Duterte. Basta angayan lang mga tropang impeach. Di ba? May problema. Kaya maumakan ang mga tropa ang silot, mga kaigsunan sa mga tao na magagisaligan sa katawhang Pilipino na maghimog anomalia, labi na mga tropa sa korupsyon. Maumakan ang mga tropa makapa-flander kay mga tropa, maka-impeach mga tropa. May problema na. Basta mo agit ang proseso nga tinuod dili mga tropa tinumo-tumo kay nakita magud ni mga kaigsunan daghan mga tropa ang majority magis katawhan Pilipino mga kaigsunan ang nakita gyud unsa mga tropa ang paggukod sa mga Duterte karon gigukod mga tropa sa administrasyon ni PBBM but sadto si mga tropa nga kini mga tropa niabot si PBBM diha gumikan po sa mga Duterte nakalingkod pagbalik ang mga Marcos mga tropa sa Malacañang gumikan usab sa mga Duterte mga kaigsuon mo ra ingon mga tropa na karong panahon na why nahimo ang PBBM? Why nahimo ang administrasyon mga tropang Marcos? Sigilag utingkay, sigilag gukod mga tropa. Niini mga kaigsunang akanhing administrasyon. Sigig utingkay kung unsa itong mga sayop. Kung ito ilan na mga tropang gibuhi. Gibuhi ang magina mga tropa sa pulong ni PBBM. Na wala raong ginawa si former President Rodrigo Roa Duterte mga tropa sa kanyang administrasyon sa korupsyon sa Pilipinas. Wa kuno gihimo mga tropa. Napasagdan kuno mga kaigsunan. O di man ay kalimod, gado na magyapon mga tropa ay mga kahiwian nga nahimo ang pipila mga tropa nga sinaligan ni former President Rodrigo Roa Duterte kaniadto mga kaigsunan. Pero wa magpasabot na walay gihimo mga tropa mga Duterte. Kaya daghan siya gihimo mga kaigsunan para sa development mga katropa sa atong nasod Pilipinas mga katropa. So kwahe karon na wala tayo makita nga development mga tropa nga iyang legacy sa PBBM kundili ang legacy ni PBBM mga tropa nga nahimo karon ang pagpadala mga tropa ni former President Rodrigo Roa Duterte ngadto mga tropa sa The Hague, Netherlands. Alas 5:30 na ba regapon sa atong pagbaragoban. Happy tapod mga tropa ang barangay eleksyon. No, happy tapod ang barangay eleksyon. Remember mga tropa sa barangay eleksyon. Daghan kayo din ha mga tropa mga barangay official na to mga kaigsunan nga dapat mga tropa ang dagkutaw palungon na to ang kandila kay way mga hinungdan. Daghan ta mga tropa mga elected barangay official nga atong gisaligan kaniadto nga way mga hinungdan mga tropa karon nga panahon nga dapat lang atong ilisan kay ang sa atong gihimong pagpaluap kagahapon usa mga katropa sa gitawag nato mga kaigsoonan no kining kuan mga kaigsoonan kining tawag natog sa kumilik so wa may up kuan mga tropa madayon yung eleksyon padayon gihapon ta mga katropa sa pagkakaron ang barangay og sanggunian kabataan eleksyon sa Nobyembre 2 tuig 2026 og wala pa mga tropa official nga gipahibalo gikan sa kumilik o kongreso nga kini mga tropa ipostpone o ipagbalhi mga tropa na usab gani ani ang pipila mga tropa ka mga importanteng update nini Nobyembre 2 mao mga tropa ang adlaw sa eleksyon magsugod alas 7 sa buntag hangtod kuno alas 3 sa hapon unya pagka karong September 28 hangtod sa October 5 2026 ang filing mga tropa sa certificate of candidacy mga kaigsoonan pagka October 22 hangtod ngadto sa October 31 ning samtang gatuig ang official nga campaign period unya miingon mga katropa ang kumilik nga adunay 90 ngadto sa 95% nga andam sila alang kini sa eleksyon mga tropa og nahuman na usa mga tropa ang pag-amienda o pag-amienda pag-imprinta kuno mga kaigsoonan sa mga baluta man na so bisan aduna mga tropa yung mga magbabalaod nga kaniadto mga kaigsoonan misugyot kini nga ilangan o ipostpone mga kaigsoonan pag-usab ang barangay sanggunian o barangay sanggunian kabataan eleksyon panklaro mga tropa ang oposisyon sa kumilik nga kinahanglan ipadayon ang regular nga eleksyon aron lamang makapili ang katawhan sa ilang mga tropang gustong leader sa barangay o sa sanggunian kabataan mga kaigsoonan. So di modo, mao kana mga tropa ang update sa barangay mga katropa. Kamo diha karon nga magpapili, nagparamdam lang mong sugod. Okay lang to, wa pa mga tropa mapili nga nagparamdam pa lang mo dagan. Okay lang na. Pero katong gipili na mga tropa nga aduna pa yung termino niya karon mura na mga tropa mga kilat malihok. Exciting! Pilipinas! Pagpapalungan na ng kandila, mga kaigsunan. Pinawa! 5:15 na bay. Diga pun sa atong pagpanaguban. Di tabaglangan, mga tropa, kasi katropang Larsan yun. Naka-standby na. Sa iyang balita, mga tropa, kayo na 135 ka mga private army, mga katropa, sa Davao de Oro. Milampos kini mga katropa sa operasyon, operations orientation course. Morning OOC. Og hostage rescue skills, mga katropa. Katropas balita, katropang Larsan yun, mga katropa.
1: Live report. Live report.
2: Mukabat sa 135 ka mga bag-ong enlisted private armies nga gilangkuban sa 122 ka mga lalaki o 13 ka mga babay ang naglampo sa Operations Orientation Course Class 02-2026. Kinihuman malampusong gipaygayon ang closing ceremony sa 10 Division Training School sa Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro niyatong Hulyo 4, 2026. Pinaagi sa realistic nga demonstrasyon, gipakita sa mga kwadrado ang ilang katakos sa martial arts sa madalamang sa arnis o pikiti tertia kali uban sa mga operasyon sa close quarter battle kon na CQB o sa mga senaryo sa pagluwas sa mga hostage, isip timaan sa ilang pagtapos sa kurso. Naglakip ang exercise sa tactical vehicle infiltration, movement formation, wall assault techniques, room clearing procedures o hostage rescue. Nga nagpakita silang kaandam sa mga operasyon sa militar, disiplina o kaandam sa ilang mga nakatunan sa training. Samtang mitambong sa seremonya sa pagtapos, si Colonel Ronaldo Valdez, Deputy Brigade Commander sa 103rd Infantry Brigade, 10th Infantry Aguila Division, isip guest of honor o speaker. Samtang sumala pa ni Major General Alvin Luzon, Commander sa 10th Infantry Aguila Division, nga ang malampusong pagkahuman sa kurso, nagtimaan sa sinugdanan sa pasalig sa mga mingraduar, nga mualagad sa nasod, nga dunay dungog, o pagka-profesionalismo, sumala pa nga i-deploy ang mga nasangpit sa laing-laing unit ubos sa 10th Infantry Aguila Division sa Tumong, nga mapalikod matod pa ang kapasidad sa operasyon sa division, alang sa seguridad batok sa hulga gikan sa external security operation, o sa parayon nga kalampusan sa internal security operations sa ilang area of responsibility, nga wala na insurhensiya, dugang kusog-usab matod pa among ihap sa mga sundalo sa pagpatuman sa mandato sa militar, isip tigpanalipod sa integridad sa teritoryo o sa soberanya sa nasod. Para malami ang isi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsan yol, XFM News.
0: Tigsabas katropang Larsan yol sa detalye sa bagong report, mga katropa. Yon mga kaigsunan, yung anak mga tropa, mga sundalo, may depensa na ito mga tropa. Mauna kung magkinaunsa mga tropa ang Malacanang, naamay military junta mga tropa. Puli mga tropa ang mga military mga tropa, take over militaris pag dumala sa atong nasod. Mauna may tabo mga kaigsunan. Good morning sa mga tropa, ka Ma'am Josephine nga sibunga sa Palconete. Deris Kapalong, good morning ma'am. O gari sa mga tropa kay Aljon Namukatkat. Uy! Namukatkat. Una pong taga kuan mga tropa. Namay mga namukatkat yung mga singer ni mga tropa sa bukid nun. Auna nag-MC ko mga tropa sa laing istasyon pag nag-MC ko mga amateur. Mga namukatkat mga tropa. May mga nta. Kaubalang dibyik-yik. Maayo ka buntag katropang Alexander. I'm watching here in Pagadian City. God bless from Aljon Namukatkat. Yan, Pagadian City ha. Good morning ka natong tanandri taga Pagadian City. Naputay kuan ha, naputay XFM radio station sa Pagadian City ha. Naa sila si kuan rin, station manager nato rin mga tropa si kuan. Maura pa rin akong lawas mga kaigsunan. Pero hagtik mo tirada mga tropa kayo mo nagdalas bullseye. Diba? Hagtik mo na unya. Kuan po na siya, kaning Di Batista po na mga tropa. Di Batista po na yung mga kaigsunan sa Katoliko mo na siya pero kusog ni mo debate po. Eh, ni appeal mo siya mga tropa nining nila ni Father Hitgano. Anak mga katropa. Aljo na mukatkat, no? So, okay. Si Bro Milan Ulo, good morning bro. Dari karon sa may Asuncion. Good morning, kanyang tanya. Congratulations taga Asuncion. Di ay hakot na sila mga katropa. Naka-award po na sila. Diyan sa paghayon. Nita Valderosa, good morning ma'am. Nariusap kang kisa pa din si PPG Cortez Jr. O gato kang Orlan Garcia Fabular. O kang Sir Dong Toleng. Good morning, Sir Dong. O garisap kang Mercy Kapita, Kapilitan. O kang Hinaro Sulas. Good morning. Diha ka ninyong hurot, mga katropa. Yun, o isa pa ba ni din mga katropa? Si Ma'am Aida nga Radox. Ma'am Aida Radox is Tumanti. Good morning, diha ni mo, ma'am. Nakaroon na katanaw, mga katropa, sa katropang Arnel Cortez nga Facebook page, mga kaigsunan. Si Erwin Mer Amarillo, good morning, Ben. Ang Griselin Pilones Algabre. Oy, ang akong roommate, mga katropa, nagtanaw karon. Milagro. Ma'am Nancy Camilo, good morning, Ma'am Nancy. morning, madam, ma'am Nancy. Asa ka man karon himutang, ma'am, 3 months ka pa asa ko ana sa may sawata. Ala, good morning ni mo diha, ma'am Nancy Camilo. Og sa ato nagtan-aw sa atong YouTube. Ala, good morning lang kadinyong hurot mga katropa dinhi sa ato gapagpadag-uban. Yon. All right, sa kuan sa barangay Mamakaw mga katropa. Murag kagahapon tong kagahapon adlaw ata. Gi groundbreaking na mga tropa ang bag-o karon nga tukuron nga kuan tukuron nga barangay hall mga kaigsoon ang groundbreaking na gahapon ba kapitan na kanunyo murag kagahapon kay kini mga tropa punduhan kini mga kaigsoonan nga project pinaagi mga tropa sa Sikan District Congressman si Oyo Oyo mga katropa. Kalimot ko kagahapon man dito wa ko kaadto dito mga katropa. May groundbreaking man dito mga kaigsoonan. Maunti gisulti ni Igso Virgie mga katropa Rikto ang purok president mga katropa dinhi sa kuan diri sa may purok size Mamakaw Kapalong. No, kato nagpahilot ko atong Domingo sa akong mangho dito. Nagkita din adto man dito mga katropa si kasi nagpapirma dito sa mga house to house papirma. So siya nag-ingon nga kagahapon adlaw groundbreaking mga katropa sa barangay mga kaigsoonan. Bagong barangay kay katong gipahimo mga katropa din ha nga barangay hall mga katropa ni former barangay kapitan ug karong kagawad kuan mga katropa Boy Galos dili man to Nestor Boy Galos dili man to mga katropa design sa barangay hall kun dili kuan man to mga katropa murag kanang kuan ba natoy design nga lahi mga katropa tan-aw dito sa plano mga igsoonan dili pang barangay hall so aduna toy laing purpose mga katropa. So mao na mga katropa nga nabalik ba mga tropa si Kapitan Sammy Canonyo. So nag kuan siya nga katong likod mga tropa sa barangay hall pun mga tropa dito nga dapita nga dako kayo nga lamakan to dito gipang bakpilan mao to dako-dako na nagasto mga tropa kay gibakpil pa lang aron nga mapatag siya mga tropa unya mawala tong lamak-lamak dito nga tubig gan mga katropa labi nag magulan. So kagahapon groundbreaking na unya og masugda ni mga tropa punduhan kini sa Sikan District Congressman Oyo-Oyo mga katropa kalipay na tulag dako kay kining barangay mga katropa amo ang magiling barangay kalipay na tulag dako na mga katropa nga makaangkon og hinahinay mga katropa nga kuan kalambuan atong barangay unya nakita po nato din ha mga kaigsoonan nga kining karsada diri mga katropa giadtoan ni sa kuan mga katropa sa taga DPWH uyog ko sa mga katropa mga kuan rin mga kaigsoonan, mga staff ni Oyo-Oy. Boundary rin mga tropa sa Tibalog, pero ang unahon rin mga tropa sa DPWH, kiningikan yung mga tropa nga konektar sa Santo Tomas sa Feeder Road sa... Kung ako magsasayo mga tropa, gikan sa Feeder Road 7. Paingon rin mga tropa sa Feeder Road 9 o Feeder Road 10. Boundary rin mga kaigsoonan sa Mamakaw, Kapalong o Santo Tomas, Davao del Norte. Boundary. So at least dool-dool na lang mga kaigsoonan sa boundary mga katropa. So hinahinay lang yun mga kaigsoonan kini paningkamutan gyapon mga tropa nga unta ang ato pun mga tropa nga kalungsod ini kay anon province man ni mga tropa makatabang gyud ini mga tropa ang probinsya kung gustohon mga kaigsoonan ang wa pa makatilaw nga semento nga karsada dapat mga tropa patilaw na pud ang mga kabarangayan ini mga igsoon kay kato sayo man tong uban mga tropa nga dito ang giuna mga kaigsoonan dito sa may paingon sa sementeryo god tinuod lang ba ako nakita mga tropa murag sayo. Unya nahibaluan ako mga katropa, gumika na una dito. Nauna to dito dapita mga katropa nga nilapas sa barangay hall. Ang dapit sa barangay mga katropa, wag yun masiminto dapita mga katropa ni Agianan. Paingon nga to sa sentro. Wag masiminto, pero dito sa unahan mga katropa, sa unahan sa ilan ni barangay kapitan kaniad to. Paingon dito mga katropa, sementeryo, paingon nga to sa may dam. So dam na diha ka ng kuan. Paingon dito mga kaigsoonan, nasiminto na. Sa sementeryo mga katropa, lapas na sementeryo ang siminto. Diba? Nahibaluan ako, nga doon na dahil mga yuta dito mga tropa, nga itong kanhi mga official, sa kasamtangan mga official, nga doon na sila mga luna din ha. So, unsay bot pa sabot, personal interest, nga doon na po mga tropa, dakong official mga tropa sa probinsya, nga nakaangkon po luna dihan napita mga kaigsoonan. So, giuna mga tropa dito, aron nga nindot lang pagigiagi dito paingon sa ilang yuta.
1: Exciting!
0: Di ba exciting mga katropa? Yan, usalan na mga tropa sa atong hiyatagang pagtagad kay atong mga barangay official. Kamu man mga katropa, nakakita sa kamatuuran, sukan kanya atong hangtod garon. Maulang yapon mga katropa ang ubang sitwasyon. Why kausaban ang nausab ang mga official nato na himo ng dato? Alas 5.25 na ba ay?
1: Time Check, brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
3: Punta kayo na niya, takaroon din he, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Gwapo. Oh. Sinaong tao ang tingkas ang bunga.
3: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
4: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
3: Kaya dagan nga salamat.
5: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
6: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
3: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
6: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
9: Ako kay ko ang pasalamat sa Santon Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi gudom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o block at nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal na sa bakong menstruation.
8: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskuton ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop nimo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Og ipalit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
14: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes.
14: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
15: Yes to health.
17: resist the pain.
18: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sis the Pain. Sis the Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sis the Pain ka na rin.
17: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
19: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
21: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
20: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
21: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
22: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
23: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
24: Gusto mo rin mag isalista rin mo ng eskapelya?
25: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
24: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
25: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Oh, ha? Exciting?
26: Exciting!
17: Exciting! Pilipinas!
0: Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagpanag-uban, mga kaigsuna ning atong programa. Uy, karon pa daw ang groundbreaking. Matod pa ni Adeline Argunza. Karon kuno, kay karon kuno mo ato si Congressman Oyo Oy. Awa din, madayon kagahapon. Ay matod ni Ixo Berge, murag Lunes mag-iingon. Lunes ba to o Martes? Nakumakuan kayo tuhog. Karon, kasi paningkamutan ako maka-addo ko dito mga katropa kay proud na nga atong barangay nga makatambong sa mga katropa sa groundbreaking sa barangay hall mga kaigsunod nga bago. Kaya kanang barangay hall din ha nga ginagamit, karaan na kayo na. Panahon pa na sa kong nino nga kapitan kaniadto kang anhing nga Pio Bankil o niya karon ang iyang anak mga katropa. Maoy kagawad karon din ha, usas mga kagawad mga kaigsunod. Panahon pa na kaniadto, lata na mga katropa. Nakita na mong kidong na diha kayo na. Ngumpan niya sa kidong diha napita. Daog na mas kidong diha napita mga katropa sa Mamakaw. Diba? Daog siya din ha. Gumikan kayo na. Agoy mga parenting kidong padre. Diba? So, daog siya diha. So, magkaroon mga katropa. Paningkamutan ako nga makasabay ko mga katropa. Makaadto ko. Ambot, maadto ba sila si paring idol Enday Karing Pipi? Makaadto baka mga katropa kay... Og na yung mga groundbreaking mga tropa, kuyog mo na siya mga kaigsunan. Kung mag-add to siya, basig makasabay lang ko sila kay may siya mga katropa kay naa siya ay four wheels. Naa siya ay four wheels sakyan. So mag-motor ako mga kaigsunan, kay kining amo pong kauban rin kay mag-programa na sila. So di po pwede. Ugma, ugma daw ang Mamakaw. Ugma ang Mamakaw pre, water system sa Gabuyan karon. Oh! Ugma daw sa Mamakaw, pakiklaro daw di Adil. Adilin, ugma pa daw ang Mamakaw, kay karon daw ang water system sa Gabuyan. Water system sa Gabuyan. Ah, okay, okay. asing makasabay ko, pre. Gabuyan sa water system. Kay ako raman yung area din, he. Unya, pirmilan tayong bihayin, ani. Masing makasabay ko na yun, eh. Paminaw ka raman niya, pre. Masing makasabay ko, pre. Musabay lang ko niya, pre. Kal, human sa groundbreaking. Si Batman Ritso po, paulit Ritso. So, mauni ka raman, katropa. Murag, klaruha daw, Adil. Diha sa kuan. Kay murag, ugma ko, no. Ugma pa ko, no, ang gi-schedule niya. Sunod yung groundbreaking this week till 27. Ah, magsunod. Okay. Alright. Okay, mga katropa. So, malipay po tayo, mga katropa, ang atong barangay mismo, mabago na ba? Dako na kayo. Hibalo man tayo, mga katropa, basta budgetan sa nasyonal, sa congressman, mga katropa, nindot ng barangay hall. Pusay, Mados Indanas. Unya, kumpletong pasilidad, mga katropa, ang ibilin din ha, mga EGSO. Exciting Pilipinas! Okay, so hantod karon dai mga katropa dinas gabuyan o pwede ka pong gabuyan mga katropa pare murag uban gyapon kung gabuyan kay daagya po ko mga parente din he kay kining barangay los gabuyan murag lihok gyapon ni anhing kapitan ng nini nga ku Andre Pardillo ang umagad mga katropa sa ako pong iyan sa pag-agawan nga si anhing ng bibi nga Algabri Pardillo kay ako mga pag-umang mga ku Andre mga igagaw na ko mga Pardillo na diha dinas gabuyan. So, kanang barangay hall niya, dool sa ining creek din ha, mga katropa, panahon pa na ni Kuan, sa barangay hall sa Gabuyan, panahon pa na diha ni anhing kapitan Nini nga Pardillo. Yun, yung water system daw karon din ha. Sa Kuan, water system daw diha.

0: Ayun. Okay. Sige, pre, magkualan ko kay program pa man ka. Iigo mahuman ka, pre. Alright, padayon tayo magkatropa sa atong pagbaragoban. Dita maglang na magkatropa. Kaya kinito pagbaragoban, hatong ka na to, magkakaisunan nga to sa Premium D3 magkatropa. Ang Premium D3 maukini magkatropa ang para sa virus magkakaisunan. Gani, hadlok ka magkatropa na takdang kag sakit magkatropa, gumikan sa virus. Inumi ka na magkatropa o ga Premium D3. Ang bag-o magkatropa nga vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3, ang maski pagkusog o maski paepektibo. Tungod kini mga katropa sa virgin coconut oil o sa moringa seed oil mga katropa, mapalit kini sa nagadaya mga butika at parmasya nationwide mga katropa. O siyempre, para sa maka-exon ng mag-uma, Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer na bay ang gamita. Kita maglangan mga katropa, ato na mga tropa, himahimayon ang mga balita gikan sa XFM Mindanao Report. Iyakan o mga tropa, mga report, mga tropa, adunay mga sakyanan kuno, mga kaiksunan, gipamato sa lungsod, mga tropa, sa Quezon, na uso na po ni bato-bato kuno dias mga batanon ba? O kini mga abusadong mga tao? Usa mga tropa, kapasahero sa bus, sa Maroon, katropas balita, Hanilo Tabios, mga katropa.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Nakurat ang mga pasahero sa RTMI bus nga gikan sa Davao City paingon sa Cagayan de Oro City diang gilabay og bato pasado alas 10 sa gabi niatong Sabado, Hulyo 4 samtang nagdagan kini sa poblasyon Quezon Bukidnon ang pagpamato. Nasundan pa sa lain pang mga insidente nga nirisulta sa pagkaangol sa usa ka pasahero og pagkabuak sa windshield sa bus. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team, kang Police Lieutenant Colonel Erwin Raiz Naelga, hepe sa Quezon PNP, sumala nini nga ang series sa naitabong pagpamuto sa mga sakyanan nagsugod sa barangay poblasyon paingon sa Santa Rita o barangay sa Lawagan, Quezon, kundiin duha ka bus, duha ka wing van, o usa ka prime mover nga truck ang nabiktima sa mga suspek.
3: Gikan sa poblasyon ni paingon sila dito sa may sa Lawagan na area, padulong may bantang. So, unay na biktima na po nga isa ka bus, baliduha na niya na ay wing van o na po'y prime mover. Mayan alam itong prime mover kaya wala makakuhan kayo ang kuhan lang na ikuhan wala ang windshield, ang kuhan lang. At
2: dugang ni Naelga nga subay sa mga nakakita sa mong panghitabo, mga minor de edad ang suspek sa pagpamato nga sakay sa duha ka motorsiklo. Gani karon padayon ang ilang backtracking sa mga CCTV footage aron mapadali ang pagsikop sa mga suspek o ilang koordinasyon sa matag barangay nga posibleng giulian sa mga minor de edad.
3: As per kuan sa mga nakakita sa kuan sa mga minor to sir sakay sa mga duha ka motor Honda XRM o Banja. So padayon natong kuan sir atong pagbaktrak sa CCTV footage, sir, kung naay available na tumakitas.
2: Hangi usab ni Naelga nga sa matag barangay, hugtan ang curfew hours sa mga minor de edad aron marikayana ang dili maayong binuhatan ug ang tanang mga ginikanan monitoron ang ilang mga anak kung wala ba kini muuban sa dili maayong grupo. Mga katropa, para sa lig-on nga immune system, glowing nga panit ug overall vitality, tumar og Sunzone Vitamin C nga puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body everyday. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News!
0: Thank you so much, katropa Sanilo Tabios Armisin, sa imong mga detalye sa balita samtang sa pikas bahin. Lubnganan ni Bobet Baterbonya, mga katropa. Nahimo kunong dalan sa panginabuhian sa usa ka nanay sa barangay Labnig. Katropas balita, katropa Gary Alboro Alintun.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Taliwala sa kasubanan sa pagkawala sa usa ka batan-ong giidolo sa kadaghanan, usa ka dako nga panalangin ang miabot si kinabuhi sa usa ka tig-atiman sa lubnganan, gumikan sa iyang pagkamatinud-anon sa Buluhaton. Tungod sa walay puas nga pag-atiman sa lubnganan ni Anhing Rene Clert Bobet Noha Baterbonya, nakasugod si Nanay Ilse Ahit og usa ka gamay nga negosyo sa maong dapit. Matud pa ni Nanay Ilse, usa ka maluloy-ong negosyante ang natandog og mitabang kaniya human siya kanunay nga makit-an nga nag-atiman og naghawan sa lubnganan ni Bobet. Pinaagi sa maong tabang, nakapahimutang siya o gamay nga tindahan nga nagsilbing iyang panginabuhian samtang nagpadayon sa pagbantay sa lubnganan. Dako ang pasalamat ni Nanay Ilse sa maayong kasing-kasing sa maong negosyante nga wala magduha-duha sa pagtunol o suporta alang kaniya. Usa kini sa dakong hulog sa langit nga dako o tabang sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhian. Ilabi na nga anaa sa stroke na sitwasyon o og naglisod sa sitwasyon ang iyang bana sa pagkakaron. Nagpadayon gihapon si Nanay Ilse sa pag-atiman sa lubnganan, isip pasidungog sa paghandom kang bubet og ang iyang kaagi nagsilbing ehemplo og inspiration nga ang pagkamabination og panagtinabangay magdalagayod sa bagong paglaom sa kinabuhi sa tawo.
5: Nag-ingoning kaning tig-deliver dili og bolak nga nay mamaligya pa ka og kandila og tubig nga kung wala man ko ikapuhunan na ma'am kada danta ka og mana nay mutungin ko nga pag gawma gina kompleto ingko unsa man ko ani ma magbantay ra ko imo nana nay akong blessing sa imo kay gisagaan man kunyag ko an i-share pod sa imo.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Nanay LC Ahet, mga katropa, aron kanunay lagsik ang imuhang kalawasan labi na sa panahon karon nga pabag-ubag-o ang klima. Kinahanglan gayon nga moinom kita sa santo na vitamin C. Alang sa Dikyos ang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, XFM News.
0: Ikasama sa katropang Real Buro Alinton sa detalye. May buntag karon rin mga katropa kay Ake Rodolfo Gana Sumatra. Ake, good morning. Idol, li-li ko morning. Nag-li-li daw siya. I like irong spelling, idol ha. Idol di ha. Rodolfo Ganas, I like Sumatra o ganang kuan. Ito pa si parente si kuan si Aki din himang katropa sa mong barangay Mamakaw, Kapalong. Sila Leo Sumatra, mga arangan po din himang kahimtang mga katropa, mga Sumatra din napita, mga Bulanon, Yapon. So may buntag ba na idol? O ganang ka mamili nga Rilampagos, Kapala. Mamili, good morning. Kanusa mo ta magkita ko sa mamili? No, kanusa mo ta magkita usab mamili, Rilampagos, Kapala. Good morning, Maria Mamili. Kaoban, si Kidong po. Kumusta mas Kidong? Kumusta mga de brother Kidong? Tanga sa pikas bahin mga katropa, profiling para sa ayuda mga katropa sa mga piktadog OFW sa General Santos City. Gidagsa mga katropa, katropas balita si katropa ga Philip Oligario.
1: XFM Mindanao Reports.
6: Gidagsa sa publiko ang tourism hub sa Jensan kabahin sa profiling alang sa ayuda sa mga overseas Filipino workers kon OFW nga labing naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog. Kahibaluan nga gipang-apod-apod ang unang wave sa ayuda nini aging semana. Apan paspas nga mikatag sa social media ang impormasyon nga matud pa matag benepisyaryo ang makadawat og tig 20 mil ka pesos. Apan sa pagpaklaro ni Benchal Patayon, Executive Assistant sa City Mayor's Office, walay kamatuoran ang mga mikatag sa social media. Apan kolektahon lamang ang ilang mga detalye dayon pagabuhaton ang releasing sa matag barangay.
7: Ang kailangan lang po namin yung pangalan, number at barangay. Actually yun dahil naman po ang profiling natin sa Peso Jensan, no? Ang problema lang po talaga naging aggressive yung mga tao ngayon dahil sa kumakalat na 20,000 assistance po ng OWA.
6: Dugang pangadili dayon mo tuo sa mga sayop nga impormasyon sa social media apan tukingon una ang kamatuoran ay hakini ipakatag. Mga katropa, sa tinuod lang yun kita sama sa kapeng nga paborito sa tanan, ang Santon Plus Coffee Mix nga dunay natural ingredients nga mangustin, moringa ug soya. Mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa reke usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
0: Ika sa mas katropa ka Philip Oligario sa detalye sa mga report alas 5.45 na bay. Samtang sa pikas bahin mga katropa, 44 anyos gitigbas kini sa ihang silingan sa lungsod sa Pangantukan, Bukidnon. Katropas balita, katropang Michael Carrato Recabo, XFM Bukidnon, katropang Michael.
1: XFM Mindanao Reports.
8: Nakaangkon og samad sa walang abukton ang usa ka lalaki human kini gitigbas pasado alas 9:20 sa buntag, Hulyo 5, 2026 sa JK Village, Barangay Pangantukan, Pangantukan, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Silso, 44 anyos, samtang ang suspect na ilang si alias Jason, 28 anyos. Sa investigasyon na sairan, samtang nag-istoryhana ang biktima kauban sa iyang igsuon o usa ka higala sa gawas sa panimalay sa ilang silingan. Dihang kalit nga ni Dol ang suspitsado nga gikatahong lango sa ilimnong makaubog o nagdala o sundang o sa kalit lang gitigbas ni ini ang biktima nga naigo sayang wala nga bukton. Ni sulay pa og gukod ang suspek sa biktima. Apa napunggan kini sa igsoon og higala sa biktima og nailog ang sundang gikan sa suspek. Humani nini kaya sa suspitsado paingon sa prokwatro pangantukan. Tungod sa paspas nga pag-responde sa pangantukan PNP, kauban ang barangay captain og barangay peacekeeping action team kun BIPAT malapuso na dakpan ang suspek pinagi sa usa ka hot pursuit operation dito sa prokwatro. Personal nga dumot o personal grudge ang gilantaw nga motibo sa maong krimen. Sa karon anana sa luwas nga kahimtang ang biktima o gana nakunpain sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag, Bukidnon, samtang giandam na sa kapulisan ang tukmang kaso batok sa suspitsado. Mga katropa ron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Soup Gel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, X-FM News!
0: Igsamas ka, tropang Michael Carato Ricabo sa detalye sa baog report, mga katropa. Good morning, rekan Brian Villosido. Good morning, muna sir. Og diri pa sa ulain bi kay daghan pa di. Oy si Sir John Jampon, good morning. Morning sir, wala ka impit sila. Mao gani. Nga report kang maimbutan ba Sir John og kang Sir Ricky o Sir Dodong Ricky Jampon og kang Bung Alvarez umabot ato mga barangay kagawa sa barangay La Filipina Tagum City kini mga tropa og serbisyo isugutan kini mga matinud-anon mga tropa kay nailhan nato sa natad sa serbisyo mga tropa dinis kahanginan sila si Bung Alvarez wa man gipalad mga tropa sa city pero hapit no hapit siya mga tropa na himong city councilor unya diri mga kaigsoonan sa kuan diri mga katropa sa tawag nato mga katropa kining uban pang lugar na Sir Jong Jampon din ha tested pod mga tropa serbisyo mga tropa dinis kahanginan mutabang pod so mauna siya mga kaigsoonan unya siyempre mga katropa diri usa mga kaigsoonan sa tawag nato kuan mga kaigsoonan diri sa tawag nato mga katropa sining mga dress sa kuan sa Bisayan Village sabod si Sir Ville Dulatre amo pud mga tropa ang kuan nga padaganon ni kapitan diha daghang kay nagdugso diha dagang kapitan diha magsigil kay tabang diha ato maning kuan sa KBP mga tropa chairman mga tropa sa KBP din sa North mga kaigsoonan Sir Ville Dulatre apo ni Sir Radio Station mga katropa yon Sir Ville Dulatre mani manghod ni mga tropa ni kuan manghod ni Darwin Dulatre diba manghod din siya mga kaigsoonan. All right, padayon ta mga tropa sa atong pagpadaguban katapusang report sa XFM Mindanao reports mga katropa. Iya karon mga tropa mga dinagpang tricycle driver. Uy, napaday si Ma'am Lia Manalaysay o si Sir Ma'am Lia Manalaysay. Good morning. O kang Sir Ricky nga Misyuna. No, sir, kinsa man to babae nga nagbula-bula ang baba sa impeachment kagahapon? Wa na kakailan niya to? Mao man tong gikalagutan po sa kadaghanan dinhi sa House of Representative. Nga siya ang kuan mga tropa sa Blue Ribbon. Di ba siya mga katropa ang naa dito sa Blue Ribbon mga kaigsoonan? May buntag niya pre. Di basta-basta di oh. Oh, nag-program pataon ko pre. Program pa man ka. Sige lang, reply lang ko niya. Yan. Umabot itong board member oh. Di basta-basta ni. Kani, kana ba board member eh? Paupaw naging siguro ha. Ruwan ay magunitang buhok ha. Beta, magunitang ka ng mari ka ni. Delikado. Mo sige salamat pre. All right mga tropa. Maraming dari mga tropa sa atong pagpadaguban si Inday Karing to, Inday Karing Pepe. Inday Karing Pepe. Mo kumpare gyud ako ni kay Ninong Makosayang anak kasi Katriona. Kita may buntag mga pre. Amo ning gi-kuan pun nga padaganog board member sa kuan sa umaabot mga tropa 2028. Mo dagan magdi kay amo mang ning padaganon. May nang magdagan aron no hiyos-hiyos pong lawas. Okay lang, katapos ang report, mga dinakpan, mga tropa, tricycle driver, tungod mga tropa kay Walay Franquisa, makadawat mga tropa o CAS assistance pang lukat o requirements. Katropas balita, si katropang Ivan Pulonan sa XFM Jensan.
1: XFM Mindanao Reports.
9: Tagbaw sa pagpaningkamot ang anaa sa 189 ka mga tricycle driver nga benepisyaryo sa cash assistance gikan sa DSWD Region 12 aron adunay ipanglukat og requirements og hingpit nang makabalik sa pagbiyahe human nga madakpan. Ang mga nasampit ka tricycle driver maoy nadakpan sa operasyon sa Traffic Enforcement Unit Jansan tungod walay na presentang rehistro kon franchise ang ilang tricycle, hinungdan nga gipang impound ang ilang mga tricycle apan tungod tubag nila nga wala sila ikagastos sa paglukat og mga requirements. Mihangyo si Mayor Lorely Pacquiao sa DSWD nga gahinan sila og pondo. Sumala si Mayor, tungod sa linog, imbes 2,000 kapesos lang ang ilang madawat, gihimo kining 5,000 kapesos.
10: So karon kay nalindulan man, so naulahi man pud sila, so gihangyo nato nga basig maabil na lang nila nga maabil ang 5,175. So kung from 2K, mas ni-increase na himong 5,175.
9: Epektibo ang lakang sa mayor, matod pa ni Police Captain Lamberto Rabino, ang Deputy Commander sa TEO Jansan, aron makunuran ang makulorom sa syudad.
11: Ang ilahang mga reason is permanente, gamay lang ilahang makuha sa ilahang pag-drive, kunya wala sila yung chance na magkuha og lisensya. So kani nga programa is nag end yun sa ilahang walay lisensya.
9: Sa pagkakaroon, padayon ang nasabing nga buhatan sa pagdakop og mga tricycle nga walay prangkisa sa syudad, samtang pipila ka mga drivers na lamang ang wala pa'y prangkisa. Sigon sa Public Safety Office, hinungdan pinaagi sa mga programa, naglaom ang TEU nga sundon ang balaod. Mga katropang tricycle driver, timani, gasolina og lawas lang ang imong kapital. Busa ang pingi nga dili magkasakit. Tumar og Sunphone Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Ivan Pulonan. Sa detalye sa mga report, mga katropa, ano dapat mga katropa mga LGU? Aduna ba'y panglantaw, mga katropa, nga mga tabang, hinoon nga to, sa gagmay tao, mga gagmay mga katropa, mga motorista, mga katropa, nga nagabiyahe, nagadepende silang income, ang ilang mga katropa, ipakaon sa pamilyang igasto, mga katropa, sa pag-eskwela sa mga kabataan. Di ba, Ma'am Pingping Tanciado Montesilio? Good morning na mo diha. Kung to bagong to giingon, mga katropa, ni Sir Ricky nga misyon na ha, kinsa daw itong gabula-bula nga ba nga babae kagahapong adlaw. Si Kuanto, si Congresswoman, Attorney Luis Tro. Nakadawat po itong malita. O, maoto mga tropay, gusto yun mga kiksunan nga iimpes na si Sara Duterte kay Juan Kuno. Wa kuno mataro o gamit mga tropa ang iyang intelligence fund. Intelligence fund man yun. Iyan kuno pundo mga tropa, wa kuno gitaro o gamit. Kuan kuno, gasto lang kuno sa kuan. Alahalag ibalik mga tropa, nga dugay mapod gihatag. Diba? So, mauna mga kaigsunan ang hitabo, mga katropa. So, unya, atangin lang unya, mga katropa, dinigap po sa XFM, alas 2 sa hapon, inyo nga po madungog, mga katropa, ang ikaduhang impeachment trial sa atong vice presidente, mga katropa. Dito na sa kutapusan, mga katropa, hugna.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa atong weather update karon, mga katropa, atong ihatag niya kaninong weather update, mga kaigsunan, alang sa kahimtang sa panahon. Karong adlawa dinis Davao Region, makasinati og daghan mga tropang panganod. Og init mga kaigsunan nga panahon, uban usab sa posibilidad sa mga pagtaligsik. Og pagkidlap mga tropas og dalugdog. Ilabi na mga tropas sa hapon og sa gabi. Busa padayon gihapon nga magdala og payong o raincoat kon mogawas mga tropas sa ato nga panimalay. Ang temperatura pinakataas 32 degrees Celsius, ang pinakaubos 23 degrees Celsius. Samtang pagsubang mga tropas sa adlaw alas 5:26 mga tropa sa buntag, unya mosalo pod alas 5:57 sa hapon, hapit na alas 6 mga kaigsuunan. Unya ang atoga bulan mosalo pag tropa atoga bulan mga nisubang ang bulan alas 11:16 sa gabi, mosalo pod mga katropa unyang alas 10:58 sa buntag. So kahimtang mga tropa sa atoga bulan karong adlaw mga kaigsuunan, ang bulan ana karon sa last quarter. So katunga mga tropa sa pagkunhod, so half ang bulan nga tumakita karon mga katropas kawanangan. So nagpasabot kini nga katunga mga tropa labang sa naong sa bulan ang ato mga tropang masanag karon, masanagan sa gihapon mga tropa sa pagkunhod mga tropa padulong ato sa bag-ong bulan mga tropa new moon. So bako ni mga tropa ang inyo atong lakad sa panahon, padayon ta mga tropa sa pag-amping sa o pag-andam. Kanunay mga tropa batok ganto sa kalit nga pag-usab sa panahon. Daghan salamat mag-andam ta kanunay para di ta mahimong biktima mga katropa sa daotang panahon.
1: Exciting Pilipinas.
0: Waday kong oras mga tropa Busunod sa katropang Larsan Yol. Mambuntag kang Kerwin ang Wilma Joaquin. May buntag kaninyong hurot mga katropa. Pagalan karong mga tropa sa ang pirsa sa XFM Network Philippines sa pagpanguna sa mong CEO President Doc Remilitoy. Sa mong Vice President na po na si Andoy Davin. Good morning. Og Aida Radox. Mananigan niya. May buntag kaninyong tanan. Kung sa atong mga viewers mga tropa sa nawa maghatag o mensahe din yung mga kaiksunan sa atong YouTube. Abang sa Master Control si Katropang Gabalas. Itimon kami sa mga Station Manager Arnel Cortez. Ako si Katropang Bong Omaki Algabre. Nagasalamat. May buntag ka na itong tanan. Katropa, exciting!
1: Exciting Pilipinas! Inyong nanugok ang Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nukong.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Apat sa dihang, sukan ng namina ko XFM saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka balti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
14: X.
12: XFM.
14: FM.
13: Exciting.
15: Punta kayo na niya at karon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
16: Gwapo, oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
15: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
16: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
15: Kaya dagan nga salamat.
17: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
15: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
18: Bahin sa imong harvest? Dako ko kong harvest tungod sa Crop Gold.
15: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
18: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
19: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
20: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
21: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
22: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilitooy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix puro natural, walay side effects, o nya, mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
22: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
22: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
2: The Secret of Health.
22: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay yun nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
23: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o malimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
24: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
23: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
3: The Secret of Health.
22: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
2: Visionix, daghan na ang natabangan.
25: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
22: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
22: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
22: Kini na usab mang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
21: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
26: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot po. Exciting.
27: XFM.
26: Exciting.
28: Broadcasting live from the

0: ใจติง
1: Good morning! Oras mga katropa sa XFM, alas 7.
2: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
1: Headlines. Mga headlines sa balitang lokal, 135 ka mga Privates Army sa Davao de Oro milampo sa Operation Orientation Course og Hostage Rescue Skills.
2: Headlines.
1: Asunsyon naghari sa Indak Cagayan Festival 2026. 200,000 pesos grand prize gidaog.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional personal grads, gilantaw nga sa kapulisan nga motibo sa pagpusil patay sa magtiayong senior citizen.
2: Headlines.
1: Sa balitang international, detol sa duha ka linog sa Venezuela, misaka na sa kapin 3,000.
2: Headlines.
1: Sa balitang sports, Osaka gipukan ang world number 1 nga si Sabalenka musulod sa Wimbledon quarterfinals.
2: Headlines.
1: Sa balitang showbiz, Kison nihakot og 5 ka mga awards sa 9th Edis.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
4: Good morning!
1: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world, may buntag mga katropa. Ano ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Martes, Hulyo 7, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang dukan, balita sa lokal.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon si Kawasa. Inabtaado adlaw katropa ang Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya ug butika nationwide.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Mukabat sa 135 ka mga bag-ong enlisted Privates Army nga gilangkuban sa 122 ka mga lalaki og 13 ka mga babay. Ang nakalampo sa Operation Orientation Course Class 02-2026. Kinihuman malampusong gibigayon ang closing ceremony sa 10th Division Training School sa may barangay Mawab o barangay Tuburan Mawab Davao de Oro niyatong Hulyo 4, 2026. Pinagi sa realistic nga demonstrasyon, gipakita sa mga graduado ang ilang katakos sa martial arts sa madalamang sa Arnis o Gapikiti Tertia Cali uban sa mga operasyon sa close quarter battle kon QOCQB. O sa mga senaryo sa pagluwas sa mga hostage, isip timaan sa ilang pagtapos sa kurso. Naglakip ang exercise sa tactical vehicle infiltration, movement formation, wall assault techniques, from clearing procedures o hostage rescue. Nga napakita sa ilang kaandam sa mga operasyon sa militar, disiplina o kaandam sa ilang mga nakatunan sa training. Sumalapang nga i-deploy ang mga nasangpit sa laing-laing unit ubos sa 10th Infantry Aguila Division sa tumong nga mapalig-on ang kapasidad sa operasyon sa division alang sa seguridad batok sa hulga gikan sa external security operation o sa parayon nga kalampusan sa internal security operation sa ilang area of responsibility nga wala na'y presensya sa insurgensiya. Dugang pak o dugang kusok-usap ang maong ihap sa sundalo sa pagtuman sa bala o mandato sa militar isip tigpanalipod sa integridad o ang teritoryo o soberanya sa nasod.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.

0: Kasmain, katulad pa sa balitang lokal na sungkit sa lungsod sa Asuncion, ang kampiyonato sa Indak sa Cagayan Dance Drama 2026. Kumang napildi ang uban pang mga nagunang lokal nga pagamahanan sa kompetisyon nga gipigayon sulod sa Dabnor Gymnasium kagabi, Hulyo 6. Kabayan sa mga indigay sa pagsaulog sa ika-59 araw ng Davao del Norte, Oga 25. Cagayan Festival diin nagpasundayag Oga Kahanasa. Sa pagsayaw, pag-arte o presentasyon ang unom ng mga lokal government units. Ginawat sa Asuncion ang 200,000 pesos nga grand prize, isip unang dapit. Samtang ikaduhang pwesto sa ilan ang Island Garden City of Samal, nga nakadawat sab og 150,000 pesos. O ikatulong pwesto ang Kapalong, nga nakadaog og 100,000 pesos. Ipasiugda ang maong kompetisyon. Ang dato ang kultura, kasaysayan o talento sa mga Dabaonon, isip kabahin sa kasaulogan sa probinsya.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 12 na itong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal, papil, isip, ganghaan sa Asian, gipalig-on sa Dabnor. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
2: Gipaligon sa probinsya sa Davao del Norte ang papel ni iniisip ganghaan sa Association of Southeast Asian Nations kon ASEAN uban sa tumong nga mapalapad pa ang patigayon, pamuhunan og regional connectivity sa Mindanao. Atol sa ikapito nga State of Province Address, gipasigarbo ni Gobernador Edwin Cuyagob Hubahib ang mga kalampusan sa probinsya lakip ang taas nga pamuhunan, ubos nga inflation o poverty incidence, ingon man ang pag-angkon sa mga titulo nga most competitive province og most business friendly province sa Davao Region. Matod pa sa gobernador, ang nagkalig-on nga relasyon sa ubang nasud, ilabi na sa Malaysia, nagpalapad sa oportunidad sa Davao del Norte aron makasulod sa mas dagkong merkado sa ASEAN ug sa kalibutan. Gisuportahan usab kini ni Mindanao Development Authority Chairperson Secretary Leo Teriso E. Magno, kinsa miingon nga ang kalinaw, kusog nga ekonomiya ug estratehikong infrastruktura sa Davao del Norte naghimo niini nga mahinungdanong sentro sa pagpalambo sa Mindanao. Gipasiugda usab ni Magno nga ang pagtambong sa sopa ni His Highness Tingko Putra sa Malaysia nagpakita sa nagkalig-on nga relasyon tali sa Mindanao ug Malaysia pinaagi sa BIMP Iyaga. Misaad si Magno sa padayon nga suporta sa Minda aron matabangan ang probinsya sa pagkabot sa mga programa ug pangandoy alang sa katawhang Dabaonon. Ang supa ni Gobernador Hubahe may usa sa mga tampok nga kalihukan sa pagsaulog sa ika-59 nga araw ng Davao del Norte nga may timang Dabnor at 59 building a legacy beyond borders. Katropa, paliguna ang atong lawas pinaagi sa pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik permi alang sa negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang kapulisan gikinahanglan nga mutukod og maayong relasyon og sa komunidad og dili lang kutob sa pagresponde kung adunay insidente. Sigun pa sa Napulcom, alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
3: Gihatagan o gibugaton sa National Police Commission kun Napulcom 11 nga gikinahanglan alang sa kapulisan ang pagtukod og maayong relasyon sa komunidad og dili lamang taman sa pagresponde atol sa kung aduna nay nahitabong insidente. Sa pamahayag ni Napulcom 11 Regional Director, Director Maria Teresa Tuburan Pakudan atol sa pakigduyog sa Police Regional Office 11 sa kick-off ceremony sa ika-31st Police Community Relations Month Celebration, gipasabot sa direktor nga ang epektibong crime prevention campaign manukad kung mabati ang presensya sa kapulisan ngadto sa komunidad ilabi na sa mga tulungaan.
4: Policy today demands far more than responding after a crime has already occurred. The police must also prevent crime by building relationships, not merely responding to incidents. Recent incidents of school-based violence remind us that prevention begins with presence. Our police officers should not only be recognized when they arrive at crime scenes. They should also be known as mentors in schools, partners of parents and teachers, advocates of protection of children, and champions of peace within the communities they serve.
3: Gipasiugda sab niini nga ang public public safety, usa ka hiniusang responsibilidad sa gobyerno ug sa kinatibuk-ang komunidad, sanglit dili igo ang ihap sa kapulisan aron i-deploy sa matag classrooms, sa matag kanto sa kadalanan, matag panimalay ug bisan sa pagbantay sa tanang espasyo online. Pagpaklaro sa direktor nga ang Police Community Relations Month dili lang kutob sa tinuig nga selebrasyon, apan usasab kini kapanawagan alang sa kinatibuk-ang pakigtambayayong.
4: Police Community Relations Month is therefore more than an annual celebration. It is a national call to action. Genuine police community relations mean more than working together. They mean ensuring that our police remain tapat sa kanilang tungkulin, maaasahan sa panahon ng pangangailangan, at tunay na nararamdaman ng bawat mamamayan.
3: Nasayran nga ang Police Community Relations Month kung PCRM ginaselebrar kini matag bulan sa Hulyo, diin ang PCRM 2026 aduna kini temang sa bagong Pilipinas, ugnayang pulis at mamamayan, tapat maaasahan at nararamdaman ng bayan. Mga katropa, aron karon kitang healthy magzanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Marvin Ibano na lokal gikan sa XFM Davao City.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional. Balitang sa regional.
0: Oras mga katropa, alas 6:17 na sa buntag. O karon sa detalye na sa balitang regional, ang hangod ko nato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag-adlaw, inamtadlo adlaw ang Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika, nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Personal grads, gilantaw sa kapulisan ang motibo sa pagpusil patay sa magtiayong senior citizen. Atong sayron ang detalye, katropang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
5: Personal grudge ang gilantaw karon nga motibo sa kapulisan sa pagpusil patay sa magtiayong senior citizen. Kini ang gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Erwin Arnaelga, hepe sa Quezon PNP, atol sa pagkighinabi sa XFM News Team adlong Lunes, Hulyo 6, 2026. Sumala ni Naelga, walay timailhan nga giransak o gikawatan ang magtiayon tungod kay walay nangawala sa ilang mga personal nga kagamitan. Rason nga posibleng personal grudge ang motibo sa krimen.
6: Posible yun nga na personal na grudge nga unang nga tumbok na doon. Kaya kung tanaw ni mo, pagpangita mo, ulam kayo yun nga. Kung grabe ang tuyo ni, kung kuha pa nilang mga gamit o ilang supay mga valuable items nga makuha silang balay. Pan na kinaintak man dito nga, manangi, wala na to, giwala na to ang tanang pangransak. Unang-una ni personal grudge yun kaya ang kuha sa ilang kinabuhi.
5: Kahinom duman nga nakpalgang patay o nadugta na ang mga lawas sa magtiayong senior citizen. Nga sila si alias Along 64 anyos o alias Sidad 66 anyos sulod sa ilang panimalay sa may Proxiete Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon ni atong Hulyo 3, 2026. Sigun ni Naelga nga ang asawa na kaangkon og tulok kasamad Pinusilan, samtang naglisod og suta ang taga forensic unit kung pila kasamad Pinusilan ang naangkon sa bana tungod kay maayong pagkadugta sa lawas ni ini. Gituuhan usab nga kapin si Mananang nga namatay ang maong magtiayon
6: sa pagkandang investigation sa itong Bukidnon Forensic Unit na itulok ka dahil sa itong katong babae at ang katong lalaki. Hindi umas kita ang ego sa iyang panglawas at ang iyang ulo kung anang kanyang daot na na kung anang mukhang rayo sa gamikan sa karugayon na nga ito na ito madetermine, hindi po madetermine sa nag-examine ito nga kung nabay iligawang sa bala ay gani lata na niya ang ilang mga panit pa ingon nagkit sa advanced state of decomposition again.
5: Kasamtangang karong nagpahigayon og investigasyon ang mga otoridad aron mailhan og masikop ang responsable sa maong krimen. Mga katropa, kapibanga healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Rustom Villafranca sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Katropa, samtang adunay laing mag-umagi pusil patay sa iyang kalalis. Atong sayron ang kumpleto detalye, katropang Stanley Dueñas.
7: FM Report.
8: Patay ang usag alias Zimar nga 29 anyos mag-umahuman gining gibusel sa usag ka suspek sa sitio Calibran. Barangay Malagala na dumingag sa buwang rosor alas 10:30 ang dagna gagabon sa gabi. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Dumingag Municipal Police Station nagsinuntog ay una ang biktima o suspek nga si alias Raimundo 46 anyos mag-umag residente sa baog nga lungsod human silang lalis atol sa ilang komprotasyon gituhoan nga magkuha og armas ang suspek nga kalibre 357 o gipusil ang biktima igo sa ulo o guban pang bahin sa lawas nga beresulta sa iyang kamatayon human sa insidente misibat unta ang suspek paingon sa kabukiran apanadagpan ra sa kapulisan atol sa gilusad nga hot pursuit operation na recover sa suspek ang kalibre 357 nga pistola nga may iyang gigamit sa krimen sa pagkakaroon ana-ana sa kustodiya sa Dumingag Municipal Police Station ang suspek samtang giandam na ang pagbasaga sa kaso bado ganiya sa korte. Katropa mo sa balita gikan sa 89.5 XFM pagkadian alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas ako si katropang Stanley Duhenias XFM News.
7: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Stanley Duhenias tanukad gikan sa XFM pagkadian City.
7: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Unahing detalye sa balitang regional top 6 most wanted person sa Caraga. Nadakpan alang sa kompleto detalye katropang Ali Vicente.
7: XFM Report.
9: Malang pusong nasikop sa mga otoridad ang usa ka lalaki nga giila isip top 6 most wanted person sa regional level human gilusad ang hinosang operasyon sa nagkadaing unit sa kapulisan niadtong miaging adlaw sa may alas 10:50 sa buntag. Gilusad ang operasyon sa mga sakop sa 2nd Agusan del Sur Provincial Mobile Force Company, Rosario Municipal Police Station o Carrascal Municipal Police Station dito sa Purok 5A, Barangay 3, Rosario, Agusan del Sur. Giila ang suspitsado sa alias nga Rafi, 23 anyos o residente sa Barangay Adlay, Carrascal, Surigao del Sur. Siya gisilbihan sa iyang warrant of arrest alang sa kasong murder. Walay piyansa nga gitugot ang korte alang sa iyang temporaryong kagawasan. Human sa malampusong pagkaaresto, daling gipahibalo si alias Rafi sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine o anti-torture law sa wala pa kinigidala ngadto sa Rosario Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon o disposisyon. Gipahayag sa kapulisan nga ang maong kalampusan kabahin sa ilang gipakusgan nga kampanya batok sa mga wanted person uban ang tinguha nga mapadayon ang kalinaw, kahapsay o seguridad sa tibuo komunidad. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
7: XFM Report.
0: Nagasalamat ka tropang Ali Vicente sa detalye sa report.
7: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Oras ka tropa lasay sa 23 na sa Buntag. O karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Nihatod ganato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa tuldoki ang patong-patong nga balatian. Pinagi sa adlaw-adlaw ng pag-inom ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
7: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: At ang sayron ang mga balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.
7: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
10: Express Balita.
11: Nangako si Impeachment Presiding Officer Francis Escudero na pangangalagaan ang pagiging patas, walang kinikiling at tapat sa konstitusyon sa pangangasiwa ng impeachment trial. Ayon sa kanya, hindi niya hiniling ang tungkuling ito ngunit buong pananagutan niya itong gagampanan ng walang kinikilingan o pinapaboran. Binigyan din ni Escudero na ang impeachment ay isa sa pinakamabigat na prosesong maaaring isagawa sa ilalim ng democratic system ng bansa. Kaya dapat itong isagawa ng may pag-iingat, pagiging patas at mahigpit na pagsunod sa due process. Nanawagan din siya sa mga senator, judges, house prosecutors, defense team at mga testigo na iwasang magbigay ng mga pahayag sa publiko tungkol sa merits ng kaso habang nagpapatuloy ang paglilitis. Iginit din ni Escudero na nanatili ang presumption of innocence ng Vice President na si Sara Duterte at nasa house prosecution ang pananagutang patunayan ng mga aligasyon laban sa kanya. Dagdag pa niya, bagamat maaaring maging maluwag ang interpretasyon ng mga tuntunin upang mabigyan ng pagkakataon ng magkabilang panig na mailahad ang kanilang ebidensya, hindi ito dapat gamitin upang malabag ang due process o makapagpakilala ng hindi beripikadong ebidensya. Ayon kay Escudero, layunin ng impeachment court na alamin ang katotohanan at pairalin ang hustisyang walang kinikilingan.
10: Express Balita.
11: Samantala, sinabi ni Senate President Sherwin Gatsalian na isinagawa ang paghahalal kay Senador Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court upang matiyak na hindi maaantala ang iba pang mahalagang gawain ng Senado. Ito ang naging reaksyon ni Gatsalian matapos ang mainit na argumento ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na ang Senate President dapat ang mamuno sa impeachment trial. Ayon kay Gatsalian, bukod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kailangan ding tutukan ng Senado ang mga priority legislative measures, panukalang 2027 national budget at mga isinasagawang investigasyon sa iba't ibang issue. Binigyan din niya na ang impeachment ay isa lamang sa mga responsibilidad na dapat gampanan ng Senado, kaya kinakailangang maipagpatuloy ang lahat ng tungkulin nito ng sabay-sabay. Nilinaw rin ni Gatsalian na nananatili ang kanyang overall supervision sa impeachment court sa kabila ng pagtatalaga kay Escudero bilang presiding officer. Ayon pa sa Senate President, layunin ng naging hakbang na mabigyan ng sapat na oras at atensyon ng parehong impeachment proceedings at ang iba pang mandato ng Senado.
10: Express Balita.
11: Nagbigay din po ng paglilinaw ang impeachment court sa ilang naging desisyon at panuntunan matapos ang unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay impeachment court spokesperson Renzi Tongol, magkapantay ang katayuan ni Senate President Win Gatsalian at impeachment court presiding officer Senator Cheese Escudero, kaya magkapantay rin ang kanilang pwesto sa impeachment court. Simula rin sa bawat huling araw ng pagdinig kada linggo, kinakailangang ihain ng prosecution at defense ang listahan ng kanilang mga testigong ihaharap sa susunod na linggo upang maging maayos ang takbo ng paglilitis. Nilinaw din na isang abogado lamang ang papayagang magtanong sa bawat testigo, bagamat maaaring payagan ang hanggang dalawang counsel sa mga mas komplikadong usapin upang maiwasan ang pag-uulit-ulit ng mga argumento. Samantala, hiniling ni Senador Alan Peter Cayetano na payagang makalahok sa botohan sina Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada, habang iminungkahi naman ni Senator Robin Padilla na kung hindi man makaboto, payagan silang dumalo bilang observers.
10: Express Balita.
11: Mga katropa, sa pagsisimula ng paglilitis, iginit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ang impeachment case laban sa kanya ay naglalayong baliktarin ang pasya ng milyong-milyong Pilipinong naglukluk sa kanya sa pwesto. Sa opening statement, sinabi ni Lead Counsel, Defense Counsel Attorney Sheila Sison na si VP Duterte ay nahalal sa pamamagitan ng malayang pagpapasya ng mahigit 32 million na botante na ani ay mas mataas kaysa sa bilang ng mga boto na nakuha ng sino mang miyembro ng House of Representatives na nagsisilbing prosecutors sa kaso. Ayon kay Sison, ang pagtatangkang patalsikin ang Vice Presidente ay katumbas umano ng pagbaliwala sa naging pasya ng mga Pilipinong bumoto sa kanya.
10: Express Balita.
7: Balita sa international.
0: Oras katulad pala sa 28 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Nihatod yun nato sa Santon Vision Express of Gel Capsule. Katro, para makita ang maabot at ang mga ambisyon, dapat tinaw permite ito ang vision. Inom taadla-adla o Vision Express of Gel Capsule.
7: Express Balita sa Buntag.
0: Misaka na sa 3,342 ang iyap sa mga namatay tungod sa sunod-sunod nga kusog nga linog nga migo sa Venezuela. Sumala sa datos nga gipagawa sa Venezuelan Permission Ministry, milapas na 16,000 ang mga naangol, samtang misaka usab sa kapin 17,000 ang mga residente nga napugos og biya sa ilang mga panimalay tungod sa dakong kadaot nga epekto sa linog. Samtang gipanalipdan ni Interim President Delcy Rodriguez ang mga lakang nga gihimo sa gobyerno human sa trahedya, taliwala sa nagkadako nga mga pagsaway gikan sa publiko tungod sa giingong nalangan og dili igo nga pagtubag sa mga otoridad. Matod pa ni Rodriguez, nagpadala dayon sila og mga security forces ngadto sa mga apektadong lugar og gipahibalo usab ang pagtukod og bag-ong military unit nga mutabang sa paspas og epesyente nga pagtubag sa mga emerensiya og kalamidad.
7: Express Balita sa Buntag.
0: Oras mga katropa, palasay sa 30 na sa buntag.
7: Balita sa sports.
0: Detalye sa balitang sports at ganito sa Turbo. Ang Turbo katropa, dili lamang kini siya pang kama kundi pang sports pa. Mga mister nga di na makahatag kalipay ka misis, magpalaban na sa kapsula nga pula. Kanyang Turbo. mapalit na sa mga parmasya at butika. Dool mismo sa inyong mga lugar.
7: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Katropa, may pakita og impresibong duwa si Naomi Osaka. Human sa iyang o humani ang napildi ang world number one nga si Arina Sabalenka sa straight sets. Score nga 6-2 og 7-6. Aron makauswag sa quarterfinals sa Wimbledon 2026. Sa unang set, kontrolado ni Osaka ang duwa pinaagi sa kusog niyang serbisyo og agresibong ground strokes nga nakapapugos kang Sabalenka sa daghang sayop. Pag-abos sa ikaduhang set, nakasukol pa ang world number 1 apan napili gihapon sa tie break. Diin gipakita ni Osaka ang kalma og determinasyon. Kinaunang higayon nga nakaabot si Osaka sa quarterfinals sa Wimbledon. Og sa usab, og usa-usab kini sa iyang labing dakong kadaugan sukad sa iyang pagbalik sa profesional nga tennis. Samtang naputol usab ang kampanya ni Sabalenka alang sa iyang unang Wimbledon title. Sunod nga atubangon ni Osaka sa quarterfinals ang ika-number 10 nga seed nga si Carolina Muchova. Samtang iyang kadaugan batok sa world number 1, gisip nga Osaka pinakadakong upset sa Wimbledon karong tuiga.
7: Balitang sports, balita sa sports.
0: Oras mga katropa, pala size 32 na sa buntag.
7: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Detalye sa balitang showbiz, natugan nato ko sa Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap, mga katropa, labas ka nisang inusno sa mga pamanit. Sabi pa sa mga misis, mga palangga, mga dalagingging, aron nga makabaton taglimpyo nga pamanit. Piskay, hapsay, daw sama sa bye-bye sa Boracay, mag-Clear Skin Beauty Soap na mga katropa. Mapalit na sa mga parmasya butika, nationwide. Sa headline, Quezon nihakot og 5 ka mga awards sa 90s. Atong siren ang detalye, katropang Maring Inday Erika.
7: Showbiz News! Showbiz Balita!
12: Yes, good morning mga Marie! Ay nako, mga Marie, mainit-init ka balita today! Nihakot og 5 ka mga awards ang historical film nga Quezon sa 1980s nga gipasiugdahan sa Society of the Philippines Entertainment Editors o SPED. Takip sa mga gipasidungog niini ang Best Picture, Best Director alang kang Gerald Tarog, Best Screenplay alang kang Gerald Tarog o Rudy Vera, Best Production Design alang kang Monica Sibial, ang Best Actor nga nadawat ni Jericho Rosales. Samtang si Maris Racal, mga Maring, may daog sa isip Best Actress alang sa mga pelikulang Sunshine. Samtang nagtabla usab sila ni Will Ashley sa Bar Boys After School o Rico Blanco sa Manila Finest. Sa Best Supporting Actor, samtang si Rochelle Pangilinan, mga Maring, ang nakadaog sa Best Supporting Actress para sa child number 82, anak ni Boy Cana. Di pa gayon ang 1980s Awards ni atong adlaw nga Domingo, Hulyo 5, 2026 sa Ceremonial Hall sa Marriott Grand Ballroom sa Newport World Resorts sa Pasay City. Din sila Pops Fernandez o Kim Atienza ang nahimong host sa maong awarding ceremony. Agmo ato mga maring ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica. Dili guwapa, dili mensahe sa aman ayaw. Kopyansa ba sigma pon maako na ka. Okay, salamat, bye-bye.
7: Showbiz News. Showbiz balita.
0: Daghang salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras mga katropa, alas 6:34 na sa buntag.
7: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: Og mo kadto naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Martes. Hulyo 7, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Kung tabang kini kay tropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa ito ang mga panglawas. Sa ngalan sa ito ang sparring partner sa technical side kay tropang Gabalasa. Ato ang station manager kay tropang Arnel Cortez. Ato ang general manager kay tropang Edwin Garing. Ay kamong hawa kay tropa musunod na ang bullseye. Ato magkauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
7: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
13: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
14: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
15: XFM.
14: Exciting.
15: XFM.
16: XFM.
17: Bush abo, magpakiloko sa hubaybe.
18: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
17: Bato gold town. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
18: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
19: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
20: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
21: Punta kentara niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
22: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
21: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
22: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
21: Kaya dagan nga salamat.
23: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
21: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest?
24: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
21: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
24: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
25: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
20: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagub ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
20: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
20: The Secret of Health.
3: Ako si Don sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
20: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
20: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
20: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The secret of health.
8: Zapon Plus Coffee Mix User.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede muinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
20: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Uyang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Nakakaig mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
15: XFM.
14: Ka-exciting, oy! Eh?

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning, friends. Sigala, kumusta? Wang bunta, kariño, tanan mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga higala, sa dubag, panagubanuban, sa tulumanong, Bullseye.
1: Bullseye. Kauban, si katropang Arnel Cortez. Bullseye.
0: Adlaw karon mga higala, nga Martes. No, pizza, 7 na, mga higala. 7 na, baron? 6 pa. Pizza 7 na, dalias pa. Pizza 7 na, mga katropa, sa bulan sa Hulyo 2026.
2: Bullseye!
0: Sa gihapon, ako inyong makauban sa ngan, may galas kinadibog ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Inyong katropa, katropang Arnel Cortez. Baga kuyog ta, baga higala, hangtod ta alas sa Jess ang tagdas buntag. Alas pagtunol ka ninyo mga higala sa labas ng mga katikaran, mga balita, isugisgutanan, dinikaw ka kuigso na doon ay dakong kalabigitan. Apat sa dilipa mga higalas po aginod sa unahan. Tugtitas pagtunol sa tumainiton ng pagpanimbaya sa itong mga pinalangga o gasuking tigpaminawan. Inabi na yod ang 23 ka mga barangay na naglangkob sa itong syudad sa Tagum. Kaninyo nga tanan mga higala, hala, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ayaw magpunik kay Shikay, kaninyo tanan sa itong mga katropa, sa mga nagkadaiya, mga higala, ang mga barangay, diyan sa mga rural areas. Ibarasal sa itong mga katropa, sa mga kabarangayan, na niya mga higala makaplagan sa sentrong bahin sa itong dakbayan. Ayong buntag, kaninyo tanan sa itong mga katropa, diyan sa may terminal, katropa na ito diyan sa may palengke, una sa nagkadaiya mga area, may gala point of convergence, mga tindahan, mga pwestos palengke, o kasa pang mga lugar, mga higala na nagtapok ang mga tao. Lamayang buntag, ganin yung tanan, mga katropa. Mayong good morning, usap sa ito mga kaigsunan, mga katropa na ito. Hindi mga higala sa lalawigan sa Davao del Norte. Nasugda na ito sa Island Garden City of Samal, mayang buntag ninyo. Mga katropa na ito sa Panabo City. Mayong buntag. Sa mga katropa na to, diha mga higala sa may Santo Tomas, diha sa may Carmen, diha mga higala sa may Rolio Duhali, diha sa may Sawata, no, diha mga higala sa may Kapalong, New Corilla, Talaingon. Good morning!
2: Good morning!
0: Mayong buntag ka rin yung tanan mga higala sa itong mga kaigsunan na naghigop-higop sa mainit niya kape karon ang Santon Gold Coffee Mix kasama ni AG Calis mga higala dari sa gining Tagum. Noong buntag katropakaran, matumadiya, lami gyud ang Santon plus Gold Coffee Mix na unsa naman itong laway ni Luis Tro. Muna yung kuan, wato kapatandok mga higala, nanubra ang rabis.
3: Ay, yeah.
0: morning, oy, Gab, ina daw si Basig Sibong ni, naka comment niya nagamit ato ang wa pa may umuragwa ma switch no kay XFM 107.1 Tago man eh murag na greet na to atong kaugalingon aning kalakiha gam ina sibog kay basin og wa ma switch tong iyahan ko aning taon kalimot na alas 7 na mga igalas buntag samtang mga igala may buntag pod sa to mga kaigsunan diri sa Davao de Oro no diha mga igala sa Laak no kaduha man dira ko na share ni akong program ba bungot ito eh. Pwede mo pag-share, makalimot. Kaduha lang ko na-share dahi. Adres at speak ka sa mga katropa na to. No, diya sa Mawab. Ato mga katropa, diya sa Nabunturan, Montevista, Mungkayo. Diya mga higala sa may Compostela, New Bataan, Maragusan. May buntag ninyong tanan.
2: Good morning!
0: Mga katropa, sab, diri sa may Mako, Babini, o Pantukan, mga coastal areas, mga kaigsunan. So, mga katropa usab, no? Dinhi mga higala sa kining Davao Oriental, no? Sa mabot sa lanog sa to pagsibya diha mga kaigsunan. Diri sa Davao, I mean diri sa Bukidnon. Diri mga higala sa Davao City mismo. No, mga naminaw diha, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning kanin yung tanan mga katropa. Ayaw nga pagpanikay si kanin yung tanan. Saan yung timbayaon taon-taon ato mga katropa, ha? Sugda na to ni mga higala ni ato ang mga kini mga pagpanimbaya. Oh, para matibawas na to ni mga kaigsuunan. Ano, hindi man makita dahil ng speakers, no? Mga gin siya kalangan ba? Bidabay ba si Nana? O, gihapon, no? Alas sa 7:02 na, mga higala, ang tagda sa itong pagpanagumanuban. Mahiga buntag kaninyo tada diya si Bulit Hamito. Si LG Ag Asigi Asigiri. No, good morning.
2: Good morning.
0: Si Eugene Uyangurin, good morning. Attorney first time in history. Na-attorney naman nung tani. Nga itapad si Escudero nga secretary unya prosecution gabula mo literal de abinagog. Di ba si ingon sila nga dili daw to bloodbath kay bubble bath daw. Tama gyud ay mga higala no, bubble bath gyud siya. Meaning magbula-bula ang laway mga higala. No? Kuyaw. Oh. Filipino community in South Korea. Go attorney Sheila, nice imong attacky attorney. Murag kag maestra nga strict nga dili gyud madalag floor wax ang grado, murag ana gyud. Pero nagkadaiya no, na ana magyud ang mga higala sa legal parlance ba. Nagyoy lain-lain nga opinion. Na yung mga mas ganahan sila kang attorney Sheila gumikan kay very ano procedural no ang iyang tirada mga kaigsuunan niya ang uban po ganahan kuno kang Luistro pero para man gud nako there's nothing new mga higala kang Luistro no so, ganahan daw sila kay mas connected daw sa masa ang katong kuan ni Luistro nako nabasa ba nga usa ka din niya author sa libro niya din sa kuan kining College of Law mga higala niya author pag yun sa libro hindi lang ko magbanha oh. Ingon siya nga mas okay ko no kaayo katong kang Luistro kay konektado daw sa tao mga higala rather than katong kang attorney Sheila Season nga mura na daw ka ng recorded oh. Mura na daw ka ng mga higala talking machine. Wa ko no mga higala magkakutay nga to sa kasing kagol mga higalas katawhan. Pero baliktad ba ya attorney lahi ba ya ang kinibang sentimiento sa inoon na amagoy community sa mga bright. Nga kita di man ta nila apil anak kay di man ta bright. No. Naman ay ka ng mga gitawag nila mga intellectual ba no, mga intellectual mga igsoon. Oh, imo na tan-aw nila nga kuan ko no mas konektado ko no ang kang Luis Trong sa tao kaysa katong kang attorney sila. Pero para nako bay sa day one pa lang mga igala sa impeachment, nadungog na ako na kay Luistro eh.
3: Ay!
0: Yes, kamangutan ako ninyo, nabay bago ato nga pasangil ato. Ang bago lang ato, katunang Latin mga igala.
3: Ay!
0: Para na ako ha mga igala, no?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang bago ra ato, katura mga igala ang legal maxim nga, sani? Salus populi est suprema lex esto. Nora to'y bago. Pero ang the rest mo mati, mo naman itong mga pasangila, gibalik-balik nila in every committee hearing. Diba? Mo naman itong ilang gituyok-tuyok, gi-recycle, gihala, sige, gisala. Mo naman na, mga ikala. Ang mga records, ilan ang gipangbuki, sa ilang level palang daan ha? Ilan na ba yun? Pag-abot karon lagi sa kuano. Pag-abot gani karon mga higala sa impeachment trial, ultimo ang katong BIR box, ipauli man gani. Ipauli ay. Hindi pwede nga tipigan ang Senado nga iya man ang mga higala sa BIR. Oh, tanawaran ng ilang kalaki. Pati ilang witness o sila kabalo nga isang pina pa nila ilang kaugalingong witness. Kada kong binuang. Alas 7, 6 na, bagay galang tag na sa itong bag para gubanuban, maing buntag.

10,000 pages. Inigsumadas kaso ani, oh niya, himo i-case digest ni mo ng kasuha. Tama-tama yun. Tama-tama yung maraton, ana, mga napu kauras siguro basahon. Oh, or, napu, I mean, dosi. Pinaka-minus. Maraton yun na. Alas 7-7 na, mga higalan, dag na sa itong tulumanon. Aga bullseye. Asa dapit nag-eskwila o glow, sir? Kinsa ba? Ako? Ah, narada sa unahan. Seminar ako. Josephine Bantaw. Narada sa unahan, Josephine. Langga Vlogger. Good morning, Sir Idol. Watching from Dipolog City, Sambuanga del Norte. Sa defense bloodbath kay Luistro, bubble bath. Buti bubble bath. Bula-bula laway ba? Bito ka! Sharo, ang pinakabadlong mga igala. Ma'am, imong laway, ma'am. Nagkuhan sa kilid, ma'am. Libby Ibanez, mundag, sir. Unsaon pag-apply o agwanta party list? Uy. Gab, nakay-form di ha? Ang pag-apply sa tawag ani, agwanta party list, imo lang siyang i-follow katong atong page nga nakabutang agwanta party list. Oh, muna'y first step sa pagka-membro sa agwanta na. Oh. Nadugangan, agab. Nadugangan, ha? Nadugangan, no? Kila naman? 800 na, wapa? 700? Wala pa? Di pa tagapagawas ang nag-official statement niya eh. Dapat magpagawas ang nag-official statement. Kung ayan na lang, kung mo 800 na lang, kung mo 800, kaya 1,000 man itong akong agwanta party list. O pamayin mo, kung ano, oh, 700, ilan na? 75 pa man. Bita mo yung buntag, Mark Gregory Inir, Yuera, John Jampo, Libby Ibanez, Nelson Bumaat. Buntag Dol, Tagamako, Deco, good morning. Dinsel Dave, good morning, Sir Arnel. Wala ko, naku ganahe, nagtanaw ni Luis Troc ay naglaway. Galicano, Tim Tim, good morning, katropang Arnel. Naghana naman ani. Si Luis Troc gahapon, mura magipatol. Ang pagka... 779 followers na ang agwanta party list. Dugay kay nakaginod na ba? Kinala siguro tamo pagawas niya og statement yun. Josephine pero Vicente de la Rama, maing buntag. Pingping Tanchado Montesilio, Master Pugi. Good morning, katropa. Tulo mang laway ni Inday Busngi. Adi na Inday Busngi, Inday laway. Pinawa. Romy Haka. Good morning, boss. Ang ba-ba ni Luistro gabula man. Naka tulon mga higala o kuan kining lanit. Ellen Malasarte Chu, maing buntag. O maing buntag sa Aguanta Party List. Morning tanang, nag-aguanta diha bagay gala silang buhay-buhay. Si Josephine, ano, humana na eh, Ricard, Eman Moreno, Kisumania, A.G. Calis, then Luna, Abel Manlangit, Josephine, humana, Alfredo Hicali. O, dito sa YouTube. Wala na ko nang nabantayan sa YouTube na. Mangluod niya ni sila mga kaigsunan. Alas 7:11 na mga igalan, tag na sa itong bagbanag umanuban. Timayon sa natin yung mga katropa na ito. Naglantaw, pinagi sa itong YouTube channel. Mayong buntag, kanyang tala, nanatay. 462. Naghana na ba din yung nagtapok na diha? Nana si Mundo. Good morning ni Muria Mundo. Good morning. Siyempre, no, mayong buntag ninyong tala, mga igalan, no. Ma-pro or anti man, mayong buntag ninyo. Wilma Di Soyo, good morning, Sir Arnel. O sa tanan, naunsan naman si Luistro. Armando Cabido, maing buntag sad. Kisa pa may niya si JR Uy.

0: No? Nanay nag kuan dito sa Aguanta gab, no? Jesse Lucereto, good morning. Si Maria Marina Dunyo. No, Rinaldo Alejandrino. Ampet watching from Jensen.
1: Good morning.
0: Shirley Liagas from Taiwan.
1: Good morning.
0: Yubsa Dreser, good morning.
1: Good morning.
0: From Cambodia, no, mayong buntag diha, ma'am. Numhar, no, from Sambuanga.
1: Good morning.
0: Yorsi Katubig, mayong buntag. Si Wilma Di Suyo, mayong buntag. Si Tessie Bangkori, Empor Sumambot. Si Carlo Chato, no, si Renilda Manlangit, Rodney Talisayan, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Sa Mandawi City.
1: Good morning. Oh,
0: si Marina Dunio, si Bangkori, Glenn Ongoria, may buntag ni Budia Glenn.
1: Good morning.
0: Jeffrey Biolango, good morning from some Jose Dalman. Madalag Jose Dalman sa Buanga del Norte. May buntag rin naman dia. Si Ayan Simbahon, mayong morning. Si Joby Ostos Armonia from Agusan del Sur.
1: Good morning.
0: Edison Kapampangan, Gikas Mingla.
1: Good morning.
0: Minglanilia Cebu. No, Linda Albatierra, may buntag diha. Si Joey Bindo, no, may buntag. Si Robert Atay, may buntag sa Nimuria.
1: Good morning.
0: Talawang sa datatong kilid, kaya basing mabula itong laway, no. Ano man, mag-ana-ana, magtanaw yung kuskamera, kaya basing mabula ang laway, bay. Lain kita naon. Oo. Si Jean Lundi, idol, pwede ko mo apil anang Aguanta Partes? Pwede. Ano ni baga pwede nga? Apil ka na permi ng atong Aguanta Partes. I-follow sa ninyo itong page na to. Aguanta Partes. Oh, matay, no? Kasi ba yan pangitaon ninyo sa balutan ng Aguanta Partes? Di ba yan na tininood? Kuan ra ba yan, ha? Masin ba yan, og, mingon mo, asa man na ang Aguanta Partes? Hmm. Sige, apil na to nag kuan sa election, pero dito na to i-apil sa election si kapitan. No? Robert Manaytay, mayong buntag. Tanimor Galiban, mayong morning. Jean Lundi, idol, asa man makita ang Aguanta Partes kay mo apil ko. Nasa Facebook, no? Aguanta Partes. Kuan man ulit nagab ka ng dili bulag ng list ba? Kaya sumpay na siya yata. Sumpay mo nang maglisod sila pangita. Pag-type nila. Sa pangita, alam ninyo ah. Si, kisa ni, Camilia. Dol, pakigreet ko sa akong banang di ganahan kay Bangag. Birthday niya karon. May budag si panganiya, Jeric John Ambit.
1: Happy birthday!
0: Asa, dapita na kay atong ambitan ng ilahang litsyon niya. Ha?
1: Happy birthday!
0: Nindot ni, kay apelido palang daan mga igala, Ambit na, no? Oh. Nag-follow na ko. Nag-follow ka ron sa Aguanta Partes.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday ninyo sa mga nag-birthday, ha? Sa mga nag-follow ka ron sa Aguanta Partes. May pag-agwanta ninyo, bay. Sa tanan nga aspeto sa buhay. Naramang yun na mga igsoon, no? Kaya di ka kabalo mo agwanta, di pa sa kamalipay. Aguanta-aguanta yun. Dol, paki, humana. Mayong hapon, si Cubs Joel Bunag. Mayong hapon din his Toronto, Canada. Murag pare imong itsura diha itsura nimo kay naka Roman clerical ka, aguanta lang sa imong pagkagwapo. Akane oh mura manay ko an uniform. Si Carmelia Dol, paki-greet ko sa akong bana nga humana nag-greet na nako, no. Si Dario Masyon, Lapno si Luistro Katropa. Alas 7:16 na bagahigala ang attack na sa ito ang pagpanaguban-uban.
1: Bullseye!
0: Den Luna, Bilman Langit, naghana na ba din rin nagtapok sa Benza, Benzi, Jowers Claude, Marilo Caniete, Aljo na Mukatkat, si Dario Sombrero Ojeda, mayong buntag, si Robert Camiging, Jaime Balili, si Sinia Castillo, Josephine Bantao, mayong buntag. Kung sa ingon ni Josephine? Kay akong bana, nag-eskwila na pod. Nag-undang pa siya kay Gipit. Next year, balik na siya bag classmate mo. Mayo. Kay mo pa may pagsood na ko. May na lang nami kauban. Sige. Alas 7:17 na, bagay galantag na sa itong dalumanon. course, mga igala, di na to kalimtan. Ingon si Edito Alabat, apil po ko katropa sa Aguanta Partiles. Ako'y bahala mga paniya diri sa Cavite, Congressman Arnel. Hoy, kanang Aguanta Partiles, ha, di na tinuod niya Partiles, mga igala, ha? Basta ingon niya mga magpatabang mo sa Aguanta Partiles, dili. Ang tawagan na parody na na. Oh. Ano ba? Joke-joke na ba? O, yung mga itagin mo kuhan, ha? Oh. Ang kontra ng Aguanta Partiles katong Hayahay Partiles. Yan ang muna'y iya sa mga kawatan. Ang mga Hayahay Partiles, mga higala. Kaya sige rag pahayahay. Sige rag pangawat, mga igsoon spundo. E di hayahay. O di ang mga tao, unsa man mga higala. Sige glisod. Aguanta! Naraman na. Oh, gibahin lang ako, duha ka Partiles ng Pilipinas ba? Una, aguanta. Ikaduha, hayahay. Kita mga tao, aguanta. Mga leader, may gala, hayahay! Alas 7:18, mga igalang dagna sa atong pagpanagumanuman. Sa ta, mga igala, sa ato ang pag-ampos bullseye. BBM. Kadali lang. Hindi na sa BBM kayo. Mag-ampos sa ta, mga igala. Sagdi na sila diha. Ma... Ato nang hatagang pagtagad karon apil na inyong auntie nga si Auntie Claire, mga igala. Kadi araba daw siya balat sibuyas, ay. Ginoo ko pa sa iluha, intawon me. Nga naman yun, magkakita, may kang Auntie Claire nga. Imbis ka magbinuotan namin, mabalik man among kasungayan. Ay, alas 7:18 na may galandag na sa itong pagpanagumanuman. Nag-ampo sa ta.

0: Uban, sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Dumdumi kanunay mga katropa nga ang mga dautan mo sanay. Nining katilingban gumikan. Kaya mga tao ka doon ay mahimong matarong nining katilingban. Nang iyong pos lamang.
0: Katropang Arnel Cortez.
1: Ikala, kumusta? May buntag ka rin tanan. Welcome sa itong pagpanagabanuban sa tulumanong Bullseye. Kumusta ang inyong unsa magahigala ang inyong reaksyon sa day one sa trial magaigsoon, tawag na ito nga impeachment trial. Ining impeachment atong hinumduman, mga higala nga, usakini ka mekanismo, no, nga gibutang sa atong mga nagpanday sa atong balaod, o gitawag na ito mga framers of the Constitution. No? Their intention, mga higala, no, niining paghimo o impeachment as a political and legal process, aron magaigsoon nga dili kini abusuhan o i-weaponize para sa politikanhon, mga higala, nga katuyuan. Muna, mga higala, kuan, kinibang nature sa impeachment. No, it is a recourse. Og aron nga ang tao, mga higala, dunay kadangpan, panahon, mga higsoon, nga ang mga opisyal sa gobyerno kini mga higalang mag-display og ining pag-abuso o imunusab mga higala pagpangawkaw o kaha mga higala kung mawa ng pagsalig sa tao ngadto kanila. Gumikan kay hinumdumi mga higala that public office is a public trust. Kanunay nila ng litokon, labi na mga higala sa prosecution, public office is a public trust. Now, kung atong subayon, kinsa mang opisina ron, mga higalang mas gisaligan pa sa tao. Ang presidente ba? Nga nainigat negative 15? O ang vice-presidente, nga naapa mga higalay, pilatong iha, 40? Oh, positive, pagyod. Kung ibang butso subayon ba, kung kita lang mga tao ang masunod, no, kung kita lang mga higala, may mong jury ni ini, nga paghukom mga higala, o kining pagtaral, kung ang paghukom ani ipaagi pala butasyon, ipaagi pala mga higala para sa katawhan direktamente, murag ipit sila diha. Pero bisan pa karon mga higala, makita man atong katagato ng isgutan unya mga kaigsuunan kay ipit-ipit mga godron, no, at least mga higala, no, sa pagsugod gahapon na kita nato nga si Sherwin wa gyoy kuan diha, no, eh bayra pod mga higala nga iyang gi kuan iyang gi sani padaplin iyang kaugalingon, no, og kining si tawagan ni Escudero mga higala may nilingkod. That's humble enough mga higala to accept nga kuyaw na nga battle diha mga kaigsuunan, no? Ay otherwise matulala yung kadiha, no? Mga ginay mura kag law student nga naglibog na usay. Matulala yung ka. Oh, lain pa ato mga higala. Nakatabang-tabag yung basa kay nag oral recitation may gabi eh, nakatubag na yung ka.
2: Ay, oh.
1: Katubag na gyud ko. At least nagbunga ang bilar-bilar, may gala. Sunod na pod. Lain na po ka subject. Alas 7:26 na, mga higala, ang tag na sa tubag para gumanuban. Of course, kining ato, may galang tulumanon. Atod kaninyo, mga higala, sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, may gala, kape. Kini, of course, coffee nga ni. No? Kape kini, mga katropa, nga doon ay mangustin, doon ay malunggay, turmeric, no, o gadun ay chia seeds, maayo ni sa kuan ako ang mga higala binimo. Gawas nga nag putol-putol ang live nimo katropa. Asa man dapit nga putol-putol? No? Gawas nga nag-reduce kos pagkaon, nag kapig yung kog Santon Gold Coffee Mix kay binimo makatabang sa mga higala sa imong digestion. Okay, medyo nibugat-bugat man ko, niabot na kog 80 ba. Niya laing kaning hibigat na tabay. No, lain na kining kining heavyweight division na ta. Pag dinaganay di nataka malit, makuanta malang maipit ta ba, no? Mas may itong gaan-gaan kay dali ra kay taka iskirda. Oh. Ano yung nagpakuan ko? Ang kanunay may gala kauban, Santon Gold Coffee Mix. Mag-study ko. Kinalang yun na ako'y Santon Gold Coffee Mix. O, unsa man diha mga igalang plastadas, buhay-buhay. Lagi yung Santon Gold Coffee Mix. Bullseye! Oh, kamusap diya, may galhago pa mo kapalit diya, pamalit na mo. Na ako ang tapad riyo. Perti pang inita, nagbula pa mga egalang Santon Gold. Kol! Asa tong ako? Kol! Na ako'y... Ito akong pantalon dito sa kilid, kol. Na ito'y... Kuhan ito papalit kong kuhan gold. Kuhay ko dito... Isa ka box nga Santon Gold Coffee Mix. Unya, palitin lang po kung sudaan. Unya, sudaan lang. Ha? Pansit magkaroon. Ayun, nagabilig rice kayo. Di naman ko mag-rice, ha? Ta dito, kol. Kuhan ko uta lang dito. Ipadaplin lang itong 1 million. Kato lang isa ka bandol ay kuha. Ah. Bahin mas malita na. Bitaw. From Lapu-Lapu City. Pag nangapin na ba mo diha? Lapu-Lapu City. Taga Canada. Perting Lipaya yun. Nakita nilas clearing hangtod karon. Sir Luistro, nakagat ng asong ulol. Naglaway-laway. Pwede di ay mamahimong presiding officer, sir, ang delete Senate President. That's the thing, mga igala. No? Ato nang hatagag pagtagad, mga kaigsuunan. Ato nang hatagag pagtagad kay... murag nag-lecture si... Murag nag-lecture o stawag ani, kining statutory construction nga subject si Caetano dito gahapon. Ang duha ka Caetano, mga igala. Nagitubag ra ka, mga igala, ni... tubagon ra ka ni Itbulaga og the record or the minutes of the minutes of the meeting of the Constitutional Commission, mga higala, is merely for resource purposes. Kuyawa, no? Research purposes. Raimondo Ribucas, oy, naa na ka mundo, mga pita mundo. Nagani, no? Diara mundo, gusto ka maminaon sa ilasa sa... Maminaon din ang lasa, no? Gusto ka maminaon sa itirada sa Santon Gold? Diyara. Ang sarap ng buhay. Ang buntag ni mo diha, sir, Raimondo Ribucas, ang atong idol, mga igala nga. BBM supporter. Kamusad? Ayan yung awayan si Mundo. No, kanang lablab lang, lablab. Yun yung pong birahan da yun. Huwag away-away diha, no? Piktusanay lang mong maayong mga lalis kaya para nindot masahon. Alas 7, imidya na mga igalang tag na sa itong pagpanagubanuban. Sugda na siguro na to. Unahon na to ni mga igala, pina-abtik ran eh. Kini mga igalang reaksyon. Kaya giinan magod si... Antikler sa taha. Giinan magod si mga igala ni... koan? Giinan si... Antikler ni Ruben. Nga balat sibuyas ko no mga igala si... Koan? Si Antikler. Umika na to mga igalang ni Sumbong Des Police dito sa Canada. Matod pa bong Antikler nga. Dili oy, ang balat sibuyas daw si Ruben. Kay gisinggitan ra ko no ni Caetano, ni Caetano ni Pangilinan, mga igala. Ha? Kuan ako no. Ini bang nag-imot-imot na ko no. Oh. Kay gamay lang gini ato ihatag ang Antikler nga oras para passing na ni passing by. Oh, para di mo mga high blood go. XFM
2: Katropa. Ngayon, pag-uusapan ba ang balat sibuyas? Unang-una po, siguro mas maganda na masabi niya rin ito or mismo ni Senator Robby sa Padilla sa sarili niya. Dahil hindi po tayo balat sibuyas, hindi po tayo umaalma katulad ng ibang ginagawa na tinaasan lang ng boses dahil sa kanyang pagsisingit or pag-interrupt sa pagsasalita ng isang senador ay biglang umalma na at medyo nag-alboruto. Yan po ang totoong balat sibuyas. But at the same time,
1: kanipong mga media sa Malacañang, can you ask better questions so that we can get better answers? Kaya chismosa mga baritis po kayo ni mga reporter sa newspaper diha, online kwan. Ang ipangutana, mga reactions politika, sakdi na siya, abin mo, na-vlog na si Antikler. Abin mo, makaingon siya tabi ito, mga igala nga. Kanang sugnuran man gud po ninyo nang ikaw daw sugnod may gala anang irbo. Di ba na masuko? Kailan mo irbo? Nindot na nga kuan nindot na nga breeding mga igala sa iro. Kanang ginatawag mga igala nga irbo. Sugduran man po niyo. Mga reporter po, mga igala. Nga man yung reaction niyo. Linte na nga reaction, mga igala. What does it to us? Nga naman di ay, usay, mga reaction ninyo na sa inyong makabugas ba, mi ana? Does it matter to the Filipino people? Kung unsay reaction ni Ruben Padilla sa katalawan ni Auntie Claire? Kung unsay reaction ni Auntie Claire sa giingon ni Ruben Padilla?
3: Ayaw!
1: Nausahay mga igala nga. Huwag ako'y editor, anang kuhan, ako'y sani, ako'y EIC. Huwag ako'y editor-in-chief, anang nga ng mga newspaper, ipanghapak ko ng mga kuhingan ng balita. Kaya gusto po lagi, kana bang, kuhan po ba, likes, comments, ana ba? Hala, kuhaon nyo itong makalagot, mga igsoon. Pero wala na sense. Pwede ba nga, inoon na ito si Auntie Claire nga, maglahi ba, no? Inoon ang kanang para sa banghag. Di na ito mo ingon nga, di na siya mo banghag. Mubanghag yun na siya. No, iyahan mo yun na, no? Iyahan ang batasan. Pero pwede ba nga, kuhan kining, ilain na ito na panahon sa banghag. Nasa'y panahon nga, kuhan kining, maayo nga, kuhan ba, no? Maayong mga pulong imong madungog ba? Pag-explicar unya kung unsa ni mga higala ning programa sa gobyerno. Karan, wag yun nada ba, masaksak sinagol man.
3: Ayaw!
1: Wag yun nada yun. No? Masaksak sinagol man unya, mas madaghan pa yung masulti nga pang marites or pang palingki kaysa yung masulti nga unofficial record, mga higala. Okay, ginaingon ako ba? Kamong mga kaubanan na ito sa buhat niya, can you ask better question so that we can get better answers? Puta na, ma'am, ano pong reaksyon niyo? Sinabi po ni Senator Robin na balat sibuyas kayo. The hell we care. Labot na mo, anay. Sige daw, Auntie Claire, parayon, te.
2: Issue ng pagiging balat sibuyas. Issue ito ng mga Pilipino na nagpapakita ng kagaspangan ng ugali.
1: Op. So katong mga taas Canada daw, mga Pilipinong magaspang ang ugali. You know, well, di man po dato mapugo si Auntie Claire mga higala nga i-admit, but a lot of Pilipino right now, dagan sa mga Pilipino karon dismayado. Abi nimo di nimo mabasol oi. Di nimo mabasol mga higala kung mga Pilipino man mupakita mga higala sa ilang kahigwaos, kasuko. Pinaagi sa ilang gihimo nga pagwan. Blame ana mga higala. Sa nahitabo pa naman karon. Ya karon muingon-ingon na imong presidente nga nganong masuko man mo nga. Ngano ako may inyong pasangin lang kawatan nga ako may gapaimbestiga. Sige, yan na lang, period. Ikaw po, Auntie Claire, yan na lang para way samok. Hinganli daw ninyo si Martin, one time lang. Dobe. One time lang, hinganli ninyo si Martin. Wala, no? Wala. Kay Ginoo man ninyo si Martin. No? Mura na mga igalag, demonyo ang dagway. Kay inyo man gipaka Ginoo, hala sige. Sige dabe. Muna challenge na to, mga igalag. Ikaw man kay gapasimuno sa investigasyon. Sige daw, litoka daw imong agaw. Kanya i-explain daw sa amo sa kalambigitan nila amin na pangandaman yun na imo siyang gitanggal. Nga imo man tong DBM secretary, imo tong Department of Budget and Management secretary, nganong imo man gitanggal be? Executive secretary Lucas Bersamin. Oh, nganong gitanggal nimo? Gusto ninyo ipalutaw nga maura to iga kuan. Kana ba nga mga naipon, mga higala, napuno na ang mga Pilipino, pasalamat mo. Pasalamat mo kanang rally-rally ray na abuto ninyo. Dili mga higala, civil disturbance. Dili civil revolution, no? Gumikan kay mga Pilipino, mga higala, ginabalanse ang pagpakabana sa iyang katungod sa katilingban o sa sosyudad o ang iya mga higalang kaakuhan sa iyang pamilya. Ha? Mabito na kaingon ta, gituyo ba sa ninyo God, nga pobre me? Kay, og na pa may mga bugas, asa may magbalibali anang balay? Tinga, magdi may mag-rally. Karon, nagka mga gustong mga rally-rally, mga higala, usawa man nato mag-rally, makay bugas, maawayan pa kasi mong asawa. Oh. May pamanang sabong, kay napay chansang makadaog sa rally, wak magyong kay chansa niya. Oh. Ano ba? Munang, abini mo, Auntie Claire, no? Dili na kagaspangan, Auntie Claire. Napuno ang mga Pilipino. May kaya makakatunong o Pilipino nga bahalag mapriso, imamudmud lang na imong dagway siminto. Diba? Ganang mamahala na ba? Kani chance na ginako ni, imumo ginako ni sa siminto ron, bahalag prisohon ko. Total, physical abuse na may aboto niya. Diba? Kasuhan siya may gala, di man siya, layo na kain ng, kuhan? Layo na kain ng 20 ka, layo na ba na? May ba nagmapriso, nagreklusyon perpetua nga iwan ang kagimumo. Pasalamat ka! Nagpugong gihapon ang mga Pilipino. Natungnan pag ang Pilipino nga ni sipok ng ulo. Daiban yung kanito, gitadyakan ka, gimukmo ka ng siminto. Unta. Saya nga, good. Oh, ang di ka ngay, hindi mo angay, sige, balik-balikon, masuko ka ng mga Pilipino nga ni kwan. Eh, mas daghan ba yan, kaysa nalipay ni mo?
3: Ayaw!
1: Pwede na kundin nyo na ihapon diya sa mga reaction sa inyohang kuan, no? Reaction sa inyohang mga Facebook ba? Ayun sila nga, mga DDS man na. At least dili trolls. Abliha ganin ang mga nag-react o, kana mga nag-react o haha ba? Abliha ng ilahang mga kuan, kaninya, baga, stawag nini mga higala, ilahang mga profile, mga tinuod nga tao. Kanang sa mga kuan, kanang mga nasa pikas, mga dumadapig ni BBM, mga naga-heart, abriha na mga profile nila mga igala, di ba taga Vietnam ang uban? Grabe pati trolls imported na pod. Ingon si Raimundo nga, sa rally sa mga DDS may pera. Mao? Napatong kaitano ni mo diha? Katubang nanay nga kuan lang na. Ingon man si Raimundo diri nga, pag ang mga DDS kuno magrally may kwarta bayaran kuno. Katong kaitano ba kaitano? Katong gi makita ba to nimo? Katong gi hatag as tawagan eh. Wasa siya kabalong ano na asa diha? Robert Manaytay, asa man ni? Jerry Alvarez, mas sensible mas sensible jud si Alan Abaes in discussion, mao sigurong tagom lang ka. Ah, kinis Jerry ba? Ikaw Jerry, kung tanaw ni mo dili sensible akong discussion, hawa diri. Tarantado man siguro ning tawanan. Wa man kapugsa. Kini mga kuan man gud ni, mga dumadapig mga higala sa Nordico ba? Pagpuyo mo sinyong kabuang niya. Alas 7:40 na ba kay galay ko kuan kay ba malampurnas ko pa nag san eh? Ma lampurnas ko pa nag komentaryo tanan. Eh yung si Jerry Alvarez nga mo ko nung gibutan kog tagom kay mas maayo ko nung mudiskas si Alan. Ayaw na kay kauban ra ba namo na mga higala, di lang ko mapatola ng Jerry. Mabaya in town mga away na mong kauban. Kauban na mo na sa network. Ikaw, Jerry, kung ingana ka ka hanggaw, no? Idol ni mo dito ka, pamina. Anong muanhi man sa kanako? Bumbuang ka matingali. Sige. Alas 7:41 na mga igalan. Tag na sa buntag. Dong Raimundo ta, dibati ta. Katropang Arnel, atong moderator. Tanaw na to, unsa ka kakuyaw. Masamay inyong tirada online? Online debate? Ay lang, kuan, ay lang gabi kayo, iskwila pa ko. Sige. Parayon ta, mga igala, nakita na nimo? Na, wala pa? Oh. Parayon ta, mga katropa. Sunod, nga hisgutanan. Arita, mga igala, sa impeachment kagahapong adlawa. Sige. Bahala na, Jerry, o dili ko maayo mo discuss, basta naman sa'yo, nananaw na ko daghan. Kira kayo na.
3: Ayaw!
1: Okay ra kayo na, Jer. O ga, di ko maayaw mo discuss. Pahit sa naman na, di man ko mga igalaw. O masag ko niingon nga maayaw ko mo discuss ba? You don't need to, ano? You don't need to tell me that, mga igala. Kay ako, kada adlaw man ko na ningkamot nga maayaw ko mo discuss. No? Kung paminaw ni Jerry Alvarez, gani sa maayuhan mo discuss na ko, angkon masag ko, ano? Pero kung gisulti niya na gumikan kay Nordico supporter siya, buang siya.
3: Pinuang!
1: Oh. Pagpuyo niya, Jiri. Napakurente, baka das Nordico, mayo pa. Okay raman kog, kuhan, total. Naimultan on ako sa YouTube. 700 kabuok, 800 kabuok. Okay na, kuhan na eh. Pag unsa man ang mayo ka mo discuss niya, oy mo tanaw na. No, ang. Di mapaabot ni mo imong mensahe. Oh. Pero dito lang katanaw, Jiri, ayaw diri sa kuha kay... May na lang na imo tanaw dito. Ayaw diri sa ako. Hawa di, hawa. Paliog lang. Hawa! Ano to?
3: Hawa!
1: Ano na kasayon? Oh, I don't know kung unsa ni siya maigala, unsa ni nga klase maigala sa pagka mananapa ni si Jiri. Pero kung wa ka ganahin ako, Jer, ayaw bunuga imong kaugalingon. Kay ma-high blood jud ka diri sa ako, adlaw-adlawon man ta ka. Ay tinuod na maigala. Labi na og way problema. Kini si mundo, naamas mundo. Wala man siya muhawa kay ako man ang gihangyo nga okay ra ba nang di ta magkaawyon sa baruganan. No, ayaw lang kong insultuha. Ayaw lang insultuha akong intellectual capacity. Kaya kung gibrightan ka sa imong kaugalingon niya, huwag ganahin ako. Simple ra kayo. Hawa diri. No, ana ra kayo. Ana na may gala, no? Karon, niya yung mga supporter ni BBM, mutanon ako. Ako na silang gihangyo, mga gala, be civil. And always, respect each other. No, respetua ang kasuko sa tao. Respetua ang ni mga galang kuan sa tao. Anong ingani man. No, kay... priyarata, no? Nakigibarugan, napod may gibarugan, mga igala. Karon, kung tanaw ni mo sa ako, bugo niya, bright ka, ano mo? Mas bugo ka, kaya ano mo tanaw ka, dris bugo.
3: Ayaw!
1: Tarantado ka man siguro kang Jiri Albarisa.
3: Ayaw!
1: Kung maminaw ni mo, maayos si Alan, abayos mo, discuss, dito ka paminaw. Ano na ka sa'yo? Bumbuang ka man siguro. No? Kaya hindi ko mapublima na. Bilay na kita noon ako ron, 891, muhawa ka. 890, okay ra.
3: Ayaw!
1: Bago kay Balog, unsa ni siya, BBM supporter ba ni siya? Ug asa nga aspeto, mga igala. Okay, ako, mayingon ko ninyo. Ang tanan nga akong gitapik, mga igala, giandaman ko na. Ang tanan, mga igala, nga akong isulti diri, gabi ipa, bilaran ko na, bay. No? Ako nang tanaon, reviewhon ko na mga igsoon. Karon, it's an insult to me, mga igala, moingon si Jiri Albarisa, kinsa ning panuhakan eh. It's an insult to me, mga igala. It's an insult to my preparation. Nga moingon ni mga igalang tibaghak nga si Jiri Albarisa nga mas maayo ko no mo discuss nung usa. E didto ka. Tarantado ka man tingali. Nga nung ariman ka mo, lili na ako, kumayo dito, didito ka! Ano ka sa yun? Kung bugo ko, mas bugo, tingali ka! Diba?
4: Easy.
1: Ano siya ka sa yun? Kung mas bugo ko, mas bugo ka nga naman, ariman sa kanaminos, bugo!
3: Pinawa!
1: Oh, ako kay Balog, BBM supporter ka o supporter ka sa Nordico? Ha? Kung Nordico supporter ka, pwede na pagpakurinti dito. Kaya dagat na ba supporter sa Nordico, buguon po. Kaya kuno, pa kuno'y final ka decision ng Korte Suprema. Nga na yung mag-una ba'y? Pag-eskwila sa magbalaod para masayod mo. Pag mugawas ang Republic Act, mga kaigsunan, although na ay mga question nga giraise niya, but inigawas mga egala sa Republic Act, kanang nagtunol, nagtugot, papito mo kayong kang anong itugutan man na sila. Kasi yun, anong tubaga, mga igala. Sa'yo, anong tubagol? Anong itugutan na sila? Negosyo ba na? Negosyo. Oh. Yan na rin ang Nordico, wala rin ang negosyo. Kamahala, nagbayro nun ng Nordico, ang giahak ro. Mas barato pa magayon ng nabulay. Ha? Tinood lang, mga igala. Atagas na doon, gamay lang, gamay lang. 3 minutes na lang. Mga Ikson. Rimondo, wakilabot na di. Pag kuwan sa daser, Rimondo, ribukas. No? Kay BBM, magka-BBM. Lahin ni nga matter ni. Oh, kay giingnan ko diri nga wa ko nang ayaw mo discuss, mo ko nang masmayo ko natong usap, pero ilibog ko nganong ari siya naminaw nako. Bumbuang ni si Jerry.
3: Ayaw!
1: Jer, og inga na imong kalaki, Jer, bisan pag di na ka maminaw nako, adawadlawon taga great. Oh. Unya magpalaban kag ang kurban. Kamu pang duha akong birahan diri. Ha? Wajo ko'y pakialam. Nyanhi ka diri nya moingon ra kag wa ka kay bawo nga. Aka nang akong mga gipang akong mga topic diha. Before ko matulog ini kagabi eh. Giandam ko na nadaan. Nya moingon kag kuan. Okay ra man na, subjective man na. Pero nganong ari man ka naminaw? Hungog-hungog ka man tingali. Hawa diha.
3: Hawa diha.
1: Buang.
3: Hawa.
1: Okay na. Napay 2 minutes, napay 2 minutes. 10 minutes mo tingon ako. Balikan na to. Kanang balaod, kanang Republic Act mga higala, inigawas ana mga kaigsuunan, no? Ginapresume na mga higala nga valid na siya nga balaod. Bisan pag naay question ana mga higala, bisan pag gi-challenge na siya. Ngano man? Pangutana ba naman may abogado? Naman may abogado ng inyong mga... Gina-presume valid na siya mag-action. Nga no? Una-una, adaw. Ni Agi o Congress, I mean, ni Agi o House of Representatives, ni Agi o Senado, gipirmahan o presidente. Di ba ni mo na pwedeng i-presume valid na yung anak, Miguel? Pero wala pasabot nga ang usaka balaod nga na-declare mga higala as that, no? Dili na ma-declare as unconstitutional. Pwede na siya mga higala when there is an actual controversy that needs judicial review. No? Kaya magpa-declare man kag unconstitutional, no? Kinahanglan ka magpakita og actual controversy, ipamatud-an nimo nga indeed worthy ni nga pansinon's korte na ay lismuta kung tawagon, sa pitawag ana. No? Di ba na madalag paluoy-luoy? Kanang inyong tirada ron nga magpa-victim-victim lang ang Nordico. Because for many years, it has victimized people. Wala pwede na. Nga magpaluoy-luoy lang inyong tirada. Burn out, manggihapon ang Double Light. I believe, mga higala, sa pagsulod sa Double Light din sa Norte, huwag man sa ningong dinag yun sila mo burn out.
3: Ayaw!
1: Mao ba na ilang marketing strategy nga ningong dili mo burn out? Dili man tingali mga kaigsunan? Kay abi nimo kana baya pong pagka kuan kana mga higalang ni abot ng stawag diri kanang anong nakasud ng Double Light mga higala nagsumikat sa bayan sa mulo sa tao pila ka mga appliances nga daot, no, pila ka mga taong naglagot apay mga magukdan pagsundang tong mga mamutulay niagi na man gud na mga higala. Pila ka mga ice cream ang nangalanay. Pila ka mga dressed chicken ang nangabaho. Diba? Ano na siya kasimple mga higala? Muna nisulod na. Diyo, niya ka na, balaod man na. Bisan pag naanay, ginaingon ninyo, gichallenge mo mag-una ron. Bisan pa. Wala na naka-apektos validity sa mga balaod. Once gipirmahan na siya mo na hunaunaon ninyo. Pangutana mo, abogado. Kung mali ba na akong giingon. Pero wala nagpasabot nga usa ka balaod mga higala dili siya ma-deklara nga unconstitutional in the future. Well, if there is an actual controversy mga higala that needs for judicial review and the issue is justiciable enough mga higala para pansinon sa korte, well, kung ang issue mga higala na ay transcendental importance, wala, pwede. Pero sa pagkakaroon ang balaod mga higala, kung unsa nang nigawas mga higala, mabito ng subayon, yun na. Kaya naman, it is presumed valid mga igsuon. Ano na siya ka-simple?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sige, kay di man tamayo mo discuss. Ano? Balhin dito sa imong idol. Oh, ayla ko gahilabti dito sa ako, nagpuyo ko. Isagani kay Juka, madam. Regards kong Raimundo. Okay na si Raimundo dito. With publication. Oh, with publication pa, sir. I think, nakakomply man to, yes. Thank you for that, J Promising 2028. No? One of the sinay kwanon mga higala sa balaod is publication. Pare. hagbayaran niya na comply ng 15 kaadlaw nga publication. Tama, di ba? Oh, deliberation sa House of from nahimong House Bill na ay counter nga bill sa Senate, mga igala, hangtod nga nag-bycam conference and then nausa ang balaod, gipirmahan ni adto mga igala sa presidente, gipirmahan or gilapse into law, pirmahan nimo di nimo pirmahan. Oh, na-lapse into law na balaod, gipublikar pa gyud mga igala 15 days then according to Article 2 of the Civil Code of the Republic of the Philippines, mga igala, the law shall take effect 15 days after the completion of its publication. O di, epektibo na. Diba? So, muna siya, i-presume siya as valid. I-presume siya as valid, mga igala, kay wala nagipiyungan pagkaugma balaod na. Well, kung naay mga constitutional challenge, inyong pamatudan nga indeed, naay actual controversy, no, actual case, naay kuan, gining justiciability, no? Oh, na kinahanglan ma-solve sa ni kay this one is the very least muta aron nga ma-solve ning usang ari. Ana. Dili kay basta lang naka MR, dili it doesn't mean nga naka MR na ay MR, it doesn't mean nga dili na epektibo ang balaod. If wala man nag-issue ang korte og TRO, di padayon. Korte wa na pagawas siya mga igalag temporary restraining order di tuloy. Ngayon man, anong dili nga na kasayon mo gawas mga igala ang kanang ginaingon ninyo? Ano man, kubikan kay ang balaod mga igala, it is deemed or presumed valid siya bay. Nga na-comply man niya mga essential kuan, no? Requisites, no? No, na napublikar naman. No, di unsa pa may lalisan. Paghulat na lang mo kung say anara. Abot man tadi ang kalakiha. Wow. 7:54 mga igalang dagna sa tubag man kumanuban. Next video tagab.
0: XFM Katropa.
4: The presiding officer can rule on the motion or request of the lead prosecutor. But before I give my comment, may I just clarify if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused.
5: Your Honor, whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment.
4: I think the question, Your Honor, is very simple.
5: As I have mentioned, Your Honor.
4: Yes or no, Your Honor.
5: Rule 7.
4: Is the lead prosecutor.
5: Rule 9.
4: Is the lead prosecutor.
6: Let this not be a debate between the counsels.
4: For the respondent accused
6: counsel
4: to be arraigned,
6: respondent,
4: Your Honor.
6: Kindly make your comments and avoid asking questions from the counsel for the prosecutor. We will recognize the counsel for respondent for her comments on the motion and the manifestations made by the lead prosecutor for the House. You may...
1: Alright.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sa opening statement nila, mga igala, no, sa kini mga igalang impeachment kagahapon, no, naghangyo magud ang counsel, no, sa prosecution. Nga, kung pwede nga, basahon ta nan tong kuan, articles of impeachment, upat man to. Mga igala, upat man to ka articles of impeachment. Kumbaga, masahon to and then ingon ning isa nga unsa maning imuhang kalaki magbasa na kag sakdal. Oh, pero ang ending ani baga kay Sona Lodo ginagmayla na nga kuan nila, no. Ang ending ani gidinay, no, sa gidinay sa kining presiding officer ni Senador Judge Escudero kay giingnan nga og gusto ka basa kuan adto na sa kanang ma-resolve na ning kasuha. Unsay desisyon na to ani? Ayaw sa karon. Oh, tanawa mga higala unsa ka excited. Oh. Now, kagahapon aduna mga higalay mga diskusyon. I mean nakaani kini og gikan sa mata mga higala sa nagkadaiya nga mga legal ano, luminaries, mga dean, no, nga ano, worth reading pud ba? Nagbasa ko sa comment mga higala ni Dean Mel Santa Maria, no? Autor mga higala sa libro nga Persons and Family Relations. Di na basta-basta na mga bright na sila. No, basta na po yung uban nga mga abogado nga they're taking sides, mga igso, no? Ah, siguro tanan man is taking sides. Anyway, mga igala, this is an open discussion. Nga naman, impeachment is also butangig in na gab season. No? Murag na kulangag in. Impeachment, mga igala, is open para sa publiko. Aron nga matong madiskusyonan, mga kaigsuunan. Nan, doon ay mga muingon nga, pananglitan, si Dean Santa Maria, yun siya, mga igala, si Attorney Mel Santa Maria, yun siya, magigsuon nga, mas nakakonek ko, no, sa masa, si Luistro, kaysa, mga igala, kang Attorney Sheila Sison. But, on the other hand, daghan po, mga igalang, mga luminaris or mga inilang mga tao nga gidayeg nila mga higala ang kamitikulos ni Attorney Sheila Sison on the procedural due process mga kaigsuunan.
0: Bullseye!
1: Kanabang step by step, no? Mga katropa. Doon maguning atong balaod, no? Kining natay kini mga higalang substantive law. Yan yan po tayo procedural mga higala. No, kining substantive unsay kung unsa man mga igala kaso na to, muna mag-define kung kining procedural mga igsoon, mausad ni magsulti paunsa ta kasuhan. No, sa unsang pamaagi ta kasuhan mga igala o paunsa mudagan ang proseso sa atong kaso o kining gitawag mga igala due process. Now, para nako dili man mga igala kay mo mga ning uban nga kuan magug ka kana bang DDS ka? Di lagi ko DDS. Pero kung inyong kumpasangin lang, bahala mo. Oh. Ang ako magod, mga igsoon, nga ni. Although, yun sila nga, gidayag nila, okay daw kahit itong kang, kuan, kang Inday Laway. No, why problema? Okay. Pero, I've been hearing that, mga igala, since day one. Kamuday, karun pa day mo kadungog ato ingatong argumento niya? Para na ako ang nadugang dito, mga igsoon. Katurang Latin maxim eh. No? Ang Latin maxim ra, mga igala, na, kuan? Na kinibang dugang dito. Oh, kini nga Latin maxim sigurado ko si Jerry Alvarez memorize niya kay Bright man si Jerry. No?
3: Ayaw.
1: Di ba Jerry Alvarez memorize niya mo ni? Unsay pasabot yan ni Jerry aning Salus Populi Est Suprema Lex Esto. Unsay pasabot na Jerry istoryahe ana?
3: Ay,
1: you know, every time mga igala ang inong kong bugo, it gives me an opportunity to read. Lagi, ang inong kong bugo mga igala, kung karon muhuman kong isa ka libro, duhaon ako. Ano man, bugo kong ta, di mo, mas luna ta mga igala ay madasig ta mga igala nga mo study tag maayo. Di ba? Mas kung, ba inong ko ni magbugo ko, mudawat yung kuana ba? Dawaton ko na. With all my heart. Kasi pasabot, ana, Jer ka ng Salus Populi Est Suprema Lex Esto, Jer. Right, mangkaka.
3: Pinawa!
1: Oh. Ang kang Luistro nga argumento, mga higala, sa council, nadungog na ako na since dito, mga higalas, day one, sa committee nila, may isoon, sige, balik-balik na. Sige, balik-balik ng argumento. And in fact, mga igala, ang akong nakita diri, every time na sila'y buhaton, mga igsoon, every time na sila'y puntos, magpapreskon. Ngayon naman, they want to sway public opinion. Gusto nilang i-convey, mga igala, gusto nilang isilsil sa alimpatakan sa tao, kawatan si Sarah, makasasa si Sarah, mga igala. Moni, isa, mga igala, nga target, o moni, isa, mga igsoon, nga, purpose, gano'n na aning ilahang ginahimo, mga igalang impeachment. Kanungog naman kasi ilang mga supporter. Unsa ilang gusto may tabo. Nga dili makadagan. This is not merely an accountability, for accountability purposes.
0: Bullseye!
1: Nga makita ni mo bisag Sabado ka papriskon. Sige, papriskon mga igala, pero ang sila rin nakalangan sa pagtinatakay mga igala sa mga annexes, sa mga mga ebidensya. Ha? Kadungog ka itong hapon mga igala nga niingon si Senator Judge Amy Marcos nga, gitanaw na ako na inyong nakabutang diri ba nga annex, gitanaw na ako dito sa kuan, di ba mao? Wala na nagkadimao? Yan ang mga exhibit nila di ang maigala sa mga evidence?